0: Supply pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
1: My TX! Mabaka sa mga butika. TX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang TX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: TX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang TX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TX Coffee Mix.
1: TX Coffee Mix. Mabasa ang butika. TX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa TX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: TX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. TX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa TX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: TX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
7: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Let's go! Go with the flow!
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
13: go with the flow!
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
13: Charmy!
15: Let's go with the flow!
16: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo! Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo.

0: Okay, balik na mga ka-K5 sa inyo naman. Yan para tuntunan. Oras sa K5 News FM Philippines na nanasang DTX 500 ang inyong superior antioxidant, mga ka-K5.
1: Yes, yes.
0: Ang oras, alas 8.07 sa agad. Sabi mo ba lang ka na miton kung nag-DTX 500 ka? Damo kita na sugila nun. Nga sa una, pero may galingin ang ila ulo.
1: Correct na. No?
0: Especially kung na uluod to na aga mabugtaw sila. Pero sumugod nga nakainom sila sa DTX 500. Doon nag-normal ang ilang pamatsyag, nag-mag-an. Inabangod ka, K5 Eric, ngang DTX 500, nagpa-repeat na may sa dugo ito eh. No?
1: Why ka napuyot?
0: Why ka napuyot? Kina pa-natural ang flow sa imo dugo.
1: Correct.
0: Mga kampiyon. Kaya gina-regulate pang sugar level sa lawas mo. Eh. May mataas ang antioxidant. Abang akod nga ah, amo ga inom ni asta ikaw ganito na blood.
1: Di mo na na silbi maintenance sa diabetes, high blood, why na?
0: DTX dako gid mabulig man.
1: Dako mabulig.
0: Hindi ka malipat ah. Mag DTX 500 ya babakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyo lugar kag sa Clinica del Alternativa Medicine and Wellness Center. Pabalo lang ta. Libre konsultasyon subong sa Kabangkalan.
1: Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan, Aros Building.
0: Correct. Asta gina mag-stress hapon. Hindi pa mati si Brad Paul Aroso. Sila ang Sister Myrna, may aga.
1: Dadag sa subong tao to. Kaya siyempre na mo gusto magpa-check up. Ang balatian subong sa tao kay Pebel Jan. Trangkaso, ubo, kiyanat.
0: Sipon eh.
1: Sipon. Di balokano na pag-abot mo to. Kundi may doktor na to. Basta ang may TC, gidya, hindi lang
0: pagkalipatan. May TC. Kampiyon niya kombinasyon. Nabi may TC kay DTX 500. DTX 500. Kag may TC.
1: Ako na mo nagamit ko ah.
0: Di... Ang pambansang awit naton subong sa program ta, ari lang nini.
1: Ari na siya. Do ginaugoy-ugoy ka no? Boy, itan di pagkatupa. Ang microphone na mo na.
0: Ari man di sa ato na, parang di na pagkatup.
1: Do ginaugoy-ugoy ka no? Ang tigda sa iyo kilili do tukar ni to.
0: Grabe no. Do si Tony Lina la.
1: Tony Lina at yung kilili boy ni siya.
2: Ipapangako sa iyo ang bituin.
1: Kampiyon.
2: Bitawan ng katagang di kita iiwan.
1: Si Cecil Mumbai daw na in love gulpi ba?
2: Panghawakang sasamahan kailanman.
1: Damo ginamihan kaya pati si Robert Pacardo. Sa kanalang
2: pagkakawala.

0: Patulog ko naliwat sa Ma'am Gina.
1: Burak. Hinugoy-ugoy ka. Gina, burak. Hindi naman tulog ay.
2: Ayoko lang namang makita ka.
1: Yung kilili ni Tornelina naman.
2: Kinikilig habang sa hirap ay nagturo sa...
0: Ilang gumersyon to ng rupa pati?
1: Hindi na, meron na.
0: Pot lang ang chorus lang. Tao pang master. Si Buano, niyang kakanta mo.
1: Kanahom sa kakanta. Rhythm niya, tahom. Tahom, gano'n. I like the music.
2: Ang cravings mo na fries at matcha.
0: Ariya, kamatura na niya. Kamatura niya ang kinakanta mo. The reality of love.
1: Gapong ko ka sa tunga sa kahilamunan mo. Gatanaw ka sa malayo.
0: Ba?
1: Gay sa hanon ka.
0: Tanan talag dumduman mo eh. Alin sa collector. Ato sa rider.
1: Ato sa rider.
0: Babe. Social influencer.
1: Isa pa na.
2: Mahal

0: Late na kuno ang kanta. Siling ninim dyan. Indang na driver. Kapakasama na ko.
1: Si Marian Olvido, ka pa ng puway. Yan o lang naman.
0: Pagalingin ulo ko rin, Ma'am Gina Bura. Pauway, Mama. DTX 500 lang ah.
1: Ma'am Pearl Badrol, niya kayo humyo ko, Ma'am.
0: Now, ipadali kami isang Zoom link. Padalaan ta si Atty. Jerry Liena Zoom link. Okay, so dalang nasta. Pero may ara kami dita na. Naglabay lang ni, naglabay lang ni. Ang iab lang chorus. Hindi ko ginapakita ko pang original na kanta nga full gid. Tanong kay Nathan, nga hambal niya, hindi makabalo magkanta mga Ilonggo. Tilongga ni kanta. Kanta siya mo man yung lyrics, pero hiligay nun.
1: Okay.
0: Nga,
1: mahal na
0: ang siling nga, mahal na ang bugas, pati latas ang sardinas. No? Doon mo nang iya nga lyrics, blaw. Tapos nga, basta nami pa matiag, give me a are hiligay nun ba? Tanong kay Nathan.
1: Sisil Mumbay, doon hindi maribut tayo.
0: Siling ni Mercy Martisano wala gidya ilihis, real talk gidya.
1: Real talk. Oh.
0: Tuod man oh.
1: Kadum do ko may nagpa-picture si Moses sa guys, si Mercy Magbanua na nangitan gidyo. Sige bitan,
0: pabati. Iligay non version bitan.
1: Sige bitan. Hindi ka mag-mute ditan ha, maluoy kita.
0: Bitan.
2: Tasa mga ilong

0: Kampiyon, kampiyon.
1: Tani amo gina, amo tani amo lang tandaan. Okay naman ah.
0: Nami guro ni kada misa, kada may kasal.
1: Kada may misa.
0: Tapos amuning before
1: mag-gira. Nga, ito yung project kay Dua sa Foron Yans. Tipo, noon na itong mga Ilonggo artist ka favorito ta. Dahil on today, kay mapakonsert tayo. The Foron Yans.
0: In concert.
1: In concert, no?
0: Kaya
1: na siya. Kaya tipo, noon tadis
0: sa mga amigo, tablang ang mga mayor. Abi one time, Mayor Dab, na bisa ito sa libaan.
1: May kulang ko, no?
0: Ano?
1: Huwag yung gindugangan sa lyrics, mahal mang gasolina.
0: Isa pa nga. Mari mo, Jodje, buti piyo mo taday, kayo mo.
1: Nga ba matigid sa
0: sabang? Yan, bahala na.
1: Ano ang bali ko, Mari? Tapos nga, ano, naka-collector ka na. Naka-rider ka na.
0: Naka-rider ka na.
1: Papa, naka...
0: Ang
1: vape na, naka-vape ka na, may printer ka.
0: Kompleto na. Ako
1: mo nang ambal niya, no? Ni Ma'am, buti piyo mo taday. Kompleto na, ano?
0: Tumla?
1: Inubos ka. Why did you pili? Bumke toro ta.
0: Jasmine Ma, gagawin po ng palakpak ito.
1: Ano ko no? Si Jasmine Blag, pakita yung iya nga nagniwang siya. Maluyag ka kaya kay Jasmine to. Pati gago grabe sa tungang gabi, mapakabang kalanti ang doang yung pabirik.
0: Mahal na ang bigas. Mahal pa Jasmine, ang nagdus.
1: Well, this time na sa ating program. Ari, ano yun? Tanawad

0: na may pinakamalapad na kagulangan. Ang Pungsod Russia nagapanag-iya sang masobra 833 ka milyon ka hektarya sang kagulangan kun sa diin nasakop sini ang masobra 20% sang kabilugan nga kagulangan sa bilog nga planeta. Kalabanan sa siningtuman kalapad nga kakahuyan amo ang ginatawag nga taiga o conboreal forest sa rehiyon sang Siberia. Suno pa sa pagtuon, dako gid nga bulig sining lapad nga lasang sang Russia sa pagsuyop sang greenhouse gases kag sa pagbalanse sang klima sang atong kalibutan. Gani, kon parte sa green space kag kakahuyan ng pag-aistoryahan, ang Russia gid ang nagapangibabaw. O diba? Kampiyon!
1: Inesi ka K5 Lori Gamboa para sa Forestivia!
2: Okay, so K5 ba ano ko no?
3: Nag-PM sa akin. Nga, yeah. K5 Eric, si K5 Lori, doon AI ako. Kagulagan. Yung doon AI, hindi ko hindi amo ginasa. Gaslight na nagbabaya. K5 Lori, ito, kampiyon na yun.
2: Kagulangan.
3: Lori the Explorer.
2: Si Lori the Explorer. Nah, pisan sila, no? Eh, no? Ang effort mula kang K5 Eric, ina-appreciate ito gina, no? Thank you, gininday Lori.
3: Natahom sa iyang mga trivia.
2: Kita mo siya about Russia. Pinakalapad galing lang diya. Papati ka kagindi nga Alaska is also part of Russia.
3: Yes.
2: Gimbaligya lang na sa Amerika.
3: Oh, and it was sold for a very cheap amount.
2: Di ba? Kahit snow na mo.
3: Oo. Gimbaligya lang, brato. Pero nag-retain ang Russia sang gamay. So may...
2: Kaya nga, ton nga service. Subong okay, wala subong biyay. Inapakita mo na sa live sa TV. Tanla. Basi kung
3: din.
2: Sa amon lang ni Goro. Pero ice naman yun, no? Kung tanan nga ba, boy, sakyan to ng Pokemon.
3: Pokemon.
2: Ayo sadya. Okay. Okay na. Tingwan ta doy basi si ato ni Jerry Liana tawag isa no yang balangan nagpadala ta Zoom link sa iya saning account para masugilan nun takag misterya party sa pagsaka sa presyo sang gatong no presyo sa plitihan no it's not presyo but plitihan. And ano ba mga requirements para at least maging legal ang pagpadukot sa mga driver sa pagpasaka nila sa presyo. No? O kung sa ilang aplitihan. So may taripa, kung di ka gagmay gigipabirik, no? May aircon modern and electric PUJ, itang rate mo?
3: Oo, oh, complete.
2: Kung namo galing regular sa PUJ, 15 pesos.
3: 15, oo. Oh.
2: Tapos, subong yan, naka-just dos.
3: 17 na.
2: May mo na siya nga 17.
3: Oo. Oh.
2: Ang mga senior nga tag-12 lang, may mo na 13.50.
3: Oo.
2: Oh. Sa first 5 kilometers na.
3: Sakit mo na, no?
2: Ang 6 ikanong nga kilometro, 19.50 sa una, subong nga 21.35 na.
3: Kung amuhalin ka sa Libertad, pakadto ka sa bata, munang blairan mo, sobra 20. Sakit man, no? Sobra 20 ng imong blairan. So, mga ka-K5, bantayanta ini. Bantayanta. Because, this will be a very painful experience para sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga commuters. While nakahatag ini sang gamay nga alibyo para sa aton nga mga drivers, pero permanente ini nga magatatak sa bulsa sang aton nga mga commuters, especially sa mga ginikanan nga doble ang ilang panggastos.
2: Say for example, labi Granada, Bacolod, mga 15 kilometers na.
3: Oh, G-size na, bayaran mo.
2: Ang kinsa una, 39, di naman, outside niya.
3: Pila ka kilometro ang kuna, o bata ang Granada, Bacolod
2: downtown? Mga 15 siguro.
3: 15, te, within 16 pesos ka mo, 17.
2: Ang student, 14. Sa 15, gratis mong sukot na 20 na mo, 20? Puro barato pa.
3: Oo.
2: Miyos pagkamahal na digilino.
3: Di ba masaka gina siya? Di abing ginikanan kay Pebel, dyan kaplite. Ang kabataan kaplite. Ang pinsarabla sa isa pa lang niya kadlaw, kung may duwa siya kabata ang kaplite, duwa ka ginikanan kaobra. Maskin isan lang kaobra, be amay na lang. Ang iaplite kadadlaw, malapig gahamboy ng 200.
2: Sa araw, lagan siya 19.35, no?
3: Oo, oh, titatlo sila.
2: Tisubong madlagan na siya... Mag-amuni mo, grabe, mahal na gliki pa, very kin, no?
3: Mahal grabe. Na kayo.
2: So, para may chitihan ta, kay may saka sa plitihan, may kupod na subong si Atty. Jerry Liana, ang Regional Director sang LTFRB Negros Island Region. Director Liana, good morning.
4: Good morning, good morning. Mayong aga sa imo viewers kag tagpalamati. K5 Iljan kag K5 Eric.
3: Good morning, sir.
2: Dumayo, gini kayo maka face-to-face na nga tatlo, K5 Eric, no? Tingin K5 Eric.
3: Hidlaw
2: ta kay Jerry. Kayo naging patukar ta ng ukulele, ang paborito mo.
3: May ukulele, no? Kami patukar para
2: mahal gito sa mo. Mahal na ang bigas, pati lata ng sardi.

0: Inas.
1: Atty. Liena, welcome gid sa Foro de los Pueblos kag sa K5, your station. Welcome gid.
0: Atty. Could you please tell us, no? Paano nag-decide ang LTFRB na i-grant ng request sa transport sector na magpasaka sa pritihan na Atty. Jerry Liena?
2: Well, damo factor actually yung na-consider ta. Ano unang factor, of course, ang pagbalansi naton sa income sa ato mga driver, ang losses sa ato operator. Lamidagid also ang demand man sa aton nga pumuluyo somehow. Ngati ang epekto sa pagsaka sa langis, tanan apektado. So ang balancing act nga ginaubra sa LTFRB, hindi nila uglahog. No? We need to consider practically everything para magpasaka. Tisubong, ang pagpasaka actually has been considered na even sang pimiro pa lang ang pagsaka sang aton fuel, no, galing kay Tigi na lang taw sang aton presidente nga kuni mo unta na dako man nga pikto sa aton riding public immediately, no. So that's why amuto nga gin withheld a bit, withheld until subong nga do hindi na gid mapunggan. That's why I think it's about time nga mapasaka na ta.
0: Okay. Para sa atong kauturan sa Bacolod kag Negros Occidental, istoryahan ta unay abi ang mga jeepney. Kay lain ang taripa sa modernized jeepney, lain ang taripa sa electric, no, POJ, kag sa traditional jeepney. Unahon tabihan ang traditional jeepney, pilang ginahatag nyo nga increase sa ila pritihan?
2: I think ara na sila sa kato akinsi kinsi check ko bida dula ko subong ang guide ko do na dula ko I think 14 ang modernize is 70 sorry kinsi gali kinsi
0: okay
2: then ang next kilometer mo is 2 ka pesos, no. Sa modernize na naman 17 na from 15 to 17
0: naman. Oh, correct
2: From 15 to 17 tapos ang succeeding kilometers ta 240
0: 240.
2: So, importante a bit may taripa kita para that's why gina-encourage ko sa aton operator, no, kag mga driver. Nganti sila manukot ibutang gid nila ay paske lang taripa para wala blasang lalisay, no.
0: Okay. Correct. So sa ang effectivity sa ni attorney sang director sang pagpasaka pritihan subong gid ngadlaw.
2: Subong lang adlaw.
0: Pabangkot. Paano makakuha taripa ang aton mga POJ driver matrix, kag paano ta mabalaan yang matrix nga ila sa ning ibutang sila jeep?
3: Justo.
0: Isanto sa tarifa kag matrix ginatag sa LTFRB. Basi himo-himo lang sa ila kung galing mo ang matrix.
1: Basi mag-edit sila, malam mo.
0: Attorney Liena, paano sa makakuha sa authentic kag original nga matrix?
2: Amuna, ginabalansi taliwat, no? Kaya sang mga chimpu pa sa nauna sa akon abe. Kung mangayo ang matrix ang aton driver cooperator, katupos na sa Iloilo, another day pa na si Rel dyan.
0: Correct, eh. Correct. Kaya sa unang pasaka ka na, hindi ka pa kapasaka. Kaya makanto ka pa LTFRB mo.
1: Oo, may Iloilo ka pa.
0: Oo, mangayo ko na tiyan, apply ka pa, bakal ka pa. Tubong anong proseso, ginpalipot na ito ni attorney, director?
2: Gin-agrihan namon na hindi na muna, kay para hindi na magpabudlay, no? Automatic. Kaya because we have now an LTFRB portal, no? Ang transaction sa LTFRB subong pagi na sa internet para madula na to ginadula ta ang kabalo naman kamo, no, sang kadamo da sang maalam nga nagapabudlay pa nagapanukot additional ti para madula na diretso na ta sa electronic portal sang LTFRB labi na gid ining taripa. So what they're going to do now is sulod sila sa ltfrb.gov.ph, kadto sila to sa Fair Matrix, ara ang logo sa LTFRB, ha? Kag sa Fair Matrix, i-download lang nila. Tama na sa authenticity. Kung PKO nila na, pwede man dayon mabalaan, kiti ka damo-damo nag-printa mo para automatic. So right now, what they do, kunaga pa sila, download, print, tapos ibutang sa ilang mga respective nga mga jeepney kag modernize nga pagpasahilo.
0: Okay, ginatanaw ko subo, ginatry ko nga buksan. LTFRB .gov.ph
1: portal nila.
0: Okay. Fair guide. Din ko di makadto attorney, miyari ko di programs magsumbong sa LTFRB, fair guide.
2: Pili lang da.
0: Ari ko ni Guro sa fair guide makadtoy, no? Checko be.
2: Ah, sige, sulod, sulod.
0: Para may idea ka mo, no? Ari fair guide, open ko.
1: Okay.
0: Okay, public city ordinary, may PDFD. Mm. Ara! Oh, liwa, plitong ko agitudlo niya, tornilian na, no? Kadto ka mo sa ltfrb.gov.ph. Ma-prop sa imo ang official website sang LTFRB. Pag-prop sa imo sa website sang LTFRB, makita mo na sa babaw, fair guide, press release, provisional authority, available cases, hearing schedule. I-click mong may ngalan, fair guide.
1: Okay.
0: Pag-click mo sa fair guide, may ari di public city ordinary, PUB, public utility bus. May ari man tadi nga traditional PUJ. Kantuan tabi attorney ang traditional PUJ nga ready mo makita. I-click tagi tudlo ni attorney Lina ni partner mo. Para sa batag palamati ta, suliton ko lang ha. Ang ambag attorney Lina, kadto ka mo sa ltfrb.gov.ph.
1: Okay.
0: Pag-click mo sina, i-prompya ka sa official website sang LTFRB. Sa babaw, may ngalan dagagbay nga boxes, fair guide, i-click mo na. Pag-click mo sa fair guide, dalunya ka sa nagkalain-lain nga mga salakyan nga ginasakyan mo. Anong ginasakyan mo? Taxi, kay Paberic? I-click ko bla. Kung taxi ka kay Paberic, attorney Lira, rima ng taxi mo. May ngalan sa galing nga silver premium, regular taxi, gold taxi, no?
1: Ari-ari na sa screen ta.
0: Ara, ginapakita na. Amo na. So, attorney, dire na lang sila ma-download. Pwede na ni kung i-download. Kaya pwede ma-download kay Paberic ko. So kung i-download nila kay attorney Lena kag i-print abi pwede na ni nila butang sa likod sang ila jeep o dra sa may mga pasahero na yun para makita nila.
2: Pwede kag pwede na. Mo gina dapat imo nila para magapos, magdasig para kapanukot na sila immediately. Kag wala sang lalisay mismo sa aton mga pasahero. Otherwise kun why sang fair matrix. At ikaw sa sang lalisay. That's why gina-encourage sang driver ta kag operator, no? Antes ka mo manukot butangin yung gid fair matrix.
0: So ang gwa niya, sa first 5 kilometers, 15 pesos lang siya. Sa exceeding kilometers, sakto to si Attorney Lina, mga 242 PUB ni galing niya, bus ni ginistoryahan ta.
1: Jeepney ta.
0: Kaya muni nga, kung na-click ko bus, tilawan ko bi jeep. Tilawan ko PUJ, no?
1: PUJ.
0: Traditional, labi attorney, tarawin na ton. Matanaw kami attorney, isang traditional. Traditional.
1: Regular fare.
0: Regular fare. First 4 kilometers, 14. Amo itong ang bali, attorney Lina, kina.
1: Ito 14.
0: Attorney, 14. Ang succeeding kilometer, 2 pesos.
1: So, 16 na?
0: Sungguha niya, ako naling ko Granada.
1: Pila ka kilometro na? 5?
0: Halin sa... Ari-ari sa Burgos. Burgos is only good for mga 10 kilometers na sila mo. No?
1: 10?
0: Mga 20-25. Burgos.
1: Downtown.
0: Mayaldaga na siya 22 pesos mong sa fair, sa regular na sa Grenada.
1: Okay, masakit man ba?
0: Pero kung elderly ka, okay. Senior citizen,
1: okay.
0: 19, may mo na siya 20-35.
1: Okay.
0: Like si Moabi, kung daling kabisa din ka malin, be?
1: Di Grenada man niya.
0: Grenada? Pakanto sa downtown, pila yan ka kilometro man, 20?
1: Downtown to Granada, more or less mga 20, abe.
0: Ti 20, 41, 35 na.
1: Amo na ng plite.
0: Ti ko 20 man blambal mo.
1: Ti oo.
2: Ti sobra ka naman sa sobran na 20.
1: Oh, sobra. Ilang
2: na 12.
1: Ang astas downtown from Granada, sir?
0: Mga 15 lang na guru, yaki pa, beri ka. 13 kilometers lang.
1: Okay.
0: So, drin isa sa mga kwan na. Hindi ko kumalong pilabi. Basta ko nang imo nga biyahe,
1: mahal na, no?
0: Kung magpakabangkalan, tabi, abi. Kung mag-jeep, tabi, pakabangkalan. At hindi, no? PUG.
1: Bus na nagaling. Series na ta.
0: Di mo, sailo ta sa bus, ha? Sailo ta ka bus, ha?
1: Safety pa, safety, series
0: ta. Sailo ta ka bus, mabasta. No?
1: Safety pa ta.
0: Mabasta. Ordinaryo lang, ano yung bus blind, hindi ka lang may aircon.
1: Sige, kagakini. Ta mo, kakini.
0: Pila ka kilometro ka? Palindi ka.
1: 86.
0: 86.
1: Pabla.
0: Budlay din ko mag-operate. Translating mo kayong English mo ang Bisaya.
1: Gasabo.
0: Gasabo. Ari na ta, ari na ta.
1: 86 ah, 86.
0: 163 ang una. Pero kay nagsaka na, madlaga na siya 188. Regular na.
1: Regular. Amo na ng bilog ng bayran.
0: Inaya kung no, mga 85 kilometros kayo.
1: Oh, tiyan mo na,
0: naugis binikwil.
1: Naugis binikwil eh. 86 na sa
0: terminal series. Basta, ang tandaan, ang first 5 kilometers sa series is, sa bus galing, series. First 5 kilometers, 12. ang succeeding kilometer 250.
1: Ate, okay na na.
0: At least may diya sila. Ti attorney, anong imo sila panugyan sa iba na bing nga naga kunang pasero, abi masining, why ka man matrix nga nagpasaka ka?
1: Kung wala.
0: Actually, dragasugo ng konflikto.
1: Dira ang lalis.
0: Kay gabaysay ang driver, kag ang pasayro, kay man bala pasayro, ang bali ato ni Jerry Lina, sang inayar.
1: Nakmatiig ko to.
0: Hindi pa kami pwede makapanok, hindi kami magbayad kung ay kamo matrix. So ano matabo ato ni, para makorek ini, hindi sila pwede makadango, para makul attention sa mga driver ta.
2: Ate, ang number one, ginilang akantuan ka mo.
1: Okay.
0: Sige.
1: Okay. Reklamo sa midya, sa K5.
0: Dahil palabot naman si Matorne para at least itagaan mo nagigong atensyon.
2: Tama, tama.
0: Okay. Tama. So sige. So Matorne, anong imo sila nga gusto ipalabot na advice sa mga drivers ta at the same time sa PUJ, taxi, at sa mga commuters na ito sila panibagong pagpasaka sa plitian?
2: Una, gina-encourage sa ang aton operator ka mga driver nga please ibutang nyo gin sa likod sa inyong mga unit para hindi na ta mag-ibitar sa mga lalisay, no?
0: Mm-hmm.
2: Hindi na ta mag-ibitar sa sagay pa questionan. Anyway, ang intention sa guilty far being at makagluging hawa man ang aton driver ka operator.
1: Correct, no? Gindi,
2: oh. Una nga, supposedly, bisan without that fair matrix, ang effectivity sa suksanay, subong nagidyang adlaw.
1: Subong adlaw.
2: However, gina-encourage ta nga, please, hindi ikamu sagay panukot. Kung wala fair matrix, kaya mo nang
1: lalis
2: sanhi sa kang away kag lalisay di. That's why ihambalon ko na lang nga ti hindi ka mo sagay panukot kung la fair matrix ta kay otherwise maglalisay ma lang rather than nga manukot ka lang because I say so kasi kung ang effectivity sang pasaka no without the fair matrix ti kundi amo na ang kausa sang gamo pero wala gamo butang kamo fair matrix.
1: Okay, I think it's just proper lang ginallow na kamo sang gobyerno nga magpasaka sang presyo, but you have to follow the rules, the minimum rule in implementing the fair increase, no? Ibutang mong matrix, it will not hurt you. Kag Dasig man lang attorney, ha? Dasig kayo, naging try ko open pag ulan Dasig.
0: Dasig kayo.
1: Dasig kayo.
2: Subong pwede na ganin kamo man ka download kamo
1: man, no? Meron na.
2: Then that becomes part sang inyo maybe sa program nyo to disseminate sang information.
0: Basig nila ko na lang na pwede sila kadto di sa K5 ba?
1: No?
0: Kaya buligan na mo sila download para mas screenshot lang padala na mo sila kag ma-print nila to sa kilala ng printero.
1: Oo, na nami man na. Ma-PM sila dire, isend sa ila, then i-print nila.
0: Kung hindi, why sila yabi internet, why sila problema, why sila kakayahan to? Pabalo, buligan ka mo kag-K5. Bakitaliging post na natin sa Facebook page.
1: Ara
0: ta.
1: Sa Facebook.
0: Ara man na turning tarifa, nakapost sa Facebook page ta.
1: Ara na, no? Kompleto na. Pwede ka din may logo pag isang K5 eh.
2: Nami, Sir Eljan, Sir Eric,
1: yes, sir.
2: I-print pinila kay download.
0: Correct, correct, correct.
2: The whole matrix.
1: Yes, the whole matrix.
2: Kaya kung amun lang, amun na to siya being sa inyo nami man, no? It's a guide sa aton pa sa hero.
1: Yes, sir.
2: Pero kung may fair matrix, gin makita.
0: Ipilit na lang ah.
1: Paskil?
2: Doon ka nami isang dating, dato daw ka-official ang dating blast sa mga diver.
0: I see.
2: So amun ang gina-encourage sa. Pero nami, kay kung amun ang isakto sa public service inyo, just in case nga wala sila, kadtulang din sila sa inyo. That's why ginapangayo kong bulig ni Doc, kag ninyo, no? Sa K5. Ako may mga kinanlan ng mga driver kita sa bulig dira, party sa fair matrix. Ginangyo kong abuligin nyo na lang, printahin nyo na lang.
1: So, sige.
0: Sige.
1: Part of the public service, kag ti, salamat gid ah. Salamat gid ang K5 isa sang instrumento attorney Jerry Liena nga makabulig kita maski paano sa mga kauturan tanga drivers, no? To avoid conflict within the passenger vehicles.
0: Para
1: durugan
0: mo gid.
1: Para ibitar los bukoles ah. Amo man lang ning ato.
0: Printa kag ibutang ang matrix sa likod sa jeep, no? Attorney director sang attorney Jerry Liena, the LTFRB director sa NIR. Salamat gid sa confirmation kag sa pagpatag kun anong requirements para officially makapadukot na sila o makapataas ila Plitian. Salamat, Director.
1: Thank you, sir.
2: Salamat, man. Salamat, kid. Salamat sa inyo. Tagpalabot.
0: Okay, dapat yan ang atong silipalangga ng Regional Director sa LTFRB, Director Attorney Jerry Liena.
1: The ukulele man.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: K5, Eric. Katahong, no?
1: Nga, nga sing una, bala K5, Eric, na notice ko, magamba ka LTFRB, do kabudlay mo lang. Ito, nga, do kabudlay.
0: Actually, amunin na tabo ka, K5, Eric. Sa una mo ni, kung may amuning announcement, hindi ka makapanukot.
1: Kung?
0: makadto ka sa LTPRB office na zona city, dress may city health office compound na sa zona mo. Ma-apply ka pa to. Dalo mo tong imo RCR, imong franchise. And then after that, mabayad ka na to 500.
1: Sa imprinta lang?
0: Uy, mabayad ka na 500. Grabe. Hindi printa, mga ngayo ka, para nga tagang official matrix.
1: Grabe ba?
0: Ang muna sa una.
1: Gusto mong waya bayad kito nilito?
0: Why na? It's because mo. Nga, gindula ng ilang duro, garastuhan, kapigado, nga sa pangabuhi isbong.
1: Nami man, no?
0: Very good, very good. Atornilian, na very good.
1: We now appreciate how change Attorney Jerry Liena brought sa public service.
0: Kagsang LTPRB, nitsidihan na nila.
1: Katahom.
0: No?
1: Very good, Attorney Liena.
0: Salamat kin Attorney Jerry Liena. Now, sa Piyak na bahin, mabaligtas ang Sabado.
1: Very kita.
0: Sabado, mga ka-K5, of course, English Attorney Joke. Klasik, mga pasilig siya sa Sunday. Alas 3:15 sa hapon, ka-K5 Eric, abonin na tabo. May nakita nga lalaki sa ibabaw sang balkonahe kung sa diin makita ang altar sang kathedral.
1: Babaw?
0: Oh, kita mo may balkonahe da? Okay. Na may arko po yung silikon. Pwede mong pakita ang video, Tan?
1: Tani pakita, Bitan?
0: Makita ining lalaki ginpalapitan siya sang gwardiya sa simbahan. Pagpalapit siyang gwardiya, ginayo siya nga siya pwede naog ka lang dato sa dalom, dali ka lang pungko. Pero kinulbaan ang gwardiya kami bit-bit sa kutsilyo, Kipay-Birik.
1: Grabe man.
0: So, gintawgan sa polis. 3:15, Kipay-Birik, ha?
1: Sang hapon.
0: Sang hapon.
1: Okay.
0: Tiwi pa na yung misa kay Sabado. Mong anticipated mass is 5:15.
1: Alas 5 pa.
0: Ito sa sababaw. Oh. Ano, tabo kay Kipay-Birik, amuni.
1: Sino yung mga trupa niyo?
0: Fireman? Oh, biro fire na now.
1: Okay.
0: Amo na lang time nga gin-rescue na sa palumpat, eh. Now, ano, tabo din yung mga kakipay, pag-abot sa mga pulis, pag-approach, nakaptan siya kag nakuha ang kutsilyo pero nakauyat siya sa isa ka-angel nga imahe. So, kundi pag-abot siya mabaw to. Ginawidan siya. Biyarap ako na video ng isa nga ginawidan siya. Pag-awid sa iya, nakapangawid siya sa angel nga imahe, na agaw to ang may dominagaw sa iya itong kutsilyo, no?
1: Oo.
0: So, gibuyan siya kag makadali pero nagsaka siya liwat sa mga imahe ni San Sebastian. Nga ara sa babaw kag elevated. Gintry siya istoryahon sa aton mga pulis kag kami man nga mga grupo sa idalom nga manaog siya pero ginatry niya nga bunuton ang pana nga ara kay San Sebastian. Kita mo nang imahe ni San Sebastian da kag ipaberik, no?
1: Nang may pana.
0: May pana. Ginatry nga gabuton. So gintry siya nga papadaugon, butang tani pero nagwild nanipa kag ginlubag-lubag ang pana uli. Ang panablaliwat si Gigi Lubag, kakasun niya kita nimo.
1: Hindi siya pwede punsukan sa mga permen. No?
0: Hindi siya babudlay niya, mahulog niya ang permen. Ang kaso,
1: ng arko,
0: magdubugay sila na sa babaw, mahulog ka na da.
1: Pati permen madala.
0: Kag kung may mapatay, gali sa lunsimbahan, kagipay berik, sobra isa katoy, hindi ka kamisa sa sulod.
1: Oo, kaya i-reconsecrate na mo.
0: Now, pagpanipa niya, nakita nila nga daw nag-uyaya na kuno sa, uya-uya siya. Ginuya-uyahan siya pagli ang ribolto na ni San Sebastian sa likod. Ganyan mahulog tani. Oh.
1: May mahulog ba? Oh.
0: So, hasta sa uli, nag-decide na lang ang Bureau of Fire, tawagan Bureau of Fire para ma-assist. So, pagtawag to, gintry siya negotiate sa chamber, gaan siya water, kwarta, para makapanahog. Pero wala until such time nga ang BFP. Nag-try man istorya sa iya, gipakalma siya. Nag-prepare na lang sa ang chamber sang airbed. Amo nang sdalom ng yelo. Airbed.
1: Para lumpatan niya na.
0: Oo. Ang airbed, gimpa-prepare to for the purpose nga kung maglumpat siya. Malay, di siya matamaan kay Kipay Eric eh.
1: No.
0: Then, na-pressure na sang ulihi sa ibabaw para manaog. Ang kadapusan, naglumpat siya kag amuto nga nakuha siya nga safe sang aton ng mga tropa. So, ang natabo di ining lalaki ni si alias Melvin.
1: Okay.
0: Ari ang pagsaysay sang unahon taguro na yung babae na bilangan na interview tanga taga plaza ng opo di man nagatambay.
1: Nga kilala no? Gid siya.
0: Si Carmela pangalan niya sa name.
1: Okay.
0: Kun anong ginobray na sa plaza actually kalibot ni siya. Kag kung kisagli nagapaastig ni nagapanapal ni kuno gid pa diri.
1: Dawal siya kun no maglain mat siya kapit pa kun magutom.
0: Oh, abi ko ni kun di sa ka suyop ka rugby.
1: Dawal siya.
0: Kari ang nambali Carmela. Binoy, pabati si Carmela sa interview sa K5 News FM.
4: Ano pangalan mo, Day? Ano pangalan mo?
5: Carmela.
4: Kilala mo itong lalaki ng saka sa altar?
5: Carmela, si Mingden ka na.
4: Sino nga lang? Alvin?
0: Elias Melvin.
4: Melvin? Hindi Alvin?
5: Hindi. Melvin.
4: Si Melvin, ang alam niya. Bali, gano'n doon sa Permisa Plaza?
5: Gapan ko niya, sa pangayo. Sa galigo, sa pangayo.
4: May ano siya, pwede pa rin siya sa pangunong.
5: Oo, nangyara.
4: Isubong mo yung tao nga nagkanto di? Sino na si Chiquito nga nagkanto di?
5: Nangigo, yan ang...
4: Okay, tayo pangayon sa akin ng Chiquito,
5: pagkaon niyo. Gapamati
4: na sa kay Chiquito? Oo. Ano mo, ni Chiquito, da?
5: Gapakatara sa lakyan.
4: Doon mo siya kalawig, naglibot-libot sa plaza?
5: Lawig na eh.
4: May tinawig na?
5: Oo.
4: Pwede sa pamilya?
5: Wala lang.
4: Tagadiin na siya?
5: Wala lang ka ba doon? Tagadiin
4: na siya? Sige. Proper mo na siya kita, da?
5: Oo.
4: Why mo na sa gapang... Why mo na sa gapanakit?
5: Basta hindi mo na sa pagsunog doon.
4: Hindi siya katulog daw sa plaza?
5: Bisan din din, hindi siya tulog. Kung isa sa pier, kung isa din din.
4: Ugo-uban, nasa ko sa bayo?
5: Oo. Kung isa ka sa migad to, nang tinlo siya, sa migad, nagingat ba, nakita ko na.
4: Isubong ano to, kung ano, gutom, ano, banga, gano'n may bisyo na? Garagbi siya wala?
5: Why na sa garagbi, pero wala na ako pagalong, pagkapos.
4: Sino ka na iluwat kala niya?
5: Si
4: Melvin. Melvin, okay. Thank you.
0: Sige. Now, kay Pabiri, kita mo na. Ang guwaya sa nito, why do may, ang pag-describe niya, may diferensya sa panguna-una.
1: Yeah.
0: Kaglayan niya sa nito, nabuton siya sa kwa niya, kaya pang binghal, kagisa, manakit, may tinapungol, doon ako nung membro kapuso sa plaza, gipablatter lang sa akin, yung chidihang, may diferensya utok.
1: Oh.
0: Yung babae, yung mga pasero, ang ginabalansin nga buang, dinapal yaman ni Kuno, gipablatter man siya.
1: Oh.
0: Delikado, galing niya siya, kaya pimpeng may kutsilyo. Now, ginkantuan sa K5 ang niya Iloy, gipamangkot ko na nung sitwasyon niya sa ni. Kakinanglan, ginigali, medical attention kay K5 Yarik. Problema sa ato naman naging ang balta. We don't have a mental health facility. Hindi kay mental sa buang. Kay pagsindi ta permi kung mental health facility para sa buang. Ikaw nga may mga mental health problem like hindi ka katulog, anxiety, etc. Ang dapat sa imuna.
1: Mga mentally disturbed,
0: di wala ka, kaya kita sinang kakipay, Biarik, no? Bisan rin siya bakulod, no? Actually, layin na eh. Bisan di ka makanto nga bahin sa Pilipinas, no? Why niya kakipay, Biarik pa?
1: Nga may mental health
0: clinic.
1: Clinic.
0: Nga pwede ka pa-check up kung di ka katulog.
1: Ang nabalaan
0: ko. Anxiety, whatever.
1: Ang nabalaan ko, there's one municipality sa Ilog that they have that program for mental health.
0: Nga
1: galibot, gin sila. Yakag daw may ara sila. Ya. Municipal, ilagi dyan project.
0: Di very good. Oh. Kaya nga, kung isa may mga tao na huya na mag-ako nga may problema sila mo.
1: That's why, ang huya.
0: Pero kung dinayan. May ara, clinic, ya, makamatumato, katukadto nga sekreto, lamlaki pa, Berik.
1: Sir, mapabulong ko tanin. Yan ang problema. Yan,
0: hindi ko katulog. Nasun kong gabi, no, ang turnilyo ko, no, hindi ko itindi. Kung bala,
1: may laguring.
0: Singang UT-tort ko, no, gati yung tiyo. UT-tort ko, no.
1: Pin blue lang wala.
0: Gati yung tiyo. Ay, yung titort ko ganti yung tiyog.
1: Nami na, kung may kantuan ka, then an expert advisor,
0: no, para sa ibo, kung mag-ubas lakyan, ako rin pamikaniko, tada yun. Kaya mong manitani, block K5 Berto. Kaya wala kita sini. Now, ari ang interview ni K5 Berto Gakit, no? Mayonis K5 Berto Gakit, itong pawanan ni. Kaya nag-live siya, kaya naglae, lae matsagi ya. Oh, ikaw yan. Ikaw yung lang kamalis yung sugi.
1: Hindi ba pagulpiya? Kinakulbaan ko ah.
0: I-check na ton, Ario, ang interview ni Kipay Berto, yung pulawan niya yung gabi na huwag panisakon mo. Nga sir, rara, din ako ma-report pagka dugay-dugay, mga alas 4 nag-text na maliwan. Nga sir, natuyo ko, iliwan ko na, i-play na lang ni.
1: So, i-text siya niya, i-replay lang na ni Tana.
0: Tiyari na ako, i-replay tag interview niya sa nanay, isang sining may diferensya sa pangunawin.
1: Very good, Berto.
0: Kipay Berto, thank you. Kipay Berto, go ahead.
1: Go ahead.
0: Hello, Joe. Tanag apatan.
1: Dumayo man ang attack ni Berto. Amo ning itbalay sing laki?
0: Amo to.
1: Dumayo ayo man. Oh.
0: Okay, oh, arena.
1: Dali lang, dali lang.
0: Skip every nil to gali nag-apply kinaw. Okay, balikan tabitan kay ang oras na do gina.
6: May altar sang
0: sa arena, arena.
6: Kag makopo na siya kag nakatubang man ang iya sininga pamilya subong mga ka-K5. Nay, mayong hapon gid, live kita diri sa K5 subong ah. Kamusta ano nga tabo man? Paano manabalan mo to kagab eh? Nga bata mo to gali?
7: Sa pagpuli ko nahalin sa Bolivia kay nagbaligya kami. Gaupon man ito sa akong, pero okay. Sa tunga time mo na sa nagupon. Naglakat siya, tulok, maghapit siya to sa ako, wala mo siya naghambal ko na, no? Nagkuha lang siya ice water, kag-pansit yung kaon niya, kalagay niya sa ice water. Tapos nagpabok siya sa dalan.
6: Sa simbahan na? Sa...
7: Hila lang mo sa may
6: bangga. Adirim lang sa bangga, okay.
7: Nagsakay siya sa jeep, nasun hambal siya ako nung magand ng laki, kay gabiyahin na dahil tricycle. Ma, si Toto, wala nagsakay sa kwan jeep. Siling ko, base malakat sa magulang niya. Kay gaupod, ginadala na sa magulang
0: niya. Iloy sa nagsaka sa altar or...
7: bata ko na.
8: Ano siya, ikapila siya?
0: Arko sa nga cathedral.
8: Ikapito siya nga ba?
7: Kaya ako, bahay, ikaw ano, ikapito na siya.
0: Good.
8: Okay, so...
0: Second to good.
8: Ikapito din may agwat pagid, no?
7: Babae.
8: Ang babae.
1: Ay, yung okay. Guest
8: so,
1: sa lalaki siya.
8: So, pag-apon, mga oras na galing sa balay nyo, di?
7: Alas tres. Naglabay to sa sako, nasakay sa jeep. Nasunabal sa nga ako lumagad. Ma, si Toto nagsakay sa jeep. Si kumay ilan da, ba si nagkakato sa magulang niya. Lugar mga dugay-dugay ma, lasay siguro, ara ng magulang niya. Nakunto, auto. Why to ko kadto si Toto sa imo niya wala man, nakon oh, hindi naman to sa gali na kadto. Sa pagpauli ko na di, nakamati si Banaon sa balita nga muna, nga may lalaki. Oh,
8: pero na yung mamangkot kami, sinog ni pangalan niya, pangalan lang?
7: Si Rixel.
8: Rixel, si Rixel ni kagapon, diri sa balay ninyo, ano na, may ano problema? Yan ni naka, may problema, gimana ni sa paminsaron, sa imo?
7: May ano na sa sir mo, may nervous breakdown.
8: Nervous breakdown, yeah. Ah,
7: nasundo
8: okay.
7: Pa, ikaduan na ninyo nga po, nakita mo ka bulig na sa akong baligya, to sa baliga.
8: Wala ko siya kasabat.
7: Ma, tulog, tulog, tulog, wanda ma, kaya ako lang bantay.
8: Ang iya, di nga, kung manantaw na tunay, ang iya nga sitwasyon, bala kagabi, ano niya, kakaon ni siya, nalipasan pag, panyapon,
7: ano
8: naman?
7: Ano
8: nang
7: problema, paiway na siya nagkakaon.
8: May problema, di ko nung ginasugid si mo?
7: Wala man, basta halin lang na nagamo na siya, kami may ano na siya, daw may asawa, asawa.
8: Gimbayaan siya.
7: Wow,
8: okay. Nasa lang ano nalunan. Dugi na mo, chag, namo, mangabati ko sa iya. In the same time, amuna ba lang, no?
7: Di ba siya may... Nasa sa akin sa akong.
8: Nga, amay.
7: Kaya ginakigan ko na siya.
8: Nga, aging kigan? Ano?
7: Ginakigan ko na siya, kaya kapasaway.
8: Ano nga kapasaway siya, may?
7: Ati ko na anong dahil ko, anong akong mambal siya, ginaano niya dahil.
8: Sa amutong adlaw?
7: Mm-hmm. Kung sa simbahan, papasensyahon lang nila ako. Ang akong pamilya kay nila pamangkot ko man sa nga nakalampot sa tupi. Wala siya kasubi.
0: Okay. So, mo to kaki Paiba Eric, no? So, do, kung ang pagkabig, siya doon ka doon normal ganyan yung pagkabig, but siya doon si Nicky Paiba Eric, ginabot-abot lang doon yung taon eh.
1: Ginabot-abot lang.
0: It seems normal, kay kabulig bang ganyan kung doon tindahan ang balnanay niya.
1: Kasi nagdalaman siyang utod niya sa magulang niya.
0: Correct, no? So we did seryoso ta sa mental health facilities.
1: Mapwede pa rin siya mabuligan, tani mo.
0: Okay, why kita sang pasilidad para da?
1: Why ta pasilidad, why mo tamahin mo?
0: Kamu nang isak dako nga, hopefully, hindi lang mani, base masiling ka mo, hindi lang niya bakulod ang nagaproblemas na bilog ng Pilipinas, why kita sina?
1: Everywhere niya.
0: But si Kadon, there must be, dapat, tanyang national government siya ni Kagipabiyari kay may ara naman talayi. Nga hindi pa rin nila matagaan na tensyon. Diba si kun ma... ma-open up ini ka congressman ka bakulod to sa kongreso ah.
1: No.
0: Kagikulang attention sa mga natungdan. Now, sa iluhan ta sa Red Salgado, ariyan normal man lang niya gani, why man yung diferensya, except ang diferensya, hindi siya mayo mag-drive dito.
1: Diferensya dyan. Hindi pwede ba remedyuan eh, kaya diferensya, slakyan.
0: Slakyan?
1: Pag lapak lang ng lapakan, bla.
0: Imbis prino, gasolinador.
1: Mabago.
0: Tigin linas yung mga ka-K5, ang isa ka-shop, kami nag pulungko ng mga may minor di edad pandalahin bata kami kadiko. Check ko si Chief Fred Salgado ang taga Estepanía ni no para bitindihan ta what really happened kaya ganong si Tolman kay Kipaberic ay kaluluoy ti mga bills to nila sa ospital ano na lang to
1: bayaran gina sang insurance sang slakyan
0: ti kung kaysa daw do ang iban niya nga nakabunggo do nilabot kay Kipaberic mo na notice mo na
1: damo
0: iban niya kadto di sa aton kay Hilibion nga sir. O pasalig yung slakway, slakbayad to, why good?
1: Gagugma. Oh? Gagugma.
0: Miyara pa, oh.
1: Pasalig lang.
0: Oh. Okay. Okay, my ano ang pasalig ni?
1: Ato na ito, slakya na siya. Beto saks din siya.
0: Kaya naman ito na ikaw kilala. Kilala ta. Ano yung kakalinong sa kalibutan
1: mo? Buhay na kape po sa agas ni.
0: I-check ta sa lalim buwan, Kipa Bread. Good morning.
9: Yes, Red? Good morning, Jackie Samuel John, Jackie Samuel Eric, King Sato, Tini Bangatang, Palamati, Isa, Four, Dallas, Pueblos. Kagapon nga, Blau, Dragi na kapasado, last 9, may isa drak na salakyan sa mga barangay Sigag Airport na City Party ina sa Purok Talaba. Ginarado sinisig isa ka salakyan ining taliyer drak sa dalan ang masubo-subo lang kay Tim Eric, kay Tim Eljan, kimanti during that time may katisindog drak na pagkita na sa atong siling biyong itadala niya may ara in blur na natin niya may ara dira sa at mo Nga masakit na, may lagid ka ang kifemil dyan ha, nga wala malasakan ining anong katuig nga bata nga lalaki. Actually, ini siya bata siya gamitan ko, kanti wala mo sa pasi, kaya napun nga dito, nagupod din siya. Routine, para malinaw, man black kifemil dyan, kifemil Eric. So dito, ining driver siya sa lakyan, suno si iya.
0: Pakaiulang tani bike tiyong pobreo.
9: Nakabulasot, ining tuugabahin, sinisang guma sa ginakayo, dinakadalang. Kagati, sinupaganin si iya, may tubig, do medyo danlog, ining dalang. Kag tungod man sa iya, sining pagkakib, instead ng preno, ang tapakan, sini accelerator, kiterial.
0: Baguhan, doon yung driver, eday. Basi bago na lang tuntun, drive?
9: Actually, sunod si Iya, makapila naman sa kono kabeses, dira nga nagpakato pakari.
0: Oh, so sabi ko, ano yung kapila kabeses, kasagain siya, galingan. Pakato pakari, pero sa ganda rin siya mag-drive, kaya pananaw ko, na-nervyo siya. Ara ko din nahulog, di ko rin gumayas, kilid, blacky pipe, ako di may tubig, kibot siya.
1: Normal mo lang na.
0: Ay, hindi yung ginahungod, yaki pipe ba?
1: Hindi yung manungod, maminyar ng Iya nga batsyag sa Manibila, kibot siya. Mag-uba man ganing slakyan niyo, 2022, guro niyo mga slakyan.
0: Gali ka?
1: Q mo ang punta? Q mo 2021, 2022 ang mga slakyan?
0: Okay. So Red, ano na tabo? Kaya ito may minor di edad pa rin dalahig?
9: Yes. Actually, apat na rin kwelasyon yung mga lalaki. Kitapon nga adlaw, kitamil dyan. Ang natamaan, gidri, ang senior citizen eh. Abugin ni siya ang pinakauna, dira, sa may dalan. Nagti, amo ng mekanismo ng bata, tapos may dua, padra, amo isa, padra ka, customer Manila, kapakayo, sinisang motorsiklo. Ti, si tatay, arang iday, si Santa Anios, nag-check dira si iya, sininga mountain bike, sa gulpi na lamang nga nagsaruso, ining salakyan. Labog si tatay, kay K5L dyan, kay Pemerek mo. Tumasok to siya sa may extension dira sa motorcycle parts dira sa igadalan sa Rugina Bulubanta. Guro mga yara sa mga 10 metros ang ginlabugan ni tatay. Ang masakit lang kay ang wala nga bahin sa iyasin ni Batiis ang tulaan dira do fracture kay K5L dyan, kay Pemerek. Kag ang do hinalong sa iyasin ni Gabaga nga tulaan dinaligar nga may bali man kuno ka KML dyan, KKV Erika. Grabe, drang do nagaugayong si tatay sa kasakit. Pero,
0: One minute, Red.
9: Kagati, amo na, pilasyon lang niya sinigalawas. So, karoon ang taang driver sini, di sini doon man nga magbulig, sini sa mga iya, sini nga mga nalampot, sini sa salakyan, tugas, naglunta, dira nga aksidente. So, aning bayad sa payag ni Rolatan, ang driver sini sa salakyan, KKML dyan, KKV Erika.
0: Pipe Red, guro doon lang alam, natakaroon doon lang sa unto, no? Why not the Chempo Red? No, markado na ta. Thank you, Gid, Pipe Red.
9: Unang mong salamat kay Mel Jana. Ito sinibalita, dulong sa atas sa Power Trio, DTX 596 and D3 Mayo, kaupon si Patron, kay Pipe Vincent Coral. Di ako naman si Pipe Red Salgado para sa kapyon ng balita sa misyo publiko, kagalingan mo sa Negros, K5
1: News FM. Okay, Pipe Mel Jan, very quickly, greet ko lang sa happy birthday, Subong Adlaw, the former mayor and first lady sa municipality of Ilog, galing birthday, Subong, ni Ma'am Joyce Alvarez. Ma'am, happy, happy birthday.
0: Sige, happy birthday. Sa asawa ni Sir Larry Puentes, no, kay Mrs. Puentes, happy, happy birthday. And I, official sa BGMP. No? Salamat sa inyo pag-upod. Karong adlaw, kami ni Kaki 5 Eric, ga-remind ang mental health na tunalungan, tagid. Kung may problema kita, pangita kita sa mapautwasan, kag dapat, kung may mga problema na kita, hindi natin paghipsan. Dapat natin ipautwas, kadto sa usto ng mga tao na makahatag sa itong laygay, kay basi makabulig sila. Because sometimes, inang pagbaliwala ta sa mga utod na nga nakita ta na may pagbag-o sa ilang pamatasan, ang pag-ulikid sini sa ila, amuni basi ang makaluwas sa ila, kag makabulig kay kung isang iba nagkakalipat na, himuon pa na nila, pakabit pa na alawas nila, bau Diyos mio, hindi man.
1: Naingit.
0: Salamat sa inyo pag-upod, another day.
1: Another FDLP.
0: Sa pangalan naman sa mga technical partner, K5 Rainiel Alcantara, Ethan James Sarmiento, with our station managers, Kuling Kubia, Jean Chatita and Rods Palma, with our CEO President Dr. Amiloy. Ako si K5 Eljan Castan.
1: Ako naman si K5 Eric Tinerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. Bye-bye. K5 News FM.
3: 3. Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambasan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
3: sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
16: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
17: Ka! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa Manubo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts, Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa Lunes nga edisyon sang impormasyon sa ikaayong lawas. Diri naton pagkaistoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga lifestyle nga gina-encourage naton nga dapat naton himuon para kita malikaw sa mga sakit. Okay, no? Sa liwat upod naton sa aton nga programa ang mga gwapuhon natong mga partner. Number one, si Brad Paul, Sir Jean Paul Hineroso, kag si Brad Boy Solueta.
5: Brother.
4: Mayong aga sa inyo nga dua. Kag before anything, dapat remind tang aton mga tagpalamati, mag DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics para maging healthy, no? Likaw sa mga sakit, kag medyo manatili kitang happy, adlaw-adlaw. Gusto sang informasyon sa ikayong lawas, tanan kamu happy, kag healthy. Mayong aga mga partner, Brad Paul.
6: Mayong aga, engineer, nakainom ka?
4: Nakainom na permi.
6: Sa DTX 500.
4: Of course, of course. Okay, extend permi na yan.
5: Oh, inom gid permi.
6: Mayong aga sa imo, guwapo, kag congratulations.
4: Okay.
6: May 2 years ka pang...
4: Tuod na na?
6: Kagawad.
4: Tuod na na?
6: Na to, permane.
4: Permado na.
6: Anyway, so sige. Swerte, mga taga-barangay 35, kiti ara pang kampiyon nga kagawad. May 2 years pa nga ma-serve, no? So, I hope na inom nyo ang inyong DTX 500 kay subong aga. Ang istoryahan naton is, nga bala dapat magkaon ka more o tandang karni.
4: Uh-huh.
6: Ka-engineer ha, pala kaon ka meat. Dapat kuhan gid utan ka nay.
4: Oh, mga pichay dabi.
6: More ka sa utan. Nga ah. Yan ang atong discussan karon.
4: Mga green leafy vegetables. Kinanglan gid.
5: Green mahindid gid sa engineer.
6: Sa tanga bagay ni siya. Sige, good morning sa aton nga gwapo kong classmate. Sir Boy Solueta, always na, subin.
4: Nagaba na agman.
6: Oo, oh, di macho. Macho. Kag sipat ang mata.
4: Oo. Abi igam.
7: Speechless ko. good morning, engineer. Good morning, Brad Paul. Dumayong bugtaw mo. May waga man sa itong mga suki. No? Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang KSS supporters. Kag Slow Rams, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas namin imood do si Sir JP kag si Engineer kinaka DTX 500. And the ultimate antioxidant. Ang gapahubin sa imo. Ang gapahubin sa imo. Silula, ang gapalayo si mo sa diabetes. This is a very powerful antioxidant that protects you from premature aging that cause not only aging sa tsura mo but the aging of your tissues and organs. So kung gusto mo, you feel young, ha? And kung sa extent pa, you perform yan, mag DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, para makabato man sa ginatawag ng mga invaders like mga microorganisms like viruses and bacteria, palayo ka sa masakit kung kampiyon ang immune system, ha? Kampiyon tanan ang pagdumala. Sang imo lawas sa iya health, no? And of course, kung gusto mo yan, nami ang imo eye health mag Eye Care Gold. Eye Care Gold is a specialist, no? It's a food supplement that specialized in eye health, no? Kung gusto mo ma-maintain ang imo 20/20 vision, ang pagkaklaro sang imo mata, mag Eye Care Gold. May vitamin C, vitamin E, bilberry extracts that basically helps them and maintains the health of your eyes. And parisan, of course, sa ginatawag nga eye care drops, ang ginatawag nga gapa-relax ang imo mata after a tiring day nga puro computer, hotel, cellphone, tablet ang inatubang, puwaya man ang mata nyo. Ha, kung gapamasahi ka mo, kung kapoy ka mo, amuniya ang spa sang imo mata, no? Eye care, eye drops, no? So, for optimum eye health, mag Eye Care Gold and Eye Care Eye Drops. And of course, kontra sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, problema mo bala ang mikrobyo, kag gusto mo dali mag-ayo, mag D3 Bio. Sa talk ni Doc Carona, lato nyo kung anong wala ka-importante. Why we are the children of the light. Nga, ano ka importante?
4: Children sun, of, ano?
7: The light.
4: A light.
7: Darkness kaya, ha?
4: Hindi, okay. You are the light of this world. Oh, yun ang basang Biblia.
7: Dark Lord. So, how important is the sun to our health?
6: Mm-hmm. Okay. Init-init man, engineer. Sa bugnaw ko lang, pero may nga room.
4: Oh, hindi pa, init man. Nga pa init, Permi. Gala, init ang ulo, Permi mo.
6: Now, nga, delikado ang frequent nga meat consumption.
4: Mm-hmm.
6: Ang pagkaon, engineer, sang karne, kung masami, ini ang, sa pinaka-basic, gid nga punto, nagadamo ang mga health risk nga matag sini sa imo aside from the protein of course.
4: Mm-hmm.
6: Given na niya the best source for protein is meat gid man engineer mo. You're especially white meat.
4: Okay.
6: Ano na?
4: Manok.
6: Flesh ang
4: manok.
6: Isda sang manok nga bisaya.
4: Bisaya.
6: Iti less na yung hormones na nga ginapakaon.
4: Okay.
6: Ang isa sa mga nakulbaan ko yung engineering, sige kaon, tas ang tag, hindi na sa mong 45 days?
4: 28 days.
6: Ano klase manok ina, nga piso pa lang siya sang day 1, after 28 days, dagko-dako ng adubuhon mo na. Natawa bala ang iya nga pan. Ano ang ara dira sa ila? Grabe nga pag genetically enhanced. Kagwan na kinanglan kupa.
4: Ay, kapangitlog nga, pangitlog mo.
6: Imagine na, engineer.
4: Hindi na kinanglan lalaki, no?
6: Genetically enhanced.
4: Uh-huh.
6: Duga steroid sila ya.
4: Uh-huh.
6: Ti engineer, kaunon tara perme. Oh, amo na gay ko magmanok, abisaya. Bisaya. Kaila tawag lang bisaya ka manok. Anong kamula niya? Gamay pagyapon? Oh, gamay pagyapon?
4: Kutitot niya.
6: Lang tawag lang magkaon ka manok nga kuhan. Ang yabla nga pa nga unod, engineer. Doon ka wala sabor.
4: Uh-huh.
6: Doon ka kaon ka algodon.
4: Oo.
6: Oh. And then, dagko siya pagluto mo. Ah, nagkululupos. Mainitan si engineer. Kakapudpud ang iyang muscle.
4: Tagi mga steroid ang araw.
6: And ang lain pa, ang kadakoon niya, more pa na fat.
4: Mm-hmm.
6: Kadelikado. Oo. So mas nami pakisa red meat ka na lang nga baka.
4: Mm-hmm.
6: Oo, kaysa sa white meat man tuod nga chicken pero 28 days, 30 days. Now, mas namigit again.
4: Na-sense ko, Sir JP, nga da subong ga moving 100% vegetarian kagad subong.
6: Bali, in some sense, meat eater gig ko. Meat eater gig ko, Sir Boy. Nabi ko man man.
8: May kamatora.
6: San o ka lang? Alipasan ko na, Sir Boy.
4: Abi ko may mob sa...
6: San o lang ta nagsumsuman o tanaw? Wala.
8: Tapos na haperan ko, so na hidid na sa white meat, chicken, gina-gina ka.
6: Chicks pa lang, boy.
8: Chicken.
6: Wala ko yung kakaon chicken.
4: Hin ang ginakaon niya.
6: Now nga, engineer, ha? Kung sige ka mo kaong karne, jutay ang inyong ginakaon nga vegetables.
8: Mm-hmm.
6: Damo na nga daan, ginapasulod mo nga delikado sa lawas mo, jutay pang intake mo, sang mga pagkaon, nga amutani ang makabulig, sa imo batok sining mga ginpasulod mga pagkaon.
4: Buti nga mga vegetables kag prutas na.
6: Yes. So that's why tanan sila nakabalance. Ang kung magkao kagid man meat diyan dapat lean. Abi mo bisan baka, Sir Boy, may mga tambok kag alain sang tambok ka baka, boy.
8: Mm-hmm.
6: Kita mo na ginalaga nila, ginabutan nila tambok.
8: Mm-hmm.
6: I don't know what's with the fats ang beef kay grabing sebo.
8: Nami pa kuno ang baka sang sabab. Nami pa kuno ang baboy sang sabaka.
6: Okay.
8: Sa baboy kuno makita mo kuno ang separation sang tambok sa kunod. Makita mo. Sa baka, yan, naka-infuse mismo. Naka-infuse mismo. Mismo, abi mo, pulatanan. Kung tama mo, yung apintok-pintok na.
4: Puro fats na.
8: Fats niya. But, ano, all the while, no, na makita ni, ang meat is basically a part of the human diet for the longest time. We are hunters and gatherers, halinsang una. Ang source niya sang pagkaon sang tao, halinsang una niya, is pang-gather niya sang mga prutas,
6: ibid,
8: kag mga utan,
6: ibid,
8: kag mag-hunt, no? Mag-hunt, ang hunt sa, ano?
6: Ang inimo niyo sa una?
8: Hunting.
6: Pang-kwan, pang-ayam.
8: Ayam na.
6: Ayam.
8: Sir JP, expert to that. So, makita mo din, biologically, scientifically, ang aton diet is arat na da. Naanad na ang lawas ng tao through evolution and everything, through pag-develop sa tanan. So, ang importansya sa ginatawag mga base like protein, so una sa meat, then later, nakatuon man ta, nga makakuha man ta ganit protein sa plants, no? May arap mag-ganit protein sa plants, but again, si Sir JP is correct. The main source of meat is, the main source of protein is arap sa meat, lalo na white meat. Highest kuno sa ginatawag niya protein is turkey. Turkey. So, tinulang a turkey, mahal. Ang unang punong pinakanami, kag ang
4: tinulaya ng Indonesia, ang mga Turkish na ano. Sige, hindi na.
8: Bakit mabanggaan ka na sa guwa? Ang nami gini sa turkey, kay rich man sa serotonin. No? Kamo yung nami. So, ang ginaano lang din ni Sir JP siguro, nga, okay mag-meet po, hagan-hagado nyo, kag lutuon nyo sang sakto. Kag piliun yung klase ng meat nyo.
6: Ako ang ginakaon ko, Sir Boy, at chapsoy.
4: Chapsoy. Timiara de, damo de yung vegetables
6: siya chapsoy. After na linaga. After linaga.
8: Abi ko suna, pakbet. Di ba pumili ka suna magambal? Pak!
6: Ay, bet!
8: Bet!
6: Ay, bet!
8: Mabuan na si Sir JP, pak! Bet!
6: Ano doon? Ito nag-bet ta?
4: Ang isa bla aton bla unto, may ari ni siya nga duha ka klase, pang grind kag pang tear. Pang tear sang kwan,
6: bigoy pang it ang imo.
8: So na mo makita nga ang your teeth will tell you a lot of things.
4: Yes.
8: Ano ang diet mo sa organism? Like kung kita mo yung bagis ya puro na iya.
4: Serrated
8: na cutters na iya. So most likely hindi niya ka grind sa mga beans sa ano kaya kaon niya karne kinakain.
4: Okay.
8: So do mo makita nga evolution plays a great role kung ano gid bala sa tao lai naman. We are omnivores. We may molars ta for
4: grinding,
8: we're grinding may ala ta incisors for tearing. No, do mo makita nga importante man ang protein.

0: way because they have their way of eating gili. Ginauna nila kaon ang ilautan.
1: Oh.
0: Una gidyang utan, ubuso ng utan. Kumay sabaw-sabaw da binlan ka may. Tapos ang protein.
2: Ginahimo na na in engineer ya. Hmm? Pizzay before at dog.
0: Hmm? Oy.
2: Ano ka man man?
1: At di ba ang tanan?
3: Wala kong kaon at dog, sir JP.
0: Here's the science behind that. Nga unahon mong utan. Kaya utan, sana may imo sa ginatawag na
2: okay, Arita.
0: Preparasyon para ang imo gut mag-ready. And besides ang utan healthy, it is rich in fiber. So it's filling. Meaning to say, dali ka ma-full, dali mapuno ang tiyan mo. The next ginakaon sa isa ka town sa Japan is their protein or their viands. Ang sultan nila. Ulihi ang kanon, engineer.
1: Uh-huh.
0: Kipag-abot mo sa kanon, jutay na lang ang makaon mo sa kanon.
1: Gusto. Busog ka na.
0: Kaya wala ka na sudan.
2: May punto. Kaalam sa mga hapon.
0: Hindi, ang punto da is, busog ka na. Correct si Sir JP. So, di mo makita, nga kung ano ang, the way you eat gili, no matter kung parehas na makaon tanan, plays a great role in basically lengthening your life. Hindi lang na yung permitted nga ngambal nga let thy food be thy medicine. You need to use your food properly and choose your food
2: wisely.
0: Wisely, no?
2: So kung nalang alang kagid sa utan, ang main laman din dyan, makaantay ang sakidanta mo.
1: Correct.
0: Sir JP, no? Ano ay ka man nag-prepare sa lecture? Mundo nag-swap.
2: Yes! Speaking, amo ka natin pirmi bala, boy compensation.
0: Nag-swap,
2: may nabilin pa ko para sa dasong lecture, no? Hindi ako, may part 2. Oo, naka-part 2. Ang part 1 lang tali. Anyway,
1: preparado.
2: Details may banded, engineer, ha? Kaya importante di ang aton yung goal nga mahatagan kita sang adequate antioxidant.
1: Correct.
2: Because isa sa mga ginakaon mo nga, ang ining karne, engineer, sa digestion mo, it will produce timaw. Nalipat ako sang TMAO nga acronym, but that would be associated gid sa imo nga formation sang plaque sa imo nga arteries. Oxidation of these fats nga makuha mo sa pagkaon sa karne will cause your arteries to narrow kag ini may mga blockages. Ang pinaka importante nga ma-prevent ina is antioxidant. That's why ang ilang perming advice sa mga nutritionist, dapat labanon mo gidya ang vegetables sang sa karne. Hindi ka man gym goers nga masigi kaya dako gidyang need mo sang protein.
1: Uh-huh.
2: Ang normal nga need sang protein is 1.3 to 2.2 laman grams per body weight.
0: Ay, nagsubukit ng teksa ko.
2: Per body
0: abi,
2: weight.
0: Abi, kilo ko nung milig. Miligram
2: gali.
0: Miligram.
2: Ami ko na kilo. Aram, grams per body weight.
1: Aram, brada. Si Sir Roger, para adobo, may aras sa string beans ya. Kanami-nami na akong adobo.
2: Sige, ang nami, kaya DTX 500 engineer, kaya amun aya ang ating market. Mga hindi string beans. So, DTX 500 engineer, para ginaya ihatag sa imo, imnon mo ina, engineer, especially, kung hindi kaya mahilig, mag-incorporate sang utan sa imo nga mga ginakaon. More utan, less karni, DTX 500 plus Mighty C equals healthy per me.
1: Amo na ang kinanglanta. Ang pinaka-importante.
2: Nga nakabulig ko sa dako nga nagamay na malang oras siya man. Sige. Sir Boy,
1: okay.
0: Welcome back, Sir JP, ha?
1: Salamat.
0: Hindi pa pala ko absent kuliga, tayo, ha?
1: Salamat. Salamat sa mga impormasyon ni Sir JP.
0: When it comes sa mga karne, eksperto. Anyway, no, moving forward. Sa talk ni Doc, so yan, ano mula ka importante ang D3 Bio? But there is one thing more important than D3 Bio. Of course, da, more importante, no?
1: Uh-huh.
0: And so yan, ang isa sa pinaka-importante, not only to human life, but to the whole life of this earth, no? Which is the sun. And it's sunlight. Ano bala ang tawo ko, no? Na hindi mabuhi kung wala ang sun. Well, first and foremost, to answer that question, ang tawo mabuhi biskan wala sunlight.
1: Correct.
0: Pwede. Pero, basta may vitamin D3 ka lang, nakinom ka lang D3 Bio, pwede. But, basi hindi ka magdugay. Basi mapatay man siya. Kaya without sunlight, patay tanan. Patay ang tanom. Kung patay ang tanom, patay man ang kaon ng tanom nga, mga sapat.

0: Te, kung wala nang tanong kag sapat, te, ang tao magutom, mapatay. Ha?
1: So, correct, correct.
0: Da mo makita that sunlight is really important.
1: No? Sang una gani, but, Sir Boy, gina-adore nila ang sun, daw juice nga kuha nila, kaya tanan ng habitation nila, tanan ng vegetation, tanan...
0: May man sa kabalo, engineer?
1: Oo, oh, pero...
0: Huwag sa kabalo nga ang sun. Sa una, gina-adore nila ang sun, kay di nila malabot.
1: Uh-huh.
0: Nila tanaw lang nila. Siyempre, what you cannot see, what you cannot explain, you adore it. Kaya muna. Pero why sa nakabalo nga tungod sa ang silak sang adlaw ang gatubo ang tanom.
1: Mm-hmm.
0: Tungod sang silak sang adlaw amuni nga pamayo sa aton lawa. So today let us learn about the sun, sunlight and vitamin D3 and how does D3 bio optimize this everything. Again, to answer the question, kung ang tawo ko no, mabuhay without sunlight, pwede. Pero hindi mayo.
1: In a short time lang, pero kung wala gidya adlaw, Sir Boy.
0: Kung wala adlaw, damo matabo sa lawas mo.
1: Wala
0: kuno. Ano gid maduna? Madula? Vitamin D.
1: Oo. Oh.
0: Vitamin D3 amo ginauna madula. Abis ka putang mo ay may D3 bio mako okay. Pero hindi kailangan, you need the sun to trigger the synthesis o paghimo sang vitamin D3 mo from the within. Kung kasuplemento ka, okay. But ang hindi mo ginmalakawan ang imo circadian system circadian rhythm.
1: Nagligad Sir Boy sa Pluto, bla, naglabay ko to, wala gid to life. Kay wala san mo
0: sa may shopping na
1: sa Pluto.
0: Hindi na Pluto na.
1: So naging kabig pa na nga one of the planet sang aton nga whole kanabi universe. Yeah, pero subong hindi na na
0: sa aton lang ano.
1: Oo.
0: Science na ta.
1: Okay, so, okay, padayon.
0: Going back, no? Ini nga circadian rhythm ni. Amo ni ga-anchor sing mga tawag nga biological clock. Kung ara ang sun, bugtaw ka.
1: Aha.
0: Natural. Kung wala nang sun, dulom na, ha, gamat-amat ka na tuyo. That is your circadian system. Imaginin mo kung wala nang silak sang adlaw, paano pa ma-identify sang imo circadian rhythm ang imo pagtulog?
1: Okay.
0: Mabudlayan na siya. That's why kululuoy gini-usually ang mga night shift, no, mga call center agents, ang mga aton mga utod mga nurses, mga security guards, mga police and everything. Gabudlayan ni sila kis a mag-adapt. That's why ginagaan ni sila premium nga mayara sa night differential tungod sina, no. And ang pinaka-importante gid for me, no, besides ano, ang imo mood and mentality. Remember, the sunlight basically stimulates the brain to release your serotonin, your happy hormone. Amo ni ang pa-focus sa imo ubrang, gapanami sa imo pamatsyag. Without sunlight kuno, ano, 2 to 3 weeks without sunlight kuno, maka-develop ka na kuno sa ginatawag nga depression. That's why sa mga cold countries sa Europe, sa Amerika, ha, ga-vitamin D gini sila. Vitamin D3 gini sila kay gaka-depressed sila, no? Imaginon mo, abi mo okay lang adulom per me, but psychologically it has an effect to your brain. Ha, ga-matamat ka, gadula ang gana mo, gadula tawag sini gani ni ang imo focus sa work, wala na, dali ka masubo, no? Because we are made to be active in daytime and sleep at night time. So, di mo makita nga ang sunlight is very important not only for our survival but also to our physical and emotional health, no? Regarding physical health, ang vitamin D3 nga makuha mo sa sunlight, nga makuha mo man sa D3 bio, is really essential in maintaining your immune system. Ay, ano ang pre ba, engineer? Ano ang pre ba nga kalanlan sang vitamin D3 ang imo immune system, your macrophages and your other monocytes, no, like your neutrophils, may ari ni sila sa ginatawag nga receptors ang vitamin D3, meaning to say kilanlan nila vitamin D3 in order to perform. Ano pagid ang vitamin D3 is also essential to your bone health, kay amoni nga helps ang lawas mo absorb sa ginatawag ng calcium and phosphorus. Calcium and phosphorus are the main ingredients of your bone. Meaning to say, amuna yung pinaka-importante nga dapat nga ara sa tulaan mo para makusog ini. And remember, your bones, basically help your immune system indirectly or directly na gani. Because your bone houses your bone marrow that basically creates your immune system cells, no? Da, tanan-tanan gini mo, factory na sa ginatawag nga imo immune system. And by saying that, da mo makita ang importansya sa vitamin D3 nga makuha mo sa sun or ang vitamin D3 nga makuha mo sa D3 bio. Kaya ang vitamin D3 nga makuha mo sa D3 bio is absorbed better compared to other supplements. Why? Kigin paris ini sa ginatawag nga cold pressed extra virgin coconut oil, no? Ang cold pressed extra virgin coconut oil sa D3 bio is not only a superb natural antimicrobial, but it is also a facilitator in the absorption of fat-soluble vitamins, including vitamin D3, that basically boosts your immune system. Di mo makita nga, kisa, kung medyo gobra ka sa gabi, kailanlan mo gigili mag D3 bio?
1: Uh-huh.
0: Wala adlaw.
1: Correct, ha? Correct.
0: Kailanlan mo gigili D3 bio? Kaya yung vitamin D3 nga makuha mo sa adlaw, hindi mo lang makuha sa gabi. That's why, kailanlan mo isupplement ang lawas mo with vitamin D3 to not only boost your immune system, but also to boost your cognitive and emotional health. Lalo kung gobra, lalo kung brain fog ka da iya. So, gobra kaya, di ka kabaloy kung ano yung muon mo. Kaya, hindi ka kapaminsan mayo, go, dali kang masubuan ka, pero may kikulang kagli sa vitamin D3. That's why D3 bio is not only, what we call this, it's not only a superb antimicrobial food supplement, but it's also a facilitator in enhancing your mental and physical health.
1: So, pasalamat kita dari sa Pilipinas, Sir Boy. Kay everyday, kahit papano, may adlaw, may gabi. Oh. But si nga nun, alternate niya, Sir Boy, may mga lugar kung isa, like for example, North Pole, kag ang South Pole, 6 months si Sir Boy, wala iya sing haring adlaw nga nagasilak sa ila. So, kinanglan gid naton sang suplemento ining vitamin D3, Sir Boy, para nga kahit papano, may ara kita nga vitamin D nga bisan wala silak sang adlaw sa gyapon maka-benefits kisa, Sir Boy. Now, ining Antarctica, Antarctica is a continent na ya. Kag wala yan nagasilak ang adlaw, Sir Boy. Tiyan mo ni, deprive ang mga tao. So, salamat kita diri sa Pilipinas. Ang blessing sang Dios ari sa aton, ha? Pero hindi kita magkwansin eh. Ha? Dapat may ara kita nga alternative nga ining vitamin D3 kag D3 bio, Sir Boy, nga magabulig sa aton maging healthy. Sir Boy.
0: Kung makita no na vitamin D3 is really important. Even though kisa makita tang vitamin D3 do paaman lang sa D3 bio, but may rason na nga ginputang da. Vitamin D3, kung putang mo sa leveling sa food supplement, it should be there. Ara gina sa da kay kung tanawon mo ang natural order nga kailanlan ta in order to survive, so pray you need air, you need food, you need water, and ara gina da ang sunlight, no? Part gina ang sunlight sa ginatawag nga order para mabuhay ang isa ka organismo, hindi lang tao. Ara gina niya ang sunlight. That's how important it is nga to expose yourself to sunlight from time to time. Kung hindi kaya, hindi ka mag-worry, ha? Kung may mga adlaw nga medyo nagdiretso ka pulaw, kay go back sa call center, security guard ka, nurse ka, may vitamin D3. Eh, hindi lang vitamin D3, may vitamin D3 nga dali maabsorb sang lawas kag mo sa lawas kung ikaw gad D3 bio, no? That mo makita nga D3 bio is truly a superfood supplement, not only protecting our body from viruses, bacteria, fungi and parasites, it is also a facilitator of maintaining our overall health by providing vitamin D3. So kung gusto ka mag-ayo, gusto ka protektado, kampyon ang imo overall health, mag D3 bio.
1: Kakadto ko sa Northern Alaska, Sir Boy. Tiyan mo na, wala na ko to nagkadto. May visa na ko to, pero wala to adlaw, Sir Boy. Hindi na kuya. Ma-deprive to yan, yung mga health, Sir Boy. Tapos sa Canada, Northern.
0: Deprive mo malawas mo sa dollars.
1: Tiyan, wala na yung problema. Ang pinaka-importante, ang health natin, Sir Boy. Northern Canada, hindi ito magkadto, Sir Boy. Grabe, tugnaw to. Wala yung sigang adlaw. Puro gabi to yan.
0: Ang balintok ramil, may magiging problema sa engineer sa...
1: Wala yung problema sa TF, sa money. Wala yung problema, basta healthy lang. Adlaw-adlaw yung nag-take kita D3 Bayo.
0: Ang kampiyon, no? Uh-huh. So, doon mo makita na D3 Bayo is really important to us. That's why sa mga segments ang ISIL, no? Of course, may part ng DTX 500, ang Mighty C, ang iCare Gold, ang ginagaan, ginaportansya kisa for the longest time is D3 Bio because this is the superfood supplement that you need. At 14 pesos a day, 14 pesos a day, you'll have this protection, you'll have this advantage to optimize your health with vitamin with D3 Bio.
1: Okay, so, Sir Boy, kinanglan mo natin niya maligo. Bisan tulutog na ito ng panahon, mm-hmm. pero may lang gaulan-ulan. Kinanglan natin niya paligo with Sir Boy para maproteksyon ng tangaton panit.
0: Mm-hmm.
1: Kabalo ka, sa panit naton, dira Sir Boy ang mga bakterya nga nagasulod. Kung hindi, pero may matinlo, amun akong isa may mga skin rashes kita, may mga skin disease. Ang importante, Sir Boy, wala baho ang aton lawas, Sir Boy. So mag-ara kita direya ang DTX Beauty Soap. Dapat adlaw-adlaw, maligo kita gamit ang DTX Beauty Soap, Sir Boy. Mm-hmm. Importante ni siya. Kaya tungod dapat maging healthy, mga antioxidants sa aton nga panit, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Mag-DTX Beauty Soap.
0: Kampiyon, engineer, no? Ang DTX Beauty Shop may BCO nga kaya tap noon mga mikrobyo nga gatugas ang tawag nga skin diseases mga anbon is psoriasis ang mga punggod na are caused by microorganisms, no? Fungi or bacteria. That's why kung gusto mo ni kakason sila si muskin, kailangan may antimicrobial property ang imo habon. Amo na makita mo sa DTX Beauty Soap, no? Ini nga VCO nga ini nga sa DTX Beauty Soap, amo man ning gakakas sa mga mikrobyo nga gatuga sa imo pagbaho sang lawas. That's why you stay fresh longer kung imo habon DTX Beauty Soap. Ini nga DTX Beauty Soap kampiyon man ang gitawag nga beauty properties. May pa-pain nga gapaputi sa imo skin naturally. May pagid skin whitening amplifier nga in guava extract, no? Extremely rich in vitamin C ining bayabas nga ini nga extract nga ini that basically whitens your skin from the within. Ginapadamo ang imo glutathione level and of course ang production sang collagen mo palayo ka sa wrinkles. So diin ka pa, gusto mo mumot ka na, hamis ka pa, ay tilawin na ang habon nga DTX Beauty Soap.
1: So, kinanglaman natin, Sir Boy, protection, labi na gigong medyo mabaho imo ilok, Sir Boy. Tapos, ang kulay black cloudy. Kalain ba, Sir Boy mo? Ha? Tapos, pirmi lang kabasa, abing imong ilok dira. Mag-t-shirt ka itom or mag-t-shirt ka kung decolor, Sir Boy. Makita mo gidiya nga nagaligna ang imong ilok. To, mahuya ka man, Sir Boy. Kinanglan mo, Klinika Diofresh para protected bala. Hindi mabaho kung gabalhas gin man siya, at least kahit papano hindi baho, Sir Boy. Para happy ka pirmi, mayo ang imong interaksyon sa imong mga friends, Klinika Diofresh adlaw-adlaw, Sir Boy.
0: Klinika Diofresh may BCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor, no? May mga ingredients man siya that makes you stay fresh longer. Kung napatay gid mismo ang source sa pagbaho sang imo ilok, that's why amuna ang mas longer ang effects ni 48 hours of freshness ang mahatag sang Klinika Diofresh, the natural deodorant. Pero kung aga pa, ha, gusto mo yang mag-cleansing ka na. Gusto ko yan, ga-cleansing ka habang ga-kape ka.
1: Okay.
0: Ay, may sabat na. No? Mag-DTX Coffee Mix. Ang kape nga manggaranon sa gitawag nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant inputang sa kape to detoxify your body early in the morning where oxidative stress is at its highest, no? Ang pinaka-highest nga points ang oxidative stress mo ara sa aga. So, gusto mo na matapna dahil para na-energize ka. Ha? Para mas nami ang adlaw mo. Di, mag-inom ka sa ginatawag nga DTX Coffee Mix. Regarding sa ginatawag nga sa second detox, may ginatawag nga chia seeds. Extremely rich in fiber that detoxifies your colon and your rectal area para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. So, kung gusto mo kakape ka na, ga-detox ka pa, mag-DTX Coffee Mix.
1: Pero kung medyo may problema ka, Sir Boy, like for example, bisyuhan ka, taas imo blood sugar, kag permi ka naga panigarilyo, gamit ka permi cellphone, sir boy. So kinanglan mo mag DTX Premium Coffee. Amo nang pinaka kaya nami, sir boy. Kaya nga ang mga may aran siya nga sweetener nga stevia, sir boy. Hindi magataas siya bisang kalima, anong, pito kakabisis mag-inom, sir boy. Dua abisa aga, dua sa udto, sapong dua man before ka matulog, may dua man nami ni sir boy. Kay bisan nakainom ka na, ang pagtulog mo, sir boy, hindi ma makakuansay mo, makahinder ba? Kung wala side effect ya, iba niya kape, sir boy, mag-inom ka, hindi ka katulog. Iniaya, ginapanami pang imutulog kung mag-inom ka sang DTX Premium Coffee, sir boy.
0: Kaya nga, kay may ergo tayo nin. Nga, maraming sa gano mushroom, no? Ining gano mushroom popular ni sa Japan, no? As the herb of immortality. Kay pinakadugay ning antioxidant magtinil sa body, ang ginatawag nga ergo tayo nin, nga sa DTX Premium Coffee, ginduangan pag ni Dr. Ramil sa DSE, ang super antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape to optimize your antioxidant kinanlan mo everyday para ma-counteract mo tanan itong mga bisyo mo, mapanubo mo nga tawag nga mga negative effects sang imo vices, kag dali ka pa maghubin, no? So kung gusto mo pahubin, gusto mo mahagan-hagan ang epekto sa bisyo mo, ang sabat da, by drinking a cup of coffee, you're getting DTX Premium Coffee, the super antioxidant premium coffee.
1: Pero kung buringot ka, sir boy, daw morning person ka bala, hindi ka morning person nga, daw happy pagbugta mo, gayom-yom ka, kinanglan mo yan, sir boy, pre-bio coffee. Amo na importante gid kay ginapanami niya ang mga good bacteria sa imong agat. So mag-inom kasi ni ginapahilti ang imo sulok-sulok, sir boy. Kag nami ya ang mga digestion nga gakatabo. Kundo hindi ka matunawan, iniya ang pre-bio coffee magabulig sa imo, may mga problema ka sa indigestion, sir boy.
0: Nga, kay ang ginatawag nga pre-bio coffee, may spore-forming probiotics, meaning to say, why ka kapatay sa initsang tubig sa kape mo or sa asido sa tiyan mo. That's why you get the full benefits of good bacteria by drinking this coffee, ang pre-bio coffee, which gapanami sa mood mo in the morning. So kung buringot ka, if you're not a morning person, this is the best coffee for you. The mood enhancer coffee, pre-bio coffee, no? Kung kulang pang pre-bio coffee mo sa imo, kay feeling mo do na what and good bacteria sa imo chan, kinag antibiotic therapy ka, nag shot ka pila ka semana, ha? Permi ka gapulaw, kag stress feeling mo, permi ka nang hindi matunawan, permi ka nang lain ang imo mood, ati kanan mo mas makusog. Kanan mo sang Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony forming units of spore forming good bacteria that basically waya ka patay sang asido sang tiyan mo and gives you that different kinds of probiotics or different strains of probiotics that works together to improve your metabolism, the absorption of your vitamins and minerals, and of course the formation of your gut derived B vitamins ang ginihimo sang probiotics mo, and of course your happy hormones ang ginihimo sang mga probiotics, mga serotonin, dopamine, oxytocin, extremely good for your arterial health, your gut health, and your brain health. Tanan-tanan, may alinis sa ginatawag na good bacteria nga makuha mo sa Clinica Spore Biotics.
1: Okay, ang kunyang introduce ni Sir Boy, ining extend food supplement for men. May aran ni siya nga makakaglabuwas ka, kag makita diri ang natural aphrodisiac, Sir Boy. Most well known nga magahatag benefits, sexual stimulant, Sir Boy, both men and women. Nami man si Sir Boy kag gina-increase niyang libido, ang sexual desire, kag ang physical stamina. Isa pa, nagapanami isang circulation, blood circulation, Sir Boy. No? Ti kun mayo imo blood circulation, nami ang imo sexual performance, kag overall vitality. Naga-relieves man ni sa mga sakit sa imo nga mga joints, bala, Sir Boy. Mag-inom ka sining aton extend food supplement for men. Speaking sa blood circulation, Sir Boy, Ano ya ang imong i-recommendar?
0: Ah, kung gusto mo nami man imo blood circulation, kag maka-relax ka pa. Uh-huh. Masahi ka.
1: Uh-huh.
0: 2 to 3 times a week, no? Kung hindi kaya, twice lang a week lang eh. Ang pong sikreto sa masahi is not only the way that you're massaged, no? Kanang kampiyon man ang ginabanyo, si mo, the liniment should be superb in releasing all those stress at your kag mga kapoy-kapoy dasing imong tired muscle. Dapat naka DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil, kampiyon ang init kag hagod nga ginahatag sa imo tired muscles kag sa mga nginangin sa kasukasuan mo, amat-amat na kwa habang ginamasahi ka using DTX liniment oil. Kampiyon man ang aromatherapy ang makwa mo sini, that relaxes your brain and relaxes your senses, no? Kung magabiyahi ilo ka, pwede mo man isimutan ang DTX liniment oil para makwa ang lingin sang ulo mo. So kung gusto mo ba na kampiyon nga balanyos, mag DTX liniment oil ka na, ang sana oil ng bayan.
1: Ang problema, Sir Boy, wala tao rush gido. Mm-hmm. Anong mga rekomendasyon mo sa ilabi din sila pwede makabakal sa aton mga suplemento para maging healthy sila, Sir Boy?
0: Of course, kanto ka mo sa online. Kiuso naman ginang online sa buong. Kanto ka mo sa amon mga official shops, ang Clinica de Alternativo sa TikTok and Lazada. Maka-order ka muda sa mga paborito niyo, uh-huh, mga food supplement. Halin sa DTX 500, Mighty C, of course, sa D3 Bio, up to your eye care eye drops, no? And eye care gold supplements, maka-order niyo tanan sa Lazada and TikTok. And of course, available man sa amon mga clinics, no? Dili sa Western Visayas, sa Bacolod, ala man dati sa may Hernais Street, sa Kabangkalan, may ara man. Sa Negros, ya, kumplito na niya. Sa Kanlaon, may ara ta to.
1: Uh-huh.
0: Ha? And of course, available man sila Ilo. And of course, nationwide. No, kilalabot na ta. Kilalabot na ta sa Northern Luzon. That's how fast ang growth sa Clinica de Alternativo, because we provide quality and safe products to our fellow Filipinos. No? So it's a Monday. Hindi gin maglipat. Mag-DTX 500. Mag-Mighty C. Mag-Eye Care Gold. Eye Care Drops. And of course, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zulweta. Gambal, good morning. And stay healthy. God bless.
1: So ako kapasalamat ko sa aton nga CEO, Doc Ramil Oy. Kay tungod nga ini nga programa, Sir Boy, damo gidya ang nanamian. Kay gidamo gidya naka-benefits sining aton programa, informasyon sa ikayong lawas. In behalf man sa aton nga Vice President sa Operations, Sir Eljan Castanyo, kaga of course ang aton nga station manager, Sir Rods Palma. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo. Salamat, kag mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pantulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon kay Stas.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ano, Mami?
2: Nag-expired na guro ang gahom-gahom.
1: Tala si Mami bala, kabad. Anay kayo, wala nagali isang mapuslan sa tao. Wala naman siya dayon gana.
2: Ay nga ah, kung sa imo sitwasyon, maganahan ka ayhan.
1: Ambat lang din, Mami ah. Wala ko kabalo. Kay wala man ko sa mga sitwasyon nga amo sinai.
2: Te, amo na nga hindi ko rin pagpilita. Kay wala kakabalo sang sitwasyon ko. Bahala sila da kung mag-inano sila nga duha. Bisan magdumugay pa da sila, wala ko yung labot sa ila. Ha! Sila lang sa pakun ko? No way!
1: Ay, sadya-sadya, ino!

0: Padayunon na rin pagpamate kay DJ Sataba.
1: Total, tapos naman ang Buboy Panawagan. Panawagan, panawagan. Maproseda kita sa aton pagbasa sang sulat.
0: Oh, lahat na na kay mamate ka.
1: By the way, saliwat, maayong adlaw gid sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ilabi na gid sa mga sutab na.
0: Are, okay makugani.
1: Kung nakaplastar na kamo, nakaplastar man ko niya. Nakabuklad ako gani baneg.
0: Ani man nga nagbuklad ka baneg? Mano ka matulog?
1: Eh, joke lang na ah. Kamu pala dahayon nyo dahil nun iugtas. Do hindi ka mo ma-joke-joke ya?
0: Batian nga pa ni Didi Sataba?
1: Subong nga tinion, sulat ni Tuto Burtaloy ang aton pagabasahon.
0: Boss, hangalan pa lang sa letter sender daw kaagi man tumbas ang aparador.
1: Ang sulat ni Burtaloy nagasiling, Dear DJ Sutab. Sutab, Sutab.
0: Ba?
1: Ako si Burtaloy. Sultiro kag wala pagid na kaagi tiro.
0: Wow, gapabati-bati ang animal nga Burtaloy.
1: 38 anyos na ko DJ Sutab. Pero sa tuod lang, wala gid ko ya kaagi nubya.
0: Animal? Wanggo ka na, wala ka pagi kaagi nubya?
1: Amo ginang problema ko DJ Sutab. Kay kun mangaloyag ako sa isa ka babae nga nataipan ko, do, gapalang urog ko.
0: Nakuha ya? Di, hindi ka na lang mangaloyag eh. Rekta na lang dumog ang babae.
1: Kada muna sang naloyagan ko pero hindi ko mapabutyag. Kay hindi ko kabalo mga luyag.
0: Animal kayo mo ya? Ano ka, aslo? Hindi ka kabalo mga luyag?
1: Dakugit ka tama ang problema ko, DJ Sutab. Kay kun maghanaan ako diskarte sa babae, gakalipungan ako.
0: Buiset, nga problema lang yung Burtaloy.
1: Amo nang problema ko nga gusto ko pangayuan sang laygay kung balaano ang maayo. Kung nga himuon ang tagpadala, Burtaloy.
0: Suluhan ang problema mo, Burtaloy. Kay Sutab ka man, priyo ka mo ni Didi Sutab. Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Diyan labas.
1: Ano man toto dako?
0: Total, wala pa man nakabalik si Ma'am Burakday. Ma-istorya na itanay ah.
1: Mabalos ka lang guro.
0: Wow! Hindi ka magpamati, aw. Sige lang ah. Basi, the soon, ikaw naman ah.
1: Eh, sunggod ka kita yun?
0: Masunggod gid kuya kung hindi mo kuya pagpamatian eh.
1: Siyang sanon lang kuya wala nagpamati sa imong aw.
0: Basi, subong pa lang niya. Sabi mo bala, may lulo ko sang una nga swimmer.
1: Hmm? Ay, tuod ka?
0: Daw, kaduda ka pa ba?
1: Ah, wala man ah. Pati kuya sa imo. Ikaw pa.
0: Nan, amo na ya. Ang lolo ko, puwerte to magsalom sa nguna.
1: Mm.
0: Tag-isa to ya kauras ya. Igo magbutwa sa dalom baybay o konsuba man.
1: Ay, amo lang ha. May lolo ko gana ya nga tagduwagid kauras. Igo magbutwa sa baybay man o konsa suba.
0: Ano?
1: Tuod na ya.
0: Amo ang isa kuya ka lolo. Tag-isa kadlaw to ya. Igo magbutwa kung magsalom.
1: Ay, kaluoy gila siyang lolo mo eh. Amo lang na siya. Ang lolo ko ya. Tag-isa to ya kasi mana igo magbutwa.
0: Pwerte ba?
1: Tuod na ya, tutod ako.
0: Ate, sige. Pati ko na ya si mo.
1: Ah, salamat kay tutod ako.
0: Pero, obde ko bala karon. Magpadagat ha?
1: Eh nga man, mano toto?
0: Tanawon ko lang kung nakabutwa na si lolo kay pulo na sa katuig sa dalo mo. Wala gidya butwa-butwa.
1: Hala! Sede sa dyay, no?

0: amo ina dapat ang buhaton tayo sa kastre.
1: Ate, sige, Mr. Presidenta, ikaw ang matuman.
0: Oo, eh. Ako gidyat, eh. Ako manding boss mo. Magkatudre ang mga media nga mga legit kagtamburong man, mamangkot sila sa akon. Hambalon nga gina-LBM ko, ha? Hindi ko kagwa. Kagatagi lang sila sobre nga may unod, ah. Agod nga magbuli sila, makayumyuho man sila. Amo man lang nang ila kalipayan, eh. Kaya kung hindi mo na sila pagatagan, ah, basi ibirahon ka na nila sa ilang programa.
1: Ay, matuman, Mr. President. Abot ko na naiya.
0: Muna. Ah, sige, sige. Ikaw na bahala sa ila kung anong isabat mo, ha? Basta, amula ng iambal nga gina-LBM ko, ha?
1: Yeah.
0: Magpamangkot na sila sa imo party sa akon, hatagi na lang dayon sobre, ah. Para na hindi na magdamo pamangkot.
1: Sadya-sadya, ino.

0: D3 Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mighty C. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Nahinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
7: Nabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
8: Kung nagama na ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
8: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Alam na, ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops. Let's
6: go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy. Charmy. Let's go with the flow.

0: Anong ginakumot-kumot mo, Boss Roquette?
1: Hey Ramon!
0: Oh?
1: Kagamo na gid sa nagakatabo.
0: Ah, hindi niya kay kagamo lang, Boss, kundi kasadyagid. Oh, Boss! Nasadyahan ako kagang iba namon nga grupo sa nagakatabo kay Vice President Sara.
1: Animal ka, nalipay ka pa nga, grabe ng pagpangipit sa iha.
0: Bagay lang na, Boss, ah.
1: Ara ka naman, Laboy Ramon. One-sided ka gidya.
0: Ah, Boss. Amo ginaya, Boss. Kaya hindi man ko binanamian sa liderato ni BP Sara.
1: Pero, ano yan ang ginabatyag sa mga supporters ni BP Sara?
0: Mamangkot ka pa na, Boss? Mangkuta na lang imong self. Hindi pala supporter ka man? Di dapat, nabalaan mo na kung anong ginabatyag.
1: Ikaw ba, Laboy Ramon, kasuplahdo gid si imo, no?
0: Hmm? Doon man, Boss. Anong nabatsagan mo sa bungaw?
1: Nasuya ko.
0: Ate, amo man ang nabatsagan sa ibang taga supporters, eh.
1: pero, Roquette.
0: Hmm. Ano, Boss?
1: Bisan ano nila si BP Sara.
0: Oh.
1: Damo sa Gihapon, nagapalangga siya ng mga Pilipino.
0: Pero, ti, ano gidya ang mabulig sa supporters kayo na kung ma-impeach gid man niya si Sara, haw?
1: Mahibi kag mga subo.
0: Amo na nang mahimoy, ha? Pero hindi nila kaya pagwaon sa presuan.
1: Sadya-sadya, you know?

Lagi jak larong programa ni DJ Sotab. Hamak mo nga mga amuto nga problema, ginapadala ya pa di. Sa programa ya, ginabasa ya pa. Wala na daan to pa ang problema. Tapos ang kabasa, wala man to pa. To, di karadlawan gayad. Katigulang na siya, 38 na siya, o pagpangaluyag, hindi pa sakbalo. Ano siya? Tanga? Do ka imposible na ganyan yung hindi sa kabalo. Kabalogan ng ido, mga luyag, sa pangatawo. Naton, kapabuang-buang lang siya, kaginapairal yung katamaron niya. Ano pa, hindi siya makauyab. Gusto ya goro siyang pangaluyagan sa babae? Ano siya? Espesyal? Ano siya? Siniswerte? Tonto, kayo mo burtaloy ka? Sadya, you know?

0: Kapit, ano ga akong? Umayo kay nagbugtaw ka na.
1: Oh, gado gasala kagit magdali na.
0: Ay, Kap, may nag-files ng reklamo, Kap.
1: Ano?
0: Oo, Kap. May ma-file sa imo, Kap. Kabalok ako na i-file. Kaso, Kap, sa DILG, parte sa BBM scholarship.
1: Pareklamo, wala nga kaya tubangon ko.
0: Wala kaya nadlo, Kap?
1: Sos, kapila, na kuli ang reklamo.
0: Ay, pero, Kap,
1: oh.
0: Ariedo, ah, seryoso na ganiya. Ah,
1: makulukar kung manajapon.
0: Nga.
1: Kwarta mo na najapon ang katapat. Masulbar na ina dayon.
0: Pero paano, Bikap, kung hindi madala sa kwarta?
1: Makulukar mo na japon. Tungod wala man sila ebidensya nga nangurap kita sa barangay.
0: Ano, Kap?
1: Oo. Kadugay na nga reklamuhay sa aton. Pero wala sila ebidensya. Absulto mo na japon, di ba?
0: Ganit man, Kap, no? Ay, lutsa, no, managyapon.
1: Bisan ano, pagkapato-pato nila sa aton, wala sila japon sa ebidensya.
0: Tondo, kagigyakap yan.
1: Ako pa yan.
0: Sadya-sadya.
1: Uy.

0: sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: News.
1: D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na bala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Salit si Jay. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: DTX, DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Nga nagapang lugayawan sa bloodstream. Agod panguhaon ang mga makahalalit nga LDL Cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsyansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
6: Dr. Pinoy.
5: Squalene Capsule. May omega-3 fatty acids. Nga nagabulig pasaka sang HDL level. Para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
6: Dr. Pinoy.
5: Squalene Capsule. Masaliga, santo pa.
1: Hey!

K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sa nga baga. Liog kag likod. This song is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.

K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This song is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod.

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pag ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
8: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
7: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, magabuti ka.
2: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung kwarta.
3: Gusto.
2: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa gitwag metabolismo. Kaga lose weight ka pa, gagaan ka, gagamay buyon mo, kung ga-practice ta ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala kakaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala kakaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
4: Kamuna ka kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies sa 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kag gimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote, hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
5: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapalos weight sa tungod ginamanage ang mga timbang, Sir Boy, no? Kung ang Clinica D3 Bio kakadaadlaw, no? Okay? Ang pagtumar nato sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sa pag-release sa nga ginatawag appetite controlling hormones kang isang leptin kag PYY hormone. So, ang leptin hormone, Sir JP, ang muna ang nag-kuhit sa aton nga utok once nag-control na. O
2: dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga, hindi ka, dasi ka mabusog, butangan mo sa ano, binder mo dyan.
4: Ha? Oo, tuwag na, kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Mm. Once ma-reach sa sentinae, uy, busog na ko, that's why, effective na, do.
2: Oh. Sa mga gusto nga, gusto rin mag-gamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
5: Oh. Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga taong obese. No, ining hormone nga PYY. Amo na nga agud nga hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag cancer amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan naton ina kun naka Clinica D3 Bio ka kadadlaw.
0: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio. Ang Vizio. You my D3. Mabakas, magabuti ka.
7: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag na ton nga thyroid gland. May reason ng address sa ginbutang sa liog na ton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo. Magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa so may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, gadlag ko ang liog, try nyo mula D3 Bio. It corrects abnormal sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health and production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health.
4: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina or even ginatawag skin parasites ang kosina kayang-kaya sang Clinica D3 Bio.
0: D3 Bio.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my VCO. Ang VCO. You my D3. Magabuti ka. D3 Bio. Health News.

0: Kampiyo
1: na radyo. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalma lang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, kiyang basin tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa
2: akong tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10 feet. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo tapos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX

0: Mga ka-K5, 88 días na gid lamang ang nabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa paghihom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay ka-K5 Jinpo Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: Ayong aga mga suki na to nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps Subungad Lang. Pizza 28 na kita sa bulan sang Setyembre, ang ikasyam nga bulan sining tuig 2026. And it's a Monday. Lunes na Lunes karon nga adlaw. Din man ka mong lugar sa Pilipinas, din mga bahin sa kalibutan, makita nyo kami live kag mabatian sa amon Facebook page. Kadto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Sa pangalan sa matuod nga serbisyo publiko, ako ang inyo ka K5 Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso.

0: Mikos, mikos na kita mga insan. Gina Purano, Bings Delphine, Alma Imbang, Sangsears, Jovelin, Azucena Maghari, akon nga amigo, G-Lord Mercado, nag-birthday siya sang Sunday, asang Saturday. Happy birthday, G-Lord, ha? Good morning sa tanan ng mga HR manager student sang ETYAP sang La Consolacion College Bacolod. Kagwapa gili kay Sistin tang no.
1: Grabe po.
0: Damo ta mga gwapahan nga classmate. Nagindala ko man tiyos Juan man.
1: Grabe po.
0: Lord, ang sala ko gid Lord, gindala ko gid si Mrs.
1: Grabe po.
0: Tani wala lang no.
1: Grabe po.
0: Phil Majoy, Saril Versosa, Lani, Tita Ariola, Hisona, Bings, Delphine, Nanilin, Dishinal, Shiflet, good morning, Kinet, Kenneth, Tiongko, Arn, Kabugwas, salamat gid kay Ma'am Roda, Maghinay, amon nga teacher sa Purposive Communication. Thank you, kid, Ma'am Roda. Kanami isang imong class na tapos namon with a bang. Thank you, kid. Kag sa amon nga mga groupmates, akong groupmates, kay Ma'am Irene Kaduhada, kay Sherwin, kay Kuya Philip. Mo? I remember this song, everybody. Nami-nami kay mo birthday, Lord. Grabe, busog-busog sa akon. Small world, good day, Lord, no?
1: Grabe po.
0: Small ka nang adaan ko na small pag itang world.
1: Grabe po.
0: Ati guwapa, gin man sa sanguna, daan niya sa, kwan niya, sa TUP pa lang. Daman, patay na sa akon sa sanguna, sa TUP pa lang. Yapang, ako nang iyang dream husband.
1: Grabe po.
0: Pagmuklat sang mataya kag pagwa isa sa sinapupunan ni mama ni.
1: Grabe po.
0: Kita mo gin pangita iya gid ko bala.
1: Grabe po.
0: Grabe gid pangita iya sa ako.
1: Grabe po.
0: Flor Salvador, Mercy Martisano, Jane Montesino Arroyo. Ay, ambot na ni Lynn. Nakita kong post na ni Lynn.
1: Grabe po.
0: Nanilin, nakita mong post.
1: Grabe po.
0: Wag, wala ka maismis, Nanilin. Napirdi ka ah.
1: Grabe po.
0: Nanilin, wala ka. Wala kang sinabi.
1: Grabe po.
0: Pirdi ka, pirdi. Gina Purano, Jolie Nobielo Mugdang, Liani Ricanya. Oh, sige. Apo, hindi ba lang ako nga, friend? Hindi ba lang? Diyos ko, ginlantaw ko na ni Lynn. Hindi man na pagpugwapo. Nansaan?
1: Grabe po.
0: Isugid na ka. Okay ka yan, gini sa akong friendship na lang.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Bay ilang bala. Oo. Bisan ako man, taguon ko man mang. Bisan ako man.
1: Grabe po.
0: May mga bagay, yun mga dapat mo bitaguon.
1: Grabe po.
0: Hindi mo gidyabla pag ipasayang-sayang.
1: Oh, right. Grabe po.
2: Tinunto.
0: Doon nagmagaan ang buot ko sa mga words mo subong nanilin.
1: Grabe po.
2: Tinunto ito.
0: ambot na lang ah. Why pa kuya Kagin na nilin sa bilog kong kabuhi nga daga mo tong tsura ko, Nans. Oh, sige na, everybody. Come on. Kag number one na nilin, wala kuya gachinchanso ha. Waay kuya Kagin nga nagchinchanso, kuya nga ang guya ko lang ang puti. Ang ilo ko ito. Nada!
2: Tinunto ito.
0: Wala kuya balaya. Ay! Nanilimbis na wala kuya dimple ya.
1: Grabe po.
0: Hindi ko na niya kinanglan.
1: Grabe po.
0: Ang dimple? Ha!
1: Grabe po.
0: Hindi ko na na-need. Sorry! That's a freak of nature. I don't need it.
2: Tinunto ito.
0: Hoy, ayoko, hindi ko bala gusto mangi. Kaya bala ni Rino, gita bala sila, start bala.
1: Grabe po.
0: Ikaw ah, ikaw gida.
1: Grabe po.
0: Napakalinong ko di bala mang.

0: Sobrang lamang. Anong lamang lang? Sobrang lamang. Nakamanman.
1: Sinong to? Ito?
0: Tingnan ako nga sobrang itang dipinsa, yaligan.
1: Grabe po.
0: Anyway, yari ang mga balita nga doon pag-a-istorya. Why give lang pinagwa nga pulong sa baba? Ginabasa ko lang comment mo pala.
1: Grabe po.
0: Ikaw gitya, ikaw gitya.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Kalibugid ba lang ulo ko, mang, kunara, kagali sa Amerika, mang. Kalibugid ba lang ulo ko na... Nga... Ato nagitong damo ng mga tahom. Makadtog ito sa Pilipinas. Nagmangita, amo.
1: Ah, grabe po.
0: Ay, abot ah. Ina, hindi na ko ah, hindi na ko ah. Rin ang headline, no ah. Kasabad, blasin mo na ni Lin. Ano yun ah? Mads, kasabad, blasin mo, Mads. Lalaki nga nasapuan sa Bago City River, nakilala

0: Gina-control ko lang nanilin mo lang ako. Nanilin, tandaan mo gina. Number one ko lang kapalahikay. Hindi ko di pag-iigala. Hindi ko pag-lagatsya na. Kaya magwa ganing ako kapalahikay karon nang.
1: Grabe po.
0: Nanilin na mo na lang ni Hoa. Ang ibid, ginasugban, yamang ka ginasumsuman, ka ginakaon. Ang ibid, paborito na... Why na yamang ginapit? Tarongon ko. Why niya ginapit? Nasugba. Ang ibid, ginasugba. Why niya ginapit? Okay. Ah, mula na ah. Online marijuana sa Facebook, nadiskubrihan sang mga kapulisan, isa ka lalaki arestado sa Baybas operation. In America, in America, for a coffee in America. Ipang kick out kita ka doon sa GC, man. Sige, ha, kita pala. I-kick out ya kita.
1: Grabe po.
0: Yay, black na galing amo ng lalaki.
1: Grabe po.
0: Basta nga kunya ginambal yan ang linya, ang ibid wala ginapet, ginasugba.

0: Indigent patients, wala mas ang kinanglan by Dan sa Siam ka PNG Hospital. Kano, mi mo? Kami, kayo mas hospital, kaya hindi ka na yung magbayad. Kanami, no? Para sa mga indigent. Ibaloon, tanibla karon ang kwan sini, ang anong butsilingon nga magkadto sa hospital, sa Siam ka PNG Hospital. Why na by Dan? Ang indigent patient, di ko nami. Amo ni sila dapat, gid ang... Tanilin, sa kadamo, blalaki sa Pilipinas, blamang... Blamang... Nanilin, tahiun. Tahiun ko lang ning sungad ko, nanilin. Basta ah! Basta ah! Nilin! Ahay ang... Nanilin! Wala mang guro ga drugs, ano?
1: Grabe po ito!
0: Yes, being friend.
1: Oh,
0: being a friend, di ta gusto. Oo, nga makadto lang sa relief.
1: Grabe po.
0: Nanilin bilang friend ta siya, di ta gusto nga makadto lang sa undra.
1: Grabe po.
0: Ni tatahom para sa iya na no na iya ko no. Ano na iya masettle kaya for less.
1: Grabe po.
0: Hindi ta sa pagsugtan nga ma-battle sa undra.
1: Grabe po.
0: Yes, yes. Parang hindi ko di makutuyutoy, kadlaw.
1: Grabe po.
0: Hindi na ko blaka tapos, kahit lang yung diploma.
1: Grabe po.
0: Itan po, di ka commercial. Ano, itan mo, tuyutoy lang ko ta.
1: Grabe po. And
0: what's me? Ano po ta? Sing it pretty. La la la la la la. Ay, ambot ang agap ako gabaan. Gakadula ba lang ako nga pagkabalaan? Simula na nilin ba na? Ang sanctification ko gakadula. Nanilin! Punitin ang sidula!
1: Grabe po!
0: Punitin! Punitin ang sidula! Mahimagsikan, tanga duwa!

0: Rilo-Rilo.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi naman ako mang perfume-perfume.
1: Ah, grabe po. Taugand.
0: Taugand na kakaroon after ko program. Tembo na! Magi ko, magi!
1: Ah, grabe po.
2: Anong to? Ito?
0: Uy, salbara! Nanilin, maluoy ka, salbara siya, mang salbara siya!
2: Anong to? Ito?
0: Uy, naluoy ko bala! Hoy! Sinali, magbustong to do, tiyanak, tong tsura sang bata!
1: Grabe po!
0: Nanilin, bow, Diyos me! Sinali, magbustong to, mama, tiyanak, tong tsura sang bata! Ambot na lang, ambot na lang, ambot! Ano na yung nangita? Kaya pabo?
1: Ah, grabe po!
0: May ara na gida peacock! May peacock na gida sa Amerika! Nangita kaya pabo sa Pilipinas!
1: Grabe
0: ang Bisaya, mga pabo! May ara na gida peacock sa Pilipinas, ang Bisaya, mga pabo! Ay, ambot na lang. Ipa-check up. Nanilin, ipa-check up na sabi.
1: Grabe po.
0: Nanilin, something is wrong. Ipa-check up, ipa-check up. Pa-antiparahi.
1: Grabe po.
0: Pa-antiparahi. Abi, ganita sa magitanay ka mo, ganita.
1: Grabe po. Hot hammer in the morning.
0: Hot hammer in the evening. Nakumpiska nga smuggled cigarettes sa San Carlos Yara sa masubra 5 milyones. Pesos nga halin sa iniros na Setyembre. Ay, ang buta, hindi ko concentrate na nilin.
1: Ah, grabe po.
0: Doon ka namin, ito siya blamang lapuahan.
1: Ah, grabe po.
0: Ay, ang buta. Mayor Miranda, ginarespeto. Basta duwagi dyan na nilin niya. Una, check up sa matay. Kadua, psychiatrist treatment. Gini yan. Psychiatrist treatment. Gini yan, mang.
2: Tinan to, ito.
0: Hindi, kung gini yan maminano. Ang batasan niya, mang, hindi na yan maka... Sobra-sobra na matiyo yung klase. Batasan nga kaya, ito yung tabunan ng tsura.
1: Grabe po.
2: Tinan to, ito.
0: Ayan, ba't basta mo na pang istoryahan, ta subong mo.
1: Grabe po.
0: Nainom nyo na inyo, DTX 500. Doi, paim na, to siya nanilin para magtsakto.
1: Grabe po.
0: DTX 500 nami sa nagamira-mira nga mata. Inom gid, ha? Inom gid sang DTX 500. Parisan, gipermis ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Okay? Nakita mo mang si Kwan, si bata bla ni Jacqueline Jose, si Eigenman. Kadamo sang gwapong artista ang ginpili ang
2: tinong to, ito
0: hangga surfboard, hangga surfboard tong ambot na lang. Yeah, inam na da ang inyo nga DTX 500 para hindi ka mo ma-stress. Contra diabetes, contra high blood, contra hypertension, you take DTX 500 every day. Una, unta na ni si Jerilo, ah. Patokaran ta ni Nanilin Subo. Okay, bot ko kubulas ang aga, nag-appear sa wall ko, mang.
1: Ah, grabe po.
0: Love is blind, nagid ya tuod. Yan, dila yan kay love is blind, ya. Love is without eyes, nagid ya. Hindi lang nila kay love is blind, love is weird.
1: Ah, grabe po.
0: Love is weird. Weirdo.
1: Ah, grabe po.
0: Dari kita sa balita, oh. Nagligad bina sa puan nga bangkay. Ahay, dito sa may Bago River. Kundi may himata to nga naglulantaw-lantaw. Kaya sila nga ba si amo ni himata. Abot ko na abugin man to ang family. Kay Bansubong nakilala na. Nakilala ng biktima. May ginbilin siya ng message sa cellphone. Nabudlayan ko magbasa. Abla na ni Lynn. Pipuro man to i bali ang iyang sulat. But anyway, para may chindihan, takiblara si Jerilo. Nanilin, hindi ko danay sa gitchat, Nanilin. Kaya akong blang ang topic, bala subo. Hindi ko naman po punggan, kung makadlaw ko, Nanilin. Kalma, anay, kalma. Karoon lang machikat after ko program, ha? Karoon lang, hindi ko. Ari na si Jerilo. Jerilo, i-K5 news mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Jer?
4: K5 Jin Paul, nakilala na ang bangkay nga nasa Puan sa Hacienda Emma, Barangay Maao, Bago City, sa itong Biyernes, September 25, sa alas 9 sa aga ka K5 JP. So diin, nga positive nga gin-identify ini sa iyasring mga utod, nga amo si Walito Francisco Ipiroy, 66 anyos ini ka K5 Jin Paul, kag kasado. No, residente naman niya sa Hacienda Guba, Barangay Don George L. Araneta sa Bago City. So ang biktima, ka K5 Jin Paul, is nag-aubra ini sa Bacolod bilang helper sa balay ka K5 Jin Paul sa kilalaman niya pamilya, which is mga part man sa Peña family, ka K5
0: Jin
4: Paul. So nag-aubra ini ka K5 Jin Paul bilang helper dito kung ano isugo or kung may mga tanong sila nga ginatriman, nga ginadesignan. So, allegedly, September 22, ka-K5 Jin Paul, pasado alas 3 ng kagahon, naglakat iring biktima, kaga nagasoksok sa sleeveless nga bayo, ka-K5 JP, kaging sampawan niya sa long sleeve nga itom, kaga nagasoksok sa blue and black nga shorts, ka-K5 JP. So naglisin siya ini nga makadto sa isa pagit kabalay sa ila sining amo.
0: Kagahon?
4: Kagahon ka kay.
0: Alas 3 ang kagahon?
4: Oo, alas 3 ang kagahon.
0: Maano siya? Maano siya sa piyak balay bugtaw pa sa samon ang oras?
4: Oo, so amo na gani ka K5 JP nga ang mga upod niya sa ubra di nagambal man nga di subunggit niya kagaon ka malakat niya, pwede malang karon. So ang biktima ka K5 JP di nagambal siyang katuan niya lang daw, bisitahon niya or lantawon niya ang balay sa ilas rin nga amo. So kay masamim ka K5 JP nga ginatabok-tabok git man sang biktima ining lugar. So dito kagati sige gyang hatagan ka sang panugo authority aprobahan na lang ang iyasring alsensya kag dito kakita Jin Paul kag wala na nakita dayon ining biktima. So sa pinaligdan niya September 25 kakita JP di amo to no hindi man sila actually makapate niya ang ilang upod sa ubra amo ining nasapuan kakita Jin Paul. So suno sa aton sining kapulisan gani kakita JP nakabaton sa message ang himata sa ining biktima niya do daga pamilin-milin no pasado alas 7:40 September 22 man sa among adlaw niya kuno mitingan ang iya diri mga kahoy mga property niya nayara dito sa ila diri nga lugar kagati ginambalan niya pa niya iya diri nga mga utod kaga iya diri nga
0: iya kakibatin. If you may ipakita, tabla ang mga picture, bla, Dan. Kita as kilid. Samtang ka-report si Rilo, Dan, ipakita na lang, Dan, problem ginibura ni Adrian. Kung si Adrian, nagkakuha na ipakita na si kilid, ayun. Sige. Go ahead. Ang iyang, may propiedad siya pangaw?
4: Ang iyang mga, ano ka kita din po, lang iyang pamilin-milin sa iya pamilya is ang mga kakahuyan dito sa kilid sang sapa tanong ini kahoy kasi iban pa nga mga pananom kakita din Paul eh no
0: kasi sinuduta ng kilid sang sapa.
4: Oo, so sa kilid sang sapa nagatanom ini siya may mga dagko ng mga kahoy dito kakita din Paul may mga kawayan. So suno sa iya nga message sa iya mga utod nga mitingan nila nga maglutod kakita din Paul kagtungaon kag kung madula gid man siya hindi na siya pagpangitaon kag kung mapatay gid man siya kakita din Paul hindi na siya pagpalubong.
0: Di paano sa kung hindi pagipalubong papang?
4: So amo na gani kakita GPT wala gid sang wala gid siya sa Maynimo kay nasa Puan siya tingin lubong man siya kagapon sa aga pasado alas 8 kakita din Paul. So, sunod sa atong sininga kapulisan, kakipag-GP, kinpatigayon man ang post-mortem examination. Kaya di naibaluan kakipag-GP nga wala man sa mga dagkugit niya mga samad sa lawas pala, mga, kumbaga, mga sinyalis nga gintiro o ginbuno ng biktima, kaga dupatimaan lang kakipag-GP, kaga sinyalis man ang iya mensahe, nga doon nag-commit inisang, or nag-utas ini, no? Tangiya sininga kapuhin.
0: Ano ginggamit siya pag-hikog niya, papang?
4: Actually, kakipag-GP, sa base na nakita natin dito sa area, kita natin doon may bug siya, no? Nga, or may trap sa iya sininga lawas, kakipag-GP Paul. May aras ang do bug nga sulut lang kakipag-GP, do net siya actually, nga posible suno sa ato sininga polis nga ginsudlan sa nga bugat nga mga butang kakipag-GP Paul, kagati posible sa more siya nga suba kay konektado ining suba sa Bago River sa more siya and Barangay Maaw. So karon basi posible may posibilidad nga naglumpat siya sa area sa more siya kagdito kakipag-GP Paul nga ang bag nga ara na iya sininga tugan nga do sulugan mala nasalaan pa ni gani kakipag-GP Paul nga nagapangisda nagapangoriente kay nakita siya sininga tugan is do net mala kakipag-GP. So posible kung sudlan ato sa pabugat kay Kipag GP Paul nga hindi siya dali-dali bala maka
0: okay ano, klaruhon ko papanga ang assumption sang pulis amo ni may nakita nga net abi sa iya nga dughan nga base in pangbutangan din abato nga pamugat. Tama. Sumaka sa isa ka mataas nga taytay kag ang dalom siya na madalom nga suba kag probably dito naglumpat kag paglumpat niya bangod nga may pamugat hindi na siya kasaka pababaw. So ang gwa niya daw hikog paagi sa drowning. Pero may kakabalo pa pang nga ang paghikog, ang kamatayon I mean paagi sa drowning is one of the most painful kind of death, papang. Oo, may panigintiro mo lang kung lingon mo sa ulo mo. Mabatsyagan mo na yung every gasping of air. Oh? Every sakit-sakit, kagi kasalamukan, Jirilo. Sakit-sakit niya masudlan tubig imong ilong. Lilain na yan nga maginawa ka tubig kasulod. Yung bulibudlahin niya katama. Ang pinakasakit ko nun na isa sa pinakasakit niya kamatayon is malumos ka. Grabe, Jir, no? Ano gikalala ang problema niya nga maamon ni Sahang?
4: Actually, kakipa-GP sa mga istorya naton nga himata sa ining biktima. So, sa ila, si ang isa sa problema ni Katie nagbulagay ining actually nagbulag ining iya sini nga asawa sa kagati ara subong sa Manila kagati wala Manila na ibaluan pag it kagiba simple possibly tiging ano bala tuging dakop bala sa depression
0: siguro or Jirilo kagi ka na nga may karelasyon ka
4: kagi man kagiba GP
0: kagi makamubulagay
4: oo kagi man.
0: O, kagi ka man bulagay. Tinag ano ka lang niya, papang?
4: Actually, kakipag-GP Paul, kung ma-stress ko, wala ko ga, ano mo, ga pa munong lang sa kilid. Kaya ang grimo ko ga taon ko kagalaga ko po.
0: Oh, abi ko ga panakop ka, ibid.
5: Alright!
4: Wala ko ga panakop, ibid, kakipag-GP Paul. Kaya pero... na pangaon, ina, sa mga, ano gali, sa mga, igko, wala nga, for example, mga gakadunot, yung mga butang, pariyasto, ligad.
0: Scavenger, do scavenger daw muna. Ginamin mo. Anyway, Jirilo, Timayo ay may coping kaya kung mabiyaan kaya do hindi kaya dali-dali ay mag-worry kag ma-depress pa pang. Okay. Amo na kinalain niyo ni Rovic, si Rovic do may depression panikis ayo ko mabiyaan. Ikaw ito wala ya.
4: Hindi, mas stress ka man actually kakipag-GP Paul. Pero hindi mo pag ano gidi, pag kumbaga kakipag-GP.
0: What if kung may dimple? May dimple ang ibulos mo.
4: Ano kakipag-GP Paul? Sorry.
0: What if, ang balina nilin, kung may dimple ang ibulos mo?
4: Ati wala ko kamalo kakipag-GP Paul. Basta, ako mambal kakipag-GP. Ati, ano, hindi kina para sa imo, guro kakipag-GP Paul.
0: Amo na, oo, kung nabu, kung biyaan, kati, hindi na, I don't know, wala ko biya suicidal, tendency ya, Jirilo, wala gidya. Never, kinag-abot sa pinsal ko, may ikaw, Kuya Papang. Wala gidya. Oo. Ay, kung kaysa mo na, biyaan ka, ngalan mo si Jean Paul, ang ibulo sa imo para ang gid nalaka hindi ka malipatan, Dimple.
4: Oh, Dimple.
0: Jean Paul, buslan sang may Dimple. Distulo ang gid. Yari mo ay. Ah, ang ibulos ko si mo Dimpulan.
4: Dimpulan. Kung may alom ka kay Jean Paul, si ang ibulos sa imo may mga damo pag kita alom.
0: Ah, siguro. Importante Jirilo, ano magkalatabo Jir, hindi kita mang chinsanso sa guyata pang ha, kay basi ang guyata puti, ang ilok ta itom. Ang liog ta itom, ang guyata puti. Oo.
4: Dozi bragwa yan.
0: Uy, kablaw, utro ka man kay Kayan, to si Nanilin, di si Nalka. To si Nanilin, di si Nalka. Utro ka man kay Kayan. Anyway, Jay, importante mo niyo. Importante. Bungin hining akong friend. May balagi na ipa kung hindi nag-greet-greet. Hindi ko gani pwede ka kadlaw. Jirilo.
4: Advisor atong tuho.
0: Anyway. Basta mo na may mga relationship, gani pa pang. Pag it seems nga ang circumstance sa kabuhi gan hindi mo niya papang makontrol. Why kaya sang control sa maabot sa imo? Pero makontrol mo kung ano ang reaction mo sa mag-abot sa imo. Dibla papang, amo na ya. Sample bigin biyan kasang imo yang kwan. Gimbiyan kasi mo was sweet. Mamita kaya dayon bulos. Damo pa na iya ang damo pa na iya papang. Dibla? Hindi bla, tsakto na Brother Mike Severino? Oo. Kita. Nga may ikog kagit abi. But anyway, hindi man kita siya, hindi man siya kita. Hindi man siya ikaw, hindi man siya ako. O dipindi man na. Pero kasayang sa life pa pang nung may ikog kaya?
4: Amugid kakita simple. Anyway, kasi sa GP, may malipot lang git niya pahayag, no? Agad niya makumpirmar. Ining incidente, aton niya na interview. Si Police Captain na Bonifacio Galvez Jr. and Deputy Chief of Police sa Bago Component City Police Station, Kakita Kimbot.
6: Prior of the incident, ini siya nag-text pa sa iyang utod na nagapamilin-bilin. So, the way na ginalantaw na ito, ang competitions na droning is na nagpakamatay ang tao.
4: So, mo ito, Kakita GP, nga pahayag ni Police Captain Bonifacio Galvez Jr. ang Deputy Chief of Police ng Bago Component City Police Station. So, sa karang kakita GPT, kagapon yung lubong na ining bangkay sa nga biktima kag TR na sa advanced state of decomposition. Kag sa karang kakita GPT, case solved na ni no, sa atong siling PNP. So, muna nga atong siling report, kakita Jim Paul, ginagulong sa atong sa Kaluan sa DTX 700, D3 Bio, and Mighty C to alkaline-based na vitamin C. Ako si K5, Jerry Luke, Mungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagaling ang Montenegro, K5 News Japan.
0: Salamat kay Jerry Luke. Nanilin, hindi kayo mag-untat, Mac.

0: Ay, puta.
1: Una poquita de nación.
0: Sige. Pura mo na sa life. Hindi magpadala gitang sagi kabuya kay hikog. Ano, gun sa kabuhi nyo, gigaan mo sa Ginoo kabuhi. Ikwa na, live it. And pangamuyo bla sa Ginoo. Kung yung biyaan ka sa asawa mo, ti. Nanilin. Gapili man sa isang sugidan niya. Kaya ning duwa. Sugidan mo na ilaglag ko nila. Hoy, check ko si Birto. Grabe, may gabaligya mariwana yung sa Facebook yung online selling. Puwerte! Puwerte! Mariwana ginabaligya sa Facebook o yandam sa mga ginikana na ibaloon din yung balita ni Birto. Ariya nami man yun, nami ni Islan man. Birto! I-K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Bert!
3: Katipad, baby. Kung mga nagpamati sa buong crime fighters kanan ka mga pakete sa nga marijuana ang nakuha sa barangay 30 puro Pilipinon Bacolod City KK5GP operationist sa nga station drug enforcement team sa nga police station 6 sa Pogrisi alias sa Mark 20 anyos ini nagbalandra diri ang 33 ka mga pakete ang problema diri karon sa KK5GP kay ang pagras ang rason niya kung di niya ginakuha ining mga marijuana ang via Facebook page, no?
0: Uy.
3: Facebook page ang transaksyon kagang baklanay
0: gayag ba
3: social media, no? KK5GP ang ginahimo kuno diri ang ini sa lalaki nga gitransact ya via online ang ginahimo ya nga may nakitaan siya kuno nga post ni nga kung sino gusto dira nga ipilin ko sa amo sini nga bangka bala or amo ini nga do money hunt man bala no galing ti siya ang kung ginapilin niya kasi pa GP ang marijuana no so ang bayad kung mag-transact tao ma-okay sila ipilin nila dito sa bangka or kung ang talong sa puno tapos ang payment via GCash no amo na ni gali sa buong sunok sa kapulisan, no? Actually, dugay naman niya, no? Ang mga natin.
0: Bago mo lang yun ang tukiban, pang.
3: Ano na?
0: Bago mo lang yun ang tukiban. Ang GCash, siyempre ka dugay na iya, Bert. Na ano?
3: Pero I mean,
0: Bert?
3: Ang post pa lang.
0: Bert? Dimpulan, takakaroon, pang.
3: Ano?
0: Dimpulan.
3: Ah,
0: wala ah. Basta mo na ah. Oo. Ti, grabe. May follow up nga ginhimo ang police na kuha nila na locate nila. Sino ang ano na? Owner sang account sang gabaligya ni online?
3: Yes. Page gid ni siya. That's why subong ginapigay nilang ginapalapot sa cybercrime unit na. Agad nga ti mapalaan kung sino ni ang tagiyagit o kung sino ni mga tao sa likod sa sining mga transaksyones sa mga marijuana kasi 5GP kasi mostly mga dami account pa lang ni Wong, no? Pero kadamo ko no, sa mga miyembro no? Sa sining pali account na lang gijay no? Online na lang gid wala na lang yung personal ay nga kita na i-drop ko na i-send mo sa akong GCash kaya i-drop ko lang dira no? Ang marijuana big 35 GP sobra rapid pa yung email man yan no? Na balor sa marijuana nakuha si Aminado man din yung 35 GP nga nagagamit at nagabaligya man sa illegal nga marijuana.
0: Sige. So, grabe, daw gin papos na gid lang ano ba? Dugin papos na gid lang yang baligyan na yung marijuana subong ya.
3: Oh, online na lang ya. Ito dito guys sa TikTok may harap na blaw. Facebook pa lang nito tong ano.
0: Oo. Tiyang baklanay mo ya sang kwanya pang sang imo yang kan anon ya ra ya.
3: Ano?
0: Ang kalanon mo ya, di mo inabakan, di mo din yang transaksyon.
3: Ang kalano. Tingkabihin na iya ang transaksyon na nai.
0: Ah, kwan man? Online? Online man? O, dahil sa gadigad?
3: Oo, online eh, kag sa ilimnan eh.
0: Dilan nga nga sa picture, doon kinabakol ni sa pangaw? Doon kinabakol siya sa picture raw?
3: Oh, wala man lang sa kinabakol. Wala lang na nag-picture lang siya bakol. Pero mas ilang doon kinabakol
0: ka sa'yo. Oo, kitugahan na. Tumnong ay tampuyong siya ang ano na, bato.
3: Pulis daw ay managapanakit.
0: Awa, wayang, may na. Amo na ganyan, bako sa inyo, sa mga pulis, bawal gina sila yung manakit. Kun may makakita. Why na yan, why na yan. Oo, dapat tayo, sikrito lang ang... Sige.
3: Sige ah.
0: Si Bert.
3: Bert. Tulong sa kalung
0: ah. Oo ah.
3: Ano?
0: Why na gani ang? Okay na ang.
3: Kabalo ka man. Balita to dalawang sa kaluan sa GTX 533 ba yung may GTX Covenant. Ako si Giberto Gakit, si Five
0: News. Salamat Giberto sa imong balita. Mayong aga sa kay Tito Edmond Javier. Galantaw sila subong ni Gary. Si Bro ya Gary. So isa pagigani to si Edwin. Si Tol Edwin, si Angga, si Magnon, si Gary, si Inchik. Oh, si Inchik. Si ang pinakapisan nila si Uno, Ino. Hanggang ila ka mangudan si Bibi. Oo, Bibi ila ka mangudan. Tigali nang tao sila gali subungo. Pa kung kay na ko pa ninga kita pang utison ta kamo galigiti wala na ko oras. Oh. Sige. Sige, sige, sige, Tito Eds. Magkita night na po, lapit na lang D-Bert mo. Duan lang kadlaw. Sa D-Bert mo na lang, kuya, mabawi. Sige. Ang oras, alas 11.49. Tapos ko na yung commercial break. Kag-standby sa Mighty Sin Network News. Ang 11 Mbps, magabalik pa.
4: 11 Mbps, balita. Kag-public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matinong na dugo, GTX 500. Para sa healthy gatay, GTX 500. Ang GTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay, GTX 500. Masaligan, epektibo, GTX 500.
5: Dugang pa dok ng mga benefit no.
6: Added benefit sa mga palainom GTX 500 ano ang mangin resulta para sa ila, Sir GP?
5: Isa na diri ang pagprevent sang irritable bowel syndrome o spastic colon.
6: Irritable colon.
5: Oo. Mucus colitis, spastic colitis, may mataas nga correlation ang oxidative stress or large accumulations ng free radicals sa digestive tract tissues. Kampiyon ang prevensyon sa problema sa intestine, ang pagtumaras ng DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Because ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ha, may mataas nga antioxidant pangontra sa oxidation nga nagaguba sa cells including that of the intestine.
6: Mabalaan mo lang na may IBS ka kay imo dyan, bloated, gakuto yun na Sir GP. Tapos sige ka utot-utot, tapos sa imo pupo basa, no? Gin daw gina-constipate man ka, tapos ginakapoy ka, budlayan ka, tulog. Tikon, amo ni sintomas mo, sige-sige hagin ang pag-inom sa DTX 500 kag, Mighty C or Pure C, Doc Sam.
7: Hindi lamang IBS ang sarang mabuligan ni DTX sa 500 kag, Mighty C or Pure C. Iniman ang makabulig sa madamo pa nga mga problema sa digestive tract. Bisan pa gani, Sir GP, ang prevention sa appendicitis, no? Mabuligan niya, no? Kaya ang DTX sa 500 kag, Mighty C, no? Kampiyon ining anti-inflammatory combination, no? A good nga malikawan naton ang paghubag sa aton nga appendix.
6: Te, saan o pa ka mainom DTX 500 kag Mighty C? In fact, Doc Sam, tanan nga organs mo protektado na ya. Kung naka DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw, bisan pa ang problema sa atay mo, may fatty liver ka da, kay pala inom ka, may alcoholic fatty liver disease ka, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, ginadetoxify niya ang imong liver cells. A good, makarecover ini. Tungod sa ano, abusar mo sa regular nga pag-inom sa whiskey or beer. Di kung di paginaya malikawan, kinanglan masuplemento gid ka.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Asal rikan.
9: Epektibo.
8: DTX 500.
6: Sir boy?
10: Ma-DTX 500 kid. Because it doesn't stop there. DTX 500 kag Mighty C Protection covers the whole abdominal organ or your digestive organs, your spleen, which your body defense headquarters na sa aton dyan, ha? Ang targets ang inflammatory substance, di ang antioxidant, gapanaog sa inflammatory rate. Ano pang pinakanaming antioxidant? DTX 500, no? So, and also your bile and your pancreas, which also assist your digestion, prone man sa inflammation. Gani, ang pag-inom sa DTX 500 kag MyTC on a regular basis could help you address inflammation caused by excessive amount of free radicals tugas ang oxidative stress.
5: Gusto. Ang imo anal sphincter, mm-hmm. nga mo ang nagakontrol sa release ng stool, mm-hmm. no? Ang ginaproteksyonan man sa DTX fibre kag MyTC, nila sa imo nga mga tinaay, ha?
6: Para layo ka sa almoranas.
5: Gusto, ang masami nga constipation, especially kung may edad ka na, nagakos inisang paghuyang sa sininga sphincter. Kag ini ang nagalik ang stool. Ang pag-inom sang DTX fibrin kag MyTC ang nagapabakod sang muscle tone sang imong sphincter.
6: Sa may mga almoranas da, damuan ninyo ang kuan DTX 500 kag MyTC tested and proven gina. Either internal or external hemorrhoids na siya. Tanan nga mga tao ang may hemorrhoids halin pagkabata sa aton. Ang pag-inflame sini o paghubag sang hemorrhoids bangod sang strenuous or bowel movement. Dugay-dugay bla popo, dugay-dugay popo. Te ang gapalala sang almoranas dira nagasugod ang gitawag painful nga problema. Te importante gid nga may DTX 500 ka para bakod ang mga kaugatan, may MyTC ka para bakod imong mga ugat. Hindi maglala kung may almoranas ka. Tinluan pa imong atay, proteksyonan ang imong tinay halin sa IBS, hindi kaya magka-gallstone, malikawan ang pancreatitis, kagdamo pa sang benepisyo kung ikaw gainom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC.
5: See?
8: Para sa matilo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkantosinitis ang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
4: sa ako tutunan. Salamat sa MyTC. Mabaka sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
12: Sa lecithin, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang MyTC. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa MyTC.
4: MyTC, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo tapos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik.
14: K5. News FM.
15: Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo? Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Apo syempre, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. Gawa sa Guava Leaf Extract, Madrid Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut

0: Beauty Soap, bilhin na sa mga butika.
1: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
2: Ako si Neneng, isang OFW. Malaki ang pasalamat ko sa Eye Care Capsule at Eye Care Drops. Matapos lamang ng ilang linggo ng paggamit, napansin ko ang pagbabago sa aking paningin. Ang pamamalat ng mata at pagkapagod nito ay wala. Salamat sa Eye Care Capsule at Eye Care Drops.
1: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata ng Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako nga pala si Oliver Tindero, Tubong, Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang tangkaso. Sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko. Kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko nawala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
1: DTX 500, panglaban sa mga nakamalaman.

0: pinapatakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
1: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
2: Apo, syempre, DPX Beauty Soap.
0: DPX Beauty Soap. Gawa sa Guava Leaf Extract, Madrid Cacao Leaf Extract, Papaya Fruit Extract, at Virgin Coconut Oil. All natural. Antimicrobial. Nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo healthy na, beautiful pa.
2: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
3: Eye Care Go, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Go, Eye Care Go, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Go, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Go na yan. Eye Care Go, ang subok na. Eye Care Go, mabibili sa mga butika.
4: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
5: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
5: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
6: Mighty C Network News.
4: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, transport group sa Bacolod kinansela ang 3-day transport strike. Ang grupo hindi rin magtataas ng pamasahe. Pinatay ang 49.6 milyon pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo at petrolyo arestado sa Palawan. At tatlong bayan sa Isabela na apektado ng El Nino at krisis sa tutulungan ng Australia at UN FAO.
5: YTC Network News.
6: YTC Network News.
4: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavap sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, transport group sa Bacolod kinansilang 3-day transport strike. Grupo hindi rin magtataas ng pamasahe. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
7: Kinansila ng mga transport groups ang nakatakdang 3-day transport strike sa lungsod ng Bacolod at ginawa itong isang araw na protesta na lamang. Ayon kay Rudy Cathedral, presidente ng Bacod ni Manibela, isa sa gawa lamang umano nila ang protesta sa araw ng Lunes mula alas 9 ng umaga hanggang alas 11:30. Matapos nito, itutuloy na ng naturang grupo ang kanilang biyahe sa mga susunod na araw. Hindi na itunuloy ng grupo ang kanilang protesta dahil may aksyon na ang gobyerno sa panawagan ng transport groups na taasan ang pamasahe o minimum fare dahil sa pagtaas din ng presyo ng fuel sa bansa. Ngunit sinabi rin ni Cathedral na hindi sila magtataas ng pamasahe kahit may memorandum na mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang hindi umano mahirapan ang mga commuters sa lungsod ng Bacolod. Para sa Mighty C Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
4: Samantala, tinatay ang 49.6 milyon pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo at petrolyo arestado sa Palawan. Balitang hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
8: Anim na individual ang arestado matapos masamsam ng PNP Maritime Group ang tinatayang nasa 49.6 milyon na halaga ng mga puslit na sigarilyo at petrolyo sa isinagawang Joint Law Enforcement at Seaborne Patrol Operation sa Barangay Inugbong, Bataraza, Palawan. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng 2nd Special Operations Unit Maritime Group Quezon Special Boat Crew, katuwang iba pang ahensya. Nasamsam sa operasyon ng isang MBMR Gray at Sky Blue na bangka 38,641 reams ng iba't ibang uri ng smuggled na sigarilyo at 900 liters ng hinihinalang puslit na diesel na tinatayang nagkakahalaga ng nasa humigit 49 million. Nahaharap ang mga suspect sa mga paglabag sa RA 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act at RA 10643 o Graphic Health Warnings Law at iba pang batas kaugnay ng ilegal na pangangalakal at pagdadala ng mga produktong sigarilyo at petrolyo. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
4: At tatlong bayan sa Isabela na apektado ng El Nino at krisis, tutulungan ng Australia at UN FAO. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Dan Chavez.
9: Sasagipin ng bagong climate resilience program mula sa pamahalaan ng Australia at United Nations Food and Agriculture Organization o FAO ang libu-libong magsasaka at mangingisda sa mga bayan ng Santa Maria, Santo Tomas at San Pablo sa Isabela na dumaranas ng matinding epekto ng El Nino at krisis sa langis. Ayon kay Australian Deputy Ambassador Nicholas Kay, opisyal na gugulong ang proyekto sa uling bahagi ng taong ito hanggang 2027. Layunin itong magkaloob ng direktang cash assistance, livelihood training at cash for work program para sa agarang rehabilitasyon ng mga irigasyon sa rehiyon. Bukod sa tulong pinansyal, bibigyan din ang tigi-isang makabagong mobile solar-powered irrigation pump ang mga lokal na kooperatiba sa tatlong bayan upang tuluyang masolusyonan ang kakulangan sa tubig sa mga sakahan. Ang maagap na inisiyatibong ito ay inaasahang magbibigay ng pangmatagalang solusyon at katatagan sa mga komunidad na madaling tamaan ng mga sakuna at pagbabago ng klima.
10: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
4: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Eastern Visayas naghahanda na sa posibleng epekto ng El Nino. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
11: Mas pinaitingnan ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 8 ang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa mga komunidad sa Eastern Visayas. Bubuo ang mga ahensya ng pamahalaan ng Regional El Nino Action Plan na magsisilbing gabay sa paghahanda, pag-iwas at pagtugon at iba pang mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng El Nino sa rehiyon. Ayon kay RDRMC 8 Chairperson at OCD 8 Acting Regional Director Erwin Romel Lamzon, mahalagang palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya upang agad na maipadala ang mga tauhan, kagamitan at iba pang kinakailangang resources sa mga lugar na mga kailangan ng tulong. Kasama rin sa mga paghandang isinasagawa ang pagpapaigting ng mga programa para sa pag-iwas at pagkontrol sa dengue, pagpapalakas ng disaster health preparedness at pagbuo ng mga response team na maaaring agad na i-deploy sakaling magkaroon ng emergency. Layunin ng mga hakbang na ito na matiyak na handa ang Eastern Visayas bago pa man maramdaman ang posibleng matinding epekto ng El Nino.
8: Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Tarol Medino para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
4: Gayun din Dumaguete City, isa sa mga benepisyaryo ng Pagcor School Building Project. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Shara Humilio.
12: Buong pagmamalaking inanunsyo ni Mayor Manuel Chiquitin Sarabaria na ang lungsod ng Dumaguete ay isa sa mga benepisyaryo ng nationwide na Pagcor School Building Project. Ayon pa sa Mayor, makikinabang ang lungsod sa malaking proyektong pa-imprasaktura na ito sa buong bansa na pinunduhan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa pagkipagtulungan sa Department of Education. Kaugnay nito, ipinahayag ng alkalde ang kanyang taos pusong pasasalamat kina Pagcor Chairman Alexander Tengko at Deputy Secretary Sonny Angara para sa proyekto na magsusulong sa pag-unlad ng paaralan at pagbibigay ng angkop ng mga pasilidad para sa mga mag-aaral. Idagdag pa ng alkalde na Clinica Gono Polytechnic Vocational School sa Dumaguete City ay makakatanggap ng pondo para sa isang gusaling may tatlong palapag at binubuo ng 12 silid aralan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: balita mula Altava, Saclana, motorsiklo sumalpok sa kasalubong na truck, dalawa patay. Balitang hatid sa atin ni KK5 Regili Tornino.
13: Kumain lang sana ng lugaw ang dalawang lalaking rider nang sumalpok ito sa kasalubong na truck habang papauwi na. Sakay ng kanilang motorsiklo sa Altava, Saclan. Dead on arrival ang 17-anyos na binatilyong angkas nito habang binawian naman ang buhay habang ginagamot sa hospital ang 40-anyos na driver. Sa paningam kay Lieutenant Abelardo Palma Jr., hepe ng Altava PNP, na gabi nitong Setyembre 26 habang papauwi na ang dalawa ay bigla na lamang silang nangagaw ng linya sa pakurbadang bahagi ng kalsada at sinalpok ang kasalubong na truck mula sa direksyon ng Iloilo. Nagtamo ng malubhang tama sa ulat katawan ng mga ito dahilan ng kanilang pagkasawi. Kalauna nagkaareglo naman ang mga kabilang panig at nangako ang truck driver na tutulong na lang sa mga gastusin ng mga biktima. Napagalamang mabilis ang pagpapatakbo ng mga ito at walang ilaw ang kanilang motorsiklo. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Regilin Tornino para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibong. K5 News FM.
4: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalya pa rin ng mga balita. Motorista natagpo ang patay sa tabi ng fish pond sa Capiz. Balita hatid sa atin ni KK5 Roldan Villarreal.
14: Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang isang 33-anyos na motorista matapos matagpo ang walang buhay sa tabi ng fish pond sa Barangay Kudyan, Ibisan, Capiz, Linggo, September 27. Batay sa inisyal na ulat mula sa Ibisan Municipal Police Station, kinilalang biktima sa alias ng Leonardo, isang residente ng Haina Norte sa bayan ng Hamindan, Capiz. Ayon sa pagsisiyasat ng otoridad, isang nagmamalasakit na mamamayan na nakakita sa biktima na nakadapa sa gilid ng fish pond habang nasa tabi nito ang kanyang minamaneho motorsiklo. Agad ay sinugod sa pinakamalapit na ospital ang biktima, ngunit wala na itong buhay. Kasalukuyan ang nakalagak ang labi ng biktima sa isang punerarya sa Hamindan at nakatakdang isailalim sa autopsy upang malaman ang eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy naman ang malalim na investigasyon ng Ibisan Municipal Police Station upang matukoy kung may nangyaring foul play o kung ito ay isang aksidente sa kalsada.
15: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
4: Mga K5, balita naman mula lalawigan ng Iloilo. Senior citizen patay matapos pinagsasaksaka sa loob ng kanyang tindahan. Balitang hatid sa ate ni KK5 Kim Kaluyo.
16: Patay ang 70 taong gulang na lola matapos pinagsasaksak ng 25 taong gulang na sospek sa Barangay Tabukan, Dumangas, Iloilo. Madaling araw noong Setyembre 26, ang biktima ang kinilala sa kay Ernie Fiebre Demput, byuda at residente ng nasabing lugar. Habang ang sospek naman ang kinilala kay Danilo Bacalso Abinir na residente ng Barangay Lakturan, Dumangas. Sa investigasyon ng kapulisan, nasa loob ng kanyang tindahan habang nagpapahinga ang biktima nang nangyari ang nasabing insidente. Nakarinig na lamang ng ingay ang kanyang mga kamag-anak at sa paniniwalang nagnakaw ang sospek, hinabol ito ngunit bigla ang tumalon sa ilog. Nadiskubrihan na lamang na sinaksak malapit sa leeg ang lola kung saan ang kutsilyo ang nasa katawan pa ng biktima. Dinala sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival. Arestado naman ang sospek at nahaharap sa kasong attempted robbery with homicide. At para sa MyTC Network News, ito si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Gayun din 80-anyos sa senior citizen patay matapos mabundol ng tricycle sa Nini Antique. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni KK5 Junal Tives.
17: Patay habang ginagamot sa ospital ang isang 80-anyos na lalaki matapos mabangga ng tricycle dakong alas 5.37 ng umaga, Setyembre 27, 2026 sa Barangay Lizo B, Anini Antique. Sa panayam ng K5 News FM sa kapulisan ng Anini Municipal Police Station, sinabi nito na tumawid sa kabilang bahagi ng kalsada ng biktima dahil may bibilhin ng aksidenteng basagi ng tricycle. Dahil sa insidente, nagtamo ng sugat sa ulo at katawan ng biktima at agad itong dinala sa ospital, ngunit dakong alas 10 ng umaga ay binawian ito ng buhay. Samantala, may nagarap ng pag-uusap sa pagitan ng magkabilang panig kung saan napagkasunduan natutulong ang driver ng tricycle sa pamilya ng biktima. Para sa Mighty C Network News, K5, Junella Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
4: Samantala, pagpas lang sa driver na isang abogado sa Cagayan de Oro, posibleng may kinalaman sa lupa. Balitang hatid sa ate ni KK5K Buscaino.
18: Posibleng may kinalaman sa alitang lupa ang pagpas lang sa driver ng isang abogado sa Cagayan de Oro City. Nagtamo ng bala sa ulo ang biktimang si Marlo Ranalan Valmoria, residente ng Barangay Bunbun, CDO. Patay sa CCTV footage, dumating ang Toyota Isuzu sa tapat ng gate ng pinauupahang pad sa Buntong Kamamanan, CDO, kung saan nakatira ang amo ng biktima na isang abogado. Habang bumababa si Marlo, dumating ang Kawasaki Sniper na motorsiklo. Sakay ang dalawang lalaki, bumaba ang angkas ng gunman at binaril ng dalawang beses gamit ang short firearm ang biktima. Ayon kay Major Peter Tahor, hepe ng Cugon Police Station, isang retired army ang pinatay. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya habang wala pang inilalabas na pagkakakilanlan sa riding in tandem na responsable sa pamamaril noong September 25, bandang alas 11 ng umaga.
19: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
4: Mga K5, sa detalye ng ating balitang abroad, nananatiling umaalingasaw ang mga labi sa Nepalisang buwan ang matapos itong tamaan ng mapaminsalang baha. Patuloy ang paghukay sa makapal na putik na tumabon sa mga kabahayan, negosyo at maging pangunahing kalsada. Ayon sa mga residenteng nakaligtas, bagamat dagsa ang tulog noong maunang araw ng sakuna, unti-unti itong nababawasan na kabilang na mga relief goods at iba pang suporta. Samantala, sinabi naman ng Finance Minister ng Nepal na kakailanganin ng tinatayang 4 hanggang 5 bilyong dolyar para sa rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga nasirang infrastruktura at komunidad. Samantala, ayon sa isang residente, nagtulong-tulong na rin ang mga OFWs at iba pang Pilipino upang makalikom ng pinansyal na tulong para sa isang kababayang nawala ng tahanan at ari-arian dahil sa pagbaha.
6: YTC Network News. YTC Network News.
4: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Rojas at K5 News of M Antique, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Alan Catalan at K5 Reynard Barcelona Pusto sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News of M Philippines.
6: 101.5 K5 News FM. News FM.

Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. D3, bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nagkapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang NCTs, nagkahatag sang insigida ng enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan?

0: Scoopy Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. 11 Mbps. Balita kag public service. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C!
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga kami. Salamat sa Mighty C!
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika! 11 Mbps! Kag public service!

21 minutos makalingan sa takt ng alas 12 sa ngunto. Balik-tik na sa pagkalagad sa inyo programang 11 Mbps. Jean Paul Generoso, inyong anchorman. Gabay pa nainom nyo na inyong D3 Bayo, ang nami nga pangontra sa mga balatian. Tugas ang kagaw nga inyo nahaklo, nasimutan, nagsulod sa baba nyo, nagsulod sa pilas nyo, nagkagat ka mo sang lamok, nagkadenggi ka mo. Ano man nga klase kagaw nagsulod sa imo, itry mo gid ang D3 Bayo. Very natural. Ang yasini nga powerful ingredient, amo ang virgin coconut oil with vitamin D3. Kabalon magkitang ang D3 ang kapasidad sini nga magpanami sa imong immune system, pagpabakod sa imong internal soldiers, ang imong soldado sa lawas nga nagabato sa mga infection. Si ang virgin coconut oil sang D3 Bio, number one ini nga nagaatake sa mga kagaw, anuman siya, either virus, bacteria, fungus. That's why nami man sa fungal infection ang D3 Bio. Kakas gani ang athlete's foot, kakas gani ang body odor, kakas gani ang baho sang ilok. Oh, kay ang aton lang klinika Deo Fresh, may virgin coconut oil ina. The same nga ara sa D3 Bio. So nagahilanat ka pala, nagaubo, nagatrangkaso, sipon, kataro. Ano mang ginabatsyag mo, kung gusto mo mag-ayo, relax lang, mag D3 Bio. Parisan ginaton sang mighty sing alkaline nga vitamin C. May tamyaw ako.

Happy birthday sa kay Sister Daisy Severino, kay Maninay. Tinay ko ni sa si ano, Maninay Daisy, kag si husband niya, Maninoy Romeo Severino, Brother Sev. Mga upod na mo ni sila sa Bacolod Central Church of the Seventh-day Adventist. Subong adlaw, taga sa ulog siya sang iyang birthday. That's why happy birthday gid sa imo, Sister Daisy. Kanami kay kabuot ni sila nga pamilya. Ang ila si mga kabataan are very successful. Si Michael Severino, amigo ko, amo na siya ang ga-manage ang ilang printing press, ginasaligan nga printing press sa mga banks di sa Bacolod. And most nga mga dlagko ang companies dira naga paprinta sa iya. Si Brother Sev naman is already a senior citizen, pero hindi sila nga mag-asawa, nag-bike-bike pa ni. And si Brother Sev is our elder sa church. Head elder actually sa Bacolod Central Church, kag mga mabuot ini nga klase family. Ilan ni bata si Dr. Jethro Severino sa Bacolod Adventist Medical Center. Yang wife si Sister Melissa, doctor man, no? Pediatrician. So si Dr. Dayan nga ano ni nga doctor man sa City Health, si Dr. Dayan Severino Laput, no? Ang iyang basban si Pastor Levi Laput. Kag subong man si Jael is a registered nurse, kag ang iban pang mga siblings are all professionals. Kalabanan ni sila mga kurso, medical courses. Doctor, nursing, kanami, no? Mapamuduak biglong. Tatlo doctor lang sa family. Sige, Tita Daisy, Omninay Daisy, happy birthday sa imo. Greetings coming from Team Barok. Amo nang ilatungalan sa personal ministry group namon sa Bacolod Central Church. So, I know, ara naman ang tanan sa imo. I'm happy nga to see you. Nga okay na imo nga kamot, no? Kay nagligad do na aksidente sa bike. But she recovered fast. No, ikaw, bro, mami, tatlo kabilog doktor nga bata. No, sige. So, happy birthday si mo, Mami Daisy Severino. And hope to see you sa Central Church this coming Wednesday, Friday, and Saturday. Sige. Happy birthday. Sa tanan nga nag sa ulog sa inyo, kadlawan sa mga adlaw. Happy birthday.

0: All right!
1: And I will sing the songs. Once you'll all remember.
2: Gapangat, si ko asli kong bakal ko na dito. Iba, idugidugay ko mo, lagilitan mo lang headset, ano? Gichay ko di ba sa dalom, ano? Ano na gurutan, no? Bupag ito ay headset, ano? Kino ko mo, lagilitan, ano? That's Boy Mendoza, Jonah Duga-Duga, Jean Montesino Arroyo. Kung hindi pa man atulitan, ikay uhon lang itong iyang connector. Pantang next ka reporter, this time si Michelle, kay may ang mga indigent patient ko. No? When you say indigent, ang muna yung mga pigado, bla. Kalabanan ang kinanglan gidya gani isang healthcare amo ni mga pigado naton. Sige tan, go ahead lang tan. Kay dapat amo ni silang tagaan naton sang prioridad kay mahal gid ang ospital subukin ang pigado kaway kay gasto man no kada lang. Ug bayara magkita government hospital but still kinanglan mo bulong, kinanglan mo sang iban nga mga needed sang patient no, di mo makita ta sa ospital di available. Syempre kinanglan mo gidya dapat may giyon ka nga kwarta. So, ining balita ni Michelle, it tells about zero hospital bill. Wala gidsang dapat bayran. O, i-check ko ning balita. Bikin doon siyam ka mga hospitals na nag-agree sini. Gawag ka gidya baydan, no? Kung ikaw ang magwa sa hospital. I-check ko si Michelle Shell, i-K5 News mo.
3: K5 News FM Live Report.
2: Shell?
4: Yes, KK5 JP, correct na, no? Siyam ka mga provincial government hospitals under inisya sa PNGO o Provincial Government of Negros Occidental. Meaning to say, halin sa Cadiz District Hospital, pakadto sa Hinubaan District Hospital, KK5 JP, amuni ang sarang, no? Nga maka-avail ng mga indigent nga mga patients nga magpabulong kung magpa-admit gabi nga wala kagidya sang bayaran ka K5 JP. Ini pinaagi, no, sa pag-aprobar ya sang sanggunian panlalawigan sang probinsya sa Negros Occidental nga ti malakip diri, no, ang ining kumbaga ining bulig sa mga
2: patient
4: diri sa aton probinsya.
2: Mamangkot ko, Shell. Nga subong may balayran pagid manhaw.
4: Before this, pero may iba nga mga laboratory nga kinanglan bayaran kay K5JP.
2: Tiyang tinutuyo si Michelle, why ka na gidya Biden? Zero gidya, sinwala gidya. Konami, no? Ti, what if kung galain lang matyag ko, pwede pa lang madala sa balay, hospital ta, total, why mo to bayad? Ina balang, dumduman mo kita nga, ini na, kuha ko lang ni Pamang, ha, kay, you know what, pag call center agent ka, nalibot ko ng bilog ka call centers, makulod na, Shell. Oh. Sa, when I was with the CVG, IntelliCare kami, when I was with Teleperformance, IntelliCare man ko. When I was with Teletech, I think nagkuan kami, MaxiCare. And then when I was with Transcom, nag-IntelliCare man, no? So,
4: PhilCare.
2: Ang amon sang unay, Shell, basta call center agent ka daw. Gamay nga lingin sang ulo, ah. Ang hospital daw, yung tabayad, ah.
4: Huway,
2: gali yan. Di, why ka na yan? Hindi ka na yung problema yan sa imo yung kwan nga maintii ka nga nag-absent ka. O, di ba lang? Correct. Di ba si amon ni Bang? Basi mo lang gamay laman nga kwan. Di, hospital ka ti libre?
4: Well, depende man actually kay K5JP. Kasi kung magpa-hospital ka and if ever kinanlan ka man gidi admit, kinanlan mo man gihapon mag-present sa mga papers. Same process man gihapon na ining mga papeles gikan sa imo, dirabi nga barangay, ang imo nga mga request for laboratories. Kaya I believe ma-include na ni K5JP ang pipila ka mga laboratories kiti subong hindi pa man gid fully equipped ang kada ospital na pa mga laboratories nga sagwa ginakwa sa mga patient kay ti wala or hindi available di sa amo nga ospital or kinalan mo magkadto sa piyak ng ospital bati subong kumbaga puspusa no ang pag-rehabilitate no sa mga ospitals kag di pagpa-deliver sa bag-o nga equipment including diri mga CT scan KK5JP may
2: aral. Wow! May mga CT scan pag hindi lang pagsundon ang bakulod nga nagbakal sang ano ni sang street light ya AI ya. Nga kun damo yang traffic ya siya yung makontrol kung dasigon o hinayon ang traffic light hindi amo ning CT scan nga makita yung damo gapila dali-dali on ya.
4: Hindi. Well, actually,
2: kay mahal ba ya kun ang AI mo gamahal mo ang 50 milyones yang walo bilog oh.
4: Kaya wala man gaandar kung tungang gabi na nakalabay ko one time. Hindi ko rin matustak.
2: Di kay hadlok mabasa si AI. Ay, shutdown na. Yan daw gaulan ni shutdown ta kay parang hindi na mas short.
4: Nagtulog ro ang calculate ng traffic.
2: So grabe, may mga CT scan. Imagine mo pala pa man kisa wala ning mga panggobyerno ng ospital. Di mo ning problema kisa. Mo pa naman ning pinakamahal nga procedure.
4: Yeah.
2: O pagkadto mo to karon. Although libre ka sa ospital ng panggobyerno, pero pag request city scan, dalon ka naman sa sagwa, bayad ka to ya. Tisubong yung butangan nila city scan. Mang kanami, no? I-renovate ang ospital, pagwapuhon ang equipment, zero balayran, konami, gino. Yeah. Nami in theory, kamustang practice? Kaya siling ko kung gusto nyo, gidya nga nami, gidya kampiyon. Nagamater gid balaya ang serbisyo kag batasan sang empleyado. Dala ba ya ini?
4: Ginabantayan gini sila kasunod sang pagpamuno ya ni Attorney Ray Fernando Diaz II ang aton provincial administrator. Siya man karon ang officer in charge sang hospital operations.
2: Wow. So meaning kung may magpinasaway da mangga gasinoplading, gamburugso, ga pininggit, ga panita. Kwaon kagipali nun, palayason. Daw mo na bantayan kita ng ilang behavior, daw mo na.
4: Palayason na yun.
2: Aw, ano na nanay pa? Ano na nanay? Akigan ng anay, akigan.
4: Madaan ka sa, ano yung tawag niya, sa, ano na ganyan ka KFMGP, ano ganyan sa HR na? Due process.
2: Dala na da nga hambalon na yun nga paniruhon ka mo? Kung ang dokumento hindi mauli, dapat na.
4: Well, lain naman sa
2: nga. Alain. Ay, kinasamo ko yan silaw. Butangan Manila Metal din. Ha? May due process. Oo, may due process. Good. Oo.
4: Makita, taman kay K5JP, nga hands-on katama sa Attorney Diaz.
2: Oo. At imigutan na iya. Mang, imigutan na iya. Very, very hands-on ginasaya. Oo. Kag kanami na blasiya pagin bala kay bisan may mga threats siya daw wala lang na siya ya bungog daw wala lang siya ga paapekto ya bang di bla
4: kay Hambalia nakita ya man ang si John C kag si Hambalia daw wala naman kapasidad daw gin take as a joke although hindi gid man siya tani joke kay FJP ha gin patawad na lang no
2: kanami no di subong ba si patawaron man nilang suplada ng mga nurses.
4: Pero kung daw ka lima ka polo na magsinuplada do
2: ay hala ako. According sa mga gachat, tibla sa atong, tag-30, tag-50, tag-100 kabeses na nada.
4: Digamo na lang sila sa ilabalay.
2: Okay. Tinami niya, para sa healthcare nga kampiyon, servisyo nga healthcare, mas nami gidya papangya kung wala isang suplada ng mga staff sa ospital. Kay kisa makaya mo paning balayran, makaya mo pabatunon ang blatian sa paryente mo, prong buya ang singgit kag sita si mo do hindi.
4: Amo na ba?
2: Masakit pa na yung pangsabalita nga cancer mo. Oo.
4: Correct. Ari pagit ka kay Fernando nami pagit niyo kay ang mga taxpayers ang sa susunod pwede naman maka-avail no sang
2: ano?
4: kon pilion naton niya nga magpabulong sa mga hospitals nga under sa province of Negros Occidental ga base sa suntuig ma-announce na ini kay 5JP nga contact payer ikaw di ba masami hindi ka maka-avail sining mga
2: kay may trabaho kaya may trabaho yeah. Kaya pero in fact malamang kita gabayad sini sa mga wala ubra. Oo, gambalan ni sila lang ya ang mga wala ang ya mga indigent, mga pigado, libre ang ilang ospital. Sino ba ang libre? Kami nagbayad ng mga taxpayer, kami trabaho. Anong libre? Oo, kita gabayad mang. Ining mga PhilHealth, ang mga PhilHealth sa wala PhilHealth, libre. Anong libre? Hindi PhilHealth ang kapalibre na. Kami nga nagabayad sa PhilHealth.
4: Bati good news ni ka kay 5JP. Oh, kaya kita ma-include naman, no?
2: Ang kabay pa. Magdilang anghel ka, Michelle. Bisan daw kalayo. Nga mag-anghel. Nga mag-anghel. Nga mag-anghel. Kalayo nga mag-anghel.
4: Mag-anghel. Hindi lang dila. Pati ang ano. Kaya tasan mag-anghel.
2: Hoy! Gibaklan to pa makasapatos. Kaya itom. Why na nagsunggot na ko? Dahil mo diyo ka, ambal nga nakakita ka na. Why na? Sunggot na ko.
4: Natapos na to gapon, nakalakabugto patong takon niya sa sapatos ni Bong Granada. Hindi naman to galing kay Obong.
2: Di nga na ko pinaulam niya. Anyway, sige. Kanami, timing man yung magbasakiton si Tito mo, babes. Ikaw ulo idad naman ablang tigul bamblas ato aga blas ni Berber ni Pakardo kinanglan ni nila nga duwa blak adlaw.
4: Correct. Base sa nato ay kay FMJP bantayan to niya.
2: Di ba? Si correct. Papang mo ano? Si Papang mo Eric tiniripi.
4: Pag sunod ya pala na yan ginabuksan na yang emergency room duwa.
2: Yaki basi manglumpat. Basi manglumpat ni. Yan si nung admit. Ako ilang problemado. Yan si nung admit. Yan si Jin Pulser ng kwan sa ang kurman. Ya aha! Upirahin na, wala anestesya. Siya nang gabira, permisaton. Ya upirahin na, upirahin. Upirahin, hindi pag anestesya hi.
5: Tinunto, ito.
2: Pero nami ni mga, nami ni nga mag-amuni. Ahay, kadu bagulan nila na una-unaan nga libreho no. Tsaka dugay na. Bagulan gid yung libreho na damo-damo na minilyon na nagkalamatay mang. Oo, sa Baydanay. So at least subong ah, hindi pa uling tanan. Hindi pa uling tanan ara. Sige.
4: At least ka kay 5JP. Anyway, good news din na.
2: Hindi ka magdugang bata, magamunay ka libre, dugang na bata siya.
4: Hindi na kuya sir, kapoy buna.
2: Ah, sige. Sugo, sugo, ang gusto to, blama dugang pagit isa.
4: Sino ang ano, ang...
2: Ay, tama na na!
4: Mamaninoy ka? Mamaninoy. Ay, okay, balita noong weekend sa Kapitolyo Provincial nga ginadulog man sa aton sa kalwan sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: Kasutil kini ba sang ng mads ko mo? Mads? Kasutil kini ba si mo? Mars! Kasutil kini si mo, Mars, ha? Ay, ang bot na lang nanili ng Mars to tong isan. Ano to sa? Mars? Doon na dalman gito sa Mars ako. Ay! Ay. Ambot na lang. Ay, naka-standby si Ariel kay may bangkay isang isa kalalaki. Udog, advanced state of decomposition na to. Naka-sapuan sa Carmen Shoal sa barangay Tiglawigan, Cadiz. Ibalontang balita with Ariel. Last na ni Gurong report ah. Last na. Ariel, EK5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
2: Ariel.
6: Yes, Sir Paul, mayong odto kita kagahapon ang naka-cover kaninya nasapuan na isa ka sa bangkay sa lalaki nga wala kakaroon sang identity sa bahin sa nga Carmen Sol, barangay Tiglawigan, siyudad sang Cadet, no mga takna alas 12 sa nga Otto Sirpol. Ang biktima nagatuksok sa itong nga short kag itong nga t-shirt. Base sa litrato, may tuktok man ini sa nga kulit das sa Sirpol. Kag base naman sa nga investigasyon na sunok kay sa Philippine Coast Guard at PO3 Jones Mata sa nga Philippine Coast Guard na kinanila ang bangkay na nagalutaw-lutaw sa may bayon sa gireos nga gitkarga ang bangkay sa motorboat padron sa Cadiz Commercial Port Sir Paul. Kaya ginhinyagaw naman na niladala ang bangkay sa Cadiz City Emergency Clinic para sa medical nga atensyon apan itiklara na dead on arrival ang biktima Sir Paul. Ang bangod sa pagkatumot ang gintuunan sa kamatayon sang biktima ngay tara na sa state of decomposition na Sir Paul. Kag wala naman sa boundary nga nagkita at mga otoridad sa kamatayon na sa biktima Sir Paul. Kag sa pinakabahin Sir Paul no nag dinlastaw man sa nga Philippine Coast Guard sa initial nga discussion base ko na para Sir Paul na may kantanan magiging nga biktima nga sa natunog pala sa Palawan Sir Paul sa invasion after nga marakungan sunod Sir Paul.
2: Mm-hmm. Amo na?
6: Yes Sir Paul.
2: Lula, dukadugay naman to?
6: Oo, yes Sir Paul. Pero anang ilam na ganang daw initial nilang report base ko na Sir Paul nga may kagtanan maninging lalaki sa tabo nga pagsunog sa barko dito sa Mayak, Palawan Sir Paul.
2: Oh, ano ning shawl nga niya? O di ni Dampi pang?
6: So may pa yun, Sir Paul daw ka ng isa na nikabondiri man sa barangay Pangkiruhan na siyudad sa Cadiz kag barangay niya Tiglawigan Sir Paul. Sa lawod ni Sir Paul.
2: Ano kalayo?
6: Mga pila kami to sa kwan man mga kapin 100 meters mga 500 meters Sir Paul.
2: Ha? 500 meters.
6: 500 mga 500 kilometers. Mga 5 kilometers. I mean.
2: Ay na, no naman. Meters or kilometers? 500.
6: 5 kilometers Sir Paul.
2: 5 kilometers alin sa Maybayon amo nang sa Seoul. Hay, hey, tama na naitan yes, di pa pagkita. Balda na ako sa Facebook karon. Kalain do aswang na siya no do nagkalakakas-kakas natiway gid identity na
6: why did Sir Paul pasensya sa nga on na kaning nga tiil kit ana gitong tulaan Sir Paul sa may tiil nga bahin tapos ang nabili na lang niya kaning nga sa ibabaw nga bahin sa parte sa lawa Sir Paul.
2: Grabe no timay lang laki dira pasay na tupa what if wala galiw layo gid ya kayo
6: kagat Sir Paul may nagga-message sa aton page Sir Paul kining lovely past kung nag-verify siya kung iya pamilya kag nangayad sa akong photo apan sa to say hindi kala ila
2: kagkabudlay naman to babang kabudlay naman to kilalahon. Labudlay naman to sige ah tiyanong ipalubong nila kaya mabaho na
6: yes Sir Paul ipalubong na lang sa nga lokal nga kagamhanan sa nga siyudad sa Cadiz kining nga bangkay nga nasapuan sa may takop sa barangay Tiglawigan siyudad sa Cadiz Sir Paul.
2: Sige
6: yes Sir Paul so amo na ang nasipon nga balita sa may siyudad sa Cadiz kag nanok na naman sa may siyudad sa nga sa gay Sir Paul. Kini mga balita kinadulong sa extend full supplement for men ang lumay nga white oration para si Manay kanunay Manay tay katatay para sa inibet ibibet ini si K5 adalah para sa kampiyon nga mga balita servisyo publiko kag kanya once and another Negros K5 News Defense.

0: 5 News
1: P3, Bio. Yali ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantos sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si J, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
9: Bad! Oh my, yung condition na priyaw?
10: Ah, oo, good pre.
9: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
10: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3, uy, kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalotahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
9: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Let's go.
14: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
15: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
15: Charmy.
16: Charmy. Let's go with the flow.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyo kalikot.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida ng enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sa Imulawas, D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama, gambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
12: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
13: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa la kapulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa binuka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Oh, he knocks it down!
10: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
15: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: karon mga ka-K-5. Welcome sa Lunes ng edisyon sa ngatong nga program It's Your Time to Shine. Makaupo ninyo Sunshine Lacson, Dob 3 PM. Dari sa K5 News FM, mga aton oras, alauna 12 na sa hapon. Mayong hapon gid sa mga KSS members nga nagaupod na sa aton nga program. Siyempre, sa mga senior citizens nga nakatune in naman sa ilang mga radio sets. Sa mga drivers nga wala nag-strike, nagbiyahi sila. Thank you gid sa mga taxi drivers, sa mga security guards. Nga nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program.
1: Everything. The sun that shines above you makes the blue birds sing.
0: Salamat gid sa mga suki naton dira sa Sagay City. Good afternoon sa inyo. Thank you man sa mga suki naton dira sa Cadiz City, especially sa mga nagapamati sa Cadiz City Public Market. And sa mga suki naton dira sa Hinubaan, Sipalay City, Kawayan. Sa mga taga-Banwas ang Ilo, good afternoon.

0: Sa mga amigo naton ng mga drivers, sa mga suki naton ng mga drivers, especially sa mga tricycle drivers. Mayong hapon sa inyo. Pasensya ha, dogamay lang din ang mabuhin sa presyo sang gasolina. Para sa mga amigo naton ng mga drivers, sinang information. Siguro makabawi-bawi ang mga nagagamit sang krudo sa ilang mga salakyan.
1: We move from place.
0: Ihatag ko na karon sa inyo ang datos. Figures sa ipatuman nga price adjustments by tomorrow. Kay sini nga Lunes, naghatag na sang data or sang figure ang Department of Energy or DOE.
1: Friends, we know.
0: Para sa ipatigayon nga price adjustments by tomorrow, Tuesday.
1: Too soon the times we share form part of yesterday.
0: Alungin nyo gid ang inyong ikaayong lawas, ha? Protection ninyo gid against infection. Magtumaron sa Klinika D3 Bio, adlaw-adlaw. May mighty si capsule man kita nga available sa aton nga mga KSS resellers. Salamat gid sa mga KSS members nga nagapamati this afternoon dara sa Banwasang Ilog. Good afternoon sa kay Ma'am Nelia Barsaga, sa ilan ni Mamorlita Malvas Pagedari naman sa Handumanan. Happy Monday to you, Mamorlita Malvas. Sa mga suki naton ng mga persons with disabilities dira sa Barangay Handumanan, nakabalugid ko nagapamati gid every afternoon sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon sa inyo tanan. 1:17 p.m. Ang aton oras, mga ka-K5.

Ba't ko ninsakto ang akon nga pala matinan ka K5 Alan Dacaba. Ari po diri sa sulod sang aton nga booth, pero doon mabatian ko ang mga pagpanagawa.

hapon sa mga tricycle drivers nga miyembro sang HP Toda Warriors dira sa Himamay Lancer. Insakto ni Sir Alan HP Toda ni magbasa. There with the beat of the rain. Nagamonit

Kung makabati ka mo sa mga pagpanag-uob, epekto ina sang ITCC or Intertropical Convergence Zone diri sa aton sa Visayas area. Ang forecast sang pag-asa kay ina mga 4 a.m. magin magalumo ng kalangitan sa Visayas. Bangod sa ginatawag nga ITCC. Kung magbaskog ang mga pagpanag-uob, kinahanglan maghanda na kita kay posible nga magbubo ang ulan. Pagbubo sang ulan, mahimo ina nga masundan sa mga pagbaha kag landslides. It starts to rain, it begins to pour. Wala na sang bagyo sa sulod sang Philippine Area of Responsibility kay kahapon nakagwa na to si Bagyo Queenie. Galing kay amo naman ni ang problema tao sa pag-umpisa sang bulan sang Oktubre. Mabat sagan na kuno ang epekto sang Super El Nino. Forecast pag-insang pag-asa base kuno maglawig ini tubtob sa una nga mga binulan sang tuig 2027. Kag sa forecast man sang pag-asa may kapin sa 40 ka mga probinsya diri sa aton sa Pilipinas nga posible maapektuhan. Sining ginatawag nga Super El Nino mga kagayfan. Kululbaan, makita na naman nato ng paglitik-litik sang duta. Ang pagmalang sa mga bubon, ang pagmalang sa mga talamnan. Kag syempre, mabatsagan na naman sang aton nga mga utod nga mga mangunguma ang pagnubo sang income.

Alauna 22 sa ngaton oras, mga ka-K5. Today is September 28, 2026. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang birthday today.

0: pagigyandaan.
1: Hindi lang ko sigurado kung nagapamati siya sa bunghan. Pero friends kami sa Facebook and kilala na man kami sa personal. Actually, last week pa ganyan siya nag-celebrate sa iyang birthday. Though nag-greet ko siya sa Facebook, sa social media, pero wala ko siya mag-greet sa radyo. Si Mona Litan of Pulupanday. Subong lang ko mabawi. Mon, happy birthday to you. Belated happy birthday. Hindi lang ko sigurado kung nagapamati siya subong sa program ko, It's Your Time to Shine. Pero gusto ko siya tamyawon sa belated happy birthday. Subong lang ko mabawi once again. Kay wala ko gid siya mag-greet sa adlaw gid siya mismo. Sang iyang birthday, sa birthday niya gid siya mismo. No? Wala ko siya matamyaw.

gusto ko lang tamyawon ang duha ko ka love mandira sa barangay Pahanong ko. For sure nagapamati sila this afternoon. Si Ma'am Malu kag si Sir Cleo. Kay hapon sa inyo nga duha, kumusta ka mo mga palala?

Gusto ko lang pasalamatan si Mama Luke at si Sir Cleo sa barangay Pahanukol. Kay Solid sa gihapon sa K5 News FM. K5 sila sa gihapon. Siling ni Sir Bong sa akon. May orientation gali sa barangay Pahanukol last time. Ara gid sila Mama Lu and Sir Cleo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. 1:27 p.m. Ang aton oras, mga ka-K5. Magpakonsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street sa Tubang Sangate sa Paglaom Sports Complex. Kay wala kamo sang bayaran. Libre ang pagpakonsulta, mga ka-K5. And of course, available man dito ang mga Clinica products sa Hernay Street, no, sa Clinica Branch. Dira sa Hernay Street, available dira ang DTX 500 capsule.

Inday jingle the car of Barangay Granada. Basi nagapamati siya subong. Thank you, Gid. Sa good morning, adlaw-adlaw. Salamat, Gid, sa mga suki natin dira sa Barangay Granada nga nagapamati everyday sa K5 News FM. Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Sa mga suki natin dira sa Mansilingan, salamat, Gid, sa inyo.

0: Ang mga amo sinibala nga mga mensahe nagahatagid sa akon sang inspirasyon. Amo ni ko nga ang gusto ko gid adlaw-adlaw maka-program gid ko. Para gini sa mga senior citizens ang ating program from 1 till 3 p.m. Pagdating sa It's Your Time to Shine. Gusto ko lang tamyawon naman si Manang Gloria. Nagabot ko no ang uto niya ba proud na proud gid siya ako no kay ginagreed ko siya sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much Manang Gloria and sa kay Manang Orlin or Ma'am Orlin Vergara Hinsoli and sa mga taga Katali Daan Banwa sa Kabankalan. Good afternoon sa inyo. 1:32 p.m. ang aton oras. Balik kita pagkatapos ini.
1: 105 News. Three, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
1: ako tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mighty C. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
10: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
11: Nagapalandulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pa la kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabastya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
18: Charmy, let's go with the flow.

sa mga senior citizens nga nagapamati right now. Kabalo ko nga dumatulugan na gid ka mo, kagkabalo gid ko nga nagakaina pagid ka mo ya do. Kaina pagid ka mo daw madula sa inyong panimuot. Aw, insakto na. Tandaan nyo gid ha, ang ginahambal ko perme. Hindi pwede nga magsigi-sigi saka ang anton nga blood pressure. Kay madamage gid ang anton nga korason. Hindi man pwede nga magsigi-sigi saka ang anton nga blood sugar level. Kay pwede man nga mag-develop ang heart disease. Pwede madamage ang anton nga mga nerves. And pwede kita magka-problema sa aton pananaawan. So ang gina-remind ko gid perme. Magtumaro sang DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule, amo ni siya nagapanubo sang aton nga blood sugar, sang aton nga blood pressure, sang aton nga bad cholesterol level sa dugo. Pwede nyo ni siya mabakal sa Shopee. Actually, na order lang kamodara DTX 500 capsule. It's available also sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kung magkadto ka mo sa Maze Wellness, makabakal ka modara sa Mighty C Syrup and Memory Plus Syrup, the best ng mga suplemento para sa inyo ng mga kabataan, para sa inyo ng mga abo. O sa mga kabataan nga nag-edad 15 years old below, pwede pa kamo makagamit sa Memory Plus and Mighty C Syrup. Ara man sa Maze Wellness ang very very healthy ng mga snacks like kangkong chips. It's available also dira sa Maze Wellness sa ground floor sa Plaza Mart Mall. 1:46 p.m. mga anton oras.

0: Namukad naman ko din sa mga names ninyo. Ang mga messages, balang nagliligad pag ini ninyo ginsin. Na wala ko na ni mabasa. No, Ma'am Cheryl Mahilom, good afternoon. Basi nagapamati, subong si Ma'am Cheryl Mahilom. I'm so sorry, ma'am. Bag-uta na lang gid kamatamyaw. Bag-uta lang kamatamyaw. Ma'am Eva Fe Galanza, good afternoon. Si Ma'am Eva Fe daw, avid listener, good name. Sagit, sir, time to shine. Good afternoon as well kay Ma'am Lorena Abingo. Sinagapamati man subong si Ma'am Lorena. Good afternoon. Sa kay Ma'am Maria Elnora Mochilla Shasa. Sa mga KSS members natin dira sa Purok Kalubihan sa Barangay Vista Alegre, good afternoon sa inyo. Thank you, Gid, sa pagpamati. Sa It's Your Time to Shine program. Sa kay Sir Melchor Ducless, good afternoon. Sa mga suki natin dira sa Barangay Malingin sa Bagaw City. Mayong hapon, Gid, sa inyo kay Sir Toto Joey Dignadisi and family dera sa may Purok Saging sa Barangay Malingin sa Bagaw City ang nagapanamyaw si Sir Melchor Ducless. Salamat gid sir, good afternoon sa inyo. Thank you so much. 1:51 PM mga ton oras mga ka K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DDX Coffee Mix. Kaginadulong man sa inyo sang Clinica Spore Biotics. Mabakal sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental. DTX Coffee Mix, the best nga brand sang coffee. Hindi magsaka ang inyong blood sugar level, hindi makapatrigger sang hyperacidity, kay kung magsaka ang inyong acid, dumalipong ka. Abi mo ko na ano ka na, hyperacidity lang galing. Pero di syempre, hindi ka makatulog hasta nga magnubo ang imo resistensya. Asta nga trangkasuhon ka.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.

0: buhinan man gid ang presyo sa gasolina. Pero gakumod ang station manager sa Kabankalan nga si Miss Jean Shadita. Kay ginsakaan nyo kuno last week mga pila gito, 4 pesos per liter. Tapos panubuan nyo 24 centimos lang kada litro, buwas. Yes, amo nang siling sa Department of Energy, mabuhinan ang presyo sa gasolina. Pero 24 centimos lang kada litro. Ang sa kerosene, hindi ba laging kakas na ang excise tax sa kerosene? Pila man lang to ang ginapatong sa kerosene nga excise tax, though 5 pesos per liter. Kung wala, siguro nabuhinan sang excise tax nga 5 pesos kada litro ang kerosene, basi magsaka sa sobra pulo buwas kada litro. Pero kay tinabuhinan na siya sang excise tax, so madugangan ang presyo sang kerosene by tomorrow sang 5.35 kada litro. Ang sa presyo naman sang diesel, mabuhinan mga 7.57 kada litro. Abi ko gani kung makalabot-otso, kulang pa 3 centimos. My goodness, 7.57 lang ang ibuhin sa presyo sang diesel kada litro by tomorrow. This is according to DOE, Department of Energy. Kung magsiling ka mo ba lang nga 7 lang kada litro ang inyong ibuhin, hindi pwede ha. Kinahanglan 7.57 kada litro. Amo ginaiyang kantidad nga ibuhin ninyo sa presyo sang diesel. Thank you so much sa tanan-tanan once again nga mga drivers nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. We will be right back with Pinanid sang Gugma pagkatapos ini.
1: News. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butka.
3: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung mga kwarta.
4: Gusto.
3: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na ditribayo. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may ditribayo ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa gitwag metabolismo. Kaga lose weight ka pa. Gagaan ka, gagamay buyon mo. Kung ga-practice na ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting, opdan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
5: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
6: Kapalawig, no? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna nga nagapalos weight sa tungod ginamanage ang mga timbang, Sir Boy, no? Kung ang Clinica D3 Bio kakadadlaw, no? Okay? Mm-hmm. Ang pagtumar na ito sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa ito nga mag-promote sa pag-release isang ginatawag appetite controlling hormones ka nga isang leptin kag PYY hormone. So, ang leptin hormone, Sir JP, ang muna ang nagkuhit sa ito nga utok once
3: naga-control.
6: Na. O naga-control.
3: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga, hindi ka, dasi ka mabusog, butangan mo sa ano, binder. Imo-chan.
5: Ha? Oo, tungkol na, kay imo-chan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Mm. Once ma-reach sa sentinae, uy, busog na ko. That's why, effective na, Dok.
3: Oh. Sa mga gusto nga, gamay, gusto ra mag-gamay yung kaano, bakal mo binder, ha?
6: Oh. Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese.
4: Oh,
6: no, ining hormone nga PYY. Amo na nga agud nga hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag cancer amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan naton ina kon naka-klinika D3 Bio ka kadadlaw.
1: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
1: You my Vizio.
8: Ang Vizio.
1: You my D3.
8: Mga buti ka.
9: Ang ginastoryahan namo di about metabolism, ha? Ang conversion sang ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amuamula na sa resulta sa imo. Magka problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, gadlag ko ang liog, try nyo bala D3 Bio. It corrects abnormality sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health and production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health.
5: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina or even ginatawag skin parasites ang kosina, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio.
1: D3 Bio.
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
1: You my Vizio.
8: Ang Vizio.
1: You my D3.
8: Mga butika.
1: D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: may kayo din lang pagkaon.
1: Ate, usa gani ka nilat-an og usa ka pritong isda, te?
2: Ha? Ano nga nilat-an man?
1: Ah, kwan ba? Nang nilaga, te? Ah, pwede ti, dasigo nun ni mo, te, kay gutom na ko kayo, oy.
2: Ay, Inday! Inday! Lihog ko bini kay udong, oh. Serbihin niya din sa nangyo. Gliya!
1: Naunsa nang dili mo god udong kung ngalan, te? Si Albert mo kugod.
2: Ah, ate, okay, ah.
3: Excuse me. Ah, sir? Ano ito ganing order mo?
1: Matay. Guwapa mo ni kayong bayanan niyo.
3: Sir, excuse me. Ano ito ganing what order mo, sir?
1: Ma'am?

0: Uy, insakto yun. Wala'y customer.
1: Hello, sir. Mayong aga.
0: Ay, hello, ma'am. Mayong buntag po, ma'am.
1: Ay, sir, hindi ka ba lumaghiligay nun?
0: Ah, kabalo po, ma'am. Pero gamay ra gyud.
1: Ah, hiligay nun lang, sir. Kaya hindi man ko bisaya, ah. Galing, nabudlayan lang ko maghambal.
0: Ah, sige, pwede po, ma'am. Ah, bitaw, miss. Ah, last na ako ning kaon, dire.
1: Eh, ngaan man, sir, how?
0: Pabalik na ko sa dipulog, miss.
1: Aha, okay, sir, ah. Ay, nga ano, bro, mati sa bakulad, sir, how?
0: Ah, kwan. Installer, miss, sa mga inabitawang ano, ng elevator. Ah, oo, de, ma'am. Unsa de mong pangalan, ma'am?

0: Unsa? Mubalik ka sa Bacolod, Albert?
1: Oo, nay.
0: Ay, naunsa man ka, dong. Bagura ka gani din ni abot. Balik na pod ka.
1: Sige, ragod, nay. Ay. Naamon ko dito akong pinangga, nay.
0: Ay, pinangga si imo. Ay, naku.
1: Sinanay noon.
0: But, oy.

0: Oh, Albert? Abi ko, anay, kung hindi ka di magbalik sa Bacolod.
1: Dili na unta. Galing. Ikaw man ang sige na kugunahon na, God.
0: Ano? Labutaw ka ba lang ang Cebuano ka mo?
2: Mora na yung Cebuano. Pero gwapo ni.
0: Nax naman! Ote, ano orderon mo, ha?
2: Ah, nilaga lang, Day, ah. Day, pwede mong utahan, Day?
3: Oo, Day.
2: Dalaga ka pa?
0: Anong pagtanaw mo sa akin, how? Bananhan? Natala-tala ka po, kuya.
2: Muna yung maayo. Aday, pwede ko ka panguyab ni mo?
0: Depende.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, to Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Sa late CJ, sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 feet. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bakterya. Real infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
10: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar o kon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
11: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi lang ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala kapulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Klinika Deo Fresh. Available now.
1: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops.
0: Let's go. Go with the flow.
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy.
1: Charmy. Let's go with the flow.

0: Dito ta mga buhi.
1: Bert, nadlock ko, Bert.
0: Ayaw ka, adlock. Ako'y bahala ni mo. Maayog batasan na akong inahan. Pwede rin magod nga, mulisinsya ka ni manang ni mo. Nga muhawa na ka, kay mamana na ka na ako.
1: Albert?

0: Ay, naunsa. Dili ka mga umais, day?
1: Tita, sorry gida. Hindi ko nabikauyon niya ta. Kay bugas gid yung ginakaon ko.
0: Uy, naunsa man yung imong uyab, Albert. Uy, sosyalan mang kaayo.
2: Nay, ang baba ni mo, nay. Day, mupalit ako bugas nga humay. Pasinsyahan lagi si nanay, ha?

0: Bert? Bert, balik to sa Bacolod. Bert, kaya hindi ko diya kasahusin niyo.
1: Pero, Day, wala ko'y trabahoan dito. Tapos na mo ang pakyaw na mo dito sa Bacolod.
0: Ate, kung hindi ka magpuli, ako na lang mapuli eh. Manawag ko yan kay Manang nga, padalaan niya ako disang pliti kay Malakat, kuya.
1: Dahil palangga, biyata ka.
0: Kung palangga mo, kuya Bert, maupod ka sa akon, kag hindi lang maglain ang buot mo, ha? Eh, kuya, kasawa sa nanay mo.
1: Dahil?
0: Mapuli, kuya, dahil yung kung padalaan ko di kwarta ni Manang. Kung hindi ka magupod, tibala ka eh!

0: Oh. Ngagul piyada ang pulit nyo di sa Negros Dayao?
1: Hindi ko to yung makaagwanta sila ni Albert, yatay.
0: Ano? Hoy, Albert. Ginapagutuman mo tong bata namun sa dipulog?
2: Wala tayo, oy. Hindi lagi sa kasaho sa pagkaon na mo dito sa dipulog.
0: Awo, ah. O, Tiday, anong plano mo?
1: Nabalik ko guru ubra sa kalinderya kay Manang, tay.
0: O, Tiday, si Albert, ya?
1: Diri lang siya kunay sa balay samtang nagkapangita pa siya sa ubra. Nasuriyahan na namon, tay, eh.
0: Sige, pwede, kid. Bro, Albert, timing ka, kid. Kulang kami isa ka grupo namon sa kargatapas. Timing ka, kid.
2: Nga naman, tay. Unsa mang trabaho, tay?
0: Hapos malang, ah. Sugar cane cutting and loading.
2: Tay?

0: Oy!
1: Oh, kira-kira-kira!
0: Albert! Hinay-hinay lang ha, basi malantas ang tiil mo sang espading. Halong bala na.
2: Dili pagil ko ka balong magdapasog dubo, tay.
0: Ah, una lang na ah. Dugay dasig ka na na. Ay ho, gali. Preparar naman ang pwersa mo ha. Kay makarga naman tas ang tubo ah. 10 wheelers to.
2: Sige tay ah.

Lay na sa kong gibati, oy. Gihilanat ko tapos gakurog kong lawas. Di bayo. Di ko kagwanta mo. Kaya katapasok tubo din si Negros, oy. Dili sa kong mo ubra ugma. Muwanto ko sa ubrahan ni Inday.

0: Bert? Ari ka man?
1: Dorothy, ala ka pa dahi nga. Niadto ko dire sa imuha dahi.
0: Kabalo ka gid nga may ubra ko po. Wala kong ubra subong sa kampo, ha?
1: Mayara dahi. Pero, ibuganta. Wala ko ni trabaho, eh. Pwerteng ka po niya, dahi.
0: Ay, huwag ka mahimo. Kaya mo ginaday, ha?
1: Dahi. Ihambala si Manang ni Mubi nga. Diri na lang ko matrabaho sa karinderya niya.
0: Ay, hindi eh, pwede Bert. Dito ko lang anay bala sa balay. Upod mo man to sila ni nanay kag ni tatay ah. May ubra man ka mo to sa kampo.
1: Di na kuya kagwanta dahi. Ang mayo pa. Mubalik na lang to sa dipulo.
0: Ay, hindi kuya Bert. Maisto yung getigang niyo kag hindi kuya kasaho.
1: Dahi. Tiganaan ta kag humay dito ah.
0: Di si mama mo ya. Kontra ko yan ni mama mo, Bert. Kung gusto wag puli, ikaw to puli. Hindi na ko tayo magupon si Moya.
1: Inday?

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

na isang maayong hapon ang akon nga very loyal nga friend. Senior citizen na ni siya, pero kada hapon, kwanin, di wala ginakapoy. Kapamati, ginaya sa radyo. Kung sa bagay, no? Ang program, It's Your Time to Shine, diri sa K5 News FM. Pabatian na siya during siesta time. Isang talaga pulo pa huwai na siya, kapatuyo na siya, nagapamati na siya sa K5. Good afternoon, Ma'am Rita Raymakers. Salamat gid sa support. I know you are listening. I'd like to greet also Indang Hilado Sarad, a very good friend of mine. Dara sa may Purok GK sa Sumag, sila ni Sir Jonathan, bawang mag-asawa nga ini. Very, very loyal sa K5 News FM. Thank you, Ged. Sa mga friends na ni Indang, mayang hapon sa inyo. Ay, by the way, may ginapatamyaw di siya gali sa akon. Oo. Nag-celebrate sang iyang kaadlawan si Ma'am Carlita Banay. Kag si Ma'am, si Sir Osbar Banay. Kag Clyde Bilando. Kay birthday nila, Ma'am Shine. Bograbi, dungan. Gidang ino nga birthday nga tatlo. Subong ni Dang ang ilang birthday, September 28. Happy birthday ha sa kay Ma'am Carlita Banay, kay Sir Oscar Banay, kay Sir Clyde Bilando. Happy birthday sa inyo nga tatlo. Ay wow. Thank you gid Osbar o kun Oscar. Osbar Banay ni siguro. And Clyde Bilando. Happy birthday sa inyo nga tatlo, Ma'am Carlita Banay. Okay? Mayo lang kay na-check ko sa piha ko nga account, so natamyaw ko gid sila. Thank you so much gid Sir George Pineda Gaspi, may hapon. Please greet belated happy birthday, 61st birthday sa akon papa dira sa Silaysa D sa barangay Gimbalaon, Subong. Nagapamati gid siya Subong. Ay Sir George, sa no ang birthday ni papa mo kahapon, galing kay tiwala man kita program kahapon, no, because it's Sunday, so Subong na lang. Belated happy birthday sa papa ni Sir George Pineda Gaspi dira sa barangay Gimbalaon. Happy happy birthday gid sa imo sir, good afternoon sa inyo tanan dira. Sino ngalan ni papa mo gani Sir George?

natamyaw kuman gali isang maayong hapon si Ma'am Christine De La Cruz ba si nagapamati yun siya subong sa It's Your Time to Shine program kay daw wala na siya nag-absent. Alas 2:34 ang aton oras mga ka-K-5. Sa mga followers ko once again nga nagapamati, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Magapamati lang ko kaina sang drama pinanidsang gugma. Kabudlay gid sa mamana no. Mo nagasulod sa pinsar ko kabudlay mamana ukon mga sawa nga gulpihanay. Inang wala ka pa bala maka-adjust sa pamilya sang lalaki or sang babayi no nga gulpi ka lang abi maupo didto bag-o mo lang sila makilala, hindi kaya kasaho magkaon mais, hambalon kaya nga ga-arte ka, sosyalan ka, kaya hindi kaya makasaho sa mais. Kabudlay-budlay. Ay, Ginoo ko. Siling ko ay way pagid, no? Way pagid na naka-adjust bala. Aside from that, no, inamay na mga gagmay lang ang mga bagay kung tani, galing kay ti ikon, hindi kaya tuod ka sa ho. Alang-alang naman, piliton mo, no. Pwede lang man nga makabakal tani, isudaan mo. Bugas mo kung hindi ka kasaho sa mais. Galing kay ti, inabalang mga masakit nga mga istorya, sugilanon, mabatian mo. Ti, siyempre, masiling ka nga, hindi na lang ko na yung magstay sa balay nyo ya, mapuli na lang kuya sa amon sa Bacolod. Kabudlay mga sawa, kabudlay mamana, nga wala sang trabaho, wala sang regular nga income. Especially sa bahin sang lalaki. No? Ang lalaki is financially unprepared. Hindi siya preparado mga sawa. No, di kun hindi ka preparado nga mga sawa, damo gid ka mo maagyan nga kabudlay sa pagpangabuhi, sakripisyo gid. Di makapadayon ka lang sa relationship mo or makapadayon ka lang sa inyo nga pag-updanay kun malampasan mo ni ang tanan-tanan nga pagdilaw, kinahanglan mo magpulaw aside sa, you know, pag-adjust sa kung ano nga trabaho lang ang available. Buti pulaw, kakapoy, kulang sa tulog, kulang sa kaon, bawa mo ginang maagyan mo ya. Basta financially unprepared ikaw sa pagpangasawa. Kung hindi mabakod ang inyong relationship, laban-laban ginayo sa bulagan. May babae nga hindi kasaho sang kapigaduhon. Ti mabulagi na iya sa lalaki. May lalaki nga kung hindi magupod sa iyang pamilya ang babae, ti bulagan niya ang babae. Ay, Diyos mio. Duhang balon ko na lang kamo nga hindi kamo mamana. Hindi kamo mga sawa. Galing kay hindi man pwede nga samta naga lakat ang mga tinuig mga buhi kaya nga nagaisahanon bisan may ara sa aton nga nagakapaslawan sa pagigugma pero ako ya nagapati nga makita mo gidya ang matuod-tuod nga paghigugma kun kabalo ka lang maghulang. Kag isa pa, ara ang Diyos. Hindi na yan magpabaya. Wala sang pagdilaw nga hindi malampasan. Basta basta loyal ka lang sa Ginoo. Basta faithful ka lang sa Ginoo. No? Basta hindi lang third party ang problema. Basta wala lang sang ex nga mag-intra. Basta wala lang sang butigon sa relasyon. Basta wala lang sang maluib sa relasyon. Basta open ka mo. Open ang communication. Wala sang tago-tago. Basta hindi lang kita mangin unfair sa isa kag isa.

na Villaran Erbito. Good afternoon. Nagapamati lang kami diri sa Purok Masin, Barangay Dulao, Bagaw City. Upod ang KSS member, solid supporter. Gapangapin na kami diri DTX Coffee Mix, Ma'am Shine. Thank you, Ma'am Rowena Villaran Erbito. I love you guys. Salamat gid sa inyo pa dayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Spent in one love. Petsa 28 na kita sa bulan sang Setyembre. 28 buwas 29 tapos petsa 30. Tapos makuana no? Maarang ka na ang bulan sang Oktubre. Sa unang adlaw, sa bulan sang Oktubre, may ipatigayo na naman nga price adjustment sa presyo sang LPG. Kundi ang presyo sang gatong, ang presyo sang fuel, gina-implement ang price adjustments every Tuesday. Pero sa LPG, sa liquefied petroleum gas, every first day of the month, dira nag-aumpisa ang implementasyon sang price adjustments. Sang tinalikdan nga semana, ginmando na to ni Presidente Marcos nga kakason ang excise tax sa LPG. Pero kuan man lang gali, 3 pesos kada kilo lang man ang makakas no, sa presyo sang liquefied petroleum gas or LPG. May mga retailers nga nagsiling nga siling nila bisan kakasan pa na sang excise tax, masaka sa gihapon ang presyo sang LPG sa bulan sang Oktubre. Kabalo ka mo kung pila ang saka suno sa mga retailers kay siling nila nagsaka kuno ang presyo sang LPG sa international market. So sa bulan sang Oktubre, diri sa aton sa Pilipinas, posible nga madugangan sang na 10-15 pesos kada kilo ang presyo sang LPG. My God. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through. Basi kun magsigi-sigi inisaka tubtub sa bulan sang Disyembre, tikon mag 10 butang taabi pulo ka pesos kada kilo ang idugang sa presyo sang LPG sa bulan sang Oktubre. Ang 11 kilogram nga tangke sang LPG nga ginagamit naton sa pagluto sa balay, pila na. Madalagan, makuan siya madugangan sobra 100 pesos, mga 110 kada tangke sa 11 kilogram.

Good afternoon, Miss Shine. Salamat sa wakas na basahan mo gid ang akon nga greetings. Salamat kay Sir Bong Lumaino, always ano ni siya. Please i-greet kami sa Puro Kalubihan Vista Alegre. Mga avid fans mo kami since Radyo Bandera pa. Radyo Bandera noon, K5 ngayon. Every day kami nagapamati, it's your time to shine. Pinalid sang gugma, salamat. Thank you sa mga KSS members and officers dera sa Puro Kalubihan Vista Alegre. Salamat sa kay Ma'am Maria Ilnora Murtilia Shasat. Thank you gid ma'am. Murtilias gali, no? Thank you gid Ma'am Maria Ilnora. Thank you gid sa inyo. Busan ko da yo. Sano pa ko da makabisita sa inyo man? 2:46 PM mga aton oras, mga ka-K5.

Mga ka-K5, antes pa man magtubo ang cancer sa atay, proteksyon ninyo na nga daan ang inyong atay. Proteksyon ninyo na nga daan ang inyong kaugalingon batok sa cancer. Sa masami, nag-develop ang liver cancer. Hindi sa atay nag-umpisa ang cancer. Pwede nga mag-umpisa sa colon, sa baga, sa suso, tapos madalahig na lang ang atay. Amo na ang nagakatabo most of the time. So hindi nyo napaghulata, ha? So, kaya magtubo ang cancer cells kag magdamo sa lawas ninyo antes kamo magtumaro sa mga suplemento sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang Clinica D3 Bio, ang Mighty C Capsule, ang BTX 500 Capsule, manggaranon ina sa antioxidants. Makapugong ina sa pagtubo sa cancer cells sa bisan diin nga parte sa aton nga lawas. So kinahanglan tumaron ninyo ina adlaw-adlaw. Thank you sa kay Ma'am Mirna Hambre-Hambre. Nag-monitor sa It's Your Time to Shine program always. Thank you kay Ma'am Jingle Ticar, Jasmine, Jeanette Roseni, Mangaw, Elizabeth Sancho, Ma'am MK Tabukon, and kagawad Rodney Tibos. Ang uning mga katropa, gali ni Ma'am Mirna, hambre-hambre. Thank you gid sa aton nga mga KSS listeners, mga solid listeners gid sa K5 News FM dira sa Southern Negros.

0: nagapamati man sa K5 News FM. Dara sa may Bangga Tutong 4 sa Purok Elmo Street sa Barangay Felisa. Ay wow! Arada sila sa Yolanda Houses. Salamat gid sa inyo. Maying hapon sa kay Ma'am Orlinda Narana. Good afternoon sa kay Ma'am Ruena Laranyo, Ma'am Ruela Dayon, Stanley Naranhan, and to all the members of Army family. Salamat gid sa mga nagapamati sa Tutong 4 once again. Mayong hapon gid sa inyo sa mga taga Barangay Felisa, kabalo gid kuya. Nakadamo sa mga nagapamati dara sa Barangay Felisa. Last 2:50 ang aton oras mga ka-K5. Let's have our kapalaran for the day. Today is Monday, September 28, 2026. Kapalaran sang mga Libra. Kapalaran sang aton nga mga utod ng ilang zodiac sign is Libra. Ati ko ng inyong birthday is risa amo ni nga petsa ha. September 24 to October 23. Ari ang imong kapalaran, ang imong zodiac sign is Libra. Sa mga ginahimo mo subong, basta honest ka lang, ipadayon mo gid na. Sana no pa nang ginahimo mo, basta honest ka lang sa imong trabaho. Mangin madinalag-on ikaw, siling ni Bolang Kristal. Scorpio, October 24 to November 22, hindi ka maghuya-huya nga mamangkot kung may mga bagay ikaw nga wala mahibaluan or kung may mga questions ka basta para lang sa trabaho para mas mapanami mo ang imong performance. Hindi ka maguya-uya, pamangkod ka. Sagittarius, November 23 to December 21, mas manami kuno nga kung may nahimo ikaw nga kasalanan ako on mo siya. Mangin maisog sa pag-ako. Sa ginhimo mo nga kasalanan, Capricorn, December 22 to January 19. Isa na fail ikaw sa exam. Hindi ba dapat nga madulaan ka sang pag-asa? Take ka lang liwat kay makapasar ka gina. Aquarius, January 20 to February 18. Kung may mga dapat ikaw isugid sa imong ginikanan, hindi maguya-huya. Isugid, mas maayo na nga honest ikaw sa imong mga ginikanan. Pisces, February 19 to March 1. Isa mo kaabyan ang mangayo sa imo sang advice. Bisan masakit ang imo ihambal sa iya, basta amo nang kamatuoran, isugid kagihambal sa iya. Aris, March 21 to April 19. Kung may problema sa relationship, kag hindi na masolusyonan or hindi maistoryahan, kag wala na sang pasensya, posible kuno nga makwan, mabulagay ka mga duha kung hindi nyo na maayos. Taurus, April 20 to May 20. Ang imong relatives ka, sin mo, friends mo, makabulig na sila para maayos or masolusyonan ang imong problema. Ang kinahanglan lang is magpamati ka kagsundon mo ang ilang gina-advise. Gemini, May 21 to June 21. It floats back to you. Sino ang Gemini da nga gaaway-away kamo kuno sang imo nga partner or sa imo nga karelasyon. Malainay gid kamo kuno sang buod bangod sa pagpangimo. Hindi ka na kuno magpakatig-ao. Cancer, June 22 to July 22. Hindi madulaan sang pag-asa. Kung subong wala ka sang trabaho, ipadayon lang ang pagpangita kay makakita kagid. Leo, July 23 to August 22. Wala sang dapat nga ikaduha-duha. Hindi ka na magduha-duha kuno sa tao nga ginapalangga mo. kay honest siya sa imo. Virgo, Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Hindi mo pag-ipilit ang imo kaugalingon. Kung may mga pagduda ikaw. Hindi mo pag-ipilit ang imo kaugalingon sa isa ka tawo or sa isa ka buluhanton. Kung daw medyo alanganin ka, kay posible nga mapahamak ikaw. So mag-relax ka anay. Las 2:55 ang aton oras, mga ka-K5. Salamat, gid, sa tanan-tanan nga nag-upod sa program It's Our Time to Shine. Kita ay kita buwas for another edition sa It's Your Time to Shine program day sa K5 News FM. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balida sa serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matinong nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tinong atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: Dugang pa, Doc, ng mga benefit, no?
3: Added benefit sa mga palainom DTX 500. Ano ang manging resulta para sa ila, Sir GP?
2: Isa na diri ang pag-prevent sa irritable bowel syndrome o kung spastic colon.
3: Gakuto,
2: irritable colon, oo. Mucus colitis, spastic colitis. May mataas nga correlation ang oxidative stress or large accumulations ng free radicals sa digestive tract tissues. Kampiyon ang prevensyon sa problema sa intestine, ang pagtumaras ng DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Because ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, may mataas nga antioxidant pangontra sa oxidation nga nagaguba sa cells including that of the intestine.
3: Mabalaan mo lang na may IBS ka kay imo dyan, bloated, gakutoy na Sir GP, tapos sige ka utot-utot, tapos sa imo pupo, basa, no? Gin daw ginakonstipate man ka, tapos ginakapoy ka, budlayan ka tulog. Tikon amon ni Tomas mo, sige-sige hagin ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Doc Sam.
4: Hindi lamang IBS ang sarang mabuligan ni DTX sa 500 kag Mighty C or Pure C, no? Ini man ang makabulig sa madamo pa nga mga problema sa digestive tract. Bisan pa gani Sir GP ang prevention sang appendicitis, no? Mabuligan niya, no? Kaya ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kampiyon ining anti-inflammatory combination, no? Agud nga malikawan naton ang paghubag sa aton nga appendix.
3: Te, saan o pa ka mainom DTX 500 kag Mighty C? In fact, Doc Sam, tanan nga organs mo protektado na ya. Kung naka-DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw. Bisan pa ang problema sa atay mo, may fatty liver ka da. Kay plainom ka, may alcoholic fatty liver disease ka. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw, ginadetoxify niya ang imo nga liver cells. Agud makarecover ini tungod sa ano, abusar mo sa regular nga pag-inom sang whiskey or beer. Di, kung di paginaya malikawan, kinanglan masuplemento gid ka.
1: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikas. Epektibo. DTX 500.
3: Sir Boy?
5: Ma DTX 500 kid. Because it doesn't stop there. DTX 500 kag Mighty C protection covers the whole abdominal organ or your digestive organs, your spleen, which your body defense headquarters na sa aton dyan, ha? Ang target sang inflammatory substance, di, ang antioxidant, gapanaog sang inflammatory rate. Ano pang pinakanaming antioxidant? DTX 500, no? So, and also your bile and your pancreas, which also assist your digestion, prone man sa inflammation. Gani, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C on a regular basis could help you address inflammation caused by excessive amount of free radicals tugas ang oxidative stress.
2: Gusto. Ang imo anal sphincter nga mo ang nagakontrol sang release sang stool, no? Ang ginaproteksyonan man sang DTX 500 kag Mighty C nila sa imo nga mga tinai, ha?
3: Para layo ka sa almuranas.
2: Gusto ang masami nga constipation, especially kung may edad ka na, nagakos inisang paghuyang sang sininga sphincter. Kag ini ang nagalik ang stool. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MyTC ang nagapabakod sang muscle tone sang imong sphincter.
3: Sa may mga almoranas da, damuan ninyo ang kuan DTX 500 kag MyTC tested and proven gina. Either internal or external hemorrhoids na siya. Tanan nga mga tao ang may hemorrhoids halin pagbata sa aton. Ang pag-inflame sini o paghubag sang hemorrhoids bangod sang strenuous o bowel movement. Dugay-dugay bla popo, dugay-dugay popo. Te ang gapalala sang almoranas dira nagasugod ang gitawag painful nga problema. Di importante gid nga may DTX 500 ka para bakod ang mga kaugatan, may MyTC ka para bakod imong mga ugat. Hindi maglala kung may almoranas ka. Tinluan pa imong atay, proteksyonan ang imong tinay halin sa IBS, hindi kaya magka-gallstone, malikawan ang pancreatitis, kagdamo pa sang benepisyo kung ikaw gainom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC.
2: See?
1: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay,
1: DTX 500.
6: Masaligan,
1: epektibo,
6: DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Number 1 hit music station, 101.5 K5 News.

0: This song is brought to you by DTX 500.
1: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo. Mag DTX 500 ka.
2: K5. News FM.

Hey, music lovers, good afternoon. AJ Jack here on your radio. This is K5 Music Fan Follow Fans. We got 218. Magandang hapon. Mga K5 para hutan ng Monday. How are you doing, Fox? Hope you guys are doing great today. Kahit medyo umulan ho ngayon ang naging araw natin ng Lunes. O, iwas ho kayo ha. Huwag ho kayo magpapaulan. Sa araw na ito, baka magkakasakit ho kayo tulad ko. Buti na lang ay always ho akong may sapat na suplemento ang ating D3 Bio, MyDC at ang ating DTX 500. Tuloy pa rin sa trabaho. Yan.

0: Thank you, DJ.
1: News FM.
2: News FM.
1: 101.5 News FM.
3: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, kaya ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa ako tutunan.
3: Salamat
4: sa
3: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa CJ, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminsan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
11: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bakterya. Real infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
12: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
13: Amo ito ginarekomendar ko sa mga iba niya mga pasyente nga gimpanglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle-aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony, agad. Pero kami, nag-explain ako sa pasyente nga isa, nagsalut sa iya, kaya ang badya doon, oo, amo nang ako niya gina-take Dr. Pinoy Squalene Capsule and nag-bully sa akon kag nagnami ang akon niya pamatsyagan on that.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Squalene Capsule. Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagat-sagat pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Let's go.
0: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy. Charmy. Let's go with the flow.

Oh yes, ano mga pinakamagandang gawin ho natin kapag ay ganito klaseng weather? Lalo ho ay lalo na kapag kayo nag-iisa wala mo kayo sa bahay or kung kayo ay walang trabaho ngayon o talagang sir, yung mga certified tambay. Minsan ay medyo nagiging yung utak ko natin na medyo anyways parang preoccupied na rin. Anyways, we got 342. O, ingat ho tayo ha, mga ka-K5. Sa kalsada ho, or kung ano man ho ang pinagkakabalan ho ninyo sa araw to sa araw ho ng Monday. Yan lang masasabi ko. Alas 3:42 na ho ng hapon at ako ay magpapaalam na ho nga pansamantala. Maraming salamat sa pagtutukor ninyo. Kita ko tayo bukas. Adios.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, to Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mali si J. Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bakterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
8: Kulang ka mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
9: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Gina pasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikulan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Reyes! Reyes! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati, suguran natong sumong sa pagsipan-sipan ang bagong kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Kayo gitmakuhaan sa leksyon nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kwartahon tani ah!

0: Kita bi pag snacks na
1: Bet, kagwapa gid kay Monica, no?
2: Pa-adapt na lang po
1: ba? Lain man gid ako nun bata ka sa big time kay ang panit mo to gagatas-gatas gid yung balahaw. Dasan ka namin, pasang iya mga bayo. Pero may kagang iya mga bags, mga sapatos.
3: Sige lang po lang. Kay makagraduate ta, kag makaobra, makabakal man ta sina.
1: Ay, nako. Paano? Tanawa bala.
2: Sige na, bye guys.
1: Ay, tanawa bala ang pakaisa ko, day. Years, nagigya pila ka years na nga nakagraduate. Wala gigya kung obras sa subong. Kiman nga ah, kalabanan nga mga companies daan, gapangita, gigya sang at least 2 years kung nga working experience. Hindi nga da.
3: Grabe pa.
1: Pot ah. Ay, arat na siya. Gapakado na dirisa din si Monica.
3: Gani.
2: Hello, classmates.
1: Hi, Miss. Hello. Ay, kwan, nang...
3: Ay, hello, Monica.
1: Pulupong ko, ah.
3: Ay, ayun, kapulupong ko lang kami di, ah. Vacant, tabi mo.
2: Kwa, ito pala sa atubang sa university. May bago ito nga open nga cafe and restaurant.
3: Nge! Wala kami di, budget, ya. Pampliti lang niyang kwarta namun, ya.
1: Ako na mo man.
2: It's my shout. Dali na ka mo, ah.
3: Oo,
2: gani. Isa pa ka pamangkot, ha? Nagid ko, ya.
1: Aya, sorry. Sige na, Beatrice. Go na ta. Kaya ba si mag-change mo bilang my name, Monica?
2: Sige, okay. Let's go na.
1: Ay, thank you, Diane.

0: tay. Nakapadala ka na sa allowance ni itay mo, ne?
1: Ay, oo. Gin, padala ko lang sa tricycle ka nagabiyahe pa badwa. Ay, nisto malahaw. Ay, para hindi na ako magplete pa.
0: Ay, tani, maghahapot pa ako sa graduation ni itay mo, ne ba? Gusto ko kita makita siya kasuksok sang toga kagagawiyat sa iya
1: Pinay,
0: luma.
1: Ay, Diyos ko, pakabakod lang bala kang saling sa ginoo. Kay matuman din inatnay. Si kanyat na bala si inday mo din sa iya kurso nga tourism. Ay, wala lang na lugay ah. Ay, subong pangakadasig lang katama sa binulad. Ay, sus ah. Dugi na unos lang ng mga inatlaw ya.
0: Taga, pakabakod ginakot ay. Ugali ko guys, ginakaboy naman ako sa ginabadyag ko. Kagalahin lahis o pabadyag ko. Labi na kikul ay init ang tibo. Dumahunos ang pag-inhawa ko. Nay?
1: Nay?
0: Malabi si Inday Muning. Pababasi ko na wala siyang lasi. Inablang halitihaw. Upuli pa siya. Ay, idlaw na po si iya. Isigali o lamang silpons ang makaisang iya para makabitsukol man ta sa iya. Ay, basi isinako ma
1: Ay, sus, ahara ka na naman. Hindi pala mag-abusin, nanay. Positibo lang pala, perme. Eh, mga patay-patay man yung ikuya mo. Kalma pala. Kalma kay masaka pa kita sa stage. Ha?

Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: K5. News FM.

0: Namit day, no?
1: Ang makaisa ko sa uman, nagachat. Ma-video ko lang kung sinanay sa akon.
0: Pariyota, tulok-tulok ako ng blapirmi. Dahil ko kamahal, balutoy. Ay,
2: Moni, may nag-message sa imo.
1: Aha, oo. Si Daddy gina-check niya lang kung okay lang ako.
2: Wow!
0: Look ka na, may Daddy, ano?
2: Gani.
0: Only child ka lang niya?
1: Yes, oo. Only child lang, Ged. Amo na nga, very spoiled gid ako ni Mommy kag ni Daddy
2: Ay, wow!
0: Diri mo lang ka mo sa city, no?
1: No. Out of town ako Pero... Ginkuhaan ko nila ni Mommy kag ni Daddy isang condo unit.
0: Ay, wow!
1: Alam na sa tabok sa university, tao. Walking distance lang.
0: Ay, hello! Ay, hello.
2: Ti, ikaw lang isa sa condo mo?
1: No. Ay, mayaya ako eh.
0: Ay, wow!
1: Ino naman. Budlayan ako mag-iyo nga wala sang suguon permi. Dason, kapamassage ko doon every night para hamok ako natulog.
0: Ay, wow! Alam mo, ginabalagi noon. Doon ko man ba lang? Mabigid niya tulog kung ginamasahe ka daan.
1: Gani? So, massage yourself na lang, anay eh. Kung hindi mo pa afford.
2: Gani? Gani man. by the way, Gali, Mon, may business ka mo sa inyong lugar?
1: Yes, we do. We have restaurants, may gas station man kami.
0: Hello?
1: And we also have a farm.
0: Hello?
1: This one, not only that, may resort man kami.
0: Oh my gosh! Hello, big time. Get you gali. Tigjalog lao, gali family niya pa.
1: Yes.
0: Grabe.
1: Kag, you know, pag gusto, gid ko ya. Kay kung may ara ko gusto, nga hindi mahatag, mauyan ko ginaya din si Daddy.
0: Maldita! Magaling yan, Daddy! May karapatan man na yan.
1: Well, kasarang magkukag-angayan, manggid ko magminaldita kay may ibuga. Di ba lang?
2: Yes, yes, correct.
1: Anyways, mauna ako sa inyo, ha? Ay, naginutan ko di eh. And also, paid naman ang food and drinks nyo. Bye!
0: At sige, sige.
1: Sige. Bye,
2: bye, bye,
1: bye,
2: girls!
1: Thank you, sa pamahal.
0: Thank you. Hello!
2: Grabe, day, no? Katibuinas, kadya kay Monica, ya?
0: Ay.
2: Bugtong lang. Dason, very well off pa ang family niya. Oh,
0: gani,
2: my God.
0: Manday, nga nga lang taniin, no? Kay ti pigado, taya mong. Pigado pa ta sa ilaga.
2: Pero sige lang, taya. Importante buhi, day, kag nagatinguha.
0: Ako, ya, gusto ko dyan magmanggarano niya, daya. Gusto ko dyan matilawan kung paano mga buhi ang mga manggarano ng mga bata, bala? Paris kay, kay Monica. Gusto ko ginatanan my experience, daya. Punggol yan, gusto ko ginayan.

0: Kas Amonica, kaina pa balang hulat ni nanay mo sang tawag mo.
1: Ay, kaina pa balang hulat, kuya. May lubrakon pa ko bala.
2: Kas, pasensyagid ka sa. Balang nga may klase ko po. Pasensyagid. Ay, hindi ka magbala, hindi ka magkabala ka, Kas, kay... Kung mabaklan ko na sa cellphone sila ni nanay, hindi naman kami magsinabad sa imo, ah.
1: Ay, salamat, ino. Eh, kikagay layo pala.

0: Daddy, I need extra money.
1: Extra money? For what?
0: Baklan ko sa cellphone sila ni Nanay sa uma. Kay nagahulam lang ko sa pakaisa ko cellphone. Kag kasuya ay kami nga daan sa kasin ko.
1: Oh, okay. Pero ano ang kabaylo sila?
0: Kwan, di mano ko be?
1: May gusto ako ipabuhat sa imo. Isa ini sa mga ginapantasya ko sang una.
0: Ano ina, Daddy?

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max Epecti. Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas ka ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
2: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
3: Makakal sa malapit na butika.
4: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
5: Nestor, ang sinaing.
6: Luto na.
5: Ang labahan.
6: Nakasampay na.
5: Ang uniform ko.
6: Naplanta na.
7: Ganito ako.
8: Tigasi.
7: Tigalapa.
8: Tigasay.
7: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
7: Dahil kasangga ko.
8: Ang extend.
7: Supplement for men.
8: Lourdes.
7: Tapos ka ng maligo.
5: Yes, darling. Come to mama.
8: Extend food supplement for men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula ngagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

Ano pa ginayahan ng matabo sa kay ngayon ng yato? Mga abyan, sunag niyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat na kasumpun sa atong drama sa kahanginan. Medyo gitmakuhan sa pagturunan yung ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, kwartahon taniya! Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects, Milipin Plotenia, kag ini ang inyo alagad, EJ Liva.

0: talaga ginapabati sa inyo song. K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.
1: K5 News FM.

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Oras ng K5 News FM, alas 4:31 na sa hapon.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
8: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: El Castigador.
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador.
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador.
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
10: El Castigador.
8: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? At sa BNT8, kita karon sa bulan naman sa Setyembre, sining tuig 2026. Magkapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5. Sa ato sing palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga ipangbayaan. Welcome na welcome na mga suki na ton nga mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radyo Mascovados Sweat FM sa may CPSU. And ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa siyudad sa Bacolod. And still, the official number one radio station sa probinsya sa Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, K5 News FM Bacolod 101.5. Bisan anunyo katiko, nagapabilin sa gihapon sa dughan, sang Bacolod noon ng K5 News FM. Una kong kisa mo, bisan mo di ka padihot, magapanimaho ginadyapon. Nadala mga bagay nga, hindi na madala dapat. Pero tinagagwa Japon, bisan libuton mi sa siyudad sa Bacolod. Ang K5, yadra sa Milibertad o public market. Libutan yung dabla mga K5. Kinagaungot na tanan sa K5 News FM. Salamat sa mga suporta na suporta nyo mga K5. Kay kami Japon ang inyong siningad ara sa inyong siningad dughan. Kamong rason kung nga ari kami di. Mga Pico na iblas ang DTX Coffee Mix. Kay si Kaki5 Rimwell, the Master Pogi Alcantara, ang nagatimpla na sa DTX Coffee Mix. And of course, ginopdan mo na ko ni Kaki5 Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4, ang Butchog Ucho! Nagapamati ng security guard dara mismo sa Bahia Barangay Singkang Airport. Nya sir, nagapamati ko si Aying. Nya sir, nagapamati ko sa programa mo kun hapon. Nya nanamian ko sang Loyloy 4 kag Butchog 8. Nya tutuod sir, amo na si Adrian. Di silingkot imamangkuton ko lang si Ikwan. Ako naman yung si Kubos Ngalagad, si Kaki5.
1: El Castigador.
0: Sa ato si mga suki nga tag palamali, i-check na nga daan si Kaki5 Shine Lacson para malawig-lawig ang amon nga diskusyon. Kaya grabe yung monitor ko kay nasa ika-30 ng kadlaw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ginistoryahan, puwerte ng mga armas lutang. Kamakon mo may ara sang 22 ka mga armas lutang si Vice President Sara Duterte, under naman siya sining lisensya o kung pangalan, while 29, no? Ang ara naman siya sining banang si Attorney Carpio. Tapos na namian ko kay may ari pa sigli nga Class A light weapons. Puwerte, no? Ako bala tutuodoy kay armas. Armas makabuhay ling ako na. Di kaya gusto sang armas makamatay. Armas makabuhay. Diskusyonan ta na karoon mga kaki-5. Nga apoy di bala si Vice President Sara Duterte magkahupot sa amuning klase kadamuon ng mga armas lutang. Yato nagkaroon ni digaan diskusyon sa itong pagpangalagad. Puro siling ko anay. Parisi nyo ang pagpamati nyo sa El Castigador sang DTX Coffee Mix. Isamtang nagahigop-higop ka sang mainit nga kape. Nga nagahatag ya kayuhan sa lawas mo. Maka, nagapamati ka pa ya samon. Para mapunan ka sang ihibalo karon o kung sini nga hapon. I-check ko na si K5 Shine Lacson. Hibalo on tabi. Ang dalag ko nga mabalita gi ka naman sa atong sing news center connection kay K5 Shine, please stand by.
1: News FM Live Report.
0: Kaki 5 Shine, ibalita mo!
2: Sa Rods, kadali lang din ha. Before ang impeachment trial, may kwan ko dari. Bago ko lang gid na basahan, no? Bago lang gid nagsulod, ang resulta sang investigasyon sang Marina ni kag Philippine Coast Guard sa nasunog to bala nga barko?
0: Oh, sa Palawan. Sa, oo, sa Kuron. Yes, oo.
2: Palawan.
0: Oo.
2: Last September 9, ting napatay the race, 77 ka pasahero, pero may walo pagidya nga wala nakita hasta subong. 43 lang ang nakasalbar. Now, ang resulta sang ilang investigation, kung ano gid ba na ang gintunaan sang pagkasunog sang barko, ang siling sa mga otoridad, there was a flammable cargo.
0: Uy.
2: Na ara sa barko.
0: Ano ina ang inflammable nga cargo?
2: It was not specifically mentioned ha by Marina Region 4 Regional Director Maximo Banyares Jr. Pero ang siling niya, ina ba lang dapat ining mga flammable cargo ginbutang niya sa isa ka lugar gidya bala nga hindi malapit sa mga pasahero.
0: Chakto na.
2: I don't know, Sir Rod. Ina ba lang nagakatabo? Ako niya, kuha na niya ako na ni pagtanaw. Basi bala kon atong ginasiling nila nga flammable cargo nagkalayo is because basi may nagpanigarilyo o may nag doon mo na bla si Rods. Kaya ang hambal sang marina dapat ini nga mga flammable cargo ginabutang giniya sa isa ka specific place. No, hindi ibiya lapit sa kwan.
0: Para may chindihan sa aton nga mga suki nga tagpalamati kay Kipab Shine, when you say flammable, ining mga bagay lang nga makakos ang fire. Oo. Aside sa tao ha, nga mainit ang ulo. Unakatulon ko hamlok.
2: Pero kay ti sunog na bala. Sunog na ini nga mga bagay naging karga sa barko. So wala na nila ma-mention diri sa source ko.
0: Tagaan ta sila example kay Kipab Shine sa mga flammable materials. In, siyempre, normal na yung mga fuels na gasolina, krudo, gas, pinta. Oh, pinta kay Kipab Shine. Ining ginakuan, kukubla nung tawag na gani. Acetone. Oo, flammable mo na siya. Kag battery kay Kipab Shine. Power banks. Oh, madumduman mo sa aeroplano. Bang ginabawal, gani na mag... butang ka sa imo nga mga power bank sa imo sining check-in baggage. Ginabutang mo na ganis hand carry mo kay parati sapos mo lang kita. Oh, daw mo na mga bagay, mga some of the examples sang ginatawag naton nga madasig makakos sang fire kay Kipab Shine. So wala pa ya matumod sang Coast Guard kasang Marina kun ano na siya. Kay may ginahuring-huring kibasi kuno kun e-bike. Hindi man.
2: Basi battery sang tang e-bike kung mag-batteries ang salakyan.
0: Oh.
2: Pero magsiling sila flammable cargo, kag magsiling sila nga damo, kaga nga mga flammable cargo, but silingon, hindi lang isa.
0: Correct.
2: Hindi lang isa ka hindi lang isa ka, damo eh. Basi lain-lain bala si Rods.
0: Kag dapat fireproof so, na yung iya nga naka-box bala, nakapain, no? Hindi upod sa mga ulunan da, mga foam da, nga dasig madakop sang kalayo, nang daw mga lata man ablang abisan masunog kasi hindi siya magdasig-dasig laptang kalayo kay Kipab Shine.
2: Amo to ang gin-mention sang marina nga dapat ini sila nga mga karga or ini sila nga mga bagay nga ginakarga sa barko. Dapat ginabutang ni sila sa isa ka lugar nga malayo sa pasahero. Oh, buot silingon kay lapit siya sa pasahero basi may nagpanigarilyo bala si Rods.
0: Possibly. Hindi ni allowed. Bawal ang smoking sa maglayag, mag-voyage, maglakat ng ang barko. Ginabawal, giniya kay Kipab Shine, ang panigarilyo. Bisan vape, gani bawal na kay gina-avoid ang kalayo mo kay tilain naman niyang dalagan. Kada, huwag katuyas ang fire truck na yung nga makaresponde. Alangan ka naman, huwag fire truck na yung 911. Diba? So, kalaw ay...
2: Hindi ko gani, si Rosma. Oh? Paano siya naghambal? Paano naghambal ang marina nga dapat ibutang siya sa iban nga lugar, sa isa ka lugar nga malayo sa pasahero? Anong kuan man? Paano kung nagkalayo to siya? Pwede man gaya.
0: Ang akong gina paminsar kay Gita Shaila Muni. Hindi ko yung gusto nga mag-contradict sa investigation sa marina kag Coast Guard. May mga designated area o kon ahamtangan na daya kabalunan ng barko. O galing ba si ginasubitsahan ko blay nang wala ginantisipar nga nagsiga amo tong nagsiga? Oh, di ba? May mga bagay gusto ang way mo gan, hindi mo mabalaan mo oi. Amo ka ni gali, abi ko amo ka na. Bemo mo na stawo mo. Di ba? Malay mo. Malay mo niyo, why niya galupok ang ako niya, kwan niya, ang ako niya nga ginabitbit, okay pa niya. Bakod niya, gulpiada lang sumigabong, glik, kagamuti ang gintunaan sa kalayo.
2: Mm-hmm. Pero Sir Rod, sa kuya, pangitaon ko giniya kung anong ginasiling nilang flammable cargo. Uh-huh. Because it should be specifically mentioned, para nga makwanta bala.
0: Guwapo, ganing ilang nga statements specifically mentioned, but in a generic form.
2: Oo, generic eh. Flammable
0: cargo. Wala pa nilang specify. Dapat materials,
2: ano
0: no?
2: Ano na gani si Rhodes ang ginagamit na sa, aside from LPG, ito gagmay na lang ang mga can?
0: Butane?
2: Butane?
0: Oo, muna.
2: Pwede
0: na karga? Amo na gani, pwede niya karga, pero dapat may designated area na kay delikado na yan mo.
2: Amo nang siling sa marina nga na wala niyo maplastar sa maayo. Uh-huh. Pero dumi sa labton diri ang kapitan sa barko. Do pasakaan ni siya sang gaso si Rods.
0: Uy.
2: Juan, nakakita pa kay ina kay Congressman Abante nga natulog.
0: Oo, hambal ni Chess Escudero, gakadlaw ko gani. Actually, ginhungod ya to kay naluoy sa kay Panelo kay si Panelo sang una natulugan man mo. Yan bali panilo, yan di aga pangamuyo ko. Ti si Abante, pastor ni, nangamuyo na sa ako. Grabe nga pagpangamuyo ni Representative Abante. Oh. Ari, kita ako sa picture. Oh. Gin, ano, sa ginpukaw lang, sige pa pukaw sa ni Chess Escudero.
2: Actually, doon nakahatag ni Kuan Kainaw, kalingawan sa makadali. sa masyado kaseryoso.
0: Ahaya to yun, naguro si Congressman Abante. Diba si Kaboring, Boring, Black and Kipem Shine, sang ilang nga diskusyon, basi na, tatamaan siya kakapoy, kembal ni Cheese. Niya, tamaan ka kakapoy, pwede ka kapoy-way, basta hindi ka lang diya magtulog sa likod sa witness tao. Hindi ka lawan.
2: Hindi ka kitaon.
0: Kitaon sa?
2: Every time, focus ang kamera ya sa witness. Si ate, siyempre, makita gid diya sa publiko. Nga nagkatulog ang aton nga kongresista.
0: Ahay.
2: Amo na ba lang sa odds, no? Although naka-insindi kita, kating tao.
0: Kapoy, oo.
2: Idad na nga dahil sa Congressman Abante. Tapos nagliligad pa nga ilang ilaw, they were very busy. Kay ti, may kwan mo, may mga hearings, budget hearings, kakabalo kita aton nga mga kongresista, masako man. Pero, ang ginsabat niya kay ina, nakatulog siya kuno, kay ka-boring sa... Kaboring kuno sang kwan sang impeachment trial si kwan si Congress Human Luistro hindi pensahan basta si nagapangamuyo na siya your honor ginapa.
0: Pero guwapo sabat ni Escudero? Hindi. Ah, sabat ni Escudero? I doubt it.
2: Pero isa to sa mga naghatag kay ina man sang you know kalingawan sa kwan sa impeachment trial nga nakayuhom ka nakakadlaw ang iban sa makadali. Sir Rods, grabe galing armas sa mga Duterte. Ini mag-asawa gid the Vice President Sara Duterte and Attorney Manasseh Scarpio.
0: Tikay nga so, mga guns enthusiast ini sila kag Kipeb Shine. Halimpiya sang gamay si Vice President Sara ya ginatuduan na siya ni papa niya mag shoot mo.
2: Aha. Galing kay ang pamangkot bala si Rods na. Amoning pamangkot sang iban man nga mga senator judges nga siling nila ano ang connection sang pagpresentar ninyo sang mga armas or pagpresentar ninyo sa testigo sa mga armas para sa mga armas ni VP Sara sa ginaimbestigahan ta sa subong ill-gotten wealth sang DC presidente Abe.
0: Okay, ang balgan sa depensa nga daw ay naman ni Biring yung kinanglan pa niya i-presentar do gusto lang ipagwaon sa prosecution nga amo niya klase tao mag-asawa ho?
2: Or si Rods, gusto nila ipakita nga mahal-mahal ang mga armas. IBC presidente ka ang armas mo 7 million ang bili.
0: Ti amo tong ginhambal ni nami man tong hambal ni Senate President Sherwin Gatchalian. Nya ti sa diin mo ni na acquired ining presyo. Ti hambal ni Major sang sino tong Major to? Siling niya. Oo. Linya ti amo nang ginagpa-survey kami sa market price amo na. Linya ti way mo magbalaan kung saan na gani ginubra. Malay mo mga daan na nga mga armas sa pong presyo, butangan nyo yung presyo. Kaya ang nagbutang to presyo kay K-5 Shine, hindi ang BC presidente, hindi ang kampo ni Duterte, ang mga pulis mismo, nga tiyan mo na ila trabaho sa pag-check sa mga armas tutang, sila yung nagbutang sa presyo to. Meaning, hindi ito yung tsaktong presyo.
2: So, base kung lain ang presyo, base daan, no? Ang
0: oo. Kay, why could be idea ka K-5 Shine sa mga armas? Sa tutuod lang, I have no interest ganyan nga makapuses ang armas luthang o kung pusil. Na-mention ni Sherwin Gatchalian nga muna na, ang hambas ang pulis nga wala gali niya ginabutang magpa-record sa armas. Yan wala ginabutang gali kung saan umunigin bakal, no? Kag, sa sin, anong kwani? Kung baga daw model lang sang armas kag ano ni brand ang gimbutang gali iya kag K-5 Shine sa ano sa record section nila. Kuno kayon mo tong record section sang pulis, wala igali na ka-record da kun sa sang sanon na obra o sanon ni gin-release, wala gali isang amos na iya. Just like sa iban nga mga gadgets bala nga iniya model year 2021. Oh, sa salakyan B model year 2025. Sa armas, galiwaya muna.
2: Mm-hmm. Pero let's talk about this class A light weapon, Balacerods. Nga, ang siling sang witness, ang nagauyat lang sini ang mga miyembro sang Armed Forces of the Philippines, miyembro sang PNP, o kung miyembro sang iban pagid nga mga butang tabi ahensya sang gobyerno. Mm-hmm. Pero ang presidente ya, kagang iya nga bana may ara ining class A light weapon. Ano ning class A light weapon? Sili niya ang light weapon may automatic function na. Once na i-trigger mo, ang lupok kaya sina asod-asod.
0: Oh. May kumbaga may ara sa armas, may ara yung single shot, may semi automatic ang yang lupok ro tugtugtugtug do mo lang ay. Pero kung automatic, kung tututututututut doon si Adrian Blah, ang burot Blah, brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
2: Senador Dere, ang armas ha, ni isang mag-asawa, Vice President Sara Duterte and Manasi Scarpio, are fully automatic, may fully automatic functions.
0: Tiyan mo ng class A lightweight, light weapons, amo na siya, ang tatlok bilog.
2: Galing kiti amo na bala si Rods, no? Why ta kabalo kung sa saan uni nila ginbakal?
0: Oh.
2: But it is stated under the law, nga dapat under Republic Act number 1051 dapat ano lang eh, dapat ang mga members ng sang PNP
0: hindi pwede man kakipab siya ng civilian, pwede ya makapusas ang mga civilian sina as long as may ara sila ya sang lisensya nga mas taas sa basic nga license nila dai kaya mga class na kakipab siya ng mga licenses mo ang yes. Ang pagkuha sang may ara type 1 license, may type 1, may type 2, may type 3, type 4 kag type 5. Amo niya ang mga mag ay, sige, sa ano niya maghupot kala sa mga armas lutang kag kung gusto mo naman makakuha sang high caliber nga mga armas di kinanglan magkuha ang isang additional nga ano eh nga ano tawag ni kumbaga do restriction black give up shine restriction sa armas sa imo sini nga LTAF.
2: Amo na si Rods, ang ginmensyon, no? Bali, ang license to own nila is Type 5. Type 5 license to own and possess firearms
0: yes.
2: owner, si VP Sara. Kag si Manasi Scarpio. Mm. But, si Rods?
0: Yes.
2: Ara pa ko?
0: Ara ka pa. Tunto nga oras, si Kadasig.
2: Dari gali si Rods sa Pilipinas, kung mapal mo ni ang light weapons before 2013, kag may ara ka na sine, ginapahanugutan ka na lang mm-hmm. na makaangkon sine.
0: Ooh. Oo. Grabe, no?
2: Pero, after 2013, kung magbakal ka siguro, basi hindi na pwede.
0: Ate, oe, why na kay tapos na mo? Oh. Lay na lang armas, tanta. Ang armas, kuya, isang kasalan niya, pro, grabe ng barak yan. Ha?
2: Why na oras? Goodbye na lang.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ingat lang ulo ko permiso oras. Sabi na yan ni Kakipay ni Rimwell sang butong sang oras. Diba? Tiyago doon kita butong. Ayo, ginadala lang namon Kakipay Shiny. Basta tutuod lang. Actually, kung papakuton ta, bawal ba lang nga makapuses si Vice President Sara Duterte kag si Attorney Manasi Scarpio ang sabat, hindi. Kay tingin na single lisensya, type 5, meaning makapuses sila more than 15. Oh, kay hindi niya bawal. As long able sila, kaya nilang magbakal, oh, kag maghupot. Oh, tiyambal pa gani, isang iban ng mga senador, ang iban itong mga senador, katintiin ito kanya. Mga munda, mo kami armas. Mabalik ang aking palatuntunan nga El Castigador, mabuhay lang kami sa komersyal pagkatapos yung pipila ka mga importante ng mga pahanumdom.
1: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tayo, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500.
3: Dugang pa dok nga mga benefit, no?
4: Added benefit sa mga palainom DTX 500, ano ang mangin resulta para sa ila, Sir GP?
3: Isa na diri ang pagprevent sang irritable bowel syndrome o kung spastic colon. Irritable colon, oo. Mucus colitis, spastic colitis. May mataas nga correlation ang oxidative stress or large accumulations ng free radicals sa digestive tract tissues. Kampiyon ang prevensyon sa problema sa intestine, ang pagtumara sa DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Because ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, may mataas nga antioxidant pangontra sa oxidation nga nagaguba sa cells including that of the intestine.
4: Mabalaan mo lang na may IBS ka kay imo dyan, bloated, gakutoy na Sir GP, tapos sige ka utot-utot, tapos sa imo pupo basa, no? Kisa, gindaw, ginakonstipate man ka. Tapos, ginakapoy ka, budlayan ka, tulog. Di kung amun yung sintomas mo, sige-sige hagin ang pag-inom sa DTX 500 kag, Mighty C or Pure C, Dok Sam.
5: Hindi lamang IBS ang sarang mabuligan ni DTX sa 500 kag, Mighty C or Pure C. Iniman ang makabulig sa madamo pa nga mga problema sa digestive tract. Bisan pa gani, Sir GP, ang prevention sa appendicitis, no? Mabuligan niya, no? Kaya ang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kampiyon ining anti-inflammatory combination, no? Agud nga malikawan naton ang paghubag sa aton nga appendix.
4: Te, saan o pa ka mainom DTX 500 kag Mighty C? In fact, Dok Sam, tanan nga organs mo protektado na ya. Kung naka DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw, bisan pa ang problema sa atay mo, may fatty liver ka da, kay pala inom ka, may alcoholic fatty liver disease ka, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw, ginadetoxify niya ang imo nga liver cells. Agud, makarecover ini. Tungod sa ano, abusar mo sa regular nga pag-inom sa whiskey or beer. Mm-hmm. Di kung di paginaya malikawan, tinanglan masuplemento gid ka.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
6: Kaga kontrolar
1: sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
1: Asal rika.
6: Epic.
1: DTX 500.
4: Sir boy.
7: Ma DTX 500 kid. Because it doesn't stop there. DTX 500 kag Mighty C protection covers the whole abdominal organ or your digestive organs, your spleen, which your body defense headquarters na sa aton dyan, ha? Ang target sa inflammatory substance, di, ang antioxidant, gapanaog sa inflammatory rate. Ano pang pinakanaming antioxidant? DTX 500, no? So, and also your bile and your pancreas, which also assist your digestion, prone man sa inflammation. Gani, ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C on a regular basis could help you address inflammation caused by excessive amount of free radicals tugas ang oxidative stress.
3: Gusto. Ang imo anal sphincter nga mo ang naga-control sang release sang stool, no? Ang ginaproteksyonan man sang DTX 500 kag Mighty C nila sa imo nga mga
4: para,
3: tinaya.
4: Para layo ka sa almoranas.
3: Gusto ang masami nga constipation, especially kung may edad ka na, naga-cause ini sang paghuyang sang sininga sphincter. Kag ini ang nagalik ang stool. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang nagapabakod sang muscle tone sang imong sphincter.
4: Sa may mga almoranas da, damuan ninyo ang kuan DTX 500 kag Mighty C tested and proven gina. Either internal or external hemorrhoids na siya. Tanan nga mga tao ang may hemorrhoids halin pagkabata sa aton. Ang pag-inflame sini o paghubag sang hemorrhoids bangod sang strenuous or bowel movement. Dugay-dugay bla po. Dugay-dugay po po. Te, ang gapalala sang almoranas dira nagasugod ang gitawag painful nga problema. Te, importante gid nga may DTX 500 ka para bakod ang mga kaugatan. May Mighty C ka para bakod imong mga ugat. Hindi maglala kung may almoranas ka. Tinluan pa imong atay. Proteksyonan ang imong tinay halin sa IBS, hindi kaya magka-gallstone, malikawan ang pancreatitis, kagdamo pasang benepisyo kung ikaw gainom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
3: See?
4: Eh?
1: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
6: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tindo ang atay,
6: happy kanunay,
1: DTX 500.
6: Masaligan,
1: epektibo,
6: DTX 500.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: DTX 500.
1: Masami ka pala nagaugdas, kapoy sa trabaho,
6: kag stress adlaw-adlaw,
1: ini ang kabagdanan sa madasig na pagtimulan, kalaman ang abiyan.
6: Mag DTX 500 ka.
1: Kaysa DTX 500,
6: ang stress
1: malikawan,
6: pagkamurigon malimta.
1: DTX 500.
6: D3 Bio.
1: Yan ikaw ka pala sa fever hangover,
6: sa diin nga gapangluya imulawa,
1: tapos magtrangkaso,
6: mag D3 Bio ka.
1: Ang D3 Bio
6: uno sang MCTs
1: nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas.
6: Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas.
1: D3 Bio.
6: D3 Bio.
1: Diabetiko ka bala o may high blood?
6: Rason nga bigaw ang imo immune system.
1: Di magkabala ka.
6: Mag D3 Bio ka abyan.
1: Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio
6: sarang makaprotekta sa imo lawas
1: kontra mikrobyo.
6: Biskan bigaw ang imo immune system.
1: Mag D3 Bio ka na.
6: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisakit kaya katama. Di ang basin tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
10: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times a day. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. wala. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
14: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
15: Kung nagamana ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
16: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
22: Let's go. Go with the flow. With Charmy cottony napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
23: go with the flow.
22: Charmy cottony napkin for heavy flow.
23: Charmy.
24: Charmy. Let's go with the flow.

0: 101.5 K5 News.
1: Welcome back, mga KK5. Sa atosin ka pala at nuntunan, oras alas 5:09 na sa hapon. Ang oras ngayon, dulong mas kalawaan sa Mighty City Alkaline Base Vitamin C. Nagkababakod ka nagbabaptik sa atosin nga immune system. Every time kita nga magbugtaw, after ta magbugtaw, way patakpamahaw, ugalian nyo na nga mag-inom sa Power Trio. Ang Mighty C, amun yung nagkababakod sa atosin nga immune system. Ang Clinica D3 Bio, amun yung nagpatay sa mga kagaw-kagaw slawas ta. Ay may antiviral ni siya mo, may antifungal, antibacterial properties. Yan ang nagpanglimpyo naman para namiin mo siya poops, pasensya sa nagpamahaw, ang Clinica GTX 500. After mo na magka-K5, inom sa nga mainit nga tubig, butangan mo siyempre isa ka sachet sa Clinica GTX Coffee Mix para sampat kagkampyo ng aga mo. Naming mudo mo, kag naming yumyuho mo eh. Magtrabaho ka before ka magkagto sa opisina, amo nang ugali ang himua para at least nangin na positibo ka sa gihapon. In spite sa mga stress mo na, in spite sa mga problema, panimalay kag sa trabaho, makuha mo pa gihapon nga mag-smile ka magkayuhum-yuhum. Di ba? Oras na 5, Jess na. I-check ka na, Bi. O, may hapon sa kay Ahayas Trinidad, security sang Barangay Singkang Airport nagpamatigid. Ayas, aying, nagpamatiman si Zulimo Dilima. Sir, ang maestro daw sa may ERCU Elementary School. Yes, sir, still you are number one floating in the airwaves, Sir Rods. Happy listening, dira mismo sa may Barangay Alangilan, kag Barangay Granada. Nagpamati, subong si Papang Jojo Galuna, Eduardo Jojo Galuna, Maricris Navarro, ngupagwapa, kung nagputi-puti, oh. Kag si Papang Erning Pudiruso. Check tabi si Kaki-5 Berto Gakit. May ara mga Kaki-5. Balita si Kaki-5 Berto, tapos may Barangay Alihis. Ing magdubihanay, siyempre ang lalaki may ex, di. Ay, sorry, hanay ex naman eh, pagigugma na naman eh. Binuno yung mga Kaki-5 sang suspitsado, ining nobyo sininga ex. Ay, ano naman? Kay basta gani paghigugma gisa daw hindi ta mabaton nga why na sila kung isa hindi ta mabaton nga why na kamo kaya mo nagbisa galabots punto nga daw ang pagpangimon ara Japon pagdumot kaakig ang ara sa tigibusoon sa iban. So check tabi si Kagifeberto, kaya ri kapila manigin bayaan, pero ti padayon Japon. Kagifeberto sa line number 1, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
1: Kagifeberto, ibalita mo!
2: Amo ni Kagifebro, sa hambal nila nga, bayaan ka, medyo masakit man. Makaya kita tunon kay Kagifebro, kaingas ang kaagahon, third party ang aton sininga balita. So po, si Lusay na naglampot sa Binunanay. Kagibay-Barons, no? Pira sa may St. Vincent Alihis, no? Sa aton sininga mga kagibay. Pira, itlapit pala ito sa Gintiro, bala patay man, no?
1: Ay, okay, oo.
2: Ito bin-report, ito bala sa ngapon nito. Kagibay-Barons, kinatuan aton kay man, kagabi, ang highlight ng piyesta, no, sang St. Vincent, purok St. Vincent, no, nagpiyesta sila tamo sa kapitawo, no, so natabo sini may isa ka babae nga nag-intra, amo ni si Erika, ang babae nga ni Ubin Paning, guwapa ning babae
1: nag-intra na sa nag-intra sa no sa pageant,
2: nag-intra ni sa pageant, lang sa pageant kay Five Rods, bungga ka Iloy.
1: Uy, ti meaning Iloy na ning babae,
2: may bata ang babae. Pero oy, bata pa niya. Oo. Paning bahay ka kita, bro. Ako uh-huh. Na sambal, si mo, pati na sa ako na.
1: Okay, okay ah.
2: Oo. Isara ko na tayo, bawat bayinan, no?
1: Oo. Uh-huh.
2: Medyo kapahon maning bahay ka kita, bro.
1: Oo. Uh-huh.
2: Sa atong siling kabahan ka kita, nag-intra ni Karoon.
1: Oo. Uh-huh.
2: Sang bungga ka Iloy nga pageant sang St. Vincent. Bala mo ka kita, bro. Anong iyang pesto? Daog siya.
1: Uy.
2: No? Hakot award. No?
1: Siya ang ginkoronahan bilang bungga ka Iloy 2026 sa may purok St. Vincent, Barangay Alihis.
2: Yes, congratulations, Git Erika.
1: Oo.
2: So, ikaw, Git, nagtaog ka inang kagabigli.
1: Okay.
2: No, natong sining ang mga kakipad.
1: Oo.
2: Samtang garampa ining si Erika, kakipad, bro. Nag-upod, yun, nagsuportang iyang anubyo.
1: Nga bag-o.
2: Nga bag-o.
1: Okay.
2: Nga nagyo mi ko again. Ti nagpinalakbak man to support no kagiba broad no nagtaog. Karon nagplano ni ang duha sa tubang sang gym nag-inom-inom.
1: Uy.
2: Nag-inom-inom sila suno diri sa
1: mga anong oras na nakagiba Berto?
2: Ang tigab ini nat ang pageant siguro kay pero mga last day last gist tapos no ang inom sila sunod diri sa aton pagpanaraw sa mga alas 12 naginom-inom sila pero ang natabo ang pagkatwatak alas 2 bali ang pag-inom nila dira sa Michang Gist bangkit sang daita no bali cover gym then tabok sina sa Kiva Broads do may Michang Gist dira sila nagplastar sa mga friends naman, no?
1: Kaya ang picture nga ginpasa mo, ginlantaw ko dira alas 4 na yara sa hospital na. So, di mo do, natabo ang insidente, mga more or less siguro mga alas 3 o alas 4 man sang kagahon?
2: Yes.
1: Uh-huh.
2: Yes. Ang mga alas 2 ni natabo.
1: Alas 2? Bro, okay, alas 2 ang aga.
2: Ipakita ko si mo ang CCTV, send ko na sa mga, no?
1: Sige.
2: Sa exclusive na ni Naton, sa Kiva Bros, kinakuha dito kay na, natabo ini no
1: naga sa diri nakita kay Gilberto pagkatapos na sang pageant gin announce nga nangin na queen si ang babayi si Erica and then out of ano na lang guro siguro ng celebration nagsilibrar sila upod yaning iya si amigo nga bag-o sin o pagid ang upod nila sa pagsilibrar o paginom-inom.
2: Si ang Migo yung abago no bio yakan si Erica kag mga friends man nila.
1: Uy Ario. Then nagit Ari. Ni idiot na ni basi kun kitaon ang kwan.
2: Hindi wala wala kitaon gid ako giba broads no.
1: Okay. Mga kaki 5 sa mga wala da sa mga kwan subong nga gusto maglantaw diri first and exclusive nga makit under mismo sa palatuntunan nga El Castigador. Ari mga kaki 5 diri sa sagwa ang CCTV sa sulod balay ni pero ma-capture ang gate mismo sining kung sa diin gidlontaran sang insidente. Natabo sini ang mga takna alas 2:50, alas 2:49 gid sang kaagahon. Oo, do dira ang pagbuno gid. Mga kagipad lang taw ka mo K5 News FM Bacolod 101.5 gauba pang suspek ko. Oh, sige guard kagipad Berto.
2: Karon kay ara dira ang si Erica, no? Kagang iyang anobyo nga bag-o. Nagainom-inom, nagaagbayan, ay panikuno sila kay Tina. May mong gainom naman. Wala ko nung duwa-duwa, wala ko nung ano lang kagiba bro, sa pinalapitan sang ining ang ex-boyfriend, ining suspect. Nga 19 anyos, bata pa ni suspect, no?
1: Uh-huh.
2: 19 anyos, kag binuno niya ang lalaki. Kagiba bro, gamit ang ice pick.
1: How?
2: Bala mo kung din ang ginbuno niya, diri sa tangkugo, kagliog.
1: Agoy.
2: Kagabag tapos, sa video mo kita natin, pagbuno, yan, nagdalaga.
1: Grabe, do, isa, duha, tatlo, apat ka unday, ning daw buno, bala nga ang kamot mo, do, ginhakwat mo, do, galampos, kabalas ang martilyo, do, amo ng style pagbuno niya, oh.
2: Igo niyang lati sa ano mo critical ni sa bong rebrots dito sa ospital.
1: Kagi 5 ikuan ng guro ang video do delikaduhan ko sa video kagi Pemberto. Kay kitaon gibing pagkakyaw i-post ay ikuan ng guro i-edit lang guro kagi 5 for the i-edit lang kagi 5 friends para buwas ang ako niya i-delete ko lang ni karong programa ko after okay na ko. I-prepare na para buwas. After ni karon na Adrian, delete mo lang. Ito delikaduhan ko, nakulbaan ko sa page sa o. Tuntong alam si Meta. Subong. But anyway, balik kita dito. Kitaon sa CCTV, alas 2:49, alas 2, alin sa 2:47 to 2:54, dira iya na himo gidang krimen. So, yes. Anong rason ka kay 5 Berto nga naglabot sa punto nga binuno niya na yung amigo sa niya sininga ex, how?
2: Kaya kay Broads, ginalantaw tagid ni ang rason ko nga, pero tisuno diri, may kumprontanay, kung may initay ni nga natabo, no? Love triangle, gining ko ay kay Broads, no? Duwa ka bulan pa lang ni ginbayaan ining lalaki. Kakiva Broads, hindi ta lang ma-sure kay may bata ning lalaki ang babae mo si Erica. Hindi ta sure kag wala kita idea suno sa mataw to kung ang bata nga ni bata ay gitman ni. or sa lain pagid din ala laki kag ay barod no pero palang gagi ni kuno ni Danjan no ining ang si Erica kagati sunod diri may mga nabatian pag ito bago ang pagkabuno
1: ang bata gali ni Erica hindi tuya iya ka suspect
2: ay, hindi pa mabalan kung siya gidto ang bata ang tatay
1: so kung hindi so, siya ang tatay posibilidad may ex pagid kay siyempre eh may bata ng babayi.
2: Ginadumtan amoning suno sa purok presidente ina. Ginadumtan sang suspect. Kakon may dugay na nga hilikot anon ining suspect sa nobyo, no sang biktima
1: ako. Ang nobyo ang bag-o kagi 5 Berto taga dira man lang.
2: Actually ang kagi 5 Rod ang suspect, ka ang suspect taga man
1: Mansilingan.
2: Ang
1: victim
2: ang biktima taga Mansilingan man.
1: Uy.
2: Nangayaw din sila.
1: Pero tinga nga kung taga Mansilingan ang suspitsado, kay nakita ko gauba siya no nagdagpulos siya meaning hungod gigid yay nga itago ang iya sining itsura kay naguba sa bayo og ano niya mo? Nagpulos sa kagi Fiberto kag binuno ito ang biktima.
2: Amo gid niya ang natabo so may intention to ano gid ano nga imuon niya gid na ang ining natabo kay Fiberto so pati na bala ang kabahin man sa payag kay tanod kay natabo ni kagabi kay Fiberto ta di ba gibuno to ang lalaki naglagyo ning kay kay ti siguro mga 200 meters bali dito sa kinita pagwa bala gindalagan ni isang biktima pagwa kag dito na suprataay na suprataan niya ang barangay tanod no kag dito gindala kay tina ano naman puro nga tinawunan siya ng dalagan siya that's why tina pagkita na to ang mga dalan puno sang mga patak sang dugo bala kag iba road na tinagmalan na likay na pa sa kagahon sa natabo ang insidente mabatitang payag
1: sige
2: ni Sir Benedicto no ang Benedict ang chief XO na tanod sang barangay ali sa may interview
3: okay na ako. Pero ang suspect, sir, panalo ko taga dito. Ang suspect na is taga Piyak Suba, nilalaman na sa ang diri nga side, dumang sa side ng Piyak Suba.

0: tumba cellphone mo? Nakipiber to? Sa interview mo, nagkaladagdag cellphone mo. Oh, why na siya?
1: Hello, kay Lebron?
0: Nico, nagkaladagdag cellphone mo sa interview?
1: Sinoto ang gameplay ni Rimwell, man. Kasi hindi, tigla mo. Sige lang ah.
0: Pero...
1: Kundi video report na karoon.
0: Oo.
1: Kay patatlong tagin ni karoon tanan.
0: Sige.
1: No? Kagipabro.
0: Kumusta ang medical status sa nga victim karon sa sining mga tinion kagipabro?
1: Si Erika dito sa ospital pero dumambalta kritikal kayang igo edi sinili o kagtang kogo kagipabro.
0: Uy. Pila ka bilog igo ya kuno?
1: Apat ni igo ya.
0: Kay do nagasandig sa gate mo and then nagkita sa video gulpiada lang ka mga bata palang taon kagipabro no mga pilang edads ni man?
1: Actually, ang suspect, 19.
0: Ang victim?
1: Ang biktima, 21.
0: Uy.
1: Ang babae, though more than 20, gano, wala na ka balog itang exact na edad, no?
0: Follow up mo na, ba, ang family sang victim kagsang suspect, no? Or additional report naton, para may baluan kag matumod, tagid kag kung madakpan ni. Area na sa station, ano na? Station 7?
1: Station 7, ganyan, no? Takot din siyang Station 7. Kagtigin na follow-up to sumong ni Sir Reyes. Kagtigin na tag information Sir Reyes. Tatot kay na. Nga mo ning natabo. Tulad na yung goal gate. Pero tigin na manhunt. Nga sumong na pursuit. Ining yung suspect. Nga ti willing yung magpasakakasong pamilya sang Migo, sang Erika nga ini. Natuhoy. Sinig itisuno sa information na rin sa polis. Hindi na dito nung gusto ni Erika sa kay Janjan mo.
0: Okay.
1: Na kagati ang palman ni isang biktima, huwag man kaya kilala ni sa iya, nakibot man lang siya, nga amuning natabo sa iya.
0: Amun na bala ka kipay, Berto, sa tutuod lang, advice ko sa imo ha, kung magigugma kagidman sang tawo, ibaluon mo na yung background. Importante, may baluan mo. Kaya basic na, why ginalikom sa ibalo mo, may karelasyon mo lang imong gidapanguluyagan kagway kiyak balong ang karelasyon niya gadumot si mo oh palangga kasang karelasyon mo pero ti na lang kuan ka blind ka ti lanta mo ni nga tabo sa biktima mo palangga anay sila nga duwagin palangga si Erika but way sa kabalo nga may nagadumot gali siya nga muning ex ni Erika oh ti way sa kaplastar way sa kapreparar kay kon kilala ya to nga ung ex ni makapanagmakwa na to mo makadepensa na to di ba pagkita iya why man sa ganiga nung gulpiada lang sa binuno mo okay kon
1: hindi siya aware nga
0: may intention to yung suspect kay kon ikaw be nagatubang ka sa gate ung gatalikod ka sa gate gatubang ka sa dalan pag makita mo tong tao nga niya siya ng ex ang miga ko, preparar ka na na niya kay way kayak balo mo ba si gulpiada lang hilabta niya ka. To sa iya to ya, way gid kumpiyansa gid sa. That's why nga apat o lima kabuno ng kwa niya to na igo niya.
1: Yes. Tsakta gid ka kay Broads.
0: Tandaan mo na ah. Dapat hibaloon mo gid ang background sa imo karelasyon. Kay base, mayuhay ka mo. Ibaluon mo anay. Ibaluon mo kay basi kon mabuan kilid mabutangan ka gripo bla kay wa kiyak balo nga may suya glisi mo. Ha, tandaan mo na. Ha?
1: Hindi na kurda mo ta sa mga panda
2: mo
1: imo. Oho. Amo gid ni ka budlay dali by broad kung ang ano man bal nila lang ang pag-ibig nga naman pag pumasok sa puso ni no man ang akin ang lahat masunod ka lamang.
0: Aha. Aha. Domo amo no. ay pag-ibig. But anyway, we were not kadlaw sa natabo sa ila but this would be a lesson to learn sa mga tao nga nagahigugma nga kon gidahigugma kamo sang tao higugmaan nyo man sang tampat isugid nyo be transparent to them for them nga makaprepare yeah. Kay basi kon ginalihim mo malang ya nga kita na nga duwa huwag kakabalo nga gainit pagliulo mo sa ex mo si Piak gaway pa kamugali way pa closure. Oh, way pa matapos ang pagigugmanay. Nagbaton ka naman bago. Kailan tawan ako di may gut-gut. Oh, di ba?
1: Ako ya, wala ko na siya. Wala, gusto na ya. Ako loyal.
0: Amo na gani ang bago si mo. kung sakali man.

0: Tandaan mo yan, ha, kaki Fiberto. Sige.
1: Tandaan ko yan.
0: Salamat.
1: Tatandaan ko yan talaga yan.
0: Tatanda sige ka. Oo, tatandaan mo yan. Sige.
1: Kiki Fibrod, balita ta dolong sa kaluan sang DTX 500 D3 Bayo My DC kag DTX Coffee Mix. Tapos sa Patrol Dre at kasi nga chief of reporter Kiki Fibrod Salgado, Kiki Fibrod ma'am
0: Santiralios.
1: Tapos si Kiki Fibrod Gakit para sa kampiyon nga balita sa servisyo publiko kag ngawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Madabog gid nga salamat kay K5 Berto, but sa tutud lang kini nga side by kay K5 amo ni gidi ko gisa sa pagpangimunay, iambal nyo sa mga amigo nyo, iambal nyo sa mga ganyo may gasuya sa ila or may nasakitan kamo. Hindi ta ko gisa magdinalok bla sa aton lang kagalingon. Yung gisa nga aton lang kagalingon nga paminsar ta, but wait kita paminsar gin palangga taman nga ginabutang tan sa lagi sa katalagman. Gambal nga ti makakagtuko da, way sa may maano sakon da. Oy wala ah, okay andi ah. Wala na di sa may mapatay sa imo, kagto ka lang di. Oh, pag kagto mo ti gulpiada, may mabuno si mo. Oh. Galiya kami mga parkaso na. So that's why, ihambal ang dapat ihambal. Oh, iikuan ka, isugid. Nga hindi ka di magkagto kay ang ex ko bla, may gadumot pa di sa akon, kay nagpamahog sa akon nga, kung may mabulos ko nung bag-o sa akon, patyon. Kaya muna, at least makapreparar man ang inyosin yung mga bag-o. O, diba? Ayo, check up si Kagi5, Ari, si Kagi5 Red. Ari, mayon, mayon yung mag-advise, no? Hibalaon ta balita ni Ara na sana, kaplastar na. Hibalaon ta balita ni Kagi5 Red Salgado sa line number 1. Ang balita ni Kagi5 Red, ulong mas kalawan, sang paborito sang tanan, ang Extend Food Supplement for Men. Ining back rider, napatayo matapos nga ginbungguan sang nagasunod nga motorsiklo ang ginasakyan Manila sa may banwa sang Murcia. Kilaw ay no, aksidente na naman sa may banwa sang Murcia, patay gido. K5 Red, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Red, ibalita mo.
3: Yes, kasi broads masubo na tabo diri sa may banwa sa Murcia kagapon ga daw dragit pa sa
0: kagi Febred. Yes, dali lang gid ano kay before ka maghatag sing imo sing balita mangkuton ta kanay nung ma-advise mo bisa amo sa nga plastada nga para makalikaw sa disgrasya kagi Febred. Ali hali halin niya sa eksperto mo.
3: Actually, kaya broads do debatean ta man sa hindi. Pero nung ginaubo, maglambot sa advice. Pero galikita kayo, Brods, hindi naging guruya, kagambali nga, hindi na guru pagpiliton. Kaya, Brods, masakit man tuon, nga ti, ining isa ka persona, nakasabit sa siningat na ipusuon, mudlay kalipatan, kaya man ti, may pinagsamahan ng kaya, Brods, eh. Galing kaya man ti, kung magambal ang babae, nga hindi, ti, mangita na lang guru pagi, kaya, Brods, kung mag-move on na lang, kami kilala kung galing pagambal sa babae, nga, hindi, nagapangalipay mo. Gaya, palakpak. May mga storya ganyan. Malayas na kundi sa malay. Hindi hibi. Pag sira ka pertahan mo, napalakpak.
0: Singgit yung freedom.
3: May freedom.
0: Ayo.
3: Ganyan, pero galing kita yung bronze ka budlay. Kini mga tao, hindi ko kaysa ang isa lang hindi ginapalangga nila. Pero galing kita ginapalangga nila, may iba na din ginaluyaga. Namo mo naman sakit-sakit isa. Kini bronze, take cookies sagat mag-advise kasi
0: budlay kun sa personal na no
3: budlay kun sa personal na kami ti nagyan taman sa una mga papila bla
0: ay told ka
3: nagkalaubos kami ang bulak ni ma'am sa una sa high school kami kaysa matatalayagan kung di sa akon Nambali ah, hindi sa gusto sa turko-turkoon kung sa gusto ka chinito.
0: But anyway, sa ilog kita sa balita mo, paano naglabot sa puntong napatay ganyang sa aksidente ining backrider raw?
3: Well, dira kami broad sa may dalan, dira kong ikan, kasi may proper, dira sa puro siya, may ara, dira sa dalan, nga magyan mo sa may Bloomin' Treat, then going ina siya pakanto dito sa may syudad sa Bago. Kaya unahan na dito, kansila yan na kami broad siya. Dira nga dampi, naglunta din aksidente sa may Asyenda Valing, barangay Bloomin' Treat, muro siya na gusto siya dental. Panulong kansila yan na sa kami broad, kaya magtatabo dire, dira nga sa spot report, kinakuha natin sa kay Police Captain Hadi Labaro, alas 2:53 sa kagahon, nabungguan sa isa ka motorsiklo ang isa man ka motorsiklo kay Kefem Rhodes. So, dire, ining motorsiklo nga isa, nga Blue Kawasaki Badja, ini siya Kefem Rhodes sa kinamaneho ni alias Donnie. Ini siya 28 anyos, nag may angkas man si Kefem Rhodes nga si alias Joe Bertman, 18 anyos. Bali, amunin siya ang motorsiklo nga una kay Fevrods, butanta amo ni siya nakabunggo. And then ikaduwa kay Fevrods, amo naman ni ang motorsiklo nga Rusi 125, ginamaneho ni Bobby, 32 anyos. Ang ini may angkas din sa kay Fevrods, isa ka babae nga si alias Jonaline, 28 anyos. Residente ni siya sa Gapurok Libertad, barangay Kasilayan, Banwas ng Murusa kay Fevrods. Ang impormasyon nga nakuha natin, ito papaulit na rin sila sa ilas ng mga puloyan sa maglunta din ng aksidente. Hindi gibang kuno suno sa investigasyon sa kapulisan kay Fevrods, hindi gibang kuno tam-an gid kadasi ng ilas ng pagpagdalagan sa motorsiklo kag sa na-interview na itong exclusive meaning si alias Donnie kay Fevrods sa nagmangkunong dalan. Hindi man lumak-lumak ko na wala man sa natulogan kay Fevrods, pero nakibot na lamang siya nga nakabunggo siya sa motorsiklo. Kaya ang masakit-sakit na rin kita.
0: Kung wala siya natulugan, ano man, wala. Paan?
3: Masiguro bala. Masiguro nga wala yung bala madiparahan.
0: Oh.
3: Kaya tiyang pag, actually, initial investigation mo lang.
0: O basid-asid lagad niya.
3: O, oh, posible. Dira, ginta kita broad sa madasag ang yasin nga pagpadalagan. Kaya matikong hinay, nga di nga naglabog, kag nalampos kinang ulo, sila oh. Siyang angkas ang motosiklo nga nabungguan nila kita broad sa. Kag ang sa impormasyon na ito nga nakuha, ining si alias Donnie, ining driver sa motosiklo nga nakabunggo, classmate yung panigilin sa elementary ng babae, kita broad sa.
0: Ay!
3: Kag pagkabunggo dito, pag kaini si Donnie, nalipungan man eh. Naibaluan na lang niya sa karang sila sa ospital kay Fevrods. Yun pa balo siya na ang tabukuan mo to, itong babae nga napatay, classmate mo to siyang rainbow grab. Ito nakatulog.
0: Sakit ba?
3: Kay Fevrods. No. Tingsan muna, timasadya mo na sila kay Fevrods siyang elementary pa. Galing kay Manting, wala nid ko nung maglao. Aksidente kay Fevrods. So, diri, ini nga ang cast sa isa ka motorsiklo kasi alias Jonaline kay Fevrods, wala ini sila sa mga helmet. Ang motorin masakit-sakit na naman nga nakuha.
0: Di kalabanan, David, dira nga lugar kay Fevrods kung ano, dira-dira, malang way na nagasluksok helmet mga tao, dabo.
3: Gani man kay Fevrods, kay isa pati, guro ba si Ginot para si ila, kanti mabakal ba lang bala si kitang lano, tapos nabalik man lang. Wala siyang mabakod ng ebidensya, nga ti, kung din bala nakainom sa makahulubog ng ilim noon. Pero posible, madasi sa padalaga na mong ining isa sa mga malapit na ginatanaw sa kapulisya nato ni Sir Labaro, nga gintunaan sinisang aksidente kay Fevrods. So, din rin nalampos, ining ulo, sinisang babae, kagati nag-responder magdilayon kay Fevrod sa rescue team sa Banwa sa Bursa ni Mayor Jerry Rojas. Galigati kay Fevrod, di critical ang dugo. Ano makita? Nakaroon sa aton sininga picture kay Fevrod sa ang dugo. Sinido nagluluwa na si iya sininga dalunggan. Kaga mismo iya sininga ilong kagbaba. Di mag-amo ni Fevrod, di ba kita eksperto, di ba kita doktor. Pero dako ang posibilidad nga madulaan isang animo nga ti magresulta sa pagkadula sa iya sininga kabuhi kay Fevrod. So, dire, ti dead on arrival. Sinidala sini sa rescue team. Iri si alias Jonaline sa Rural Health Center kay Fevrods.
0: May bana na niway pa?
3: Sa impormasyon nga nakuha naton, single pa man ni kay Fevrods. Wala pa man siya kay Suno Pagani, kay Donnie, ining driver sa motorsiklo nga nakabunggo. Napabalo na lamang siya nga ginahakos na bala nag-ilibion kasi Rod ang iya sini nga partner, siguro ba si boyfriend niya or live-in partner kasi Rod nga ginahapos ang iya sini nga lawas nga nag-ilibion sina nga kaagahon ka kasi Rod. So ari pamatian ta inigbahin sa pahayag di police captain Hanila Barog duga kasala ko abi ko kasala ko police major
0: pero lapit na lang ah.
3: Lapit na lang kay Rod. Yari si Police Captain Hanil Labaro, ang Chief of Police sa Bursa PNP. Yari.
4: No, may nabaton kita nga tawag nga may aksidente nga natabo along the highway pakadto sa may Hacienda Baling, Barangay Blumintret, Morsia. So, according sa investigation sa aton nga traffic investigator, same direction ang gina-travel sang duha ka motor, then ang vehicle 1 nalabot siya ni ang vehicle 2 naton. Pagbunggo sa behind, nagbalang-balang, natumba sila nga duwa. Then ang driver sang duwa ka motor kag ang angkas sang vehicle wa nga nabunggo, may injury nga nabaton but nakakuan sila, naka-recover, stable condition. Ang amo lang tong anatam-an ang angkas sang vehicle to naton ang nabungguan. Kay pagkatumba do siya tong natam-an, gin-declare dead on arrival pag-abot sa sentro.
5: Hindi, sir. Wala sila gasok-sok helmet?
4: Yes, wala sila helmet.
5: Okay. Pero ang itong babae nga napatay sa ganakamaan, to ulo gin ang nagtupa.
4: Yes, o.
5: Posible, sir, dasig ang pagpadalagan sa
4: may dasig, dasig nila dalagan.
5: During the time sa natabok sa dente, posible na kainom si makagulog?
4: Hindi na tada makahatag kung ano, galing kiti, kaagaho na. Wala tama kuan, hindi tama suito kung anong ilab lang perception during that time kiti kaagahon.
5: Mm-hmm.
4: Wala so, tama balaan kung din sila halin or ano.
5: Pero kamusta ka rin sa ting tatlo ni? Eh? Okay din sila.
4: So ang tatlong injured, kuan sila naka-recover man sa kiti, mga minor man tong iban. Then ang driver sang nagbunggo, ari di subong sa aton custody.
3: Okay. Sabi ato, Kitin Rod, sa idugag ko na lamang ni, ini pagpangayo sa patawad sila sa driver nga si alias Donnie nga nakabunggo para gisulta sa kabatayon ni alias Jonaline nga iya man sinaya classmate sa elementary Kitin Rod. Sir.
5: Ang kasto, sir, kaya napatay?
6: Mga ay, may kubo, pasensya sila. Iti, why mo kubalo nga matumatabo pag nang accidente kaya sir eh. Kaya ako nung ay mo balo kung sinong nagbubo sa amon.
5: Ano sa kina? Dulo bang dalaan?
6: Hindi sir, nung...
5: Dulo bilpihan ka lang, napiyongan?
6: Hindi sir, why mo ko napiyongan sir. Kaya arap pa magkusa akong paminsaron sir. Kaya kibot lang ko yan, why na tumba na din sir eh.
5: Pero hindi man dulo mong lugar?
6: Hindi dulo mong lugar sir.
5: Ang kaya... dalaan, hindi man lubak-lubak?
6: Hindi lang lubak-lubak ko dalaan sir.
5: Okay. So, ano palabot din sa pamilya, sir?
6: Nang may alam ko pasensya sila eh. Kaya, sincero ko pagpasensya. Kaya, huwag ko manginungod ang kung ano natabo.
5: Pumiyara ka sa bata, nag-isawa, sir?
6: Ay, sir.
5: Huwag single why, kaya?
6: Huwag mo din pamilya, sir.
5: Okay, paano mo na lang po ng pila, sir?
6: Ang pila, sir, sa ano, sir? Eh? Salam ko, siguro pag, you know, sa hindi pagkatumba ko.
5: Nalipungan ka man?
6: Oo.
5: Okay, so
0: pala rin, ang gabong asong ang iyang bibig kag ang iyang dalom sang ilong niya ho gahubag. So posibilidad na usmo o nakuan man sa na dalusdos man sa dasig dalaga nila kay kon hinay lang kag G5 red ang impact mo ya ti hinay mo ni ti kun dasig dalagan mo plus persa pa that's why siguro nga ti daw na lampos gining ulo sang nabungguan nila nga back rider.
3: Yes, correct. Kasi Rod, stikon, sila nakabunggo. Ano pa ito? Ayan ang sitwasyon sa nisa nabungguan nila. Kasi Rod, nga di wala makapreparar eh. Kag lumabog, kag nalampos ba ng ulo. But ining tatlo, ang kas sila sa driver nga nakabunggo, hiluan, maragyan sila niya kayong tangan. Kasi Rod, kag atuman ang lalaki ng driver nakapreparar, asunig yung protektahan niya sila ng ulo nga hindi malampos. Kasi Rod, o galing itungod sa kadasigon, amunay ang nagresulta sa iya sining injury sa iya sining mga lawas kitay bronze.
0: Sige.
3: Okay, sa mga kayo, sa atong sinigang balita, kamadulong sa programa nga El Castigador, kamadulong sa atong sa Power Trio, ang atong sinigang DTX 500, Mighty C, kag Clinica D3 by UNVCO, kag atong man sinigang DTX, BT Soap, and DTX Coffee Mix. Kaupon si Patron, K5 Santi Ralios, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kapiyon ng balita, sa emisyo publiko, kag Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Maraming nga salamat kay K5 Red Salgado. So, olo halong-halong gigitas na kung magmaniho kita sa motor. And kung saliin ka man, maglakat ka mo, ugalian nyo gid always. Right before ka mo magsakay sa motor nyo, dapat suksok mo sa protective gears, ining helmet, para at least kung matumba ka, hindi kaya madali-dali. Kag sa mga nagapag na dasig, pinalumba, hinay-hinay lang ka mo magmaniho sa sakyan o kung motor. Ang importante pa minsan nyo pa rin, makapauli ka mo nga bilog. Hindi kayo makapuli ka mo yung bangkay na. I-check tabi ang sino naka-standby kag K5, si Carla, ra? I-check ta. Ibalunta ang balita naman, gika naman sa kay K5 Carla Defensor Longa, kay ang madumduman yung isa kamaestro nga ang nag-stick bla, nagbakol sang stick sa bata. I don't know anong klase stick ni, ang balila kuno do iya kapana or ano ni. Pero do ginri assign kuno siya. Oh, ihibalaon tabi ang pinakauling update para mibalaan taman ang side sining maestro kag sang eskwelahan o kag ang Department of Education. Kag K5 Carla, please stand by.
2: K5 News FM live report.
0: Kag K5 Carla, ibalita mo.
7: Mayo nga po kay K5 Rod, kasi sa atong sini ka K5. Kay K5 Rod, so ang maestro nga ginaligal, ginasakit ni ini ang estudyante diri sa syudad sa nga Bacolod, kay K5 Rod, ang ginasign na temporaryo dito sa area sa nga division, no, Bacolod division na ka K5 Rod. Kiti nag-aarap pa sa investigasyon ang natabo ka K5 Rod, kag ini nga estudyante.
0: Para, kay K5 Carla, para may tsindihan sa nga aton ng mga kadamaan, kay karoon makomment naman sila, nga gin-reassign pa, o nga gino, ay paibalota ka mo, kung ang polis naton may ginatawag ng RP How, the holding unit lah, ang yes. Department of Education, daw mo man na, hindi na sila nga reassignment, kumbaga daw gini-restrict ka lang anay, gimbutang ka sa headquarters lang, wala kaya sang assignment ka, magtudlo ka or nanuman. Para may tsindihan, bla, kay karoon magkinumintar naman nila karoon, birahon naman nila karoon, dipeda. Go ahead, kagipem ka lang.
7: So, tika K5 Rod, may ara sa nga proseso ang DepEd kay K5 Rod, isang pa nga tiyang balon na obviously may nahimo or what, pero may ara iya sa investigasyon niya pagdating kayo noon ang aton sinikatapo sa nga DepEd. So, ara ini siya subong sa custody sa nga division na kay K5 Rod. Dito ini siya na gin-assign sa aton sinidepEd kagati ang estudyante ang ginpaidalom sa counseling kay K5 Rod.
0: At
7: the same time, ang mga classmates niya man nga nakasaksi mismo sa nga natabo gin paidaloman sa counseling sa nga DepEd kay K5 Rod. Agud to di syempre hindi pala matroma ang aton sini nga mga estudyante kay K5 Rod. So ari bala para at least no mayara diri sang pahayag nga nagikan si attorney nagagikan kay attorney Robert Catalbas, legal counsel sa aton sini DepEd aton nga pamatian.
8: Actually ma'am, ang teacher ara na siya subong na assign sa ano sa division office temporarily. And then as far as I know, ang bata wala pa man naka report sa school. Kaya kasi sa subong half day mo lang tayo, wala namang dani klase subong.
7: Oo.
8: And then according sa guidance counselor, may nakandak naman nga ano ni nga counseling sa bata and then sa mga classmates niya man. Na siguro nakakita sa incident.
7: Oo.
8: Amo na siya. So, of course, kami sa part sang division, we are also waiting for the action sang parents or sang guardian.
7: Okay.
8: Whether they will file a formal complaint or or kung ano ang ilang action abi.
7: Yes, okay. No?
8: Wala
7: pa sila galika kagto dira attorney sa inyo?
8: Wala pa.
7: Ah, okay. So bali si teacher ni attorney, suspended ini siya or sige sa...
8: Hindi na siya suspended, ma'am. Okay. Aral lang siya na-assign. Na-reassign lang siya sa...
7: Okay.
8: Temporarily reassigned lang siya sa...
7: Okay.
8: Division office. So.
7: Okay. So, bali...
8: Pero hindi na siya suspended, ha?
7: Yes, attorney. So, amo na, klaro, hindi siya suspended. Gini-assign lang ini siya sa division. After the investigation, attorney, anong matabuayhan? For example, binapamatudan, ano ni ang iya sininga sanction?
8: Depende na, ma'am, kung ano ang base sa investigation. Mm-mm. Kung ano ang may offense siya nga na commit or mm-hmm. kung ano na siya nga offense, then may ano na siya, may penalty na siya.
7: Mm-mm.
8: So depende na sa offense.
7: Oo. So depende kung may suspension o kung wala, doon mo na, attorney.
8: Oo.
7: So bali, attorney, ang ini nga mga kaso bala ko matud-an, may kaso man nga madulaan gid sa ubra, makakas gid sa posisyon. Mayara man, attorney?
8: Depende na, ma'am, depende.
7: Ah, okay.
8: Depende na sa gravity sang offense.
7: Mm-mm.
8: Which nga ti ina may process pa na siya.
7: Mm-mm. No?
8: So kung in case ha nga mag-decide ang family nga mag-file sila formal complaint.
7: Mm-mm.
8: And then of course gaan man ay chance ang teacher man nga mag-defend man sang iyang self.
7: Mhm.
8: 'Di ba? And of course hiringon ta na.
7: Mm-mm.
8: So kung ano ang what comes out with the evidence nga na present. So dira man na base ang kaya nga aton nga disciplining authority when it comes to teaching personnel.
7: Uh-oh.
8: Isang aton nga regional director. So, yes. Si regional director, amo na siya ang ma-decide kung ano ang penalty.
7: Oo. Pero as of now, re-assign lang ini siya?
8: Yes. So, subong niya, re-assign na siya temporarily.
7: Oo. Yes. So, attorney, paano ni naton mapabilin niya hindi naliwat bi mga tabo or mga isyo nga amo ni? Paano nga aton silingay mo on, attorney?
8: Well, of course, ang DepEd ya, on its part, may mga din man kita ginakandak ng mga trainings, seminars.
7: Uh-huh.
8: And we always remind our teachers kung ano ang aton nga dapat nga pag-discipline sa aton nga kabataan.
7: Uh-huh.
8: Which nga ang aton gid nga gina-prefer ka gina-inculcate gid sa ila.
7: Uh-huh.
8: Isang positive discipline.
7: Uh-huh.
8: Diba? So iniya nga mga incident niya, ma'am, we consider this as born out of siguro emotion or ano nga hindi na makontrol sang teacher siguro, that's why nga naglabot sa amo sina.
7: Oo.
8: But of course subject pa man na siya sa investigation, no? We are not saying man nga
7: mm-mm.
8: guilty na nga si teacher nga mo sina.
7: Yes, oo. So,
0: may ng proseso bisag Department of Education mo. But in either way, ay bandira kung depende sa gravity of offense sang isa ka maestro kay ti ba pwede man niya kapatigayon sang preventive suspension mo while under investigation ang Department of Education kon do grabe ni gidyang iya sininga offense di bla kag Beb Garla that would be among iya nga mga administrative nga sanction o kon mga konsekwensya sa ginhimo sang isa ka maestro ti maglabot punto nga daw mabugat pagid nga nakita sa investigasyon nga daw amo na gid niya galing batasan ni sir or law ay na gid nga daw hindi na gid niya pwede magtudlo, pwede man niya ang DepEd maka-dismiss sa serbisyo sa maestro. Oh,
7: yes.
0: Pwede man sila gani eti kung i-dismiss ka ti way ka na isang benepisyo nga makuha ka kay Five Carla. I-revoke pa nang pwede man i-revoke ang license mo. That would be an administrative nga mga pangatubangon sang teacher. While on the other hand, sa criminal liability naman sang teacher, kay siyempre ginsakit yung bata, minor di edad, ti manabat man isa sa Republic Act 7610, kagi Five Carla, pwede siya mapreso, pwede siya makabayad sang danyos perwisyo, plus ang yasin nga civil liability, pagdi, ang mga damages siya wala, pwede siya mapabayad. But anyway, those are ang mga dalagko ng mga perspektibo nga pwede malantaw sang tanan nga mga manunudlo, if grabe ka bugat na gid sang kaso. But anyway, pabayaan tanay ang department o division office ang Negros sang Bacolod to handle this case kay sila ginaway man nila kon nakita nila nga daw perti na giti suspend nila eh pusubong at hag mga kaki 5 wala iagin suspend ining maestro kaki 5 Carla.
7: Yes, ako na kaki 5 Rod giti under investigation pa. So let's see ah kaki
0: tiga sa iban kaki 5 Carla bisan under investigation ka ang iban da gina preventive suspension na mo. Oh, para hindi hindi bla mahamper ang investigation. But anyway, siguro sa way guro ni isang DepEd Bacolod, hindi man niya guro gidya anong kinanglan i-suspend. So gini-reassign lang nila for the meantime.
7: Yes, for them temporarily pa lang na kaki Fevrod ano, kay ti ang
0: family. In due fairness man sa maestro dapat man subton niya man mo and lalaki ni no maestro eh. Siyempre, he has the ano man eh, proper venue to reply kag answer sa tanan ng mga akusad akusar nga ginpasa sa iya.
7: Yes. Yes, ako na kiki for broadcast sa matapos ang insidente, may incident report naman niya ginhimo ang school, ginpasa sa division, and then ang division naghimo man sa incident report, ginpasa man sa regional kiki for broadcast.
0: So, kiti sino man nga tao, kiki for broadcast, tutuod lang, away ka kaimpito man. Di ba? Di ba? Ikaw gani, nga kaimpito man, ako kaimpito man. Eh, siyempre, nablang hindi mo pong gani motion mo, but in a way, kung napangayo, anong malang hindi mo napagsulito, only what, so be it.
7: No, so let's see ah, kung ano gitman kay Kay Favrod, at least may nakita nga side sa family at the same time sa DepEd kay Kay Favrod, galing kiti ang maestro, kita try taman nga malabot, galing kiti na-hide git ang identity kay Kay Favrod, pati ang school, pati ang student man kay Kay Favrod, for protection man ah, sabi sinin nga mga kabataan involved.
0: Sige ah, pabalot lang sa aton sa mga suki nga tagpalmati, no, nga kung makabasa, kag makalantaw, dayon nila diyon ka pang tira, nga doon sila ng mga maalam, nga mga abogado. Ya ko lang taon mo AI man lang ka ganun na tawag na gani gina ginapangayuan mo blas. Oo. Ang iba naman tiyag mo daw mga abogado man. Makakomentar. Pero Ario, may mga proseso in everything, B. May mga process na, may due process. Sundo na iya ang due process. Kay ginhimo niyang kasuguan mo, may tawag ka nga kung sa isa pagkakuan, may alay, may arag kita nga IRR, Implementing Rules and Regulation nga dapat sundon.
7: Yes, sakto na, sakto na.
0: Sige, sakto na, kay 5-5-4 na.
7: Report gikan sa patrol ini nga balita nga dulong sa Sunday Direct provided Mighty C kag D3 Bayo.
0: Damo manok ba?
7: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Damo manok si kag K5 Garlaw. Batiol pag turok-turo ka munga ba? Nami guro iyawon na. Alright. Salamat gid kag K5 Carla sa imong nga balita. So gin follow up na no? And sasin ko na ang DepEd Bacolod naghimo man niya sa ila sining legal kag due process para sa magtimbang nga bahin. Hindi ba nila pagpabayaan ng bata na and for sure nagpakigangot man gurong DepEd sa Iloy kag sa biktima para ma-debrief o kon ma tagaan assistance man ining biktima and of course sa maestro man tagaan man due process. Wait na panahon mga K5, bantayan ang sunod na patatuntunan ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman, sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod sa amusin nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Ramuel, K5 Idrian, ako naman si K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM. D3 Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan, ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasig kapagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimtan! GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit kaya katama, kihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C!
9: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Galing si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan, insulayan ko pa, no, ang Mighty C, kag 1 capsule, 3 times a day, after 1 week, nagnamigit ang ako nga pamilya. Salamat sa Mighty C!
9: Mighty C! Mabaka sa mga butika! TTX Coffee Mix!
12: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako na arthritis, wala na magbalik.
9: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
13: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Beauty Soap!
14: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
9: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
17: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang naga-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
9: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops
22: Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
23: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
23: Charmy.
21: Charmy, let's go with the flow. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM, lasayis 2 ng gabi.
21: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapareg ng D3 Bio Evening Newscast. Subong Lunes, Setyembre 28, 2026.
0: Magkita kita live sa mga official Facebook pages ka sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
1: Sa mga headlines nga dala sa inyo sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, pro NAR naghahanda na para sa Mascara Festival 2026.
0: Sa balitang nasyonal, Vice President Sara Mayara naman 22 ka mga armas lutang kag 29 naman sa banang sining si Attorney Carpio.
1: Sa balita international, duha patay, 8 pilason sa nagbalisgad nga tourist bus sa ginsakyan ukon nga ginsakyan sang mga Pinoy sa Germany.
0: Kag sa balitang sports, sa Philippine women's double sepakta crowd team nagalaom nga magadaog sang gold batok naman sa Vietnam sa Asian Games 2026.
1: Sa ato naman balita entertainment, Carlos Yulo kag Chloe San Jose engaged na. Lasays 5.
21: Ulat panahon.
1: Sa atong ulat panahon, may update si ka K5 Troy Lawrence Basa.
4: Padayon nga nag-aapekto ang Intertropical Convergence Zone kung ITCZ sa bahin sa Palawan, Visayas kag Mindanao. Base naman sa datos sa pag-asa, subunga daw dun na Setyembre 28. Wala naman sa may ginamonitor nga low pressure area kung LPA kag bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility kung PAR. Sa isla sang Negros, lauman ang posibleng nga mga paggalom kag lapta-lapta nga pagulan bangod sa epekto sang ITCZ. Sa kadagatan, mangin mahinay, tubtub mahagan-hagan ang huyop sang hangin, samtang ang balud naman na magadang angat sa 0.6 to 1.2 meters. Ang temperatura ang yara sa 24 to 31 degrees Celsius subong gabi. Para sa ulat panahon, yung ginadulong sa DTX 500, D3 Bayo kag Mighty Sea. Ako si Troy Lawrence Basa para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Lasays-says kag para na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, search warrant ginpatigayon sang Police Station 2. Subject nakapalagyo apang may nakuha nga armas kag shabu. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
6: Nagpatigayon ng Bacolod City Police Office o kung BCPO Police Station 2 sang search warrant sa Puro Cagaycay, Barangay 2 sa siyudad sang Bacolod pasado launa sang hapon, Setyembre 27, 2026. Nakapalagyo ang suspect nga ginkilala lamang sa kay alias Romulo, residente man sang nasambit nga lugar. Apisar nga nakapalagyo ini, nakuha naman sa Yabaluarte ang limatanan ka sa chase nga nasuspetsyon shabu nga ginabulubanta yara sa 25 gramos kag may balor nga 110,000 pesos. Nakuha man sa mga otoridad ang isa ka caliber 38 revolver kag anong pa ka mga bala. Sa karon ng suspect ang nagapangatubang sang kaso ng Republic Act 10591 o kung ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kagang Republic Act 9165 o kung ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ako si K5 Michelle Patino. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang wala marimit nga kwarta, ginalantaw naman nga motibo sa pagpatay sa 21 anyos nga lalaki sa siyudad sang Talisay. May kampiyon nga balita si Kagi 5, Red Salgado.
16: Isa sa ginatanaw nga motibo sa pagpatay sa 21 anyos nga lalaki nga si alias Marco sa Purok Sapa, Barangay Bubog, Talisay City, amo ang kwarta nga wala marimit sandig sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan. Ginsiling ni Police Lieutenant John Patrick Linda, Deputy Chief of Police sang Talisay PNP, nga may impormasyon sila nga nakuha nga may ginsita nga lalaki ang biktima sa kilid sa dagat kag nagapaligo kag posible nagdumot ini sa iya kag nagbalos. Sa subong maginatanaw na nga person of interest sa kapulisan, apag hindi pa mapalayag sa publiko bangod nagapadayon pa ang investigasyon sang Talisay PNP.
23: Gawin pa rin sir yung hot pursuit operation natin sir, balikin news pa rin siya sir. Pero as of now sir, meron na kami sir mga POI sir or mga lead sir na pwedeng maging possible suspect sir. Pero hindi pa kami pwede sir ma-divulge na information sir kasi sir for further investigation pa rin siya sir. Bali sir, ang ginawa namon sir kahapon sir is pina-ballistic test sir yung mga na-retrieve na mga puso sir at yung mga fired bullets sir.
16: D3 Bio Evening Newscast and it's K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko kay Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Lasays 9, sa iman pa nga balita lokal, lalaki nga nasapuan sa Bago City River na kilala na. May kampiyon nga balita si K5 Jerilu na Luis.
24: Nakilala na ang bangkay nga nasapuan sa Hacienda Emma, Barangay Maaw, Bago City, sa itong Biyernes, Setyembre 25, 2026. Ginkilala ang biktima nga si Julianito Francisco Iperoy, 66 anyos, kasado kagresidente sa Hacienda Guba, Barangay Don George L. Araneta, sa Bago City. Ang biktima ang nag-ubra sa Bacolod bilang isa ka-helper. Kagulihin ni nga nakita sang iyang mga kaupdanan sa ubra, last 3 ang kaagahon sa itong Setyembre 22, nga nagasuksok sang sleeveless nga bayo, itom nga long sleeve nga jacket, kag blue and black shorts. Ginaligar nga naglisensya ang biktima sa iya mga upod sa obra nga makadto lamang sa balay sang ilang nga employer. Pasado la 7 sang aga, Setyembre 22, nag-message ini sa iya nga mga utod nga mapalayo ini kag hindi siya pagibian, kag ipalubong, kag pangitaon. Base naman sa post-mortem examination, wala sang patal nga pila sang biktima kag ginaligar nga napatay ini bangod sa pagkalumos. Ako si K5 Jerilu Mungkal na Luis para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Samtang masubray sa kabulan nga lapsag sa Himamaylan, patay isa kaadlaw matapos gin immunize. May kampiyon nga balita si K5 Obre Sospenye.
25: Kasubog-subogit sa isang magabi, hindi ko katulog kay silang kung kauna-una, kung ano-ano na sa Naanganagamot ko siya.
2: Papay sa kabulang tag-anom kasimanang nga lapsag matapos ng isa kaadlaw nga iniginturukan sang para sa iya immunization sa Purok San Juan, Barangay Karadjuan, Himamaylan City. Suno sa Iloy nga si Lovejoy Nosal, 23 anyos, Miyerkules las 9 sang aga, gin-immunize ang ilang bata. Tagpauli ni Ratak na las 2 sang hapon, ginhilanat ini kag wala na nagadede. Nasa isang aga Huwebes, nagagluwa na ang dugo sa ilong sang bata kag gindala sa ospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Dugang pasuno sa doktor, ginaaligar, may tubig sa baga ang ila bata. Samtang, ginpahayag naman sang Iloy nga normal ang iya sini nga newborn screening result. Suno naman sa sentro, ginpahayag nila nga insyakto ang ila bulong nga gin-inject sa bata. Sa karon nagapangayo sang bulig pinansyal ang ginikanan para sa pagpalubong sa ila bata. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini sa K5, Arbis Espeni para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa katapusan nga balita lokal, PRONER naghahanda na para sa Mascara Festival 2026. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
3: Regional Office Negros Island Region para sa Mascara Festival 2026. Ginpatigayan ng coordination meeting sa Maringal Hall Cop Arfedo Montalibano Senior Barangay Estefania Ciudad sa Bacolod sa Setyembre 24. Nagpanguna sa meeting ang si PRONER Regional Director Police Brigadier General Rodi Sendo Riales. Kaupod sa meeting ang mga command groups, regional staff, personal staff, city director, Bacolod City Police Office, kag Chief of National Supports Unit. Tuyos ang kapulisan nga mapasangkad ang preparasyon para sa safety sa mga magapakigbahin kag magatambong sa kapistahan. Maga-focus ang kapulisan sa crime prevention, public safety, operational readiness kag police visibility. Nagakoordinar naman ang kapulisan sa mga partner agency, local government unit, festival organizer kag iban pang nga stakeholder. Ini ka balita gadulo sa inyong Sun Media X500 Mighty C kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News Afa.
7: Balitang National.
8: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Lasay stress kag para na sa mga detalye sang aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, ginbulgar sang isa ka witness sa impeachment trial nga may 22 ka mga armas lothang ang ginapanagiyahan si Vice President Sara Duterte.
10: Kalakip sini nga mga armas amo ang 14 ka mga pistola, 2 ka mga revolver, 5 ka rifle, lakip ng 3 ka mga class A light weapons kag isa ka shotgun.
1: Sunog kay PNP Firearms and Explosives Office Chief Joe Rickson Sangalang, may records sa nasambit nga mga armas sa PNP sa din ginakabig si VP Sara bilang type 5 license to own and possess firearms owner.
10: Base naman sa records ng PNP, may 29 naman ka mga armas lutang nga ginapanagiyahan ng banas ng Vice Presidente nga si Manasses Carpio.
1: Kalakip sa mga armas nga ginapanagiyahan ni Carpio, amo ang 16 ka mga pistola, 2 ka revolver, 1 ka shotgun, 10 ka rifle, lakip na ang 1 ka class A light weapon kag 1 ka expired firearm.
10: Ginlaragway man ni Sangalang nga ang light weapon ang ginapanagiyahan lamang sang mag-asawa, 1 ka sa isang armas nga may fully automatic functions.
1: Ang fully automatic nga armas, amo ang klase sang armas luthang asod-asod nga nagalupok o kon continuous ang pagwa sang bala sa tion nga matandog na ang trigger.
10: Kalakip sa mahimo o kon kalakip sa mahimo makaangkon ang sang nasambit nga armas sa Pilipinas, amo mga miyembro sang Armed Forces of the Philippines PNP kag miyembro sa iban pang mga law enforcement agencies. Base naman sa nakasaad sa Republic Act 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act.
1: Ginplegman ni Sangalang nga ginapanugutan nga makapadayon sa pagpanag-iyas ng light weapon sa Pilipinas ang mga individual nga nakabakal na sa nasambit nga armas luthang antes nga napasar ang layiisang tuig 2013.
10: Hindi nga mga armas, nagavalor lamang sang hindi magdubo sa 7 kamilyon ka pesos.
1: Sa iban pa nga balita, national para sa iya temporaryo nga kahiluwayan, nag-file sang petisyon agod nga makapiansa sa Sandigan Bayan 3rd Division si Anay House Speaker Martin Romualdez.
10: Itinado karon sa giya ang Anay House Speaker sa Quezon City Jail bangod sang kaso nga plunder.
1: Base sa aligasyon, nagbaton si Romualdez ang binilyon ka pesos nga kickback gikan sa mga flood control projects sang gobyerno.
10: Sa dugang pa nga mabalitang national, ginpahayag naman sa Bureau of Customs sa BOC nga naglabot na sa kutob 700 milyon ka pesos kada bulan ang nadula nga income sang gobyerno matapos nga ginmando ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakasang excise tax sa liquefied petroleum gas kon LPG kag kerosene.
1: Aminado si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno nga nakauman ang madula sa income sang gobyerno samtang nagalakat ang mga binulan.
10: Suno kay Commissioner, naglabot naman sa 3 bilyon ka pesos ang nadula nga koleksyon sang gobyerno sang ginkakasang excise tax sa sabitan nga produkto sang nalikdan nga Abril tubtob Marso sini nga tuig.
1: Base sa nakasaad sa Tax Reform for Acceleration and Ukon and Inclusion o Train Law, naglabot sa 3 pesos kada kilo ang ukon ginapatong excise tax sang gobyerno sa presyo sang ukon LPG samtang 5 ka pesos kada litro naman sa kerosene.
10: Sa katapusan ng balitang nasyonal, mabuhina ng presyo sang diesel sa Martes. Sini nga Lunes, Setyembre 28 na pagwa na sa estimated price adjustment ang Department of Energy o kon DOE.
1: Mabuhinan sang 7 pesos kag 57 sentimos kada litro ang diesel samtang 24 sentimos naman sa gasolina kag 5 ka pesos kag 80 sin 85 sentimos kada litro naman ang kerosene.
10: Bumalin sang Setyembre 8 tubtob 28, naglabot na sa 18 pesos kada litro ang insaka sa presyo sang krudo samtang 15 pesos naman kada litro na ang sa gasolina.
1: Parayon nga nagasaka ang presyo sang gatong sa Pilipinas bangod sa nagaluntad nga kinagamo sa Middle East nga nagumpisa sang tinalikdan nga Pebrero. La Size Jess Ishete.
7: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Sa balita international, duha patay, 8 pilason sa nagbaliskad nga tourist bus nga ginsakyan sa mga Pinoy sa Germany. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
11: Patay ang duha ka Pinoy samtang pilason naman ang 8 pa ka persona matapos madisgrasya ang ginsakyan nga tourist bus sa Germany sang Domingo, Setyembre 27. Suno sa report sang kapulisan, nagapadulong kontani sa Oktoberfest Beer Festival ang nasambit nga tourist bus nga ginsakyan sa mga Pinoy. Kaginabulubanta, ngayara sa 35 ang sakay nga pasahero sang bus ang nagluntad ang insidente. Apang ginaklaro pa karon sang otoridad kung pilagid ang insakto nga sakay sang bus. Padayon man karon ang investigasyon sang otoridad agud matumod ang gintunaan sang aksidente. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balita Sports. Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
10: Sa balitang sports, magkaatubag naman sa Pilipinas ang Vietnam para naman sa gold medal march sa women's double sepak takraw team sa Asian Games 2026. Ini ang matapos gidluto sa Pilipinas sa pagpanguna naman sang team captain nga si Abigail Sunogbuhan. Ang team sang Laos sa semi-finals sa scores nga 15-12 kag 15-10. Kaupod ni Sunogbuhan sang Dai Jin Marie Sukalit kag ni Lee Jay Salon sa finals batok naman sa Vietnam sa buwas nga adlaw. Sini nga hapon, yara ang team Pilipinas sa ika-16 nga puwesto sang medal tally. Sa karon, nakatipo ng Pinoy athletes sang 13 ka mga medalya sa nagipan sang tigduha ka gold, kag silver, kag siyam naman ka bronze medal.
7: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balita ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Carlos Yulo kag Chloe San Jose engage na. May kampiyon nga chika si kag K5, Lori Gamboa.
12: Engage na ang Olympic gymnast nga si Carlos Yulo sa iyang longtime partner nga si Chloe San Jose. Ini ang ginanunsyo nila sa ilang Instagram account sinila mga adlaw Setyembre 28 tuig 2026. Suno sa couple, engage na sila sa itong Desyembre 18 pa sang nagligad nga tuig apang wala lang nila ginanunsyo sa publiko. Pahayag sang atleta, 9 months ago, she said yes. And all I can say and all I can feel is that I am truly blessed. Blessed to love you, blessed to be loved by you, blessed to have you as my fiancé, and soon as my forever. Para sa balitang entertainment, NSK K5, Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Congratulations sa ila, duha ka kay Febros.
10: Dugay na sila gilingin.
1: 9 months na, oh. December 2025.
10: Grabe ang mga bashers sa ila, no? Mm. Pero pagdaog nila ni Carlos ang duha ka gold, nalula.
1: Ayaw mo na?
10: Kasi nga tingalaw ka dito nga, para man sa Pilipinas ang humpang ni Carlos. Galing gani. Ito, bangod sa tabo sang inaway ni asawahon niya, sang sa mama niya.
1: Yes, sa parents.
10: Oo, dito.
1: Oo, dira nag-ugat actually ang mga bashers. Kaya di may mga kapanindugan nga bisan ano pa na ako nung ginhimo sa ginikanan. Kaya ginikanan mo na. Respetohon ko no. Doka mo na bala ka kay Five Rods.
10: Ako ga pati especially, respeto. Pero not necessarily mean. Nga daw mapabato. Ano ka na lang. Mapatuto ka na lang.
1: Especially naglusot na liwat. Nagsungaw na liwat ang issue. Sang nakitaan ang may picture nga na post sa social media nga si Eldro nga utod na ni Carlos updanay na sila kay before by sa parents na nga side.
10: Di, tapos may mangod bigis ang babae nga gymnast man.
1: Di, sabong si Eldro nang iya nga upod. Di karon nagpost to si do nag reply si Chloe na isang naghambal nga ginawa kasi kay Eldro ang ginobraman ko no kay Carlos. Ooh. Na dira na naman liwat nagsugod ng amo na naman ang issue.
10: Ito ko namin na sang ano nila pag upod sa mag-utod. Kaya happy to see them. Ano, happy man. Kampanti, mabla. Kaya siyempre si Chloe maminga sa good sila.
1: Makita mo, ano si...
10: Happy man si Carlos.
1: Very appreciative si Carlos kay Chloe sa iyong mga posts na nakita mo man.
10: Pero namian ko sa Martes kay mag-ulba kami si Tipasos.
1: Why ko na namian?
10: Ang imo, hindi ko makita ang pila ang ginubo. Hindi ko mabasahan.
1: Last

0: per litro.
1: Bisan magdubo ka pa, Jason Centimos, wala kaso.
0: Subong, ang presyo sa muna, may 1980s, 1990s, ang muli nga ito nga, ano, no?
1: Nga chimpo subong?
0: Hindi, ang kwartata.
1: Ang kwartata, ang value.
0: Ang value sa kwartata. Kada ang mga values ang presyo, ang itong 1980s, wow. Sisiw, guru ka rin, well, no?
1: Correct.
0: Kada adlaw, guru, bago, guru, spatos.
1: Gutok, guru, tanan ng mga karsada, you know? Subong sa mga damo mo bakal sa lakyan.
0: Lupad ng grupo, jetpack ng grupo, lupad.
1: Di ba? Ang grabe na ganyan. Ang mga duwala ko nalipay para sa rollback nga ini.
0: Ako nalipay ko at least may 7 pesos kami.
1: Tani, wala niyo na ginalaangan nun. Medyo nahuya pa kamo, no?
0: Hindi ko kayo makita ang imo diyo, ginaukay ko.
1: Oo. Hindi na po makita. Ariyo,
0: mabuhinan sang 7 pesos sing tabos, kada litro ang diesel. Tapos point, ano naman?
1: 24.
0: Ah, 24?
1: Diba? Sa nagligan, sa projection.
0: Ako, sa kung hindi mag... Sa luhod sa kagamay, hindi ko magpapakas.
1: Sa Friday, may arapat, agahamboy pa siya sa 50 cents to 1 peso. Bow! Abi ko, masurusobra. Ang ending nagnubo
0: so,
1: pagin sa...
0: So, Boss Maga K5, ang nagatugong the diesel, tugong na kamo. Eh, we don't know, basi mag...
1: Magsakaliwat by next, ano?
0: Next week.
1: Astapan ni Kunubula sa ano?
0: Hindi, anay, kinikini. Kinikini. Hindi, anay, 24 sin
1: tapos. Amo na gani kay, di ba, sang last Sunday ko nagpatughong. Subong wala pa ko kapatughong. Daw kakini isang salakyan ko. Kami mga masahay na ako. Medyo nakapoy.
0: Grabe, medyo... oh, aring record, oh. Fuel prices in the Philippines since 1990. Sipa ka na, balaho. 6 pesos and 88 sin tapos.
1: Baka naman. Grabe, nagidiyan sa mukha. Ga para mag-iot ka na sang, ano... Kita mo, hindi na masyado gutok ang dalan. So, mukhang siyempre yung ibang ginapili nila nga mag-commute.
0: 1997 pesos ang gasolina per litro. 40 ba? Pwede nga pagsakan.
1: Hindi nang pagpadumdum sa ako na. Mga ka-K5, amuya itong dalago ang mga balita sa mga Lunes, Setyembre 28, 2026.
0: Bantay naman, Boss, ng adlaw, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
1: Magasunod na ang Largo Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa sa numero 1 ng istasyon sa Bacolod, kaming inyo nang itagbalita, ako si ka-K5 Jean Chatita.
0: Bantay si ka-K5 Elmer John Ubaldo ang magabulos sa programa ng Largo Visa. Ako naman si ka-K5 Broad sa Palma.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM. K5
2: News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Kitsang
2: ako tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. ako nubag nga tiil. Pati ako arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga buti. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX

0: Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasahang ang butika.
1: DTX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Show.
2: Pamasahang sa mga butika.
1: DTX Beauty Show.
4: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Show sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamakang sa mga butika.
5: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, nasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
6: Kung nagamala ang imubaba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imupanulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tao may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
7: Nagapalandulom na ang akong panulok, kagpirmi lang ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pala kapulan, ang akong patumarag na ayaw ang akong ginapatya. Ginapasalamatan ko git ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
6: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agod i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
12: Mayong gabi naman sa aton sini nga mga ka-K5, welcome sa Larga Vista program sa ngalan sang inyo anchorman, si ka-K5 Julius Mariveles. Ako naman, si ka-K5 John Elmer Ubaldo. Tonight, pila sa mga isyo ang atong gintalana nga pagatalakayon. Pila sa mga isyo nga luyag naton mahangpan sang pumuluyo bakulod nun kag negrosanon. Pila sa mga isyo nga halos adlaw-adlaw ginaistoryahan, ginabaisan, ginadibatihan bangod ini nga mga isyo ang nagaapiktar sa aton matag-adlaw nga pangabuhi. Number one, sa sining mga isyo, mayara natalana kontani nga patigayunon nga 3-day transport strike. Ano ining 3-day transport strike? Tatlo kaadlaw nga paguntat sang biyahe. Ini ang gindeklarar sang damlag pa sang nagkalain-lain nga mga transport organizations or transport groups as they advance their cause nga panubuan ang presyo sang gasolina nga dapat kakason ang excise tax and other taxes nga ginapatong sa presyo sang gasolina. Lately, however, daw nagliwat ang paminsaron kag panindugan sang aton mga chopper, sang aton sining nga mga public transport drivers, public transport workers, kag sabay nokono nga 3-day transport strike. Nano kuno daw isa na lang kadlaw ang strike, kag daw inuras na lang, indi na nga bilog nga adlaw. Ikaduwa nga topiko nga aton talakayon subong nga gabi, ining bag-o nga layi, ang Republic Act 123-26. Ano ini? Amo ini ang bag-o nga layi sa barangay and sangguniang kabataan officials. Layi nga nagatalana sang termino sa diin 5 katuig ang ginahatag sa mga barangay officials instead of 3 years lang. 5 katuig sa idalom sang Republic Act 123-26. However, madamo sa nagakwestiyon sang siningalayi bangod nagapati ang kadaman that this is unfair para sa pumuluyong Pilipinhon, especially ang mga pumuluyo sang barangay who have long wanted to choose a new set of barangay officials. Naa kay natak-an na sila sang ila existing incumbent nga mga officials. That's why luyag nila baguhon. Ti kay gin-extend man ang termino sa idalom sang siningalay. Kun nga ang aton mga incumbent, ang mga nagapungko subong nga barangay officials, dapat pa naton antuson kun ulugtasan sa malawig pa nga panahon until 2028. Ining asahi sang layi nga ginpirmahan sa tong nagligad nga adlaw ni Presidente Marcos, ang karon ginakwestiyon sa Korte Suprema, ginakwestiyon ini nga kasuguan sa rason nga ini kuno daw gin pasakuan lang, daw gin rush nga sahi sang layi. And therefore, kumo rush, wala kuno natagaan sang due process ang tanan ng mga stakeholders nga mapiktuhan sang sini nga layi.
0: Larga Vista.
12: Ikatatlo nga aton pagtalakayon subong nga gabi, amo ang ginaistoryahan sang kadam-an nga mga pumuluyong bakulodnon nga nagapreparar. Preparar para sa palabuton nga Maskara Festival. Ti masako ng iban sang ila preparasyon, may mga bisita na nga maabot, may ara na sila sa mga booking sa mga hotels nga ginapatigayon para akomodahon ang mga bisita nila nga mag-aabot diri sa Bacolod in their plan nga makigbahin, makapartisipar sa 2026 Mascara Festival. Ano ang natalana kag-expectaron naton nga matabo? O kay 28 na subong, September 28, and sa Miyerkules, September 30 na. Pagka Huwebes, October 1 na. And October 1, opening na sa Mascara Festival sa Bacolod. What is in store for us sa sining tuigan nga selebrasyon?
0: Larga Vista!
12: Pilay ni sa mga bagay nga aton pagtalakayon subong nga gabi. But first, luyag ko hatagan sang atensyon ang parte sa barangay and SK elections nga na-postponed. Ang barangay and SK elections nga amo ang aton handom, kalabanan handom sang kadam-an nga mga pumuluyo nga dugay na nga nagaantos, dugay na nga naginulsol sa ila gin-eleher sadto nga mga barangay officials. Naluyag nila may bago na nga mga barangay officials. However, bangod sang akto sang Senado kag Kongreso, ang aton sining nga bicameral nagpasar sang bag-o nga layi. And after ginpasar sang Kongreso, ang aton presidente nagperma sini nga layi kag ang tanan kuno nga requirement o mga patakaran, pagsulundan, gintuman man sa aton gobyerno. That's why, in effect na sa karon ang ginatawag nga Republic Act 123-26. Kagkumo in effect na, therefore, ang aton sini nga mga barangay officials, ang mga sitting barangay officials, aragyapon, magatinera sila sa pwesto. Hindi sila pagbayluhan, hindi sila pagbuslan without the benefit of an election. Sa idalom sang sining bag-o nga layi, ang aton mga barangay officials will have and at least 5 years, no? 5 na katuig ba kaswerte nga mga opisyal, no?
0: Larga Vista.
12: Ang hindi ko lang maintindihan nga ang amuning aton gobyerno nga ang ginasakripisyo nila perme ang barangay. Nga ang aton sining nga mayor way man gina-extend how? Nga ang aton gobernador way man gina-extend how? Every 3 years gapili kita mayor, every 3 years gapili kita sang gobernador, congressman, senador. Ang senador ya yeah, every 6 years pa. Tinga nga mahimo iniya sa mayor kag sa gobernador and other local officials except ang aton sini mga barangay officials. Ang mga barangay officials pati niron mo sang 5 katuig and may ara sila sang 2 terms. Buot silingon duha ka 5 katuig na termino tapos magraduar sila. Ti kalabanan gani nga nahimo sina pagraduar nila dayon nila iya panaog sa kagawad kag magpadalaga naman.
0: Larga Vista.
12: Indi na iya matuod nga natak-an na sila sa pwesto kay ang ibanda kapit tuko na iya sa pwesto. Kita mo pagkatapos ang termino nila nga kapitan way kabulusgan nagdalagan pagid kagawad. And after 1 term, balik naman sa pagkakapitan.
0: Larga Vista.
12: Ano ang rason? Siling sang amigo ko na madugay na nga nag-focus ang yasining atensyon sa mga barangay officials, siling niya mer. Ang rason, madalom nga rason, nga ang isa ka barangay officials daw halusun magbiya sa pwesto. Daw halusun magbiya sa politika. Hindi kumuluyag niya nga magserbisyo sa pumuluyo. Kundi una sa tanan, luyag niya dipensahan ang iya kaugalingon gikan sa iya mga kautangan.
0: Larga Vista!
12: Kay kalabanan kuno sa mga barangay officials, lumos-lumos kuno sa loan.
0: Larga Vista!
12: Ay! Amo na yagali? Nagdalagan ka sa barangay para nga himuon mo nga palang abuyan kagalatasan?
0: Larga Vista!
12: Tidi na iya ang ginasiling mo, kaginawali mo, kaginaprofess mo nga makuhan kagidya, serbisyo nga matutuod sa tao. Serbisyo sa bulsa mo, goro.
0: Larga Vista!
12: Amo na nga kadamo sa nagailinaway, kag nagabinaisay, ang nagapungko ginabuyutan sang manugpungko, manugdalagan, kay gusto niya madula na na kay siya ang mabulus.
0: Larga Vista!
12: Di ang nagapungko naman niya, amo man niyang panguyapot siya nga hindi siya mataktak. Kay hindi siya gusto nga bayluhan siya. Kay ang iya pwesto, kabuhi niya. Ang iya pwesto, kayuhan sa pamilya niya. Kita mo, kadamo na sang kung barangay officials ka, una, kagipirmi sa tinungaay, no? Kita mo, kadamo sa mga barangay officials nangin controversial? Hasta sa scholarship lang, nag-controversial pa. Kaya ang mga bata sang kabataan sa barangay officials daw ginauna pa nila, iya? Nga hatag sang scholarship ikumparar sa mga tao nga ordinaryo nga nagaantos kag nagahulat kung ano nga kaayuhan ang sarang nila ihatag sa pumuluyo.
0: Larga Vista!
12: Kung tani ginset naton, and in fact, nag-agree na siya nga ma-interview naton subong nga gabi si Attorney Romulo Macalintal, ang ginatawag nga election lawyer. Isa ini ka respetado nga election lawyer sa Manila. Ugaling kay ti hindi siya available, no? Pero amo ina kuntani ang aton plano nga kay si Macalintal, amo ini ang abogado nga nagfile sang petition for certiorari. Ano ining petition for certiorari? Petition for certiorari against Republic Act 12326. Ang petition for certiorari, kung sa aton ordinaryo nga pulong, kay wala na, kuan mo ilunggo nga term ang certiorari mo. Pero in effect, daw petition for review. Gin-file niya sa Korte Suprema, kaya ang Korte Suprema is the court of last recourse, questioning the validity and intent of Republic Act 12326. Kagluyag niya na mag-issue ang Korte, ang Supreme Court, sang writ of certiorari para ma-review sang matulid ang Republic Act 12326. Amuna ang ginfile nga petition ni Attorney Romulo Macalintal. On the other hand, luwas sa kay Macalintal, kadamo pa sang nagfile sa mga legal actions nila. Kadamo pa sang nagfile sang petisyon kontra sa sining bag-o nga layi. And ginsight nila nga daw gin pasakuan lang ni kuno. Amak mo ang mga requirement of law nga ang isa ka layi antes mapatuman kinanglan anay i-publish sa isa ka pahayagan of general circulation. In other words, isa ka newspaper na madamo sa nagabasa. Amoy na ang publication requirement. Pero anong ginimo sa gobyerno ta? ang Republic Act 123-26 para lang makumply ang ginasiling publication requirement. Ahay, ginpublish nila iya sa gazette. Base gani guro digital gazette pa. Inang daw kan bala? Daw newspaper nila, publication nila nga ila lang ya departamento ang nagapadalagan sina tidra nila gin kuan. Dra nila gin publish indi iya publication of general circulation. So kadamo sa nagawangal eh. Kasi siyempre ang mga nakaamat-amat na yaka pulo pangaluyag to, nakaamat-amat na to panagbalay sa mga kasilingan niya. Nagamat-amat na to palayuhom. Ang sang una nga makakita sang kasilingan niya dahil niya ka gamo na. Oh, asubong mayo ng yuhom. Tiding kakakita abi nga ang tao nga suplado kag suplada gulpi lang nagabuot sa eleksyon lang. Ti hindi mo paya pagpadayunon ang eleksyon nga kadamo sang tao nga nagabuot. Ah, bisan plastikanay lang pero nagabuot, di bla? Ang mga tao nga sang una daw hindi gani manapak sa imo nga kun makatanga sila mo na ho daw matungli ang liog nila kung iduko nila o balikid si mo. Subong iya, layo ka pa, gayapa-yapa na, ay, mare! Ay, pare! Gaamo na na si mo. Nga na mo ng ilang batasan, subong, nga nagliwat. Because of the election. That's why, kadamos ang nagkasubo, kadamos ang nagbatyag kag nagarebelde ang ilang balatyagon. Because of the postponement of the election and extension of term para sa mga incumbent officials. Kasubo, no? Especially kung nagaplano ka nga magdalagan, tapos gulpi lang, amuniyang guwasang tanan, gulpi lang, huwag ka naya sapun kay gindula na iya ang eleksyon sa sininga tuig. In President Marcos have done this for already several times. Naamun nino sang time ni Anay Presidente Duterte, mo maning ginahimo nila. Ang ginasakripisyon nila perme ang barangay. Nga kay man ang barangay election needs more than 2 billion pesos in government funds para sa pagpatigayon sang eleksyon. Kag kun wala sang eleksyon, savings pa sang gobyerno inang binilyon ka pesos nga pundo. Amo nang rason nila nga bawahay makasib na tadi. Oh, may hindi ta napagastuhon na kay para makasave ta maggamit pa na sa iban nga kwan nga proyekto. Pero at the same time, nalipat sila that as government officials, they are agents of the law, mga ahente sila sang kasuguan nga dapat ipatuman nila ang kasuguan base sa ila sinumpaan. And one of these laws that they should implement is the conduct of the barangay and SK elections. Obligasyon nila ni. Hindi lang sa ila kaugalingon. Obligasyon nila ini sa katawhan. Obligasyon nila ini sa pumuluyo. Hindi nila ya matuman ang ila obligasyon kay lain niyang ila ginahimo. That's why ang pagpaiwas sang eleksyon is depriving us, deprivation of our rights of suffrage. Man may ara ng aton nga constitutional right one of our constitutional rights is the right of suffrage. Ang diretso kinamatarong naton nga magpili sang aton sini mga opisyal sang gobyerno paagi sa isa ka eleksyon. Ina nga sahi sang constitutional right naton ang nadula because of the decision of Congress and the approval of the President nga ipaiway ang barangay and SK election.
0: Larga Vista!
12: Magapanumbalik kita sa ato sininga pagpangalaga diri sa palatuntunan ang Larga Vista!
0: Larga Vista!
11: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
11: ako tutunan.
13: Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mali si Jay. Una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
5: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
6: Kulagan mo na ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na supisyente nga makahatag sang hustong insulin.
7: Nagapalang dulom na.

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
4: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops
8: at let's go. Go with the flow. With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cotton soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
9: go with the flow.
8: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
9: Charmy.
10: Charmy, let's go with the flow.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyong kalikot.
3: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
2: EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo.
4: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Larga Vista!
6: Padayong kita sa ato sininga pagpangalagad, ito ay tabili what for the last time si Attorney Macalintal. Tapos kung hindi natin makontakt si Attorney Macalintal, sa iluhanta na lang si Mr. Rudy Catedral sang Bacod, no? May angot sa ila sininga plano earlier, ginannounce nila that they're going to stage a 3-day strike. And unfortunately, ang balita ko, daw hindi na madayon ang 3-day strike. Mayong gabi gid sa kay Melissa La Chica Gador, thank you gid. Romar Duran, for joining us, diri sa hinigaran ko nung nag-aulan. And of course, ariman kaupod naton si Andy Luzarga, Emeline Cordova, Juni Azucena, monitoring sa Vista Mugs, JJ Soy Soy, Oli and Shini Rio Bill 2. O, Purok Pidring, Barangay Estefania. O, Estefania. And si Kenneth Tiongko, good evening man sa kay Kenneth. Ray Sendico, mayong gabi. Wala ka perform, dugangan papila kay years. O, tiya mo nang ilang desisyon. And of course, Ernesto Nipange. Mayong gabi man sa kay May Gorzal Aujero, and at the same time sa kay Jelwen nag-upod sa aton subong si Lini Kenneth Singya, kontrolado ang aton pungsod sa mga oligarko kag mga negosyante. Ay halin sang una ang aton nga pungsod kontrolado gid man sa mga oligarchs, san ula nga hindi kontrolado sa mga oligarchs sa uba si ang time nga wala sang oligarko kay nagpakuno-kuno nga pigado.
2: Larga Vista!
6: Ay, Diyos ko. Gina Purano, mayong gabi. And of course, Mila Bermudo Bacomo. Jelwen, siya good PM. Ka-K5 Mayor. Dako ang gingasto sang COMELEC para sa barangay election pagkatapos ma-postpone man lang. Okay, ari na karon sa aton nga linya si Rudy Catedral, ang presidente sang Bacod, no? Hello Mr. Catedral, sir, mayong gabi.
7: Good evening Sir Robaldo, no? Kag sa tanangit aklamasyon sang K5, good evening.
6: Anong plano sir, madayon ang inyong 3-day strike?
7: Kakipaybal to, buhas nga adlaw, mayara kita sang untat biyahe ang grupo sang kinit ko piston pagkangaton nga undok. Pero kami sa Bacod Manibela, kaina kami nag-program kag naguntat biyahe. Kag sang sini nga gabi, mayara sang pronouncement ang aton nga national chairman Mar Balbuena na mauntat anay sang aton nga pag ubra sang isa ka transport strike o kon rally protest. Mm-hmm. Bakod nagayo si Asik la kanilaw kay na lang sang hapon kag amoy na ang amon nga pagasundon ngiti national ito naton nga federation kag national chairman ang nagapanawagan nga untat anay buwas na daw piston ang mayara sang activity buwas na daw nationwide.
6: I see. Okay, so sa inyo iya nga bahin why na kamo anay?
7: Yes, Sir Waldo, no? Kay Waldo, wala kita sang transport strike buwas na daw.
6: Oh.
7: Ang amon lang yang grupo.
6: Sir,
7: ang bakod Manibela.
6: Oh, sir. Tawagalan ko sir nga ka K5 Elmer kay kun ka K5 Baldo do kay Aldukan blaw.
7: Yes, K5 Elmer,
6: very good, no? Okay, oh. Okay. Now, are anong rason nga nawagan ang inyo sini nga National Chairman for you to stop the protest action for the time being?
7: Yes, Kakipay Bilmer, ang rason sang ang aton nga pag analyze na kasi wala pa gid man siya nag storya sa aton personally para sa dira nga bagay kun nga nag untat siya sang 3 days transport strike nga plano.
6: Mm-hmm.
7: So asa para sa aton nakita naton nga di may solusyon ang aton nga gobyerno parte sa ginaayo naton nga dulaon ng excise tax, value added tax, do dira man gyapon nga panawagan ang ginaaprobahan siguro kay ti ang aton artikla kanilaw sang LTO amo gid ang nagayo kay ti damo sang apektado nga mga commuters.
6: Mm.
7: Dito sa central no kon sa aton sa Metro Manila.
6: Mm-hmm.
7: So amoy na ang mga rasones kung nga naguntat pag gin-postpone ang atong plano nga 3 days.
6: Uh-huh. Hindi ayan. Oh, hindi ayan sir nga ang inyo sining national chairman nagpanawagan sa inyo nga untatan anay ang pag lansar sa mga kilos protesta sa rason nga ang LTFRB danog announce naman nga ara na kuno ang aprobado na ang fare hike.
7: Kakipay Belmer, para sa aton daw hindi inaayara. So, hindi na ang fair hike naging approved sa aton nga DOTR, pag-LTFRB.
6: Mm.
7: Bangod nga para sa aton, hindi inaayara sa bat gani sang amon nga problema. Kahit ikinduga nga nila ang problema sang aton nga mga commuters.
6: Mm.
7: At para sa amon subong ang panindugan sang amon nga grupo nga bakod ni Manibela, hindi kami magpati kag hindi kami magpasaka sang presyo sang pritihan sa suno sang gin sugo sang aton o kon gin mando sang aton nga LTFRB kag-5
6: I see. If you have any idea pila ang ginaprove nila nga fair hike sir?
7: Diri sa aton no sa traditional jeepneys imbis nga 13 pesos per 4 kilometers so subong nagsaka sila sa piso. And then ang aton nga taxiding sang nga tarifa naton yara sa 180 naging 2 ka piso.
6: Mm-hmm.
7: And then ang sa modernized from 15 pesos per 4 kilometers ang taxiding ang gindugangan nila 2 ka piso nga 17.
6: Mm-hmm.
7: And then ang aton nga taxiding nila na 220 naging 240.
6: Mm-hmm.
7: So takot ako inisaya kag nga pala sa anon sa aton nga commuters kag para sa amon hindi nagakabagay kay wala mabalanse ang sitwasyon naton mapasaka sang bliti apang wala man nagasaka ang aton nga sweldo sa aton nga mamumugon sa aton nga pumuluyo.
6: Uh-huh.
7: Kakikaymer.
6: Oh, bali ang saka sa traditional is piso from 13 to 14.
7: Yes, first 4 kilometers.
6: Oh, sa first 4 lang na. Di na yun, galing kayang problema. Sina, di na yun ang 4 kilometers kung halin ka sa Villamonte, pakadto sa downtown?
7: Yes, every ruta mayaray na siya sa specific.
6: Mm.
7: Kundi na siyang first 4 kilometers. Ang succeeding 5 kilometers, 1 kilometro.
6: Mm.
7: Kagang mayaragin na siya every road, mayaragin na siya sa tarifa naton nga The specific kit kundi naka-start ang aton nga first 4 kilometers.
6: Okay. Kung 14 na ang plite sa regular passengers, pila ang estudyante?
7: Ang sa aton sa student na aton, ara saya sa 11:50.
6: Okay.
7: 11:50.
6: Aha.
7: Uh-huh. Ang first 4 kilometers na aton na 45 meron.
6: Ang senior?
7: Yeah, parehas na sila ang student na aton yung senior.
6: Ati kay 11:50 kuan man na kabudlay man ang mangita sa lapi.
7: Ati wala na nasa kinakonsider na lang saya nga 11 pesos.
6: Ah, okay.
7: Kaya amo ina gani nga ginahambal namon ang daan nga tarifa, amo lang yang amon nga pagasundon.
6: Hmm.
7: Kay di sa daan nga tarifa sang 2023 pa wala ina gina-apply sa aton nga mga commuters. So amo lang na ginayo naton due time man nga konsiderasyon sa aton nga mga drivers kay di parehas ang Mansilingan. Ang Mansilingan niya ra sa mga 7 ka kilometro mo. Tibot Silingon, first 4 kilometers is 13 pesos, araya sang 2023 pa.
6: Mm-hmm.
7: So, but Silingon, may succeeding siya nga 3 ka 180. No? Kung na 1 pesos and 80 centavos, bisan i-consider mo na lang na gani, nga taga 16 pesos to 15 pesos, pwede na ina. No? So amo na siya.
6: Abi, sir, ariyo. Mangkot lang ko abi, kun halin ko abi sa downtown makadto ko di sa K5 sa Puente Villa, pila nang pamasahe?
7: Ati kung halin kaya sa downtown niya minimum lang sa gyapon 13 pesos.
6: Mm.
7: Halin din sa downtown pakadto sa Bangga Puente Villa.
6: I see, sa Bangga. Oo. I see. So do kun 13 kun regular.
7: Yes, regular. Pero kung student ka na, yara gyapon
6: sa 11
7: na lang na iya. Kasi wala kami nagpasaka sa kitian namon mo.
6: Okay. Oo. Ang senior amo mang gyapon sa estudyante, no?
7: Yes, good.
6: Yay! Kuhan ko kay ti, senior na ko mo, ti amon. anyway, after nga stop ninyo ang inyo sininga hublag protesta, is there a possibility that you're going to stage another transport strike in the coming days?
7: Yes, dako isang possibility nga mapadayon kag siyempre may ginayo man ang grupo sa aton nga manibela, especially dito sa national nga ang tanan dapat i-renew git kagagaan sa mga subsidiya ang aton nga mga traditional jeepneys, especially ang grupo sa manibela, bangod nga nakita naton ang aton nga modernized buses kag modernized groups may ara sang 20,000 nga subsidiya every month.
6: Mm-hmm.
7: So kami nga mga traditional jeepneys nga parehas man lang nagaserbisyo, wala gid sang ayuda o kon subsidiya nga nagalin sa aton nga gobyerno.
6: Mm-hmm.
7: Kag isa ka gina workout naton dito mga almost 400 units sa siyudad sa Bacolod nga 22 papanaog nga wala gid marinyo kag isa ato gin pasalig man sang pag last nga meeting namon ni Chairman Bigor Mindu, Attorney Bigor Mendoza, sang former chairman sang LDFRB nga i-renew yagit. So amoy na ang mga demand sa ato nga grupo nga kung mahatag ina, nagapati man kita nga wala naman kita sang strike, but kung magbadayon nga wala gyapon sang aksyon ng ining ahensya sa ato nga gobyerno, especially ang LDFRB kag DOTR, so nagapati kita nga damo pa sang transport strike nga tuduhod nga matabo.
6: I see.
7: Is, nationwide.
6: Uh-huh. So bali, ang gina-expect ninyo, pila ka provisional franchise ang ihatag ay i-extend abis ang LTFRB diri sa Bacolod?
7: Ati nag-apply na, no? Sa nag-apply so, no, sa aton niya. Kasi ang aton niya sa grupo ta pa lang 102 units.
6: Okay.
7: Naton, nag-apply para sa provisional authority.
6: I see. Bali, ang TouchMove member niyo na?
7: Ang TouchMove nag-form ina siya sang cooperative. Kaya sa programa, sa modernization program.
6: I think nga modernized na siya, pero ang mga traditional nila nga jeep, kadalagan mang yapon, tapos gakabiriya, permi?
7: Ati, amo na siya kasi, sa K5 Elmer, ang aton ginahambal na da, nga hindi ta nang traditional amon grupo o kon unconsolidated, mostly sina sa ila upod sa pila ka mga dagko manda nga mga gapok nga mga salakyan nakapurma na ina sang cooperative or corporation nga upod sa programa, pero ang ilang atsuri sina da nga ginahulat lang ila ang ilang nga mga modernized kay junk nga malang na ang ina nga mga unit nila kay subject for ang iyang franchise isla na isa siya sa mga bago nga mga units.
6: Aha, kay bali subject for elimination na sa mo.
7: Wala na ginasadyang stock na lang ginasadyang kadoan sila nila, 25,000 na lang na. So, 20 to 25,000 na lang.
6: Okay. Kalabanan, sa naga, kalabanan, blaser, sa nagabiyahe sa shopping area, touch move. Te, ang nakita ko na bla, kung makasakay ko ang driver, kung kaysa doara na sa kilid, gapong ko, tapos, ang daw ka dugay-dugay, ng ano bla, ng, kung mapaandar nila ang unit, daway na patay-patay. Sige na lang, sige. Kay kung patyo nila ang ilang ang engine, mapatulod naman sila. So anyway, ini ang pila ka mga problema naton sa public transport. And I hope kamong mismo ng mga drivers and operators sa mga traditional jeepney, i-appeal man kamo sa mga kaupdanan nyo da, ng mga driver, operators man, nga i-improve-improve man ang salakyan, sir.
7: Yes, kaki-five, mer, no? Amoy na iya ang aton, gagako gani mismo. Nagatingwa ko ya sa ngakon na unit na maging modelo, na maging roadworthy para man sa convenience ng aton ng mga commuters. So amoy na ang gina-extend naton permis sa aton ng mga pag-meeting, sinapol sa mga members, na dapat i-rehab gid ang aton ng mga salakyan. Kaga isa tapang panawagan man sa aton ng MBIC, dapat hindi pag-iukihan kung hindi roadworthy. No? Kaga amo man ni na supong ang gina-implement sa aton nga motor vehicle inspection center nga hindi na marinyo kung hindi na siya maayogid, no? Kung rehab na
6: Kaki-five, mer. Aha. So, amo na ang pinaka the best na gilang mahimo sa aton sini nga mga pumuluyo sa mga ara nga mga stakeholders sa transport, public transport sector, nga dapat ipasiguro man nga roadworthy ang tanan nga mga units antes inibuyan sa dalan. Otherwise, problema sang driver, problema man nga dako sang pasahero. So anyway, ano ang plano nyo, sir? Makapasalig ka nga sini nga semana, why na sang hublag protesta?
7: Yes, sa amon lang hanay o kun sa amon nga grupo sa bakod ni Manibela, wala na kitaya ekspektaron nga untap biyahe o kun rally protest, pero kabalo man ta nga ang Bacolod, hindi man lang kami ang transport groups diri nga naga padayon, no? Kundi may ara man kinitko, may ara man ang undok. So, para lang yan, sa amon niya grupo, wala na kita ekspektaron nga rally protest kaguntot biyahe.
6: I see. And with that, Mr. Rudy Catedral, President of Bacod, maradadamo gid nga salamat for sharing your time sining agabi sa K5 News FM Bacolod.
7: Madamo gid nga salamat sa K5 Mer, kasi tanang reklamatis sa K5 News. Madamo gid nga salamat, mayong gabi sa tanan.
8: Lorga Vista.
6: Pasalamat kita sa kay Mr. Rudy Catedral. At least naintindihan naton nga sa idalom sang bagong nga taripa, kung in kaso nga magwa na, kay ti, hindi na ba na mapunggan mo? Ara na ina, naprubahan na ina, na-announce na gani. Hindi ta na mapunggan, pero naintindihan ta subong nga ang taripa nga ipatuman o sundon sang mga traditional jeepney sa idalom sang Bacod organization, amo man ang taripa sa tong nagligad pa, no? Nga wala na patuman, pero subong amo nang sundo nila 11 pesos ang estudyante, ang regular passenger 13, ang senior 11, at ito kamayo man ah. Oh, pero ti may saka agad eh. Pero subong abi ang senior subong 11 naman.
8: Lorga Vista.
6: Ang estudyante subong 11 man.
8: Lorga Vista.
6: ang masaka lang na gurong regular passenger nga halin sa 12, masaka sa 13. Pero ti ambal ni Mr. Katedral sa ilayang nga grupo, hindi nila pagsundo na.
9: Lorga Vista!
6: Ay nako, piso nga dugang. Ahaw piso. Ang hambal sang gobyerno, ginaprubahan naton kay ahaw man lang piso. Piso kada pasahero. Every lakat sang salakyan, mayara siya sang 12 ka pasahero. And every lakat niya nga may 12 ka pasahero, 12 pesos man ang dugang nga gasto halin sa commuting public, halin sa mga pasahero. Kung kabayinti siya magbiyahe, nga may 12 pesos i-times mo sa 20, te, pila? That is 240? Di 240 eh. Ang additional nga gasto halin sa mga pasahero.
9: Lorga Vista!
6: Tapos, antos taya, ang kinawatay, sige, gaantos taya sila tuya, ga pinangawat lang, tapos gahin bunanay pag atinaguay pa. Kita iyang kaluluoy, no? Kita iyang nga pobre amo iyang nagasakripisyo. Kita nga pobre amo iyang nagatinguha. Kaga nagabatas sang tanan nga kabudlayan. But then, siling ni Mr. Katedral, there will be no protest action from their side between now and next week. Wala pa kuno sang immediate or impending protest action nga nakaplano o nakakasa. Kay ara naman, ang guwaya gani nga daw nagsugot sila ya, abaw, nakuha na nilang ilaya nga handum nga mag-fair hike. Pero sila ni Rudy Katedral, hindi ah. Hindi gani kami ya, pabor na sang fair hike. Ang amon iya, dulaon gadyang excise tax and value added tax. These are taxes imposed by government sa petroleum products, excise tax,

ina ang income sang gobyerno. Kag amo ina nga income nga ginabutang nila sa kaban sang gobyerno. Kag ina nga income amo man ang ginabahin-bahin nila agud serbi nga pundo sa mga proyekto. Kuha nyo? Just this afternoon, nakasakay ko sa Grab. Namangkot siya sa akon, sir, ano nang latest? Until nga naistorya namon ang time ni Duterte. Siling ko si Anay Presidente Duterte was a good tactician, good propagandist. Budlay mo to iawayon si Duterte sa propaganda. Naanad man to sa INPA nga batasan mo. Maayo sa propaganda. Kag maayo sa taktika. For example, siling ko, when President Duterte naglagaw sa LTO, nakita niya ang pila nga kadamo. Ano ginimo niya? Ginlawig niya ang expiry sang lisensya. Ginlawig niya ang expiry sang lisensya and therefore ginsakripisyo niya ang income sang gobyerno para hindi budlayan ang tao. Kung sang una nagabayad kita butang tabi 500, no? Nagabayad kita 500 kada renew naton sang aton driver's license. Ina nga 500 every year. In 5 years will total to 2,500. But nakita ni Duterte nga mabudlayan ang tao, therefore, siling niya, himua ina 5 years. Every 5 years. So, nati 2 years, 3 years, no? Ang renewal niya, yeah, 5 years na subong. Di paro lang na nga ang income sang gobyerno gin-wave mo, gindula mo para maghagan-hagan ang epekto sa mga pigado. Pero pagpanaog ni Duterte, bala niya naman. Nga kung pagpanaog niya, niya ang mabulos ni kulang gini kwarta. Kulangon ni siya. Ang passport nga daan, lawig man to. Driver's license, lawig man. Yayawang gining masunod. Prote, anong hambal ni Duterte? Ah, importante. Ginhimo ko kung anong mayo para sa tao. Te ano na? Taktika na iyan ni Duterte. Iyan na iya taktika. Give it to the old man. Na nagapaminsar sa iya kung paano pahamuton ang iya kaugalingon? Paano pahamuton ang iya administrasyon? Amo na iyang iya style. Kag ang nagbulos sa iya, si Marcos, with the power vested upon him through the election, may aramang tani, diber nga himuon niya man eh, kung ano ang sa pamatyagan niya, makapaayo. Bahala na dahing masunod. Basta naghimo, kuya, sang kaiyuhan para sa tao. Galing kay si Marcos, subong duga alang-alang. Duga step no, step yes, bala? Step no, step yes. Step no, step yes. Doon mo nang iyang movement, subong. Hindi siya diridiritso. Gaalang-alang siya pirmi. That's why nga kadamo sang nainit sa iya, because as of this time, prangkang istorya,
May nahimo na si Marcos.

0: Sao? Minahimo na si Marcos nga desisyon nga sa pamatyagan nyo maayo? Maayo para sa tao? Bintaha para sa ordinaryo nga pumuluyo? Dawala pa no? Dawag nga hulat na pa nga basi sunod ah. Mahimuon siya. Basi sunod ah. Managtag siya. Luwas lang abis ang tagtaganay. Ang tagtaganay isang kwarta kagsang ayuda daw. Hindi na yan mo. Halin sang time ni Gloria. Ginuso na ni Gloria mo. Si Gloria na ang naguso ginsang panagtag. Hasta nga gindugangan ni Pinoy. Oh, pag-abot kay Duterte na timingan man nga may COVID ng utang pa si Duterte para may panagtag lang sa tao. Tesubong, kundi hamot yas ti Duterte kasi siling sa tao, ay, bawa ka nami, gito yas ang unas, ang time ni Duterte, ya. Amak mo tag 70 mil, gito yung ayuda, ya. Oh. Kay gin pang utang to nga kwarta. Pero sa time ni Marcos, nangutang man si Marcos, pero ang buti niya ginhatag. Amo na nga perdigin siya iya when it comes to propaganda, panami-nami sang imahe, perdigin siya iya. Perdi si Marcos, si BBM, perdigin niya kay Digong. Naamigin niyang plano ni Digong on how to build an image of compassion nga ang i-administrasyon ka-compassionate nga mabatsyagan yagid ang mabatsyagan sang ordinaryo nga pumuluyo.
1: Larga Vista.
0: Ay nako, mayong gabigid sa kay Jason Escalera. Oh, salamat man sa kay Leonardo Sevilla. Salamat gidra sa Barangay Tangub, mayong gabi lang. And of course, sa kay Gina Purano, Choli Colyado. Good evening, Sir John Elmer Obaldo. Monitor lang kami di sa Barangay Felisa. Salamat gid, Choli. And George Siblag Sildora, mayong gabi. Angie Aloy, good evening. Sa kay Mierna Hambre-Hambre, mayong gabi. Monitor lang kami di sa radio. Salamat gid. And of course, Ariman si Mami Lily Inting Balinas. Mayong gabi, Sir Elmer, watching live. Salamat, salamat. And Ray Sendico, kung mag-amo sini, wala na lang bi-eleksyon para hindi na magsalig-salig ang mga pumuluyo. Ay, hindi man pwede. Ay, sana siling ko na, kita nga mga Pinoy, kita nga mga pumuluyo, ikaw, Ray, ako, base sa aton konstitusyon, kabahin sa aton mga basic rights, inang mga diretso, kinamatarong naton, nga hindi pwede pasipadan. Kinamatarong naton, nga hindi pwede pabulag-bulagan. Isa sa mga kinamatarong ngayon na is our right of suffrage. Ang aton diretso, nga makapili sa mga ibutang natun sa pwesto. That is our basic constitutional right. One of our basic constitutional rights. Kung sa akon lang yung opinion, tani ang mga pumuluyo nga ginkonsulta, bala, kung sugot sila nga i-postpone ang barangay NSK election. Kay pumuluyo man yung nagbutom, oh, para papungkuon sila. Tapos okay, pare iagigid sa kwan sa public consultation. Mami Enting Balina, salamat gid. Good evening lang kuno sa kay Remya Sarnicola and Cecilia Henice, Emmeline Cordova and Elizabeth Sancho. 2017 wala kapasar ukon kagang-kagang kag ginabagsat. Oh, siling ni Kenneth Tiongko. Mga tactics ah. Kaluluoy lang ang original ng mga taga-Bacolod nga tumandok ng mga drivers kag commuters ang manalo sang problema. Benny Antoke, mayong gabi. Of course, Rosli Huno, mayong gabi ito. kitanay naman ta to ah. Oh, kitanay ta on air ah. Oh. And salamat gid. Bugtaw banwa, oh, pananom nada sa likod niyo balay. Kay the worst is yet to come. Ano naman? Aloyo led. Helen, mayong gabi. Salamat, salamat, gid. And of course, kay Alejandro Ebuen Villa Hermosa, mayong gabi. And, monitor lang from Purok, Parkingan, Barangay Yubo, Lakalota. Salamat, salamat, gid. Amo man si George Siblag Sildora, Jess Clifford Yumenda Mosquite. Salamat gid, mayong gabi. Sumugat Agustin, watching here sa Barangay Sag-ang, La Castellana. And Sir Mayor, mayong gabi. Sila ni Jess Clifford Yumenda Mosquite. Amuna ang kwansubong, ang kabudlay sang panahon naton. Aber, diritaan na yun ah. Ang medyo masadya naman ka balita. Ano ining masadya nga balita? Ang balita party sa Mascara Festival 2026. Apyesar sang kapigaduhon. Apyesar sang kapiot sang panahon. Apyesar sang mainit nga klima subong. Why kita sang may mahimo since manog October na? Therefore, dapat kita nga magsinadya. This has something to do with the celebration next month, ang Mascara Festival. I-try naton tawag si Councilor Jason Villarosa, ang chairman sa Committee on Tourism sa Sangguniang Panlungsod sa siyudad sa Bacolod. May angot sa preparasyon sa siyudad and anong mga dalagko ng mga mga kahiwatan kag sinong dalagko ng mga bisita kag san-o ini sila mag-aabot para balanta ko na anong mga plano sa aton sininga syudad. Kayti kadamo kita sa mga palabuton ng mga bisita di sa Bacolod mo ginakalangkagan ari na sa aton linya si Councilor Jason Villarosa, Chair of the Sangguniang Panlungsod's Committee on Tourism. Councilor Villarosa, sir, mayong gabi.
2: Yes, Sir Almer, may gabi. May gabi man sa tanan nagapamati sa imo programa.
0: Ang aton pamangkot, sir, saan ugid ganing opening sang Mascara Festival?
2: Ang aton opening, Sir Almer, this will be on October 1. No? May arakita sang opening program and ang gidyang highlights will be on the third Sunday kay gin-amend din yung ordinance. It will be on the third Sunday sa October.
0: I see. Now, October 1, sinong dinapit naton nga bisita sa opening ceremony?
2: Actually, I manggit ta sang
0: okay.
2: Program, Sir Elmer. No, it will be just a opening sa aton nga mga kiosks. Narang kita dayon sang first event naton sang elimination sang mga dance competition nga patigayunon man sa mga lain-lain naton nga mga malls all over Bacolod.
0: I see, okay. So bali ang gwa sini do ka soft opening lang, hindi nga grand opening gid.
2: Yes, correct na Sir Elmer, kay ang gindugin ano ni siya, dugit reserve sang aton nga Gugma Foundation ang mga major events on the highlights kinaton. But of course, all throughout from October 1 to October 18, full gid yang bilog na bulan naton sa mga programa.
0: Aha. So bali ang plaza naton ready na for accommodating ang aton sininga mga makadto sa maskara.
2: Yes, Sir Elmer, no, actually I think do ginamat-amat na to ang board up sa nagligad, naglabay ko to kagina, no, kaginamat-amat na to kakas.
0: Mm-hmm.
2: And within the plaza area, ginamat-amat naman ang mga kiosko dito. May mga canopies na kita, nga gina-set up and some of the stall renters ara gamat-amat naman sila sang plastar sang ilang kiosko dito.
0: So therefore ang aton sininga Bacolod Public Plaza will be ready in time for the opening of the Mascara Festival, kay isa ini sa mga festival sites where pati dugon ang mga kiosko, no? Pero kung ready ng plaza ang NGC, ready naman ang fountain area.
2: Actually kagina Sir Elmer, no, aga pa kita nag-attend sang flag ceremony kaupon man kay Mayor Greg kay Councilor Ising. Nakita to naton ara pa gid ang board up japon sa Bacolod City Government Center naton, sa fountain area, no, but nagsaka man ko sa mayor's office ang nakita ko man ang aerial view kun baga ang point of view nato halin sa mayor's office kikitaon gidada ang fountain area sa Elmer. So far though almost 100% na gid, no, I think it will be ready by the time nga magasugod na ang October nato, no. In my opinion, but I think again do nag interview man si mayor, he's still hopeful, no, na mag-ingagaw ang contractor sang aton nga Bacolod City Government Center.
0: Kay siling ko, I stand corrected, sir, pero ang pagka-dumdum ko sini, nga ang contractor doon nag-promise man na ang tapuso nila in time for the Mascara Festival 2026, ang mga beautification and uplifting sang NGC kagsang plaza?
2: Yes, correct yun, Sir Elmer. I think they promised by the time by the end of September gani kung hindi mako magsala, do dapat nang kumana na kay I think do naglapaw na sila sa under sa contract period nila, no? So amutugin po si gid ni mayor nga dapat nga gawon gid nila by the time of Mascara season na.
0: Oh, kay kun mahuy ano man lata sa aton mga bisita, multahan na lang na sila.
2: Huwag yun, Sir Elmer. Puti, I'm still very hopeful na mahingagaw ni siya. Kaya as we all know, festival site gid ang aton nga Bacolod City Government Center. And though one of the attractions gid na siya sa aton nga syudad. So once ma-open ang fountain area, definitely it will boost or it will be highlight yun sa mga bisita natin.
0: So bali, sino nga mga dinapit ng mga bisita for the rest of the festival days nga gina-expect natin sa Bacolod?
2: Actually, may ara kita mga national artists, Sir Elmer, during the highlights period. And while abot sa national artists natin, actually, may ara kita sang international, no, nga artist.
0: Uy?
2: Although international music icon man siya, kung ni sang high school or college, kung hindi ko magsala, sikat-sikat man siya nga singer.
0: Sino naman?
2: So, si Ayaz.
0: Ayan?
2: Ayaz. Alias yun.
0: Okay.
2: Ayaz eh. So, rapper ni siya nga from the States.
0: Okay.
2: Damo man siya nga sikat yung mga kanta.
0: American rapper?
2: American rapper niya, American artist.
0: I see. Correct. Okay. Oh, pero sa mga national ya local naton nga mga kwandamo man.
2: Yes, piara kita I think Ben and Ben Araman, Araman si mga vlogger nga sikat, si sino to gani nakita ko kanina. Actually nakita ko nang lineup sang for the Mascara Festival, do damo gid sang mga sikat man ng mga
0: sino gani nang nagabudots,
2: mga international artist.
0: Oh, sino gani nang nagabudots gani naman nga Mindanaoan bla
2: nga ang gano, Sir Elmer, sorry,
0: ay nang gaduga saot na bla nga daw may daw budots nga style bla,
2: si Elias.
0: Oh, si Elias. Oh.
2: Si Elias, I think dugin dala na din siya last year, no? So I think do lai naman nga nga mga artista gin idalo naton for this year.
0: Okay, so bali all in all pila ka adlaw gid ang celebration man from October 1 to October
2: October 18, Sir Elmer. Pero sa October 25 niara kita sang do ceremony, do closing ceremony ni siya, like last year.
0: Mm-hmm.
2: Do gamay lang ang celebration to thank all of our sponsors, sa aton mm-hmm. nga mga suppliers, no? So, ang events kidya for the public, it will be on October 1 up until October 18. So, technically, 18 days gini siya sa Elmer.
0: Oh, so, bali, October 1 to 18, may mga kiosko. Pagka 19, wala na ng mga kiosko. Basi may extension naman?
2: Why? Do so far as basing from last year, do ay nag-extend. So, hopefully, ang weather naton, it will be a very good time nga makabawi man ang aton nga renters, no, para hindi man sila magpangayo sa extension kay not only ang mga Bacolod nuns gi suffer, no, kay siyempre galaba ang celebration, but also ang mga gakadto man sa syudad naton para magubra, para magnegosyo, apektuhan man kung mag-extend yun kita. So hopefully while lang sa extension, basing from last year, do I man kita nag-extend, sir Edmund.
0: Oh, and actually, ang K5 News News FM is also part of the celebration. Kami ara man kami event, sir.
2: Oh, okay. That's good, sir Elmer. Thank you good sa inyong man nga support. I think do last year, do nag-support maka mo, sir Elmer, no?
0: Oo. Uh-huh.
2: Kamo to siyang isa ka event nga dedicated sa K5.
0: Hmm.
2: Nadumduma ko man to.
0: Kay Kwan na ni, yearly na ni sa Mascara mo festival. And that's the reason why every year we are a part of the celebration. Now, kung yes, sa akon bala,
2: yes,
0: sa akon sir, no, like ako, kuan ako, senior citizen ako eh. Ano bing rason nga magwa pa kuya kag magkadto sa maskaraman?
2: Actually, may ara kita sa mga events, Sir Elmer, nga not only sa aton nga mga kabataan, not only sa aton nga mga working age, no, may ara man kita for seniors, may ara kita sa well, ang aton nga street dance dali na competition, mm-hmm. level up ni siya.
0: Mm-hmm.
2: Mag-o naman ang aton nga staging area.
0: Okay.
2: Ang aton nga electric mascara, well, from Mega World to Bacolod City Government Center, it will be the same area, but ang subsidy, I think dugin sa kaani siya compared to last year eh.
0: Mm-hmm.
2: Dugin ginambalangin silang i-level up nila.
0: Mm-hmm.
2: Niara kita events for seniors sa Bacolod City Plaza. Per sector, Sir Elmer, niara kita representation per sector. That is why nga, I think if for example, kaya sa imo, kung gusto mo, may ara man specific yun nga adlaw para sa aton ng mga sectors.
0: Mm-hmm. I see. So, bali, ang munang kwanabi ka, masinaya, di maano pa ko da iya, magwa pa ko da kag magpasabad-sabad.
2: Magpagutok
0: da. So, therefore, damo sa mga activities, abi. Now, pwede ka man makapili, no? May karnaval na ta, sir?
2: Yes. I think ginaprobahan na ni sanggunay anaton. Isang naligad pa and ginhatagan naman sila authority to put up ang ilang mga carnival.
0: Mm-hmm.
2: By October 1 officially ma-start sila sa ilang operations. But mm-hmm. Subong do gina-test run for syempre for safety man, no?
0: Yes,
2: by October 1 100% ilang ilang operations.
0: Kaya dapat siguraduhon gina hindi bala sulit patong natabo bilang aksidente bala.
2: Yes, I think that was 2 years ago,
0: mm-hmm.
2: or kung hindi ko magsala.
0: Mm-hmm.
2: Doon sa Gunson, ito ang nagkalatabo nga aksidente. That is why nga subong, doon ginpa-stricto nga 100% ng aton mga carnivals.
0: Mm-hmm. And with that, Councilor Jason Villarosa, sir, salamat gid for your time. Siguro, ang kwaon ko na lang sa imo is your invitation to the people, the listeners of K5 News FM to come to Bacolod during the celebration of the Mascara Festival.
2: Yes, thank you, Sir Elmer, for this opportunity. No? Kwaon ko na lang yung oportunidad nga mag-invite sa tanan nga pumuluyo, not only in Bacolod City, but of course, no, Negros Occidental, Negros Island Region, and the whole Philippines to come and enjoy our Mascara Festival 2026. I think, kung hindi ko magsala, this is the first time na may ara kita sang international artist na mag-celebrate and mag- party together with us. So let us enjoy, celebrate, and feel the Mascara spirit diri sa Bacolod sa October 1 up to October 18. So thank you. Kagmayang gabi sa inyo natin.
0: Salamat. Salamat, Gid, sa kay Councilor, you, Councilor Jason Villarosa, sir. Salamat.
1: Lorga Vista.
0: Nabatian bago gilamang si Councilor Jason Villarosa ang chair sa Committee on Tourism sa sangguniang panlungsod sa siyudad sang Bacolod. Di mayo ko na. Ang preparasyon in place na. Ang tanan ready na. May mga foreign and local artists nga maga-perform sa Bacolod during the duration of the Mascara Festival, the 18-day Mascara Festival, October 1 to 18. Amuna ang kalawigon sang festival sa sininga tuig. About 18 days, lawig man, no? Pero sa una, gani mas lawig, pag iya kita matyagan ko daw whole October na eh, ang celebration. Pero ang lawig na nagyapon ng 18. Now, may mga bisita, may mga performers nga ginpang-imbitar para sa celebrasyon sang Mascara Festival sa siyudad sang Bacolod. Di kadto kamudi ah. Ang mga dira sa kwanho, mga layo bla, amuning time nyo nga maka-enjoy sa ginatawag nga Mascara Festival. Come with your family and feel the festive spirit of the mascara. Batyagun mo, experiensyahon mo ang festival nga sa mabatyagan sang tanan, no? Kaya alos makita mo na bisan ano kagutok ang tao daw nag-enjoy man. Kag bisan ano kagutok ang tao daw wala man ginakapoy. Inablaw sa mo nga ay kagutok na naiya, hindi na ko daya magkadto ah. Pero kadamo gyapon sang tao do wala ginakapoy, nagapagutok, tapos nagapakadto pa karipan na. Malakat na sila sa SM, mabalik sila sa plaza. Manaog sila sa SM, mabalik sila sa plaza. Do wala ginakapoy. Oh. Ga-enjoy pa na sila. Di amo na iya kun Mascara Festival. Amo na ang palibot, amo na ang sitwasyon. And that's why, kung wala ka nag-enjoy sa pagutok, hindi ka para sa Mascara Festival.
1: Lorga Vista.
0: Because ang pagutok, isa sang mga usual, no, nga senaryo sa panahon sang Mascara Festival.
1: Lorga Vista.
0: Mayong gabigid sa kay Jill Wensing, good PM, sir. Ang balantayan sa Mascara Festival, basi maglapta na naman ang mga illegal drugs. Juni Azucena, Sir Elmer, ga-monitor lang. Sige, salamat, salamat, Gid. And of course, ariman gyapon, nag-upod sa aton, si Gina Purano, dira sa Moises Padilla. Salamat, salamat, Gid. Now, ang anong rason, no? In my case, paano, anong rason, Kuya B? Nga, makakadto, malibot pa ya sa Mascara Festival? Nga, malibot pa ko. Kay kagutok nga daan. You know what? Kung kaisa, kinanglan taman nga mag-enjoy sa life ta. Siligani nila ko, no? Life is not about work and work and work. Life is about work and enjoyment. Nabalasin niya kuno nga, you work hard, you party harder. Batian nyo na sa mga kabataan nga nagatrabaho sila sang putoy-putoy sila trabaho. Pero after putoy-putoy sa trabaho, putoy-putoy man sila dayon party-party eh. Amo na yung kwansubong mo, ang trend sa mga kabataan, hindi na yung all work and without play. All work with no play will make you a dull person.
1: Lorga Vista.
0: Ang dating mo, boring ka.
1: Lorga Vista.
0: So, kinhanglan, mag-enjoy man. Bao siling ni Franz Michael Divina Gracia, niya, damo naman ni ang mga badyaw, sir. Ay tuod, no?
1: Lorga Vista.
0: Ka mga alam na bala sa mga badyaw, balana nila ya kundi ang selebrasyon. Pag abot sa selebrasyon, nagapaminta na pala ang selebrasyon, ara na sila.
1: Lorga Vista.
0: Kag ang style nila subong para hindi sila makibon, maabot na di sila sa makulod. Dua, tatlo, isa lang ka pamilya, tapos amo nang makadto, pero isa malang ilahok mo nga na, mangita na sila sa balay, nga arkilahan. Sa aton sininga pagpadayon, i-check naton dugay-dugay ang sitwasyon sa Bacolod City Public Plaza. Ready na bala sa Mascara Festival? Stand by!
1: Lorga Vista! Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mga butika. Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, isa kaduha na lang ka magkaon sa isa kadlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto. Mm-hmm. Masave mo yung mga kwarta.
5: Gusto.
4: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase sa gitwag metabolismo. Kaga lose weight ka pa. Gagaan ka, gagamay buyon mo. Kung ga-practice ta ka intermittent fasting, with Clinica D3 Bio. Masilingan ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala kakaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours, gid, wala kakaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
6: Kamuna ka kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs nga makita mo sa D3 Bio, ha? Sa Clinica D3 Bio is enough to power you. A big example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies, ha? 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. May isa to ka-quote, hindi ko malipatan. If you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
7: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapalos weight sa tungod ginamanage ang mga timbang, Sir Boy, no? Kung ang Clinica D3 Bio kakadadlaw, no? Okay? Mm-hmm. Ang pagtumar na ito sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa ito nga mag-promote sa pag-release isang ginatawag appetite controlling hormones ka nga isang leptin kag PYY hormone. So, ang leptin hormone, Sir JP, ang muna ang nag-kuhit sa ito nga utok once nag-control na. O
4: dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasi ka mabusog. Butangan mo sa ano, binder. Imo chan.
6: O tuwi na kay imo chan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa sentinae, uy, busog na ko. That's why effective na to.
4: Sa mga gusto nga gamay, gusto ra magamay yung kaano, bakal mo binder.
7: Kagining PYY hormone, gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No, ini hormone nga PYY. Amo na nga agud nga hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag cancer, amo na ang balatian nga mangkon mo. So malikawan naton ina kun naka Clinica D3 Bio ka kadadlaw.
1: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
9: Ang ginastoryahan namo di about metabolism, ha? Ang conversion sang ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang address sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amuamula na sa resulta sa imo. Magka problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 Bio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, gadlag ko ang liog, try nyo mula D3 Bio. It corrects abnormality arthritis sang imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health and production sang imo nga hormones from your thyroid gland kung naga D3 Bio ka. Bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health.
6: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na, butangis ang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ang acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang kosina or even ginatawag skin parasites ang kosina, kayang-kaya sang Clinica D3 Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ni kapalatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agod maging mas hubid. Sakitad ang itsura. DTX 500.
12: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
10: Mabahal sa mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
15: Si Jade, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
16: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
18: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
17: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
17: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
14: Spore Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
19: Kusan sa buyan. Kasang wala ka kakainom sa gluten na galabo akong tanawan. Kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa gluten na napasalamat di ko kay na dulasanan. Kada ko gitang magulid sa aking kalawasan.
20: Nutrinamax Capsule and Nutrinamax Coffee Blend.
10: Makakal sa malapit na butika. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay Darling.
0: mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. Hey!

0: 101.5 K5 News. Lorga Vista.
1: Padayon kita sa ato sininga pagpangalagad diri sa palatuntunan. Last stretch na lang sa ato sininga pagpangalagad. Of course, i-check naton dugay-dugay ang sitwasyon sa Bacolod Public Plaza. Way tayo nagapati sa sugid lang. Ginkadtuan sa aton upod ni ka K5 Berto Gakit ang Bacolod Public Plaza agod makita naton. Kung ano gin man ang sitwasyon sa plaza subong abi, now nga nagahanda na kita para sa pagbukas sang Mascara Festival. In 2 days, buksan na ang Mascara Festival. And in 2 days, magutok na ang tawo sa Bacolod and Plaza. Is one of the festival sites that would be busy during the duration of the celebration. Ang punto ko, isa sang lugar sa Bacolod nga makita mo nga tsyado ka busy katama nga area, amo ang Bacolod Public Plaza. Busy sa aga, busy sa udto, busy na gid kun gabi.
0: Lorga Vista.
1: That's why kinanglan ready na ni. Kaya kung hindi pa ni gani ready, ang silingko gani, inang kontraktor da nga nagpulupasalig, nga September tapuso nilang trabaho nila da sa plaza, multahan na.
0: Lorga Vista.
1: Multahan sa rason that they were not able to deliver the kind of service that they promised to the city government of Bacolod. Nagpromisa ka, why mo gin kaya? Nagambal ka nga i-deliver nyo, wala nyo na tuman.
0: Lorga Vista.
1: Di anong punto? Hipsa na lang na? Hindi pwede. Kay under the law, kung may ara ka sang kontrata nga ginbayolar, may ara inasang corresponding penalty or punishment. Ina nga penalty, pwede ginayasokton ni Mayor Greg Gasataya sa kontraktor.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi gali sa kay Ma'am Chimi Aragon. No? Singa, good evening, sir. Like and share done. Salamat gid, Ma'am Chimi Aragon, and of course, sa kay Jesse and the kids, no? Sa Aragon family.
0: Lorga Vista.
1: Going back sa sining problema naton sa kontraktor, nga mayo lang magpasalig. Abi nila sang syudad sa Bacolod, daw uyab lang ba? Abi nila, pasaligon talang niya. Uy, damo bala nagbusong sa pasalig?
0: Lorga Vista.
1: Hindi niya pwede nga pulo pasaligon lang. Dapat kung ginpasalig mo, ginpromisa mo, i-deliver mo.
0: Lorga Vista.
1: That's why, mabalaan tagin ni Subong kung how ready is Bacolod Public Plaza. Ready na bala? Why na nada lipod? Why nada sa may ginatabon-tabunan? Why nada sa may ginaatop-atupan? Kay ho, ang kiosko sa one na magbukas o, Subong gani, guro ga, kwanada, gasugod, dada, ubra sa mga kiosko? Di, gobra kiosko, gobra pa man kamo? Kay wala nyo na deliver ang ginpromisa nyo? Do, hindi amo? Ari ga monitor lang kami di sir sa Lopez East samtang gahulat nga makatapos ka programa. Sige, salamat, salamat gid, Ma'am Chimi.
0: Lorga Vista.
1: I-check naton si ka K5 Berto Gakit on the preparation and finishing touches, kung may ara pagin man trabaho nga nabilin, finishing touches na lang dapat. Inablang ginagmay na lang nga talaposon, no? Kay man 2 days na lang kag magabukas na ang Mascara Festival. 2 days na lang kag ang Bacolod Plaza will be opened to the public. Hindi pwede nga after 2 days, way pa yagyapon, hindi pa may ara pa daya porsyon nga ginatulutakluban pa. Nanu na? Nanu ba o? Abi nila guros ang city government daw ba o nga pasaligon lang? Siling ni Rowena Villaran Erbito. Good evening, sir. Monitor lang kami diri sa Purok, Maasin, Barangay Dulao, Bago City. Good evening. Ah, dira sa Bago. Oh, sa Barangay Dulao, Bago City, si Rowena Villaran Erbito. So, amo ina ang mabudlay nga sitwasyon. Kay man, supposedly, tapos na ni. Tapos ng trabaho dai. Supposedly, subong pa lang ang publiko, dapat gina-enjoy na nila ang Bacolod Plaza with the lights, the fountains, nga ginbutang dira to beautify the plaza and making it as a prime area where people can relax during daytime or nighttime. Amo na ang ginalauman damo nga kung natapos nilang ubra, kundi why tani problema? Good evening, Sir Elmer. Always good. The monitor from Purok, Kapisan, Barangay Vista Alegre, Angie T. Aloy.
0: Larga Vista!
1: Kay man, kung nagapromisa ka, tumanon mo. Kay ginsaligan ka, himuon mo. Kay kung mayo ang imo hinimuan, mayo man ang imo imahe. Kag kung mayo ang imo ang imahe, it will all redound to credibility. Saligan ka sang tao because you're credible, and once you promised, you deliver. Amo na ang ginahulat sang tao. Pero kung nagapromisa ka, you promise one thing, you deliver another thing. Nagpromisa ka na himuon mo ini until September or before October, tapos October na, may ba natapos? Di Mayo bala na? Saligan ka pa bala sina? Malaumpayhan ang tao next time around that you will transact with the city government of Bacolod, will the people still believe you when you say that you will deliver something on time? Di ko ding tao, maduda na. Masiling na nga, nagaparang promisa lang na, pero laban sa tunaw na. Gambala na sila, pero hindi na nila mahimo. So I hope, no, nga ang contractor will expedite everything that is left. Pasakuon nila ang trabaho. Hingagawon nila para tigayon ina nga ma-open sa publiko ang bilog na plaza, ha? May kalaway bala sina nga celebration ta ang aton iya nga plaza, ang tunga magamit, ang tunga ginakubiran pa. Di Mascara Festival, ang plaza mo iya sarado. Mascara Festival, gainudyak ang tawo, pag-udyak nila, paglakat nila, malikaw-likaw pa sila. Kay may ara porsyon da nga sarado. Nga hindi mo ba pwede magyan? Ti, nanunggoy sina. So therefore, ara subong ang pressure sa kamot sang contractor. Kung hindi nyo mahimo ini, kag hindi nyo ini ma-deliver, ah, ti problema nyo gid nga dako eh. Problema nyo nga dako.

0: In closing, mga ka-K5, sige po na nga itong sininga pagpasalamat sa mga nag-like at nag-share sa nga itong programa. Salamat sa aton regular anchorman, Julius Mariveles, nga may ara lang sa importante ng appointment and therefore he allowed nga magbulos ko sa iya temporarily tonight. Salamat man sa tanan, no? Nga nangin kabahin sa atong sininga pagpangalagad subong nga gabi. I'm sorry nga gintinguhaan ko tani nga makontak si Attorney Romulo Makalintal. And in fact, he accepted my invitation for a phone patched interview. Pero ti sang tawagan namon, unattainable ang iya sininga number. Ang mga nagatuyo nga magpapili sa palabuton nga eleksyon, hindi lang kamo magdula sang paglaom. Hindi lang kamo mawad-an sang pagsalig. Kay basi bala pitik sintas, magdesisyon ang Korte Suprema and the Supreme Court will declare Republic Act 123-26 as unconstitutional and therefore cannot be implemented as law. Kung mag-amuna ang sitwasyon, mapilitan ang COMELEC, makarangkaran gini sila para priparahan ang barangay and SK elections. All is not lost as far as barangay and SK elections are concerned. Sa ngalan sa atong sining Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Uy, sa atong sining Vice President for Operations, K5, Eljan Castanio. Sa atong sining Vice President for Administration and Human Resources, K5 Jean Paul Generoso. Sa ngalan sa atong sining Station Manager, K5 Rods Palma. Assistant Station Manager, K5 Marv Aranjuez. Kapartner ko subong nga gabi, K5 Renz Alcantara, K5 Rimuel Alcantara, K5 Renji Alcantara, and of course, K5 Adrian Gantalaw. Ako naman ang inyo K5, John Elmer Ubaldo. Nagapasalamat gid sa inyo pag-upod sa aton sa programa Larga Vista Program para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News D3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500. GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500. Basta may kabalaan na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimta. GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit, sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times a day. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
9: Kung mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, high

0: prescription sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
1: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig nga performance.
1: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy.
5: Charmy. Let's go with the flow.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edigas sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikod sa salon pass. This is a mental health class. It can't force. Generic name salon pass. Symptoms persist until you're doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente. Para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikod.
3: 1.5 K5 News.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sini nga mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
8: Basta.
4: Ano ba yung interval?
2: Maedukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Sa tanan natin mga suki ng tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
10: Pre-Bio.
11: Pre-Bio.
10: Champion.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo-bala ka mo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan,

0: Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod? Kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
1: Ang atherosclerosis or GP, amuning aton madangtan ta kung palakaon ta sa ano, sang tambok, panit sa ang manok, bakagbaboy, tinapay, mga tamis, kag mga kanon nga puti, kag wala gainom DTX 500 kag mighty scissor boy. Ang atherosclerosis, ang isa ka chronic progressive disease. But silingon, padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build-up sang plaque sa imong arteries. Tub-tub nga mabudlay na para sa heart ang pag-push sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
0: Paano, Dok, nagasugod ining build-up sang fatty deposit sa walls sang arteries?
1: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kung damo nga bad cholesterol, nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol, ang nag-circulate sang aton dugo, kag mayara sang kondisyon nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima, halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, mag-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka tani sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX 500, adlaw-adlaw kag inom mighty C, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, duway ka gainom mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya sa GP. No? Mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
0: Ano na, Dok, kung mag-foam cells na?
1: Ang foam cells or GP, amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kagbangod sang sagay nila kaon, sining LDL, nag-foam yung ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang nag-promote sang pagdamo sang smooth muscle cells. Kag ini ang nagabulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang nag-stimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatiga na ang gitawag atherosclerotic plaque.
0: So anong matabo, Dok, sa foam cells?
1: Bangod sang sagay kaon isang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sang mga bukol o plaque kag sa ulihi, ini ang mga rupture bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ng aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or magakinapot ang dugo, agon punggan ang magwa nga mga lapta ang contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
0: Mugali nagapormang blood clots.
1: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
0: Abaw.
1: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Initanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas ang gituwag antioxidant. The super duo, ang kombinasyon nga pinakataas ang gituwag antioxidant, wala sang iban, DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Ang DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500? Dila nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500!
0: Mga dugang pagit nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton Super Duo or Power Duo, ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation, nagahubag imo ata, imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin, kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
1: Maghambal ka, Sir JP, nga intestinal and colon inflammation, duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation, makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage sang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magka-colon cancer ka. Inom kag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa gituwag peligro.
5: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sunod sa lawas,
1: ubuson niya imo cartilage.
5: Ubuson niya ang cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen kid. Kay kung wala collagen, hindi ka himo sang imo cartilage, no? So, ang paghimo sang collagen, ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress. Kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no? And for good cartilages, amunin ka sugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot, or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag-DTX 500, kag mag-Mighty C para bakod ang tulan, kaglayo kasi natawag nga arthritis.
1: Nantawab lang first 10 generations ang Bible from Adam to Noah. No? Wala to yung mga arthritis. Yeah. Bastante to ya antioxidant kaya ang pagkaon prutas kagulay lang.
6: Correct.
1: Di subong niya damo na free radical sa palibot sa mga ginakaon, importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Din ka pa bi makakita sang food supplement nga kaangay sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, na Sir JP. Sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad, dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo, likawan ang pagsinakit sa mga joints mo, nagahubin ang selula mo, way kagatigulang gani dugay ka magtigulang gid, ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
2: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
7: Ila tong score gani?
8: 470.
7: Nagtiko 2
8: sa gabi, 2 sa
7: agad. Ila na lang imong blood sugar?
8: 160.
7: Yeah. Inom ka mo sang DTX 500.
8: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500, Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
10: Kag subong kanami sa akong paminsari.
2: Mighty C.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: San Jose Antique,
12: Juan Tiong Building,
11: Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall,
12: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
11: Kulasi,
12: National Highway,
11: Kilid sang LBC,
12: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Sagay City,
12: Radyo Bandera Compound,
11: likod sang Pag-ibig Office,
12: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Bacolod City,
12: Ernai Street,
11: fronting Paglaom Sports Complex.
6: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Kanami isang puntridok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
5: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
0: Basic.
5: Oh, maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor.
13: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
5: Uy, swipe, no? Swipe.
13: Pahamot kag nakapaputi sa nga ton nga kilik-kilik.
5: Po kung aga na, migit pa nga pidok sa mga. Do hindi ko ginmapunggan
1: mga. Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape. Pwede kang mag-inom DTX
13: Coffee Mix. Pwede.
1: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Pwede man ka kainom sa amon nga pre-bio coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag pre-bio coffee ka, amoning kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy. Mangkot mo, di ba do? Mapatay man ang good bacteria sa init.
5: Oo, patay.
1: Baskog niya ang good bacteria nga ara sa pre-bio coffee. Hindi na yan patay sa init.
5: Naka-armor niya.
1: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga pre-bio coffee is spore for base. Meaning pa, base ka na no kainit.
14: Puslan gyapon sa lawas.
1: Puslan gyapon mo, sulod siya. Hindi siya mag-activate not until sa nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
14: Grabe nga technology, no?
1: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga. Ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
5: May Ganoderma nga may ergotionin, the herb of immortality.
1: Wow.
5: Amuna ko ng pinaka-campion nga antioxidant.
1: The herb of immortality. Namigali ang kuhan ni DTX Premium. Dugangan pag hindi mo kuhan.
5: DSC.
1: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namiangin lang ang kape is DTX Coffee Mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang ka mo. Din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa diskasa na to ang sikrito ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once ka panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya ka ang benepisyo kung magpamasals ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasals ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amuna nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahi ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
14: Extend.
1: Food supplement.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So, let's talk now about D3 Bio. At paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
6: Talk ni Doc!
5: Thank you, Sir JP. Subong adlaw tun anta, paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Clinica sa ginatawag nga Clinica D3 Bio, Doc Ramil?
1: Tinabalaan na to, Sir Boy, nga ang Clinica D3 Bio may medium chain triglycerides. Especially ang iyang lauric acid, no? Gaprotect kag enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria. na kinahanglan nun gid sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, sir boy, ginaprotektahan ka, ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas, kaya nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pa gid, ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitawag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells sa aton lawas. Okay. Ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag ditribayo, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains nga nagapuyo biskan diin sa imulawas. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan, ang iban sa imong ilong. Tanan nga buho sa kuha na, sa lawas. Ang pinaka-the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyong mga flower.
15: Flowers.
1: Oh. Now, sa ato na balaan, nga hindi man coincidence, sir boy, nga majority sa gitawag good bacteria para sa imo tinai, no?
15: Ara, kay tanan-tanan, Doc, ara, tanan-tanan nga mga bacteria gatinir, no? Sa, anin sa mga pagkaunta.
1: Ang absorption,
15: ra? Ang absorption. Dira,
1: ginahimo ang mga hormones.
15: Daman tanan-tanan, ginahimo, no?
1: Mga B vitamins, kag other vitamins, dira, ginahimo. Amo nang ara sa lada ga tiner. Amo na gani nga nagabot sa punto nga may upod na, no? May Batman and Robin na, may upod na si Ditribayo, sir boy. So ini nga point is once nga i-combine mo na si Ditribayo kag si Clinicas Probiotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitawag gut derived vitamin B's like biotin, cobalamin, folate, niacin, tanan nga B vitamins sa kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai, sir boy.
15: Wow,
1: kung gainom ka Ditribayo kag Spore Biotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imo nga brain.
15: Uy,
1: nga malayo ka sa Alzheimer's, dementia and any mental disorder nga problema, sir boy. Kung kumpleto ka sa Ditribayo kag Clinicas Probiotics, including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon. Nga man, palainom ka Ditribayo kag Clinicas Probiotics.
15: Kung may tandem for life, amunin nga tawag na mo niya nga ProBio Tandem, no? Clinica Ditribayo with Clinica Spore Biotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga pag, mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no? Sang imo health, no? That's why it's really important na ano pag idoksam ang mabulig sang kombinasyon sang Clinica Ditribayo with Clinica Spore Biotics.
13: Namigod, sir boy, nga ipares ang Clinica Probiotics kag Clinica Ditribayo kasi siyempre ginanourish ang MCT, no, ngara sa Clinica Ditribayo ang aton nga good bacteria. Balo ka ining ang mga good bacteria ngara sa aton nga tinai, sir boy, ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no, ang aton nga mucous lining, blah, sir boy, nga sa diin ginapadamo niya, no, muna nagatrap sa mga kagaw, eh, no.
15: Correct.
13: So ang Clinica Ditribayo nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, ginapalayas niya man, sir boy, ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica Ditribayo ang ubra sina nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, gina-prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas. But silang ginabutangan niya sang kudal, sir boy, para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton, pagkadto sa aton atay, pagkadto sa aton nga kidney, no,
1: ginabutang niya organ
13: o para mapinsulan na natos lang. So ang Clinica Ditribayo o kon probiotics, no, nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sang Clinica Ditribayo, no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
1: Wow.
13: No? So 50% sir boy sang serotonin, sir boy.
1: So i-combine mo ang Ditribayo kag ining gitawag Clinicas Probiotics. ang synthesis kag metabolism gapurma, Sir Boy, ang mga neurotransmitters.
15: Correct.
1: Kag neurohormones.
15: Correct. Ang unang kampiyon kita sa tanan.
1: Kung pala inom ka sina, Sir Boy, layo ka sa anxiety disorders, layo ka sa mga ining problema sa
13: hindi ka tulog,
1: sa depression,
4: sa emotion,
1: nami tulog.
4: Nami tulog.
15: Ano pagid mabulig sang ginatawag sang klinika D3 Bio sa aton mga probiotics? Ang klinika D3 Bio may specific medium chain triglycerides called lauric acid. This lauric acid, no, amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
1: The resident bacteria.
15: May mga resident bacteria ka na. Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take clinicas probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imo probiotics, tapos mainom sang probiotics mo, imnan mo sang klinika D3 Bio. Kay ini tanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales, that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. Sa science, it is called the enteric brain. Nga agya tawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ahala man na sa imo gut, no? In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amunigin usa sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy imo gut, most likely healthy man ang imo brain.
1: Tama.
15: That's why kung ikaw ga klinika D3 Bio, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga, ini makaepekto gyud sa imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga kombinasyon.
1: Pati utang mo, madumduman mo.
15: Mga utang,
1: kung mga kontra mo sa una, madumduman mo. Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
4: Nami gali, Sir Boy, sa mga estudyante, ga-review, no?
15: Nami, good, ganyan. Kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-pro-bio tandem na kamo. Clinica D3 Bio plus Clinica Sport Biotics.
4: Kung si DTX 500 may TC, D3 Bio plus kwan niya, plus
15: Sport Biotics.
1: Ang pinaka-the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
15: None.
1: Sabi the combination na of D3 Bio and Clinica Sport Biotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang mga lawas.
15: Ah, kayang-kaya.
1: Kaya, wala sa iban makapatay. It's your gut bacteria.
15: That's why mga researcher ka mga doctor sa Amerika, they are promoting that probiotics will be the future, no? The future antibiotic nga, because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sa Clinica Sport Biotics together with Clinica D3 Bio.
1: Sa mga Amerikana, nami ni siya, no? Ang combination sa Clinica D3 Bio kag Clinica Sport Biotics, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan, Sir Boy. Dako,
4: may outbreak lately sang cholera, bla, Doc. Damo na nagkalamatay, bla. Kita mo, iban ang water source. Sila lang mag-inom, pero iban niya, kakaigo cholera, iban niya wala.
1: Wala.
4: Bakod yung ilay nga.
1: Nga mga gut bacteria.
4: Gut bacteria.
16: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3, Bio ka na. Ang D3, Bio, uno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay isang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. With Physio.
17: Ako si Anay. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butka. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC, epektibo.
16: MyTC!
19: Para sa libre nga check checkup, bisitahan lang
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel.
14: Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
12: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
12: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
0: Alright, para sa dugang pa nga mga health benefits ang aton nga power tandem.
1: Kanto ta sa mga dugang pa nga health benefits, kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio, adlaw-adlaw gainom ka sa Clinica Spore Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Di nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3Bio or sa D3Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3Bio kag Clinica Spore Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isa dra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sa ang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3Bio plus Clinica Spore Biotics.
15: Kagapon, no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa Lakalota, no, nga nagbukol ang likod, nagna and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
1: Siya ang nag-combine DTX 500
15: with D3Bio.
1: Clinica D3Bio.
15: Uy, kag-amat.
1: Gininom niya kag-ginpahid sa iya bukol sa likod na daw mga ano?
14: Abuswang na.
15: Kadako-dako sa bukol. Dubilog niya likod, dubukol na. Tapos may mata. Magin amat-amat niya, amat-amat sa inom sa DTX 500 kag Clinica D3Bio. Adlaw-adlaw kita yung improvement. Ay, sa kaluoy sa Diyos, subok ang ikod ka, okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself. You know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para kontra infection, may D3Bio ka. Kontra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why, ang ininga produkto sa Clinica D Alternativo, makabuligid sa inyo, no? Makabuligid para layo sa gastos ng masakit, para layo sa ginatawag na damages sa pagmasakit. So kung ako sa inyo, adlaw-adlaw, mag-Clinica D3Bio na kamo, mag-DTX 500, kag, of course, to improve overall and brain health, mag-Clinica Spore Biotics.
1: Ang ibang sir boy na ano, trangkaso na, ako daw matrangkaso na. Galing ay damo ko D3Bio mo. Damo ko Spore Biotics.
14: Uy, nakadayon ang kaso.
1: Isa ka box, inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Clinica Probiotics, Spore Biotics, kag Clinica D3Bio.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit kag free radicals, likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung galing si Ariel, nagtanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, kaya ang tiyo ko, at Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasa ka butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Pumasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
8: Ako gali si John Ray. Dasa sumili. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nakainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagaan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

kaugalingonan na aton maintindihan, ang atong atong relasyon, ang atong kaangkanan sa Ginoo, kaman kay importante katama. Hambalin Kristo, ako amo ang puno sang ubas, kamo ang mga sanga. Siya nga nagapibilin sa akon, kag ako sa iya. Amo man ang nagapamunga sing madamo, kay kung wala ako, wala kamo sing mahimo. Mayara sang dako nga, kinatuhayan sa tunga sang isa ka nagpakunukuno nga pag-iusa kag isa ka matuod nga koneksyon kay Kristo paagi sa pagtuo. Ang isa ka propesyon sang kamatuoran nagabutang sang mga tao dira sa simbahan apang wala ini nagapamatuod nga may importante sila nga mga koneksyon sa buhi nga ubas. Isa ka pagsulundan ang ginhatag nga sa diin ang matuod nga disipulo mahimo nga makilala gikan sa mga nagapangangkon nga mga sumulod ni Kristo apang wala sing pagtuo sa iya. Amo na nga sa sini nga kagabihon sa gihapon, kabay pa nga may napulot kita nga mga maayo nga mga pagtulunan kag bangod kay natapos na nga aton nga tempo. Tapos ang taman sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, muli kaming dumulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Maraming salamat po Panginoon sa pagkataon na kung saan kami po yung nakapagpatuloy sa pagbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalain mo nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines, pagpalain mo ginagamit na kasangkapan sa iyo ng kamilaoya at pamilya. Patuloy na wa ang mga pagpapala at kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo kaming lahat na nawa kami ay maging karapat-dapat sa inyong mga bendisyon na aming kinakailangan bawat sandali. Ito ay aming hiniling kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang pagkasalaban sa inyo sa isip, salita at gawa. Sa pamamagitan ng matamis na pangalan ni Jesus. Amen.

0: 라디오
1: campeón de radio.
2: Mga K-5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K-5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Game 5 News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-Game 5, and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung naman na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sumong agabi, text na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927744894040. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kag komentaryo regarding sa mga issues kag mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. Kaya sa liwat sa ating Globe number 0927-448940. September 28, 2026, it's a Monday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lord.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Pab Giriling.
0: Kamusta yung mga adlaw sa bong, Lord?
1: Well, so far, so good. So good. So far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Lunes ng adlaw, pizza 28 sa bulan ng September. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ate Mayo, ah. Mayo, maayo kagin. Mga ka-K5, wala kita unta sa pag-remind sa inyo kanagabi. Nga atong gid nga tagaan sang importansya. Mas mataas nga prioridad ang aton ni kayong lawas. Ang mga handom naton sa kabuhi, libre. Wala sing bayad. Ang handom naton nga tahom kag masanag nga palabuton, wala sang bayad, libre. Ang aton nga gusto sa kabuhi malang is mag makangkos sang pag-improve kon masanag nga bas damlag para sa aton pamilya. Ang matahom nga balay kag duta nami gini bla. Kapin pagid kun may arak kang salakyan. Gusto taman makahandom nga maka-travel ta around the world. Makaangkong kita sang sufficient nga financial security sa bangko. May madako kita nga deposito nga kwarta sa bangko. Handom taman makaangkon sang malapad nga talamnan nga luta. Handom taman nga makaangkon sang negosyo nga grocery kag iban pa. Handom ginhaton nga makaeskwela ang kabataan sa mas nabi nga pribado nga eskwelahan. Handom taman nga makaangkon sang kagayunan nga para magbulig sa ibang tawo. Inita na nga handom, kinanlan lang naton nga trabahoon. Kagwala sa imposible sa taong nga nagatuo sa iya kagalingon kag ilabinagin sa aton mahal nga Diyos. Sa paglabot sini mga kakifal, kinanglagin naton sang may mayong lawas mga kakifal. Kiman ang handom tang mga na-mention naton, mangin baliwala kung ikaw baldado. Kung ikaw isa nag-loko sa inyo balay, ara ka lang siya sa kilit siyang balay kag ginahungitan ka na lang. Hindi mo malabot ang itong mga handom nga na-mention naton tungod para si mo, hindi na to importante. No? Nga masakit kag gablatian ikaw, ang pinakahandong magid kun para mag-ayo ka. Ang handong magid is mag-ayo ka. Magbalik ang imoy kayong lawas. Now, before naglain ang imoy kayong lawas, anong imo sitwasyon? Mayong kondisyon mo. Mayong sistema mo. Pero nga naglabot sa punto nga nagamasakit ang tao kang nagabalatian. Tungod hindi natin maibitar mga ka-K5, hindi natin kontrolado mo. Tungod mismo ang aton nga lifestyle, ang aton nga pagkaon, ang aton nga sinalayo sa pangabuhi, nag-aapekto sa aton ni kayong lawas. Sugod kita sa pagkaon. Ang pagkaon sa aton pag-inchinding, no, nagahatag sa aton sang kusog, nagahatag sa aton sang kabakod. Ang iban, ang pag-itindi is importante nga may masulod sa ba kang mga busog ang tiyan, okay na. Pero ang lawas gali naton, no, may ara sang atay, may ara sang kidney, may ara sang kurason, may damo nga ugat, may damo nga dugo, may tulan, may panit, may unod, may utok, mga ka-K5. Mga parts ng body naton isang different system, abi, no? Different system of our body nga kailangan sang sufficiente nga minerales, vitamina, kag iban baging mga essentials para mag-functionar siya sang isakto kag padayong kita nga buhi. Ang source ng ato ng mga material nga kinanglanon para sa ato ng different system of our body is halin sa ato ng pagkaon. Makuha sa ato ng sample sa pagkaon na ato sa kalabasa, no gani? Vitamin A, pampalinaw ng mata. Makaon sa mga isda o kung na mga karne para makakuha sa protina. Kinanlan taman magbako ng tulaan naton. Ano nga vitamins ang kinanglan naton? Ano gani? Calcium. Mga sampulan na mga ka-K5 ginatudlo sa aton, no? Ngayon na tanan makuha naton sa pagi sa pagkaon naton. Kaginausap naton, kaginasaburan. Ginausap naton para masaburan. Kagyutay na lang maging trabaho sa aton nga digestive system. Once itunlo naton ng nausap na naton ng mga pagkaon, gamay na lang ang trabahoon sa aton nga digestive system. Para hindi siya matawag nato, ma-overheat kung sa mga makina pa. Kinanglan na gamayon mo nagadaan ang mga pagkaon nga ipasulon mo siya ito before mag-abot sa digestive system. That's why ginausap nato. Karon sa siyempre naman, kinanglan na nakakagawa namin yung pagkaon, no? Saboroso. Mayong nga pagtimpla. Preska. Now, subong sa aton pangabuhi, may mga pamaagi na nga pagluto nga parang tanawon sa iba, kag masaburan sa iba, nga daw tutuod gin. Pero may aragli sa mga panakot kag artificial flavoring nga base sa chemicals nga para mag-alsang ya sabor, nga para magnami ya sabor. Iban ginamutangan sa mga chemical-based nga mga artificial flavoring. Gakunin mo yung saburangin, do karnigin, do lamok, do manokin. Pero wala man sang unod nga manok. Wala man sang unod nga karni, kundi mga artificial flavoring nga daw manok ang do karnigin ang saburangin. Sa itong pagkaon sa mga canned goods, mga dilatas, mga ka-K5. No? Gindesign ina siya nga parang magtinay sa malawing chimpu kag panahon. So kinanglan is ma-preserve ang iyong freshness, ma-preserve ang iyong pagka-priskabi, no? Kag iyong kalidad. Kinanglan sang preservatives, no? So ang preservatives isa ka pamaagi nga parang maging madugay ang kabuhi sa isa ka dilata.
0: kay man ginisign ina siya sa mga sa Malawi ng panahon sa nahambanan nato. So kinanglan siya ng preservative. Kag ano ang preservative? Isa ka natural o chemical? Chemicals. May tama ka. May tama ka kag tatamaan ka rin. Ang preservative isa ka chemical nga para mapreserba ang aton nga pagkaon sa sulod sang lata. Kapag ambre mo sa mga canned goods naton do kagapon lang inihaw. Do kagapon lang indakop sa dagat kag insulod sa lata. Kapres ka katama. Now, kung mapatay ang tao, siyempre ginakalabanan gina sa Filipino, ginapulawan. Pulawan kag siyempre ay damog at tipo ng mga friends and families, no? For sa pila ka mga inadlaw kag kagining gabi, no? So, karon para hindi magpanos kag manimaho ang mangkay, ang batay ng persona, anong kinalang gani, ginakadala sa ining porinarya, no? Kagina proseso nila nga para hindi magbaho ang bangkay sa tao. Bagi sa chemical nga ano gani panawag na nga para hindi magbaho ang bangkay, ano gani na injection? Formalin. May tama ka. Tatamaan ka rin. So ang formalin, shampoo lang na siyang pasirba sa lawas ng tao, sa isa ka bangkay nga tao, nga para hindi madunot, para hindi magbaho. Katulad man na siyang pagkaon nato nga may preservative. Do, presh ka lang siya giyapon sa sulod sang latang nga once makabrihan mo. Sa gagmay-gagmay lang, hindi ka man maano siyang mga preservatives, ha? Como chemicals, hindi ka man maapiktuhan na yun right away. Pero sa nalayon, yun kung nisipo ni mo, sugod sa tuing pilang edad mo nga nagkaong ka sa mga canned goods. Sa subong sa edad mo, abing kung pila ka na subong, isipon mo, hindi mo na maisip. Kung pila na kalata sa sardinas, sa corned beef, sa pork and beans, at kung ano pang mga dilatas nga may mga preservatiba nga natilawan mo throughout the years sa imong lifetime, di ba? Tingala ka na lang mag-abot ka 40, 50, 60, pasakang edad mo, tingala ka nga nagkakiang-kiang ka. Kung diin tong awik ang parte sa lawas ni mo, dito yan nagatubo ang imong masakit o konbalatian. Katama? Tama! Tatamaan ka rin. So sa pagkaon magagakifer tungkol sa ato niyang lifestyle, hindi natin maibitar nga makaangkol kita sang sakit kagabalatian. Subong man sa tubig, ha? Ang tubig, mga kakifibes, sang una, nadumduman ko, bisan din kumalagaling mag-inom. Inom ka sa bumba. Inom ka sa, ano kanina pa, nagsabubuhon. Sa mga tuburan, sa palibot. Makainom ka pangyapon sa gripo. Subong, mga kakifibes, dito sa putok-putokan sa mga bukid. Pati sila dito kung saan din nga gina-expectar nato niya nga wala to yung mga artificial ako na mga bottled water. Dito sila may mga galunda sila sa tubig. Nagkasag-uman sila sa mga process ng tubig, pwede mainom. Mineral water ako bottled water man. Because sa aton panahon, ang aton nga water source, ang water table naton sa dalom sa duta, daw hindi na kita kasigurado nga as limpyo nga kag-safe na sa inumon, especially subong. Hindi ka nakasalon sa baso mo sa gripo, kag inumon na yun. Hindi ka na yung kasali, kaya nga aman ang gripo kagwa subong, nga labanan, no? Balantaman, kagwa sa gripo is chocolate. Nagagwa sa gripo, no color kape. May mga tina, may mga tuktok. Kag sa hindi nato may maluan mga kakifibes sa dalayon nga gaaging tubig sa mga tubo naton sa bilinyada, may mga aragi na yung tina. May mga tina ginayang hindi umalikawan kag gradually mainom mami, yung hindi mo lang mabatsyaga, that's why safe inumon sa Gihapon ang mineral water. O kung ang mga tubig nga gina-distilled mga ka-K5, green proseso sa ato ng mga water stations. So number one is ang pagkaon, kadua tubig. Ikatatlo ay pwede mag-upod ang mga hilo kag mga toxins nga pasulod sa atong lawas pagi sa hangin. Sa hangin, mga ka-K5, siyempre, hindi pwede ang hindi ka mag-aklo hangin. You know what? Tinanglan mo ganyan mag-aklo hangin. Karoon magkagigabi sa mga nagatutod sa basura. Mga kalug kontaminadong nag-aalsang baho. O kung pasulod mo sa modernized sa jeepney, nagsakay ka ka namin, gigi aircon, sarado. Komportable, may pulungkuan, may konduktor, may kurtina, pagani. O galing lang, no, sarado, nagkagbugna. O galing lang, unisyado ka rin yung nagkakutoy ang tiyan. Nag-blubaliswa ang iyay ang sulok-sulok. Kag magpasungaw siya, bisasulod sa modernized jeepney. Sos Mariusip, do priyas lang gingas mas kamukha ginahiluan. Do priyas lang ginbuyan ang atomic bomb. Nga susulod ka mo sa kwarto nga hindi ka mukha gawa, kino? Ano pagawa mo kisirado bintana yung sa modernized jeepney? Silyado yung mga bintana, na? Ang alagyan mo lang ganyan pertahan, di ba? Di ka rin magpasungaw. Sabi ko, isa katao na kung magdungan, may tatlo katao magpasungaw. May nilupok ang ilay ang baho. May ganun. Karoon, anong tendency na ton? Ikaw mo, hindi naman makita ang hangin. Mahaklo ta, no? Makahaklo ta. Karoon, kung mahaklo na ton, anong ma-feel na ton? Ay, kabaho. So, next na tong himon is ano? Tabunan ang mata. Hindi, ang ilong ka ang baba. Nga amal, para hindi na magsulod, dugang pa ang mga baho, pero nakahaklo ka na, right? Nakahaklo ka na. Sa gamay ng mga paghaklo mo mga ka-K5 throughout the years sa imong kabuhi, kapila na nag ang mga isidente nga nagtabuin na, hindi lang sa mabaho ng hangin abi. Kundi ang paghaklon mo sa sigarilyo o kung may kapanigarilyos na paan mo, abin, nakahaklo ka. O kung nakakagi ka sa isa ka poultry farm, nga kung sa diin grabe ang maho na gaupod sa hangin. So, ang aton nga hangin is source man sa lagyan man sa toxins o pollutants, no? Nga nag-apekto man sa aton nga good health. Liwat, ining tatlo ka basic gid kag iban pa gid. Wala man natin ma-mention, pero tatlo ka-basic lang pagkaon, tubig kaghangin, ang gina-updan sa mga chemicals pasulod sa atong sistema. Kakunsa diin, hindi natin mabatsagan ang pagbundo kung pagdiposito sa toxins. Gaamo sa ulihi maghahatag sa atong sa sakit kagbalatian mga kakibay. Ang sakit kagbalatian ang ginahambal sa mga eksperto sa kalibutan. Ang pinakadako nga prosyento nga kabangdanan kung nga nagkakapatay ang tao sa kalibutan. Ang gamay nga prosyento amo ang sobra katigulangon mula nga napatay ang tao tungod sa sobra katigulangon. Ang dako nga prosyento gin ang tao nga kapatay tungod sa masakit kag balatian. Amoy na ang rason kung nga ang kita nag-worry gin kung may isasaton nga abiyan o kung membro sa panimalay. Makaangkon sa sakit kang balatian, gusto natin mag-ayos siya. O kung mag-ayo kita, tungkol na balaan natin ang sakit kang balatian, kung hindi ka makasalbar, pwede ining madula ang imoyang kabuhi, mga ka-K5. So, hindi na natin pagulaton pa ang makaangkon kita sa sakit kang balatian kaysa gusto natin sa indik ang hindi natin kontrolado. Nagasulod ang toxins sa aton lawas, kamong kabangdanan nagahatag sa aton sa pag-uba sa sistema, yun ang resulta sa sakit kang balatian. Pagi sa pagkaon nato mismo, kapagi man sa tubig kag sa hangin ang ginaklo nato. So kinanglan nato nga mabuligan ang aton nagaisanon nga lawas, nagaisano naton nga kabuhi, no? Nga malimpyuhan ini mga toksin sa mapagawa sa lawas naton. Isa na kamaayo nga pamaagi is ang pagpabalhas. Ang pagpabalhas is a natural process of our body or natural detoxification process of our body. Kinalala naton bisanan kag didikahan mga ka-K-5 para mabuligan ang nagaisanon mong lawas. Nga maging padayon nga ma-healthy kag padayon nga buhi ang imong lawas. Kag subong ba ni magkalipad gid sa pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. I-minimize ang mga matamis, mamantikaon, masin, kag iban paging ginabawal mga ka-K-5. Kung posible palang unatan kag mag-start na sa healthy living. Ha? Kag subong man ang mga ka-K-5, no? Ang bakterya ang kagaw sa aton palibot. Isa mangilatudlo nga rason kung nagamasakit kita, well, labo sa mga toxins. Ang lamok o kung ang mga basura, kung mga bakterya sa aton pasulod panimalay, aton man eliminar. Kay man na membro sa panimalay, ginalikawan gin aton ang extra expenses sa buong, ha? Kapit pagin sa buong kabigaduhon, ginalikawan aton ang mga unplanned kanda mga accidental expenses bla. Ang wala nga sa plano nga glastuhan nami. Kay kalabanan sa aton yang glastuhan aton na budget na para sa pagkaon kag sa daily allowance nato. Wala kita usually ga budget para sa aton yang health kag sa aton nga mga maintenance, no? Kalabanan isang inang mga gulpyada nga pagsakit o kung magbalatian sa isang tao. Mayo lang kung may bundok kag may deposito or may savings ka, may arak ka sang kuot-kuton. Kung wala ka sang kuot-kuton, ano ang kuton mo? Ah, kuta lang da. So wala kita sa mga savings kalabanan para dira sa mga gulpyada ng mga sakit o kumbalatian, no? Sa membro sa aton panimalay. So kailan ta maging healthy kag maging padayon nga luwas kita kag likaw kita kag hilwa kita sa kudano man nga sakit kag balatian. Kinahanglan ta gid nga maglimpyo sa aton palibot, sa aton sulod balay para hindi mag-atake ang mga kagaw kung mga mikrobyo sa aton na pamilya mga ka-K5. Ang pagka-stress kag ining tawag nga aton nga fatigue. Isa man kag ginatanaw sa mga espesyalista, kag mga eksperto, nga kabagdanan sa mga lala nga mga kaso sa balatian. Ang stress kag ang mga fatigue kon sobrang pagbanumdom, apektado ang imong mental health, ang imong paminsaron, hindi na balansado ang imong mga decision making tungod sa mga hitabo nga hindi na isakto ang imong pagplasta sa mga bagay-bagay sa imong palibot. Ginaglanong man sa mental health o kon likaw kayo sa mga bagay nga makatag sa imong stress para hindi ikaw makaangkon sa high blood pressure, heart attack o kon stroke, ang iban pagiging lala ng mga kaso katulad sa cancer. Ngayon ikaw ang mga bagay makatag sa imong fatigue, makatag sa imong stress mga ka-K5. Kag hindi kin magkalipat ha, sa pag-inom sa adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5, dibuinas kita. Kay diri sa aton mismo sa Visayas, diri sa aton nga probinsya sa Bacolod City, ang abunansya sang ininga klaseng suplemento. Pasalamat kita nga may somebody nga nakapaminsa just like Doc Ramil Oy sa ini nga klase nga suplemento nga natural nga mapuslanon gid sa aton tanan nga ikayong lawas. Gidesign ini nga suplemento nga natural nga makabulik eliminar sang toxins. Kamo ginaang problema naton kun nga akita nagamasakit kag balatian tungod sa mga toxins. Sa aton pa anong toxins? Mga hilo. mga hilo sa lawas naton nga nagamat-amat pundo kag nagadeposito sa eksakto nga panahon sa magidaga 30 basaka 40, 50, 60 basaka ara na dira ang mga sakit na imong likod, sakit na imong korason, sakit na imong mga katulanan kay imong mga joints daw hindi na maayo ang imong pagginhawa. Daw malain ang ginawa mo. Susubong pa lang managandaan mga ka-K5, no? Ang nagapundok, ang nagadamo ng mga toxins, deposito sa imong lawas, ato na pag-aon, ato na yung eliminar, pagi sa pag-inom sang DTX 500 alaudlaw. Ginatulto sang DTX 500 ang nagkapanago kag madugay na nga nagatinir ng mga toxins sa atong lawas. Kinapagwa pagi sa natural elimination, pagi sa pagpangihi, o pagi sa pagbombing sa banyo. Kagsubong man mga ka-K5 ang DTX 500 mapisan mag-repair sa mga damage ng mga selula nato, ng mga tissues. Kaginatagaan sa protection, kag nutrition, kag para magpangsyonaliwan, mga panayon nga, mag-healthy ang atong lawas. Ang DTX 500 himo ini sa Amarguso. Amarguso ang palaya extract mga ka-K5 na kung saniin nag-bulig sa aton bantay sa pagsaka sa aton nga blood sugar. Kag-ingkasugin man nga taas ang level sa aton nga blood sugar, kinapanubos ang DTX 500 mga ka-K5. Kag may epekto siya nga palaya sa insulin. Ang aton nga lawas ng mga tao may saka na insulin, may insulin na. May ara na nag-produce ang lawas tas ang insulin. Nga nagabulig na pagproseso sang aton nga sugar. Now din makwa ang sugar. Makwa sa aton nga, sa diin nga ni, sa aton nga, pagkaon. May tama ka. Tatamaan ka rin. Tamaan ka. Taas ang level sa atong sugar, mag-develop ini sa nga, pwede mag-develop ini sa sakit nga diabetes. Kag-good news lang mga ka-K5, wala pa sa tao na patay sa diabetes, ha? Pero komplikasyon, tugas ang diabetes, madamo nga na patay. Komplikasyon sa korason, satay sa kidney, sa ugat, sa dugo, komplikasyon. Pati sa mata, hindi ka mabulag ay hindi ka na mabatay kung mahulog ka sa kanal nga may kamilya nga naga nga nagangangada nalitson kay mo yan. Kung hindi ka nakakita, pwede ka makabulasot, pwede ka mabungguan. Kaya madamo pag isang komplikasyon sa diabetes mga ka-K5 ka, pwede pwede halinan sa kamatayan sa tao. Kag diabetes, no? Siyempre, mamatian natin gid commonly sa ating mga kilala ang ng dialysis, no? Kay tungod ang kidney, wala nagpangsyonal sa mayo kag hindi na maghatag sa iyang saktong pag-function sa atong sistema. So, kinanlan ipagi sa dialysis sa procedure, no? Para padayon kita nga hindi infected, kag wala sa infection, kag layo sa kamatayon, no? Kinalang i-dialysis sa isang katawo. Now, ining DTX 500, may epekto sa nga pariyas ang insulin. Kitungod ginabuligan niya ang mga sugar nato nga deposito. Nga pagsunugo niya mula, buligan niya nga proseso ng imuon nga energy. Because ang insulin isang ka-proseso o kung isang ka-chemical nga nagabulig nga i-proseso ang mga sugar nga rasa sa sistema nga para magamit para ma-turn into energy. Now din kita nagagamit energy. Now mostly nagagamit kita everyday, wala untag gin. Biskan nagkatulog ka, no? Bisan mo wala ka nagiho katulog ka. Pero ang imo nga pagginawa sa samtang nagkatulog ka, gag-consume ka sang energy. Nagakonsume ka sang energy. Ang imo pagpanguya, pagubo, pagpangatsi, pagpangilay sa babae, nagakonsumo ka sang energy. Pagdaho mo sang plate sa salakyan, ginlaho mo sa driver, you are consuming energy. Estudyante nagkanta sa eskwelahan, naglakad, energy ang gamit. Nagpongko, nagsulat, namati sa maestra, energy sa gihapon. Si Miss Kagatulugta, kilala ta energy para mag-functionar ang aton nga thigh, ang aton nga heart, ang aton nga paginhawa, and so on and so forth. Kinala ta energy. Kinala may supresente kita nga insulin nga para makaproduce kita sa energy. It so happen ang aton nga natural nga insulin sa lawas. Ginakulang na kag hindi nagapasyonar sa insakto. That's why hindi masunog ang labanan ng mga sugar, hindi maproseso. Nagataas ang level sa imong blood sugar. So nami gid kang DTX-100, no, may epekto siya sa atong lawas nga parihas gid sa insulin, mga ka-K-5. Gani kung ikaw may mataas ng blood sugar, especially kung may history ang family mo sa diabetes, manami gid mag-inom adlaw-adlaw sa DTX-100 para makabulig, mag-regulate sa imong blood sugar. Kagtapos mga ka-K-5, hindi lang toksis ang naghahatag sa atong lawas, no? Sa nga kalitan o kung masakit kagbalatian. According gani sa mga eksperto sa kalibutan, ang sabatong nga agahapatayang tao tungod sa nga masakit kagbalatian, tugas ang toksins. Kag isa pa, ining mga free radicals. Mga free radicals. Katulad sa toksins mga ka-K-5, nagatang inis ang kalitan sa aton nga sistema. Kag nagresulta sa masakit kag balatian. Thank you kita, no? Pasalamat kita kay ang DTX-100. Wala labot sa mapuslanon nga ampalaya extract. May ara sang super antioxidant nga halin sa tubo. Duwa ni sila ang unod sa nga DTX-100, ampalaya extract kag super antioxidant halin sa tubo. Ang super antioxidant mga ka-K-5, amo ini ang kinanglanon nato nga para proteksyonan ang sistema nga para ni mahalitan, para hindi maguba sa mga free radicals nga makaangkon kita sa sakit kabalatian. Ang antioxidant amo ang nagaproteksyon, nagalipid sa atong lawas. Pasalamat kita kay ang DTX-500 ang may pinakamataas nga antioxidant sumuong sa merkado. Para healthy kita kag long live kita sa kalibutan, hilway sa masakit kag balatian, everyday, adlaw-adlaw, inom kita DTX-500. Nainom na may tisye? Grabe mga kakipay, subong adlaw, subong daw nagpuhag ang tao ba? Daw nagasala ang tao sa sitwasyon. Now, sang kagapon, nagbayag ang nationwide strike, amin tatlong adlaw nationwide nga pag-untat biyahe sa mga pampas sa publiko nga salakyan. Pero nga may ara man nga naghambal nga hindi sila yung mag-intra. May ara man yung hipos-hipos lang, no? Ang iba niya nga eskwelahan kag opisina nagdeklara na sang pagkansila sang ila operations. Itungod sa posible ma-late o kung hindi magkasulod ang mga empleyado sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabahoan. O kung hindi ka-report ang mga teachers na ito tungod sa untat pasada. Last minute niya sa kagina mga kakipay. May niya mauntat kami biyahe pero wala ka-oras. Pila lang niya ka-oras. Oh, pero tayo siyempre, tani, kung nabon ang plano nila, napabalo na sila a day before nga, boss, ma-strike kami, maupod kami, pero walang kauras, amun ni oras nga hindi kami magbiyahe. Parang tao, ang mga commuters, makapaminsa sang opsyon lang. Para makapaminsa sila sang ila buhaton kung paano sila makatrabaho, kag especially, ang mga tangiyaman sa kumpanya, hindi man ma-delayed o kung maguba ang ilang operation for the day, no? Dapat before, o kung 2 days before sa inyong yung rally, ma-mention ka mo kung ano gin-intention nyo, ma-total, untat pasana, o kung temporaryo lang, o kung ano lang yung oras, sabi. Para at least makabiyahi man, o kung makaplano man ang mga tangiya sa mga negosyante, o mga negosyante, kag mga empleyado, eh. Ini kay last minute na maghambal yan nga. Ay, mabiyahe kami ah. Pero dua lang ka oras ang bone strike ah. Lima lang ka oras. Ang iba niya subong mga kakifive no, nagmando na ganiya ang ato niyang LTF Army nga mag ano ni panubos ang plete abi. Pero ang iban ako kung mapasaka plete pagkinan lang may aras ang ining taripa blang may aras ang taripa alin mismo sa ato na hensya sa gobyerno nga original ano. Kan siyempre yung taripa, dapat niya saan ka na sa lakyan. May arag niya yung plate number mo lang. Kag body number. Kay man, kinanglan ko no sa atong hensyang tagsa ka mga operator. Kag mga sa lakyan, no? Nga nagabiyahi pang publiko. Is dito ginmakwasa ang official nga taripa kay ipatapik nila sa ilang nga sa lakyan. Karon basti karon kon wala na ma-mention anong salakyan, anong plate number. Kag wala pirma kay pasirox lang bala. Kay man hindi ka sukot kung wala ka sang original nga taripa mo. Masibla ko ni pasirox ang iba niya nga wala sang taripa o kung may problema sa ilang franchise. So, da naman nag-problema, no? Para sigurado, buta ka ng sang plate number, ah, no? Ang mga official nga taripa. Nga ini nga jeep, nga ruta, sang amuni nga ruta, with plate number, so and so, nga ilang operator, is authorized nga magpasaka sang pamiliti. Pero hindi sila nga daw wala ma-mention ang operator, ang ruta, ang plate number sa salakyan. Kaya nga na salakyan, isisari plate number mo. Dibla. Di para mapasigurado gin nga sa LTO kung sa LT Farm na siya nga nakuha gin ang official nga taripa. Kinalan i-specify gin kung posible pa lang. Para malikawan ang tampering kung mga anomalia naman ng mga bulhaton.

may biyahe man siya, wala importanteng wala ka tulo si Pon mo. Ah. Wala kang ginahilan, nakang wala na gandang kaso. Maberiyang sa lakyan, hindi lang ang beriyang lawas mo. Kayman ang hilana kantang kaso, maloko kagin. Karong ko may nag-saligsi mo nga mga membro sa imong panimalay, sa imong pamilya. Kung especially kung may estudyante kang ginapabalunan, nabi? Kung may ginaatipan kang mga kabataan sa pag-eskwela, ilaki lang lanon sa mga balayra, nabi? Kung imoy ang trabaho is remedyo general, kag hindi ganyan totally stable, nabi? Daw sakto lang ganyan pang-adlaw ng operation sa inyong panimalay. So bawal ganyan magkasakit mga kakipan. So kinanlan, mga ginikanan, sila ang responsable kag ginadipindahan sa kabataan specially. Mabakod ang depensa kag resistensya. Kinanlan mag-inom ginsinamay kasi tatay sang mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Para sinanay kasi tatay hindi magtulo ang ila ng ilong. Hindi sila magkatrangkaso, mag-high blood, o kung mag-hapo, mga kakifay, mag-allergy, ha? Kaiban pagiging nga pwedeng mahimo sa pag-discarrel sa ilang health sumong panahon nga ang chimpo natin pabago-bago. Nag-aulan, nag-init, nag-talithi, nag-guom-guo, mabugnaw ang klima sa kagahon. May mga bagyo, may wala, may LPA. Para hindi magkasakit o kung magkablatian si nanay kasi tatay, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kaka mga kabataan, para malikaw naman sa laton-laton ng mga bakterya kagkagaw sa ilang pagtuon o kung sa ilang eskwilahan, painom mo sila sa Mighty C Syrup for Kids. Alas 10:23 na, no? Nainom ng D3 ba yung... At inainom na mayo-mayo. Mayong gabi na sa atong amigo nga si Norman Balinsoy. Ayaw ka na, pre. Ayaw ka na, Norman Black. Ready to fight na. Fight, ah. Fight ganito. May gabi na si Moa. Kakay Inday Lourdes, ah. D3 ba yung mga kakay-five? Kung maskog ang itong mga produkto nga Mighty C kag dito ang ining DTX 500, ano yung pagkita ang isa pagkita maskog ang D3 Bio mga K5? Kung kapamati ka lang sa explanation ni Dr. Amiloy, kung ano gid ka namin sa D3 Bio, mao hindi ka gid mag-mintis nga, hindi ka gid mag-gamit o kung mag-inom everything. Kaya tungod ang D3 Bio, isa ka sikreto nga padayon kita maging healthy.

ang panghalit sa aton nga sistema. So hindi siya makapanghalit kung once una kainom sang ditribayo. Kung makasulod gimad siya, mapunggan o kung malikawan ang infeksyon sang mga virus. Kasi mapisan ang ditribayo sa pag-amlig sa aton nga mga selula nga hindi mahalitan sang viruses, mga kakifay. Bayara sa extra virgin coconut oil nga nagahapin sa aton nga selula. Nagaputos, nagahapin kayong nagaproteksyon. Kag plus vitamin D3 nga nagahatagduga nga kabakod sa atong immune system. Ang duwa nagabuligay, D3 bio ining mga extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nagabuligay sa pag-amli kag pagdepensa sa atong nigayong lawas. Mga kakifab, inom kita D3 bio everyday, DTX 500 kag MyDC. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mamakas halos tanay nga mga butika kag farmasya sa inyo lugar. Kag pwede nyo man order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag para sa mas baratong presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantula ka mo sa tanay nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag mapacheck up na lang dayon, ha? Sa aton medical kag alternative doctors, libre, wala sing bayad. Tinamig niya kay last quarter of the year. Mapacheck up kag dyan, no? Nya na luway makuna matyagi, galing model ako magtulog kung gabi blaw. Kapin magin makamugda ko sa tungang gabi, abi makapangihi ko. Nabudlayan ako yung magtulog, yaya. Pero wala makumin na matyag. Ay kanto ka sa klinik ni Dr. Ramil. Mga sinyalis na nga nagapabalo ang lawas nato nga may diferensya sa sulod sang lawas na. Mayo lang kung mga buling na naiyang nagtapik sa imo panay kay hugasan mo lang kaghabunan mo, madula lang. Pero ang inaiyang sa sulod sang lawas mo yung nga nagapabalo sa imo nga there's something wrong, kilala niyang doktor kinaiyang makabalo kag nga maesplikaran kita. Kay ina na yung gintunan mo, kapin paginab lang permigasul abang sulo-sulo, nagalingin ang ulo, nga nagapong ko lang, nagtindog, naglingin ulo, ay dumaungad ko ako. Tapos siya kung gabi ya, hindi kalabot siya sa banyo ya, nagsigawak na, hindi mapunggan ang iyang kapangiyon, permi lang basa iya pajama. Yung wala mong kuminabat, tsaga mo na galing, basa pajama ko. Mga sinyalis ka, mga indikasyon nga may problema sa sulod, nga may nag-develop. May nag-develop, pwede yung isa ka malala nga kaso sa balatian. So ganit na, no? Hindi ka mo mag-kanugon, kag mag-alang-alang kay tungod sa presyong balayaran sa konsultasyon. Ay, wala na niya problemahan na na. Kaginbayaran na ni Dr. Ramil, libre sa iyang klinik, iyang konsultasyon. Yang bata ko daw pigaw iyang atensyon sa eskulahan. Niya 1 to 10 niya, kwa iya 1 lang. Niya permis sila mag-test sa mista. Yang mga mista ko ka problema, ganyan. Niya ka pamati man, ang bata ko, pero nga daw ay kasulot ang leksyon sa iya. Daw hindi iya ma-absorb ang mga leksyon sa mistrabi. Mga muna nga kaso para mag-alam bata nyo, abi dala sa klinik ni Dr. Ramil. Yang bata ko iya, perti pagkaunon, pero wala ka tambok bla. Ang gusto ko sa bata ko, tani magtaas, pero daw ay magtaas. Ang dala sa klinik ni Dr. Ramil kag pamakutagin si Doc Samda o sino man nakaduty nga doktor naton. Kay may mga nga sekreto na si Dr. Ramil para sa mga bata nyo magtag-as, mag-alam, ha? Mag-nami ang ilang health, ano? Para magtambok sila kung mag-healthy sila. Ara na, ha? Sa hindi mayo katulog kung gabi kag gina-insomnia na may edad nabi nga, 40 pa pasaka ang edad, 60 ng edad. Kung makapangihi ka ni Launa, mao, dugay-dugay ka tukturuog ng manok, sige, gapon ka murarat ang mata. O kung napiyong man ang mata, pero ang iya paminsaron, nauga.

No, buna yan, sabi sa ano, kapiyong nga ginawa, yung kapilig, kabulig, yan nga magtulugan sa. Bo, hindi siya makabalik tulog, kaya. Bo, ano na biwan? Ano ang imuun aton? At di, simple lang, kantulang sa klinik ni Carmela. Kagahamba lang ang doktor na yun na, Dok, wala magkoproblema, wala magkumasakit, galing ni ko tulog, blaw. Ah, kantulang sa klinik ni Dok Carmela. Alas 10 sa tanday uno mga kaka-K5, no? Di damo sang reaksyon ang atong pamuluyo. Pati sang ininguntad pa sa nabi mga kaka-K5 subong. Kag padayon boss, ang start pasada o kung untad ang pagbiyahe sa mga driver natin. Kag padayon man, mga kaka-K5, maghiwat sang libre sakay ang aton nga lokal nga pang-gobyerno.

Ang forecast mga kaka-FM sa presyo sa krudo kag gasolina ato ina ihatag sa inyo sa pagbalik nato na. Kag siyempre ang iban pagi nga mga balita kag gusto nyo makatawag kag maka-explicar sa inyo yung mga sides kung mga opinion, observasyon ninyo ah. Gusto nyo lang magpatuwa sa inyo yung balatsyagon sa nagkakatabo sa atong palibot sa mga balita kag isyo sa mo. Ini ang saktong dalangpan ninyo nga programa every night. Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Para makapayag ka mo sa inyong problema kag inyong ibubunot sa atong nga sitwasyon subong. Kag para man maka-inspire ka mo kang makahatag sang dugang nga kalaman sa atong sigapariho. Libre sa atong telepono sa pagdial nyo lang ha. 0928-611-2263. Kag 0927744894. Alas 10:32 na hindi nga bahin na dulo na sa aton sang DTX Coffee Mix, no? Ang kampiyon nga kape. Kana make it kay every morning or any time of the day, pwede mo lang matimpla ang DTX Coffee Mix. Kagamayong ginang ipiktoya kay nagapagsikabla. Nagatinaw ang imuyang pananawan. Nagaklaro ang imuyang panguna-una. Kaging the best kid yan, nagadula ang mga asid-asid ka mga sulabs ang sulok-sulok mo daw. Kag sa padayon man, ang pag-inom sa DTX Coffee Mix, nagalimpyo ang aton sinula. Nagalimpyo ang aton sistema. Kag lugay kita gutom. Tungkol sa chia seed nga puno man sa antioxidant kag protina. Kag may protection kita nga hilway kita sa sakit kag balatian. Kag ang DTX Coffee Mix ha, madamo sang super antioxidant kag para hatagan gid protection ang aton lawas kay palayo sa kunano man nga sakit kag balatian. Sa liwat basta kape i DTX Coffee Mix mo na. Nagakapi ka na, naga-detox ka pa. Alas 10:34, we're going to take a short break, mga ka-K5. Don't go away, we'll be right back.

0: Ligi, ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Moderna Max. Max Effect.
5: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max Four Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Four Biotics.
7: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
8: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
9: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
8: Di nakabalo manusik?
10: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
8: Di pre, musta po lang kape, pre?
9: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Tikasin!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.
15: Ikaw ba'y nasaktan?
16: Naintuan nila ko sa nobya ko.
15: At di mo alam ang gagawin.
16: Ano ang himuon ko?
15: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipag-hiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Kukulita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM. We got 10 minutes more to go before 11 o'clock in the evening. Padayan ko muna ka pamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka ba hinadulong na sa aton sang DTX Beauty Soap?
5: Sino gusto maglaway? Al Shatiel. Ang gusto lang niya maglaway ah. Sag sino gusto magwapo ya ka magwapa? Al Shakamota. Ati parihas kita. Gusto mako magwapo mo. Gusto mako maghubin tulukon. Di ang sikreto, DTX Beauty Show. Amulan niya adlaw-adlaw, ibagnos mo sa lawas mo sa guya mo, ipanghabon mo mga kakifive, makitaan mo yung the best nga result yung nga mahubin katulokon, hindi nahilmunon ang mga wrinkles, ang mga pikas-pikas, ang mga buho-buho sa guya mo, hipidon niya. Kaya mga punggod, gino, papalio niya mga punggod, kagpabution niya ang mga panit nga wala sing hapdi. Mayong gabi na sa akong nga abyanda kay Mirian Siberino, boy, mayong gabi daan. Huwag ka na ito kabalik sa BSM. May bago toan. Mga ka-K5 ariho, tanawan niyo ba si Mirian Siberino kay Kapanghabon sang DTX Beauty Show bla? Kung hindi kagwapa siya, gahubin na bitulokon. Gahubin tulokon kag nag-twinkle-twinkle ang mataya. Mga ka-K5, amun rin tiyansa ta niya. Kay kung makadto ka sa mga eksperto gabi nga sa dermabi, ti libo-libo man yung mo gastuhon eh. Libo-libo man ang gastuhon mo. Total anyway, nagapanghabon ka, maging nagapaligo ka na adlaw-adlaw. Kaya nagapanibin ka, nagahabat ka na. Ang ipanghabon mo lang, ikambyo mo na lang. Ikambyo mo sa DTX Beauty Soap. Perte ka bukal mo. Kay man ang bukal, ibe. Isailo mo pag sa ibang bahin sa lawas mo nga basabi, mabukal pagin yan. Sige bagno, sige bukal ya. Pero yung siya na mo naggabi ka bukal, hapos lang ganyan bunlawan, amo nang the best. Kay man may arahabo niya yung nakapamundlaw ka na, nakatapos ka na paligo, pero yung lawas mo yung naglalapot yak yapon, na may habon mula yapon. Di bala? Ang DTX Beauty Show ay pati kabukal, po pagpamubo mo yan, pagpamundlaw mo yan, kakas, tanan nga habon yan. Kagunod, tanan nga baho sa lawas mo, kakas man ah. Ang mga tiyana nga may mga stretch marks na, na kinalutan sa nga busong kunwabi, nagasibra-sibra kang nagaguray-guray ang tiyan, ay hindi na malamayong epekto sa mga kababainhan. Nagaka-insecure na sa kong isa. Kung makita yang iyang at yan may guray-guray, magluwas na ginabi sa iba, nabing okay lang yan. Kung may mga babae, kaya nga daw inikomformi kami pag itom ila-ilok. Ha? Pag itom ila-ilok, yung diparahan sa nga ba nabi, niya makakita sila bagat. Kundi pagi na nag-itom nga bahin sa lawas niyo. Amuning habon nga nagapaputi. Man kung puti, daw ka ulumulgid. Abi, bakal ka mo be. Kagi amuning nunos-nos niyo para magpuluti na ang problema niyo da. Kapit pagi niyang tuhod la itom. Ang siko itom, ah, pati buli itom. Amuning habon nga nagapaputi. Di mangahilakan mo, Gidbi. Kaya may ara man lang. May ara man lang tsansa nga ahilakan mo, Gidabi. Nga kapilagi ka mabuhi, aw. Kaya isa man lang na mabuhi. Kaya, kagun mayong ipikto ni Sato niya, nagkakalipay ka makita. Ang sekreto nga sang tawo nga baradugay magmasakit kang mabalatian. Kung siya malipay yun, self-confidence masaka mo. Hindi ka man pwede kakato sa tiyanggi kung sa mga butika, kung sa mga department store niya. Dahil mabakla ko na self-confidence, be. Hindi man pwede. Kinanlan mo sa DTX Beauty Shop, amulan na ikapang hatag sa self-confidence. Nga man, mas self-confidence ikaw, abi, masaka ang level. Tungkol masaka ang kumpiyansa mo, tungkol mahamis ang guya mo, madula mga punggol mo, damo madayaw si mo, damo mambal si mo, yung nga daw, daway kaya gaidad, no? Daway kaya gatigulang mo, hindi ka na malipay, hindi na masaka ang self-confidence mo. Ilabi na gin nga kapagadto sa mong sa Disyembre, ha? Hingagaw ka kaya may pilapakabulan nga nabilin ho, Disyembre ho, Oktubre, Nobembre na, Disyembre na yun. Di ma, siyempre, makinitanay ka mo sa alumni. Alang-alang, matinulukay ka mo dapa-dapa. Siyempre, matinulukay ka mo na sa itsura nyo eh. Mahimotaray ka mo na sa inyong mga agtang na, sa mga guya mo. Niya pare, doway ka lang gaida, no? After 20 years, after 30 years, tayo nga graduate sa school. Do amo ka lang yung gyapon. Niya pre daw amo lang ko gyapon. Niya hindi ah. Niya daw amo ka lang gyapon. Bala ka gwapo, bala yahaw. Do why kaya nag-aidad? Kaya wala ka nag-atigulang? Anong sikrito mo pre? Di siyempre ang sikrito man ni misis. Si misis ko, pati makagwapas mo. Anong sikrito ni misis mo? Tiyan mo mo na sikrito ko. DTX Beauty Shop ah. Yan daw duman mo sa una ang crush na nga si, no, si Lorna. Niya ara siya ho. Niya dyan nagligan. Blang grabing pikas sa guya. Daw giliswahan sa nga bulalakaw juray. Nakapangilamos bulalakaw nga. Kalahit sa turen, o oh, grabing pikas, tanawabla sa bungo. Dami ng guya yun. Ano si Krito yun naman? Guro nagpa-retoki na siya, guro. Diyan magkutong dabla si Lorna, bla. And I, Lorna, Lorna, nakita ka na mo sa nagliga. Di grabing pikas ang guya mo. Nga, subong yan, nga daw, hamis ng guya mo. Ano, nagpa-opera ka sa guya mo? Ay, na-opera man nga kapigado. Sumang opera, ay, sikrito lang ah. Ano sikrito mo? Sugin mi samon, be. Ang sikrito lang nalawag permi ni Girulo, bla. DTX Beauty Soap. Aba, ba mo nagali? Nagapaputi yung magali? Nagapakakaskin man sa pikas-pikas? Hambalo ko man si misis ko, bla. Nga si misis mo, pikas man now. Hindi, daw, ito. O siya pika siya, galing grabe mo lang punggod, blaw. Daw guya, gintubuan punggod. Lokon punggod, gintubuan sa guya. Ati mayogit, mayogit. Di hapos lang ni Baklon, ah. Katulad ka mo sa tanan niya, Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, the generics pharmacy, arat na mo na. Pwede niyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Sinday, Marian, ka pa ngayon, sampul. Gusto mo magwapa man, di gwapa ka naman. Gusto mo pagidugang ka na pagkagwapa mo, di siyempre, bakal ka eh. Kabalo ka, may picto lang sa kumaklon mo. Ako libre, dugay ka magwapa. O tisting na ha, hindi na magduwa-duwa. Kaya ang duwa-duwa, yaway ka pagwapa. Ang duwa-duwa, yaway nagapagwapo. Ang duwa-duwa, yaway nagapahubin, yaya. Ang DTX Beauty Soap, amuyang kapaghubin, ka magapagwapa. Pwede nyo man i-order ang DTX Beauty Shop kay iban pag inyong mga produkto. Pwede nyo man bakal sa mas manubo nga presyo. Kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Mila. Oras na ito, alas 11 ng kagabiho na mga kakifan. Inigabahin man dulong man sa aton sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule isa ka natural nga suplemento. Himo ini sa shark liver oil. Kag wala sa side effect, kag wala sang overdose. Namigig kay ang ato nga kidney, nag-limpyo. Ang kidney ta importantisimo. Ding ganing kidney ta sa liog. Aton sila na iya. Ang kidney ta sa may, ara sa may tiyanta yun, aha, somewhere there. But you know what, ang kidney na ton, hindi taman makita nga pariya sa mga kamota subong makita ta mga tudlo ta mga kukota makita ta. Ang kidney ta isa ka mayor nga organ na ton, sa lawas na ton, kang ini siya magka-diferensya, daw kabudlagi na ton, ispilingon nga kung mapwede ta mabuhi. Kay man amo ini siyang responsable sa pag-filter, pag-sala sang aton dugo, kaya dugo ta may mga higko mo. Di karon nag-circular ang aton dugo sa aton bilog nga lawas kaya nagkakanto sa aton nga brain. Ang aton nga utok bala? May utok ta no? Di nga ni utok na dapa-dapa sa ulo. Budlay ang utok na kung sa dapa-dapa matapakan na pirmi ang aton nga utok. Sa aton nga bagol, harad ang utok ta. Daw karong kinalansang more dugo. Kaya you know what, ang dugo naton, nagkadalasang vitamins and minerals and especially mga essential nga kinalanon sa aton nga lawas. Kaya isa sa mga ginadalasang dugo naton is oxygen. Nga nagasupply sa aton nga utok, abi. Karong kapirmi ka kapaminsa, kag-active kapirmi, no? Kaya nag-padalming ka na. Nag-analyze ka sa mga numero nga kombinasyon. Nag-analyze sa mga sitwasyon, kay mga bagay-bagay. Kinanglan mo sang more oxygen sang imuutok. The more nag-active, may activity ang imong brain, the more siya nag-analyze sa supply sang oxygen. Ang oxygen yung deliver lang sa aton nga dugo, mga kakifive, no? So, karoon mag more activity ang aton nga brain, masignal sa aton nga heart. Heart, kinalansang brain, kina more oxygen. So, that's why ma-pump na siya kung mabumba na sa more dugo. Pasaka sa aton nga utak. Karoon, kung nag-biyahe ang dugo sa aton nga ugat, mga kakifive, pagkanto sa utak na aton, kung marado ba yung ugat mo, kumbarado ba yung ugat mo? Ano matabo, no? May tendency nga magkalatastas ini tungkol sa pressure. May tendency nga magkalautod ini. Kabangdanan sa pag-stroke o kung heart attack o kung magka-diferensya ang aton nga sistema. Kadelikado katama kumbarado ang aton ugat. Maumayon lagi, kagpasalamat kita kay Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Eksperto yung mga kakipay sa pagtunaw sa tanay nga barang nga aras sa atong ugat. Ilabi na gid bad cholesterol, ha? Hindi ka na kinalansang nakudamo, kanamudamo nga kwarta. Kinala mo lang mag-inom at lalas ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Himo ini sa shark liver oil. Mantika sa atin sa tayo sa bagisa. Nga mo ini ginakilala sa mga eksperto sa bilang kalibutan. Halin pa sa una, halin pa sa una, kaya mo lang suplemento yan nga nang hindi ihalin niya sa prutas o kung sa tanong. Halin niya sa kabuhi. Buhi nga nilalang, abi. Halin sa shark liver oil. isa ka sahi isang bagis kay kamulong ka sobrang 100 ka klase sang bagis. Kung sobrang 100 ka sahi sang bagis. Kag iban pagida no, isa na da ka pamilya sang bagis, blang pagi. Ang pagi blang nga ginakaon na blang nila mo, kaya namutangan na sang gata, nga ginpuga sa ni lula mo. Ginpuga ni lula mo sang kagabi nga gata. Nyaga, dali na ga, ligog ko puga, gata, para magduga. Nyamutangi gata ang pagi para mag-namit. Daw ni labog ni Niblang, sinong kaon pagi abe, alsa kamot? Bawde halos tanan doon nagkakaon sa pagi. But don't you know ang pagi sa ka-membro sa nga pamilya sang bagis. Sang bagis. Pamilya galing sang bagis ni galing ano ni ang tawag natin pagi nga nanamitan kita. Now si Norman Black Chetty mo na kapayo-ayo kay ang iniya pagi hindi yan nilabo kundi gin ginhanusan siya sang ikog pagi. Norman Black pa yun ang dangin mo yung mga hal mga ala ano mo na mga inagyan sang latigo ni Lorna. Lorna ni Lourdes kali. Payo damigo ha. Now back to topic mga kakipan. Ining shark liver oil is nakasahi sa rin sa deep blue shark nga bagis. Nga dito lang sa katinerya sa mga dalom nga bahin sa dagat. Nag-surface na sa ako, nag-paibabo na siya. Sa tiyon nga chimpo nang i-harvest na sila. Kag daw amo na siyang ginotorize siya nga klase sang bagis nga pwede lang niya mapatay. Kag for medical purpose, abi. Katungod sa iyang medicinal value sa iyang mga atay specially. Di amo ina ang unod sang Dr. Pinoy's Quilling Capsule nga ginsaligan na for almost 30 years. Ganda mo naging payong even nung may dinggi gani nga pasyente na buligan niya. Inang dinggi, ti siyempre problema sina naganubo ang blood platelets sang pasyente. Kay kung hindi madiparahan, kay hindi may mabulong ni mga kakivibe, pwede ka matay sa isang kapasyente, kagadasig lang. Sa pagnubo sang blood platelets sang pasyente nga may dinggi, ti uso pa naman subong abe. Di kinala sa inyo balay, tagsa-tagsa inyo balay, may aras sang Dr. Pinoy's Quilling Capsule nga man. Kadasig magpasangka sang blood platelets sang Dr. Pinoy. Madamo nang dengue sang mga pila na katuwing gagiinom sa Dr. Pinoy nga nakasurvive, nakasalbar abi mga kakipayon sa katalagman duga sang dengue. Ang imuhimuon, inom ka 3 kamilog o kung 2 kamilog every 3 hours. Ha? Sige-sige, kaya para mag-produce ang imong lawas sang more blood platelets. Sometimes nagkakadamage ang imong blood platelets. May replacement mga kakipayon. Para nga hindi maurot kang hindi magnubo pagin ang mga blood platelets. Padayon magaproducer ang imong lawas hasta ma-overcome ya ang kalitan sang dengue mga kakipay. Now, karon ang nagkiang-kiang naman natugas ang tawag nato ni arthritis o congan arthritis maunay pakalto sumung sa tigulunan. Last quarter of the year, yati arag na dayang usually nga mga ulan o kung mga bagyo do pattern na ginisang una samtang o kung antis paman nag-abot si Magellan sa ato ni Pungsod, Pilipinas. Do amo na ni Guru ang nakita man ni Maricudo kag ni Lapu-Lapu sa una bla nga nanabtan nila sa antis paman nag-abot ang mga katsila sa aton nga Pungsod, Pilipinas. May mga bagyo naman. Amo na niyang weather pattern, nabi, o kon weather system, o kon pattern. Nga na naplasta na sang kalibutan, ha? No? May ginahambal ganin nila nga nagalain ang klima sang kalibutan tungkol sang climate na climate change, bla? Climate change kag global warming. Pero mga kakifive, no? Ang bagyo kang ulan, ining mga sa una pang mga tao,
4: nabalaan na nila ang mga weather pattern, no? Mabasi sa ining mga posisyon sa bulan, posisyon sa adlaw, mga panganod, mga bituon. May mga arin na ni sila yung mga nabalaan. Sa una, kung nga kilala wala, niya kung mag damol gani ang ano ni kumulos nimbos nga mga klase sa panganod niya kag-ugsad ang bulan na be niya namin ni tanom kamuti si ko nga aman kay man kung namuni kumulos nimbos ang no, nagabilog-bilog kag tag-as nga mga panganod kag-ugsad ang bulan ang kalabanan sining nga sa imo kamuti lagko. Yan, dako pa sa kaldiro mo. Iti kaldiro na mo, yan, piskan karboy, hindi mo yan hindi mo maluto. Yan, dako-dako, karbaw mo ba? O dako-dako, yung mong, ano ba, kaldiro ba? Yan, gusto mo pagkamayon ko, kaldiro ko? Yan, o, pagkamaya, be. Yan, ti pagkamaya na yung kamuti mo, ah. Pagkamaya na yung kamuti mo, kaya pagkamayon ko, mga kaldiro ko. O, kidding aside, mga kakipay, amuna yung mga tao sa una, may ginatawag astral, ako na astronomical pattern, bala? Nga amuna yung mga inuras, o amuna yung mga posisyon sa mga adlaw, bulan, panganon, kalangitan na, be. Nga kung ano ang nami itanong, anong nami nga mga prutas itanong, mga kararuton, ano ni bala, tiga nga paabot na kita sa tigalani o kung na tigtalanom o kung tigtuloslok. Tigtuloslok! Ang basa manok nga sulog, tigtuloslok! Tigtuloslok! Abi ko na ituturuok. Kay gali iya, mamatian mo, kay gali iya, tigtuloslok. Ngala ko man ang, tinagsabat man ng mga babaying manok. Tos, tos, tos, tos, loka, tos, loka. Tigtuloslok! Tos, tos, tos, tos, loka, tos, loka. Sabi ko na, kot, kot, kotak. Kot, kot, kot, kotak, kot, kot, hindi gali. Tos lokak, no? Ari na, ano ni man? Na may diferensya nga kung hindi ulo mo ako mamatian. Seriously, mga kakipayap, di amoy na. Chimpo sa tigtulog na, ti araan nag-atake ang asma. Nag-atake ang arthritis, kung gut arthritis. Nagabanog, nagangot-ngot, nagakurisong ikaw. Basta naman mo kagwapo, kagagwapa, kung natradisyon ka, siyempre makuriin ka kay ngaman, kasakit eh. Tugas ang uric acid deposit sa aton usually sa mga joints. Sa aton lang mga tuway-tuway, bla. Now, nakita naton sa mga pag-research, no? Ako na nung turas ang uric acid, bali, no? Tugas ang yung turas ng uric acid. Sa microscope, mga kakay-five, ang itsura daw, kristal nga buka, bla? Kakita na ka mo kristal nga buka? Do, amo inang kalimawa kang itsura niya kung himutaran mo sa microscope. Tingala ko man kasakit-sakit kay... Timisara mo lang mo nang mabangil, ya? Amo na mabangil sang duwa mo katulad sa tunga iya, ya. May uric acid ka nila, ya. May kristal yan nga buka, ya. Tapos ang imoy nga sinubyan fluid, nga nag-serve na yan nga para yung smooth. Para maghumok ang imoy nga pag-iho sa mga joints mo. Hindi magtigabi, no? Hindi magsaguranay, no? Hindi magsagudana ang imoy nga mga tulad. May mga ligaments, may mga sinubyan fluid. Tanan ina, yan na po to, siyang uric acid, niya mo yung nakasakit. Hindi naman mahambal yung gainarty na sila, toad man. Kaluluoy sa mga may arthritis. Kag may mga rayuma, kag mga gout arthritis. Grabe na nga sakit, kag hapdi, kag banog, wala?
5: kasi amo mo lang na nga to niyang depensa kag inyong pwede inumon. Nga wala iya sang sakit kag epekto sa imo kidney. Ang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang nagatapna sang imuyang nga pag-antos sang rayuma. Nagapagkupos sang manog kag pag dula sang ngot-ngot mula. Kag siyempre sa lamang inom sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Nagatunaw sa sang uric acid. Nagatunaw yung uric acid. Kinahambal na ito nga daw kristal nga buka. Daw kristal nga buka amung naghahatag sang pagpenitensya sa mga tao nga may arthritis sa mga kakifab. Ting solusyon na ito is Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ina na pamatudaan ko gin. Na-aprubahan ko gin mga kakifab. Kay man may kilala ko nga isa ka na-mention ko naman eh. Nga daw wala lagi ko mag-una-una, wala lagi ko mag-expecta. Isa ka kilala ko gin nga security guard. Isa to kagabi mga kakifab. Nakahapit ko si iya. Nagkaroon nagpangihi sa sayang panderbla. Pero isa ka tiil galsa. Doon ko doon iduaw. Di ko pinanong nga style mo, do dog style hao. Niya nga man pa rin. Niya galsay mo kamot ang sayang mo. Galsay mo tiil. Niya kamalukag na pangayunan ko lagi. Kung ni dapat ko ni tiil ko ni, doon matumba ko kag perte ka hapde ka sakit. Kung nga nano ka, may ano ka, may arthritis niya, yes, may aragin. Niya perte, gini ka piyang-piyang siya, doon malupog siya ko no. Daw makalain sa sitwasyon, tigwardya ka, may tritis ka, di paano lang abi kung may nilagsanay, manong ka? Mapalupok ka na lang yan. Sila niya, damo na ninom ko mga peneliber, daw wala magyapon ni Picto. May ko one time abi inom niyo, distingi biyo, Dr. Pinoy's Choline Capsule, mga kakipan. Itagaan ko sa isa ka blister pack, no, isa ka banigin. Law pulo kamilog sa kamanig. Si ko inumas mong duwa kamilog. Sa mga bus after meal, tapos pamahaw, panyaga, panyapon, bus palopi, duwa kamilog. Di pagkadasun nga gabi, pagkadasun gin mismo nga gabi, nagkita na kami. Dumayon ang lakas ang tuntuyan. Siguro kamusta niya ti grabe ka epektibo maningin hata mong sakon man. Ano niya ano ningalan, Dr. Pinoy, Choline Capsule? Liko ho niya, hindi niya mabakal man kung hara kadamo sa Grace Pharmacy da. Kadamo sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore Generics Pharmacy. Damo na Dr. Pinoy, Choline Capsule. Na sa inyo mga kakifay ba? Sa inyo lugar na sa Kabangkalan, Himamaylan, Binalbagan, sa Hinigaran. Aral na sa mga suki niyong umutika na ha. Da sa Mansan Lakalota, Morsha, Talisa, Ibi Magalona, Silay, Victorias, Candice, Kagsagay, kag iban maging mga banwag kagasudaran sa Negros Island Region, Kabilong ng Panay. Available ang Dr. Pinoy's Choline Capsule ha. Pinakogin pa salamat sa abiyan ko mga kakipay no. Di pa para na kamo sumungadaan kay manong tapos na ang bulan sang September. Pasulod na ang bulan sang ano ni? Sang bulan sang October. Di November, December, di lubi-lubi ka naman. Kinanglang mo naman mag-pipara kitungod ara ng chip mong ating tulog na. Mayogin kay may na balaan kita sumunga gabi nga may alibyo gali ang atong nga ginabatsyag pagpenitensya. Tungod sang ka-epektibo sang Dr. Pinoy's Choline Capsule. Mayong gabi yan ay happy Monday to Binabo, Salopesa, Baldicasa, Lim, and Olmedo family. Sang Barangay 16 from Edwin Dudes, Binabo, and Maylene. Sa inyo duwada, thank you kita. May caller kita. Hello, hello, good evening. Mayong gabi.
2: Hello, hello na.
5: Sino ni?
2: Si Wakil Kotala.
5: Dali ka. Dali, no, kama-kama tingog mo. Dali lang. Sino ngalan mo, Liwat?
2: Si Wakil Kotala.
5: No, si Wakil. Wakil. Taga din ka si Wakil?
2: Sa pangalan si Wakil Kotala.
5: Sa din?
2: kabanggalan titi.
5: Ah, kabanggalan titi. Ah, titi, siti. Ah, nakatawag ka man, Joaquin. Ano tani, no? May kilanlan ka?
2: Magpututano ko yun. Wala, kung anong mayo sa tulog sa tuwan ka sa Tiger, no?
5: Anong mayo sa?
2: Anong mayo na tulong parte sa Tiger?
5: Bulong sa iblad?
2: Oo.
5: Ah, di mapakonsulta ka na eh. Mapakuha ka na eh kung gusto mo ganyan mag-ayo ka. Kanto ka sa klinik ni Dr. Mil kaya para matagaan ka yun sa sakto blaya. Kaya kung may takabalo kung anong yung mga blood pressure. Kaya kung ano ang mga nabatsagan mo, no? Mas mayogin, basta high blood pressure. Kanto ka dyan sa klinik ni Dr. Mil. Pero po yun, para sa imo lang ang maintenance, no? Namigin mainom ka sa DTX Mabandin. Mighty C kagadi tribayo, no? Para magdubo, dasik imo nga blood pressure. Pero kung gusto mo ganyan matagaan yung masang epektibo kag matulid nga informasyon, kato ka sa klinik ni Dr. Miloy. Ah, yes, go ahead.
2: Namakas nga lang kang disease
5: sa 500 kag naman gali, ah. Okay na. Oo. May nayunan lang. Ah, salamat gid, salamat. Anong obra mo sa buong sino to ganing alan mo?
2: Joaquin.
5: Joaquin. Ah, anong obra mo pare Joaquin?
2: Arco sa Libertad, sa mga Libertad.
5: Asa may Libertad ka sa buong? Ano kagabaligit lo?
2: Okay,
5: gabiya
2: ito,
5: tricycle
2: driver.
5: Ah, okay. Bili ko na kami, itlog. Magkukunay ko, nagbila itlog mo.
2: Ah, dyan mo na. Ito sa may pagbasakan, nagbasakan sa may kanapasakan.
5: Tinduge-duge, yan na si Ma'am Gina. Kilala mo sa si Ma'am Gina, tagiya sa Gina Seafood Restaurant. Kilala mo?
2: Opo, lo. Kilala ka pa gano'n si Juan, lo. Nasama ng Jambo Sorbala, lo.
5: Si sino?
2: Ang motor bala nga doon yung blakasalakaw.
5: Ay, hindi ko nakilala. Sino naman? Ate, sige. Thank you. Thank you, Gid. Wak-wak. Ah, wak-wak. Joaquin. Salamat kayo sa pagmamati, ah. Okay, sige. Migo Joaquin, ah. Si Migo Joaquin. Dibwas mga kakipay, anong adlaw gani? Martes. Martes mong Monday. Lunes nga adlaw, dibwas Martes gini. Asa, Arina. Arina. Daw malipay gani kung hindi amot lang. Pero ang schedule sang tawag naton nga, presyo sang diesel kag gasolina. Aton nga imbaluan every Tuesday, di ba? Kung nagsaka, kung nagnubo, di bus Martes, September 29, ang schedule bus ang aton nga pagsaka o pagnubo sa aton nga gatong nga petrolyo. Di bus ho, mag-nubo ang... Uy, pag-ani. Mag-nubo ang... Uy, pa! Bus pa! Magano mo ang gasolina, ha? Yudi, ha? Pila ang inubos ang gasolina? May galing kalabot, ba 5 sinimos, ba 24 centavos lang, ha? 24 centavos lang ang inubos ang gasolina. Dahil lang kita, may caller kita, ha? Okay, hello, good evening.
6: Hello, nag-ginulo ng gabi.
5: Yes, mama, yung gabi. Sino na si Nailete? Ati basta yung guwapaho niya, bala, nung gagawa ni Sakon nga tribuno, ang itsura mo niyo daw si Kim Chobla. Si Kim Chobla, si Kim Chobla nga way katigab. Do si Kim Chob nga way katigab, tigwaya kimchi. At hindi ka ganito panawag, Galetti, sa Lakalota, hindi ka magalan.
6: Hindi, Lakalota. tutong.
5: Ate, kamusta ka mo da, abe? Ha? Ano na naging mo sitwasyon da?
6: Ay, nag-dalinda na ang pamati si mo. Eh, sili mo saka. Ano sa nila? Sili doon pa, wala mo saka.
5: Na, mo gina. Amuna ang amuna ang problema tanda kino wala ka saka pero doon meto na to nagligan kagabi doon na mention na 42 centavos 42 pesos ang saka no sang diri sa Central Visayas no pero wala to mo mention ang ano ang Negros Occidental do Bohol Cebu Siquijor na to na mention. Pero hindi sa ato, sa Negros Occidental, no, I don't know. Mamatian nyo ba kay K5 Eljan Castanyo, kay K5 Eric Tenerife. Basta wala kung may papas, wala nga din sa Negros Occidental, bakolot ako na.

0: Ang palda pa panaog lang.
1: Panaog.
0: Oh, ba si magwa si Mickey Mouse. Sige, Lete, thank you, Gidaya. Salamat, Gida. Okay, thank you. Good night, good night. Hindi, amo na mga kakibayb, no? Hindi, boss, sa schedule, boss, mag-panubo ang presyo per liter sa gasolina. 24 centavos. Uy, galing ka, labon, majinko, sintimos, ah. Nawala ganin, kalabon ng baka sa coconut bar. Kag muting-muting, umutong-butong, ah. Punari ay kinagagamit sa kerosene o con gas. Kerosene yang na bugrabe. Tani mo ning ma-rollback sa presyo sa gasolina. Kay bas maganubo ang presyo sa kerosene o con gas sa 5 pesos and 85 centavos per liter. Namin tani mag-mailuhanay sila, no? Amo ning presyo yung i-rollback sa gasolina, mla 5.85 ang paganubuon sa presyo sang kerosene o kung gas buhas ng adlaw. Tani amo ning 5.85 ibutang sa gasolina, mlayaw. Nga sa gas nyo naging butang, away man lang natugong sa salakyan. Damo yung natugong salakyan sang gasolina. Nga, dito nyo pa naging butang man. Tani nga, masinagsala lang sila. Doon ni Gura. Nga, hindi yun. Hindi kerosene bus, oh. 585 per liter. 5 pesos kag 85 centimos ang pag-anubuon sa presyo sa gas o kung kerosene. Pero ang gasolina, yati, ay, huwag kilabot gani sa lapi. Huwag ka na kilabot niya, machinko sintamos. Mandi 4 niya sintamos lang niya, ho. Per liter, ha? No, hindi matanik ka, matyag man. Diesel, diesel. Boss, mag-rollback man ang diesel, ha? Huwag pa gani. Boss pa. Pero ari ang rollback ng presyo, mga kakifive. Huwag pa lang, huwag pa lang. 7 pesos kag 57 centimos. Butang dami 7.60 para round up. Ang rollback basang diesel, 7 pesos kag 60 centimos. Almost 8 pesos, abi. Pero inisa ko naman take effect ining mga rollback ka presyo sa bulan sang Septyembre, petsa 29, October 5. Pagka October 60, amo naman na, ha? Base kung tani, ha? Rollback yapon. Rollback, rollback, rollback. Amo tani, ibla, no? Kada Martes, rollback. Marollback, amo ya 7 pisos. Tapos masaka, amo ya 10 pisos. Grabe, no? Apos tanay, be? Just for fun lang. Apos tanay, just for fun lang. Ano ay han sa nasunod nga Martes? Sa inyo, abi, magasaka o kung maganubo? Depende na sa balita. Kung maginamo, ganing hormus, ganing kagang Middle East, laban-laban, saka gina. May ginamog siya, wala. Yan ang wala man niya minyar yung Martes. Yan ka, no, saka panaog pala ng mga panganay na. Daw sa ulo talaga naman na sakaon na 5 kapisos sa panaugan 2 kapisos. Manubo 2 kapisos pa sakaon 10 kapisos. Ano mo mula na ampang na? Tino ang ibay ko no nga amo ning rason kaninga nag untat pasada nationwide. Ti siyempre kung ikaw gobyerno kag nagapagpugi ka bisi mo yung syudad nga nag-meeting na kasamayo mo nga imahin as politician. Kung may threat, abisin mo yan nga banwa kung si mo probinsya, nga mauntat biyahi ang mga salakyan ka mga pampubliko ng mga salakyan. Hindi makatrabaho ang mga pumuluyo, di siyempre makumbo na nyo na naman si mayor, si gobernador na naman niya. Wala ganyan niya ni ma, ano man, si parma.

0: naman. Kami daan brigado, kami gabasil na kami sobra na. Muti hindi kami cobra, tiway kami kalandon karoon. Ikaw na kong politician, abi sa inyo lugar, abi sa inyo syudad, sa inyo probinsya, ang nagpapogi points. Di siyempre, tawgo na ang mga ano ni, tawgo na yung mga sa inyong area nga mga organizers ang wilga, bla. Migo, nano man, abi, biyahe ka mo, abi. Nga, hindi pwede, mayor, kay, ano ni mo, nationwide strike ni, kag, mahal, dan gas, dan budlay. Niya, abi, pabayan, abi, pabulok, abi, kajip mo, abi. Hindi nga, mayor, ni pwede na. Kinala ko mabiyahe isa, biyahe tanan, para hindi niya, ano niya, kay para fair, abi. Kaya para hindi muntad, abi, ano, mayo, man. At yung mayor, may diyata na guro, matangi bla, dua ka, ano bla, dua ka, 200 mil. Kaya pabihon ta ang 50 ka jeep. Ha, pila 200 mil. Oo, wala, may ihon na. Kaya man, kung hindi ka biyahin na karoon ng mga pumuluyo, di sa akong syudad niya karoon niya, ma-kumod niya. Malaw ay ko si ilang pananawan, di ba si malagabot siya ang eleksyon niya, ba si mapapili ba kuya? Yalaw, pigaw kita si Mio sa una pag utat pasada, ya, wala kitong niya mo Diyosan. Pila-pila kinanglan para magbiyahe sila, 200 mil. At ay lagi na, pitawagang ko sekretarya, dahil may si 200 mil sa kahada. Niya Mio, may 220 din. Niya pagwami yung 220 mo. Eh, pila 220, okay na na. Niya, sobra mayor 20 niya, 20, imol na iya. At yung mayor, sige niya, schedule ta. Maunta kami pasada, pero half day lang. Sugod kami unta pasada, alas 9. Di nagasulod ang tao, kailan mabugtaw sila temprano, alas 6, para makasakay. Kaya pag alas 9, mapasada pasada na mo. Di nga, ginplasta kay mayor. Mayor, okay na ni, hindi na kami hulde. Ah. So good kami unta pasada. So good, alas 9 sang aga, top alas 4. Timbuhi kang mga empleyado, alas 5, hindi na solusyonan. Kati very good, eh, kati sundan na isang tao, ya, mga alas 8. Hindi kailan na bugtaw sa temprano, alas 6, alas 7. Before alas 9, ya, makabot na sila dapat, ya, makasakay na sila kang makabot sa opisina. Pagkahapon naman niya, di siyempre, alas 9, sugod ang wilga, hasta na niya alas 4 sa hapon. Pag alas 4:01, yan, makabiyahe na sila. Guha sa empleyado, alas 5, kung mga buhay sa estudyante, alas, amon namin, no, ma-adjust na namin, mahulat-hulat, kaya alas 5, biyahe na. Di naman ang solusyon. Pero kung wala sa negosasyon, kung wala sa inichindihan na, yami, di siyempre, mayor, whole day giniamon niya nga wilga. Hulde giniya, sugod niya alas 6 ang aga, top alas 5 kag alas 6 masangapon. Pero sa kapihan, nakatabo ini nga sugilanon, yan, iba na, nagapaligis na. Iba nagapa, ano na, nagapapresyo na. Sa mga politiko ka nagapahamot ng mga sa tao, niya mamay, gapaligis na sila. Kaya mo na ang sugilanon kag mga opinion sa mga tao gara sa kapihan. Lutan lang gani, madunlan. Yara naman, nagkabaligis naman, sinakihina naman ni, ng korupsyon naman ni, na hindi mo maibitar ang ulo sa tao. Gamamintar sini. Ti simpre, freedom of speech na mo. Gamay mga amo sina yung hitabo ko, no? Hindi nga siyempre, sino pa man anis mong abing sitwasyon man. Chansa na niya magsaka yung presyo sa gasolina para makauntat biyahe ko nabi, para i-hostage ang mga pumuluyo nga hindi makatrabaho kaya hindi makaskwilang kabataan. But actually, ang ego sina niya kapaligi sa politiko. Yadyasan niyo lang biin niyo yung wilga, biin stop niyo biin biyahe biin. Nga makasunod sa opisina, kag magbuhi, mabalik ka mong biyahe naman. Mawilga lang ka mo yan na lang nakasunod na sila sa opisina. Di usually makasunod sa opisina, sutso. Pagkabalo, announcement, last 9 sang aga, may wilga, hasta last 4 sa ngapon, di good. Pila na pila presyo na, niya mayroon itong nangyemi, nung labo kami. Niya pila kinala na, tatlo kadlaw ni. Ni blakadang na kasi mo 220, ni tatlo kadlaw ni, niyang 220, sila kadlaw na yan. Niyang niyon niya, ano? Di mag 220, adlaw mo, tatlo kadlaw niyo nga sa pasada, times 600,000. Niyang niyon, niyang muna na yung 1,000,000, bla. Naibilibinta ko na, nabahig ko naman itong uras ang amon nga wilga. Alas tapasada, alas 9 siyang aga. Sulod naman ang empleyado na, okay na sila, namiyan na sila si Imo na. Kaya 5 naman, aran ang balik naman ang biyahe na. Kay 9 p.m. o 9 a.m. to 4 p.m. lang ang wilga namon. Instead nga 6 a.m. to 6 p.m., ginimo ko nga 9 a.m. to 4 p.m. Di makasulod na na yung mga empleyado sa pagbuhi, balik naman na yung biyahe. Di alas 5 na mo. Ang buhi isang obra, di alas 4 tapos na wilga. Di dati birigod, mayo-mayo, yung pagplastar mo, pagreglar mo, ginbahig mo. Di pila itong kulang ko, di kulang kami yun, 220 lang hatang mo, kulang kami mga 700 guro. 700 pesos? Hindi 700 mili. Yan, million, ano na blang, i-round off na blang 1 million. 1 million, hindi na ko naman, no? Oo, hindi ka naman, no? Okay na. Basta, ha? Di amuin na ang mga pangunahuna na nagalagaw sa mga kapihan ang iba. Ang iba naman niya, di simple tampat ang pagservisyo. Sakto na ginahimo nilang pagwilga para iputista sa aton nga mga lideres sa nasyon nga wala nagakaigo nga mga pagpasaka sa mga presyo kag mga balaklon, nagaupod ang mga balaklon sa nga pamilya o sa mga tao nga para sila pamilya, hindi na makatarungan. Dapat ipanubuon, dapat buhin-buhinan ang ilang kahit abis ang mga politiko. Niya ginabasaka naman ni presyo sa gasolina kay ginatipo na nila. Ginatipo nila nga i-funding naman nila sa 2028 election. Ano may mga amo naman ang pinsar. May mga amo naman sinagadlagas ang talimabagas o mga ulo sa mga tao nga nagapangapi. Ang bot ko nakatulog ko sa Rita. Goro kung batsoy pa may utok. Nga nag-aalam sila, no? Tungod, base ina sa mga hitabo ka mga obserbasyon sa mga tagsa-tagsa natong ka mga uturan. Kada wala na sang kumpiyansa sa aton nga pang-gobyerno. No, daw ibang nga ka-lost confidence na bin. Hindi na ito mabasok at siyempre iniya freedom of speech niya po. Ilan na yung panguna-una. So, you proved them wrong. Ang ara sa serbisyo kag sa gobyerno, i-prove mo nga sala ang ila panguna-una, no? Himo ang isakto kag ang kadapat para sa mga tao. Alas 9 o kung alas 11.39 na ang oras naton, mga kakivibe. Hindi magkalipad, ha? Ang Dr. Pinoy Schooling Capsule kag ang DTX Beauty Shop, ha? Hindi nga ba hinadulo na sa aton sa Gina Seafood Restaurant? We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3, mapatak sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
2: Mighty C Alkaline na Vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
10: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
12: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
14: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
13: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Tikasin!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
20: Paano kung ibalaw lusutan lo?
21: Would it be there to comfort you when you need it most?
19: Mangkotatan eh kung bala paano mag-work ang
21: awan. Or will you still be there to fall in love again?
20: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
0: Hipo siya. Gahot si mo. Alas 11:45 na. Magkaka-K5 ang aton nga direksyon, ha? Ang aton katuan, kung may mga bisita kita, may okasyon, may celebration, kung simple nga pag tipon-tipon kag kinanay bala, Gina Seafood Restaurant. Ha? Gina Seafood Restaurant. Ang aton nga number one seafood restaurant in Bacolod. Bugalin naton nga mga Ilunggo, Negrosanon, kag Bacolodnon. Nga may ari kita amo ni klase nga restaurant. Kay man ang tanan nato nga ginaexpektar kag gina pangita sa isa ka restaurant, no? Akomodasyon, serbisyo, do ara gid bala siya presyo barato. Apostol Tolone. Ara lang sa may San Juan Street likod lang sa 888 sa Town Square. Kilidalan lang gid siya. Hapos lang tutulon kag may parkinga siya nga dako-dako ya. Sisinta kasalakyan niya halog pa mga ka-K5. Di ko na raka sa Guasang Bacolod City, araka sa Himamaylan, sa may Kanduni, sa La Castellana, araka sa Sagay, sa Cadiz. Hindi ka na mag-problema pa kung mapapakulod ka kag may mga bisita ka. Kay may kusina ka diya. Kadto lang rikta sa Gina Seafood Restaurant. Biskan kalangalangan pa alas 2 ang hapon, alas 3 sa 4. Iba niya ka si paniramok ang Gina siya all the way na yan. Uway na ka si Raya ang ilayang restaurant, no? Now, kan may ara yung isang masugat sa, ano ni, sa airport. Alas 2:30 sa hapon ang abot mo. Di karoon ang mga pasero, kang mga bisita, gutom na ilayang airport. Ilagay mo na sa Gina, siguro mga 20 minutos manahalin sa airport. Kunara ka sa mga terminal, especially sa may reclamation area. Mga way ganing 8 minutos, kunara ka na sa Ginas. Di ara nagyapon ang ilang kusiniro, yaway nagapuli, yaunay na daya. Nga magaluto sa mga the best ng mga timpla sa mga seafoods. Ang ilang ang mga bestsellers, siyempre ara ang mga sinigang kag tinulang ang mga isda. Mga adubo nga locos, kag mga sinugbang nga locos, calamares, no? Araman ang sisling nga manumbok na ubawa. Ang ilang nga butter garlic shrimp, mga kakay-five. Ang ilang kinilaw nga tangigi. Nga mo ginigi na husisa ni Donald, ni, ano, ni Donald Trump. Kaya nagbisita si Xi Jinping sa China. Niya pa rin liw ko ay. Total malapit ka man na sa Pilipinas, sabi sa China ka mo, Xi Jinping. Total magkatawin sa Amerika. Yan ang tani, niya malihog lang ko. Niya dali makuhabi siyang butter garlic shrimp ay. Luto bala sa Gina Seafood Restaurant? Amo ginagintugo ni Donald Trump, no, kay Xi Jinping. Di karon excited sa, no? Naman nyo, kita nyo, excited si Donald Trump. Nga man, ginsa sugata, yagin si Xi Jinping niya. Sa palanaugan sa aeroplano, naging agaw gisa niya, hindi pa hotik na niya, pinala mo. Xi Jinping niya, huwi, ano siya malitaw. Kita mo may malita, ang kasunod niya, nagkasunod kay Xi Jinping, may malita. Ang unod to, yung butter garlic shrimp to. Nyapiyo na pre, nyapiyo na. Ginas ha, ginas na. Ginas ka ni. Ginas pa yung manuklar warta. Nyakalma bala Donald Trump la. Kaya ang sasulod sinasang malita sa ako ng manigay. Buttered garlic shrimp, kag sisling walumbok. Nyabaw ginala mo ginala eh. Hindi lang na iya muna. May kinila pa ng atangigi. Hindi pa hutik ng kapasiko si Donald Trump kay Xi Jinping niya. Malaan mo paborito ba? Yati ni tamag nuclear war. Kay dala mo galing tugon ko ah. Mga kakifibs, seryoso ah. Ang aton nga katuan, basta sipos, parang hindi ka na mag-hinuso kag wala na sang basulay lang. Kay man binasulay kung gisa nga, hindi ka pa himo yan nakalto nga kadugay sang luto ID. Sa Gina Seafood siya, mawawalag niya masulay. Kay 10 minutos lang yung imo nga order, luto na. 10 minutos lang yung imo order, luto na mga K-5. Tungod kada minu yaya, may mga nag-standby na gandaan ang managluto nga para nga anytime mag-order ka, lutoon na yun ah. May mana-assign niya para sa mga pag-luto sa sabahaw, sa tinulang sinigang. May ina-assign nga kusinero naman niya nga ikaw ya loko si imo ha. Nga ikaw ya pasayan lang ha, tanay nga luto sa pasayan. Nga ikaw ya sinugbay mo ikaw ha. Na kada mino mga K-5, may naka-assign nga manugluto niya si Marijina. Kakangila yung mga nuluto niya, hindi niya magician. Kontrolado niya ang pulso niya, wala na pasmo niya. Sige-sige na yung kalidad niya kag sinakuay, wala na yung gabagong timpla nila yan. Limpyong lugar ah, may gani, may function room pa sila gani. Nga kung na private ka muya kag pribadong gusto nyo kami tungod nga anniversary, kung na birthday manabi sang senior citizen, o kung na ano mga okasyon, may function room silang napiparal. Nga pwede mo gin nga itawgan si Marijina kag ipareserve, abi. Arkad katuing ilang Facebook page, kay arad ang cellphone number niya, hindi ka lang matawag sumunga gabi, kay kapahuway mo na si Marijina. Tawag ka during office hours, no? Alas 9 sa aga, tumtum alas 5 sa hapon. Kung gusto niyo magpa-reserve sa function room, katuwi ang ilang Facebook page. Anong ilang Facebook page? Hapos na nga. I-type lang bala, Gina's Seafood Restaurant, ha? Amuna kasimple. Katuwi lang ilang Facebook page para sa dugang impormasyon ka mga detalye. Ano man ang okasyon o celebration, basta seafoods ang pagkamalan. Isa lang aton katuan, kag wala na sang iban, Gina's Seafood Restaurant lang yan. Mayong gabi, Jerry Lee and Jay Lolo. May gusto lang ko lo i-share ng problema kung tani. Kag magayon lang ko sang advice kung paano ko ma-overcome ang guilt sa akong kagalingon, Jay Lolo. Kay sang buhi pa si Papa, elementary ko kag high school, Jay Lolo. Every time nga mag-sugo sa amon nga akon nga Papa, gakumod-kumod kag nag-ano ni, nagakumod-kumod or wala nagatuman sang sugo ni Papa. May rayuma kag arthritis kag daw halos tanan nga masakit ara sa iya, Jay Lolo. Subong lo nga nag-aubra na ko daw, subong ko lang na-realize ang sala ko sa kakon nga Papa. Every time lo nga madumduman ko gani lo, gahibi ko lo. Gahibi ko kag nasumbuan ko kag naghinulsol. Ano ang himuon ko, Jay Lolo? Thank you, Gina. Mga ka-K5, nagasugid sa aton ang aton nga letter sender, no? Sa una, kuno sang elementary ka high school sa kuno, sang buhi pa ang iamay. Umot silingon patay na eh. Kaya ginasaysay ni sang buhi pa mo. Sang high school sa kuno, kung elementary pa lang ka high school siya, ginasugo sa ni Papa niya dahil pangugas doon yung pinggan na damo kumod-kumod. Kung isa ganin niya, karoon lang hasta malipatan, wala gatuman. Di si Papa ya kuno, sa amutong at timpo kuno, may damo masakit. Damo may ginabatsyag. Now karoon, guro na dula na si Papa niya kag siya mature na. Mature na siya kag may trabaho na siya. No, di simple yung na-realize siya. Sa una, gali siyang amoto ng chipong nga teenager. Sa gali, hindi ito dapat nga mag-amoto siya. Kaya gina-training siya ni Papa niya, kaya gina-paperasa sa iyang kabuhi sa palabuton. Kapilang kadlaw, madula ang ginikanan. Siya naman yung mga buhi, kaya siya naman maging ginikanan. So, dapat lang gin ang mga kabataan na training kung paano mag-kilis ang bugas, paano mag-tigang, paano maghugas pinggan? Paano maghugas kutsara kag mga yahong maybe? Mga household chores, ah. Mga lubrahon sa sulod balay. Kay kung mabagi ka kag bata, kag gina-training ka gina. Kaya mo ng kultura na ito, mo kiti plakadlaw gali, no? Kasi ikaw na maging mabuhi sa kagalingon, mo kang maging ginikanan ka naman. So ginapipara kagali sa ginikanan mo, pero wala na sa bungog mo yan. Especially kung teenager ka, haling ka sa bata, wala nga gampang munika na nakatungtong na sa dinalaga, di ka sinultiro, daw wala na yan sa pinsan mo yan. Nung isa daw dumarunong ka pa wala. Nung isa magsabat-sabat ka pa sa ginikanan mo yan, daw ayambot. Daw utod mo lang, dumanghod mo lang kung hindi mo mong parinti. Huwag kagali ka balo, masakit, inagali sa ginikanan. Now, here comes the point na realize siya mga ka-K5, no? Ito ang mga gaman ng proseso sa tao mo. Kaya hindi natin pa totally pag-akigan ang mga teenager. Instead, pag-sindihon ito sila, samat-amat. Kaya man maabot ka man ng chipo nga mag-mature sila, na ma-realize nila, no? kag machindihan nila, no? Hang hindi magitanan siguro. Puro kalabanan sa mga teenager nga may mga amusin na eksperyensya. Ma-realize mo kung mag-mature ka na bala. Mag-mature ka na. Di karoon na nagpangayos sa aton ko, no? Nagkahibis ako, no? Every time doon naman niya ginbuhat siya. Nagkakagilty, sabi. Nagkakonsensya sa ginbuhat siya. Well, sa ato letter sender, number one, takto na, no? Dapat lang ang mag-guilty ka. Pero hindi na to extend ka mag-depress ikaw. O kung na totally nga masubuan ka gidya, ano, no? Kung ipasalamat ka, na natabo to ka nirealize mo. Kaga, amo na dapat ang imong pagtulunan. Nga kung ikaw naman maging isa kaginikanan, sundon mo ang ginihimong sa amay mo. Natunduan mo ginang kabataan sa anong pamaagi nga para maitsindihan nila ang pangabuhi. So, ingimuhin mo, just pray, pangamuyo ka sa imo amay, kaga patawaran mo ang imo kaugalingon. Kagbato na lang imo yung mga kakulangan man. Kay part na nasa proseso mo at the time. Kay simpre hubin pang imo yung panghunahuna, kagbalatsyago, no, hindi mo masyado umajinan pa at the time. Subong na-realize mo, subong ang importante. Subong ang importante kay na-realize mo, kaga pasalamatan maging somehow, nga may natunan kagali nga initugali dapat amo to ang buhaton mo sa imo amay. Hindi lang dito dapat buhaton mo si mamay nga hindi mo man pag-i-apply sa imong mga kabataan ang ginbuhat mo. So, in that way, mga kakaibay, sa ating letter sender, don't you worry ah. Normal na mag-guilty ka for healthy ina kay nga aman na i-realize mo nga ang mga kakulangan mo. Kaya ina pagkagamiton mo si imong pag-improve sa pangabuhi mo para sa palabuton mo nga pangabuhi po sa imong pamilya. Thank you and good luck, Simoa. In behalf of Jerry Lee, mga kaka-K5, ako naman si K5J Lolo. Kita na kita buwas, alas 9:30 ng gabi, tutum alas 12. Drigya po sa K5 News FM. Don't forget to smile and don't forget to pray always. Bye-bye.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yapon ang pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Isa din nga mabala di mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano kayong interman?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit malangtian mo, permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 kamo. Basi mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, basi may mga stones na ina or basi may mga inflammation ka sa pancreas or basi naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver. That's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi while hindi pa man namo nakalala mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobrang kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reactions ang lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinor, Jesus Turianta. Nagligat, we talk about short period fasting karon, ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO, we also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa indi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig do mga tatlo kadlaw.
8: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom dito, experiment ng mighty si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pag-dispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
4: Husto, Dok Ramil. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Dok, sa sulod sang 24 tub-tub 72 oras o kon isa tub-tub tatlo kadlaw nga wala ka sang kaon?
8: Sa isa kadlaw nga wala sang kinanan o 24 hours, Sir GP, ang lawas ang maka-experience sang ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ang primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mga palainom da sang DTX 500, dako

0: ay mabulig ang mapalakaon good fats, dako mabulig.
1: Mm.
0: At the same time, sa Ilunggo pa ang nagapaalam, kag nagapaklaro sa imo nga paminsaron. Tikon sa DTX 500 kag by TC kapagid, mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
1: So kun wala kagali ka undok sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain-derived nootropic factor o BDNF.
0: Mm. Ang BDNF, Sir GP, ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neurons o mga cellula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
1: Mm. Anong matabo, Dok, ya kun tatlo ka adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayan?
0: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo ka adlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gito ang ketosis. Di wala na glucose or GP.
1: Oo.
0: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats.
1: Mm.
0: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo, Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na, kasi siyempre wala na kakaon.
1: Mm.
0: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila.
1: Mm.
0: Mm. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya, Sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagid ka DTX 500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto.
1: Mm.
0: Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala ka gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid ya nami magkaon, Sir GP mo.
1: Mm.
0: No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
1: Mm-hmm.
0: So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo, anay, intermittent fasting.
1: Oo, oh, ganagan, matamat.
0: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kagtanan nga healthy cells, pangubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na.
4: May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay di la cross. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Di na nalasubong imo sugar.
5: Tartigi ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo kuman, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin sa akong paminsaro.
4: Mighty C, mapalit sa mga
2: para sa libre nga check-up, bisita halang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
4: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
2: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation, ang isa ka natural nga reaction sang lawas, kung ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kung ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sa inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
0: Dayon gid man kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige nga hubag ang atay mo da, imo kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatuga sang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dini, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kag inom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: Agud malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalanghubag, Sir JP, no? Magkaon sang kamatis. Importante ang kamatis, ha? Magamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon,
0: like,
6: Sir JP.
0: Like okra, be? Tugabang?
6: Balungkay?
0: Takway?
1: Takway?
0: Damo hindi namin, ha?
6: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kangay sang avocado,
0: piña. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
6: Oo, piña, damo-damo piña subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty Sigid ka dadlaw.
7: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakos ang imo inflammation. So amun ang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung ga-DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag-DTX 500, magkaon-utan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
0: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiba nga term sa duna man?
1: Masami.
0: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise. Dapat exercise. Wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magdila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng kyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na. Amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid niya magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag Mighty C.
1: Oh, story.
0: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. makantos clinic kay magpabulong na.
1: Oh.
0: Ang amo niya clinic,
1: lain.
0: Hindi amo tanin ang konsep mo.
1: Makanto
0: ka kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka MITC, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento.
1: Oh.
0: No? So, ara na sa imo desisyon niya. No?
1: Hmm.
0: Pabayaan niyo inyo lawas o magbago na ka mo. Depende na sa inyo. Permi na muna, Dre, gina-lecture nga. Lain gidya ang palainom, DTX 500 kag MITC. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
10: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
1: Right.
11: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gahina sila.
12: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Ang Clinica Deo Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung ang imo deodorant Clinica Deo Fresh. Punami gid ang magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba nya ka kape po sa balot sa likod nila sang ila brain nga uy lain sa akong pero wala mahimo kay gusto magpainit sang lawas. Ari na may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo selula kay puno sang antioxidant.
0: DTX coffee mix.
12: DTX coffee mix.
0: Pero kung may kwarta sila, sir.
12: May budget?
0: May budget.
12: Kung may budget,
0: DTX premium. Nami ang DTX premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sang gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX premium nga Isimbre ang sugar pa lang stevia. Hindi delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya sa boy, Ganoderma mushroom.
12: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo ito ka dito bayo, ay kampiyon na
0: bulletproof coffee. Na
12: bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Ramil.
0: Yes, so, pinaka-the best nga sekreto ni Engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, awubin, ng gamit ang pinaka-paborito nga balanyo, Santon Plus
1: Herbal Oil.
0: Uy, kampiyon. Pero, hindi mo magbakal na sa mga ginalibot-libot nga
1: kana. Why na gel, ha?
0: Pakayoy nga, nai ko, ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala kung wala sila mahatag.
1: Oy.
0: Ati,
1: pike.
0: Pike na. Kapon, libot-libot sila rin sa kulingo.
1: Ay, gali ka?
0: Ilang ginasunod git, santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
1: Abaw!
0: Ati, piho, hindi legit nga klase ng kumpanya.
1: Pikoy.
0: Tayo, mabakal mo sina. Huwag mo ka balo kung ano na, gina-approve na sa FDA. Ang gamit ni engineer, amo ginayang kwan niya. Sigurado.
1: Amo na legit.
0: Legit. After nga makapamasad si engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
1: Extend. Gayuman, engineer.
12: Ang extend nga kapan nami sa imo blood flow, that's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Alright, storyhan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
11: Talk ni Doc.
12: Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kanan-nan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo selula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Dr. Ramil?
0: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis kasilyula.
12: Uh-huh.
0: Hindi bot pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang nga portion sa selula.
12: Patay ka.
0: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanana. Gamay lang nga portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang ditribayo makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang ditribayo bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may ditribayo ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
12: Pigaw na absorption sa lawas.
0: So di na magamit ni selula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka ditribayo adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mo nga mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga lawas. Paano ni ditribayo mabuligan ang imo nga selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga produce da sang ano gitawag free radical, sir boy.
12: Correct?
0: That free radicals amo man ang maguba sa imo selula.
12: Correct.
0: Oh. Meaning pa mo nang tok-tok sa imo selula. Ka ang nakanami lang kasi ditribayo may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si ditribayo may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining ditribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni ditribayo sa imo nga selula.
12: Kampyon, no? Ditribayo MCTs are known, lalo ng lauric acid ngala sa ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, ditribayo is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Milpi, cumaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in ditribayo are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
0: gadamo maitan. Sila, ya?
12: Gadamo na lang sila gadamo. Si ditribayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Sila. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
0: Di amo na nga lain gid ya nga pala inom ka ditribayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula ang nami pagid ya sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa ditribayo malayo kaya sa cancer hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutan si hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang gataki sa ito selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
12: Free radicals.
0: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni, pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
12: Wala niya kabuhi ya.
0: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
12: Correct.
0: Kadaw tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag, free radicals, ang mga tok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. Mm-hmm. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tuga sa mga kagaw, sir boy.
12: So simple yun, tani, no? Kung ginamligan ka sa ditribayo kontra trangkaso o busip on kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa ditribayo, lalo na ikumbinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag ditribayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3 Bio o dansang DTX 500.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular na regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio ba okay? Gidang resulta, subong normal na gin.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas mga butika. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Efektibo.
10: May TC. Mapalis sa mga butika.
13: Para sa libreng check-up, bisitahan lang.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
4: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Sige, let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
0: Si Fermi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
1: Mm-hmm.
0: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag-ini kay may laxative siya.
1: Uh-huh.
0: Tingala ka gahumok yung mga kwan mo.
12: Imong pupo.
0: Imong pupo, no? Tungod sa gitoag medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amunang isa sa mga constituents ang gitoag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement. Eh, lain gid ang D3 Bio ya, makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
1: Kampiyon. Mm-hmm. So, ang namian ko sa D3 Bio, daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
0: Mm-hmm.
1: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
12: ang
1: imong mga selula.
0: Mm-hmm.
1: Daw ginapintahan niya man, Sir Boya, literally,
0: mm-hmm,
1: ang MCTs found in D3 Bio, which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
0: Pinakadabis na guardia. Pinakadabis nga gwardiya sa imo selula.
1: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
0: Oh. Mm.
1: May bakterya hindi makaatake.
0: Mm.
1: Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
12: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw,
0: mm,
12: take 2 to 3 D3 Bio. It will give
0: ako,
12: you
0: Sir Boy, 5 kagina.
12: It will, wow, it will give you instant energy and again, ang balindok sam will basically increase your satiety level, no? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi feeling busog ka pa ni D3 Bio.
0: Mm.
12: Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio usan mo, you might experience a state of ketosis na kinginggo gutom ka na, pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinaka nami pagit niya, ang ketones is all nga na process na nga MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Plus.
0: Wala na mi type. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
17: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay

0: virusman o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, utikog buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapag

0: Panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakas sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
4: Sa amon lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon.
4: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdiulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyang basa ng tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, namigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
8: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
8: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
8: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5
1: 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the light.

0: Sou o Perão.
1: Las 4:34.
2: Balita! K-5! Sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K-5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K-5 sa umaga! Pagmamatsyag sa mga kaganapan.

0: Wala pa din amon nga kwano tan. Amon live tan no. Ara na ara na.
1: Refresh lang.
0: Siling ko ang lipot lang daan gin pasa ko blamon pa to karon mo.
1: Ang jingle new. Tell you what, basta jingle nyo, jingle nyo.
0: Otsinte siete, dias na lang, Pasko na!
1: Bonus na!

0: Ho, ho, ho, ho.
1: Merry Christmas.
2: Oh, play.
0: Namun,
2: mana?
0: Jingle woman. Lain to yung mga jingle man to. Oo, kabala na yun. Clarify ka na yun.
2: Na?
0: Oh, jingle woman, gali. Ah. Paghambal nga jingle,

0: Amala lang yung bulos mo di ha.
1: Pagambal nga jingle. Ano klase jingle?
0: Lipatanay lang, lipatanay.
1: Jingle lipot, woman.
2: Maayong aga.
1: Na.
2: Negros Occidental. Kasabilog na Visayas.
1: Sabilog.
2: Ang inyong alagad. Bebs
0: Gantano. Namalay pa yung matanong naman yun.
1: Hello. Ready ha?
0: Na.
1: Wala traffic enforcer karon ha? Last stop.
0: Magamuha mo na ito.
1: Daw, maayong aga. Halapan
0: ko na muli. Mutanpa.
1: Pero kung hindi gani, amo ni daw i-firing squad ka namon.
0: Ya, aga pa siya.
1: Tan, langga ka namon niya. Mano na lang kami kung wala ka.
0: Areglado!
1: Nini, dalawraw, galing-ling now.
0: Balitang K5 sa umaga, mga ka-K5. Kamusta, kamutanan? Sa atong sininga mga suki nga mga tagpalamasi bugos nga probinsya sa Negros Occidental 601 tanan ka mga kabarangayan 19 ka mga kabanwanan kag 13 ka mga kasyudaran lakip na ang 6 ka congressional district sa probinsya dalasa ang syudad sa Bacolod nga may 601 tanan ka mga kabarangayan lubos-lubosan ko na kamo nga ginaabi-abi karon nga aga na magpangapis ang DTX Coffee Mix.
1: Nagapangapi man sa DTX Coffee Mix ang 6 ka component cities sa Negros Oriental kag 19 ka mga banwa kag-K5. 5 ka banwa man sa Guimaras. Ang probinsya sa Guimaras mga K5. 142 man ka kabanwa sa Iloilo kag isa ka component city lakip ng 180 ka barangay sa syudad sa Iloilo.
0: Ala! Grabe naman ah!
1: Iloilo na yan.
0: Grabe naman ha.
1: Grabe gidi.
0: Nagapangapin na ang iban mga kakibay ang aton sininga mga Philippine Coast Guard ang mga Coast Guard Auxiliary ang aton sininga mga Coast Guard personnel dira sa Bridco Port diragin sila nagaplo pangapi sa kaya sa kansi di man silinga no?
1: DTX Coffee Mix pa
0: DTX Coffee Mix pa kaya kay amigo ko Fritz Carbajosa. Areglado di lagay magaplo pangapi da makatulo. Makaplo mamamam kapag may time eh. Pero na medyan kansi eh. Pero kung aga mo na yung oras, pulo pangapi lang ka mo daan ay samtang nagahulat nga maluto ang kansi. Dira sa kansi di Mansilingan sa Bridco Port mga kakifay. O sige na, arian ng damyo. Arian damyo. Si Sir Fred Carbajosa perti na ang pang sipad-sipad yan kaginalasa yan ang kwan ang karne sang baka baboy baka kagkarbaw dira sa Adila mga gaginabit ka mga karne da karne sang baka karne sang baboy karne baboy lada baboy karne sang kabayo karne sang karbaw pero lain si Sir Fritz kay baka lang ang ginaihaw yang kabayo ya daw ginapain niya. Yang kabayo ya kasakyan ko ni kag magkuha sang karbaw. Kag baka.
1: Karnis ng tao ya.
0: Karnis ang tao ti ulihil na ya. Kay pila kadlaw ni si Gita ng karnihon ko din.
1: May tag 1.5 da nga karne sang tawo, nga kilo sang tawo.
0: Mayara.
1: O mayara. 1.5 may 1,000.
0: 1.5. Ah, wala pwede na 1,000.
1: Pwede ya. Ayo lang.
0: Sige, Sir Fritz. May nga galan da sa ima. Bye kita na kape. Sa aton sininga mga soke dira sa Mansilingan sa Adila. Manog ihaw da. Sa manong-manog kape da, mayong aga lang. Dira sa kansi di Mansilingan sa kwan, dira sa may Mansilingan. Kadto ka muna, lagyan lang na, before kaya sa 7-11 bala, ara-dira mga kaki-5 ang kansi di Mansilingan. Kadto anyo da? Malumantin nilang ka muna, anay eh. Kansi lang pangita ah. Kay wala na kape. Ang kape, totos breed ko sa kansi di Mansilingan sa breed ko. Totoo yan nag-stocks. Sige ah.
1: Sige.
0: Tinanong mga balita ta.
1: Ari ah.
0: Damo balita ta di.
1: Damo.
0: Pero te Introduce sa mananay ang pangalan mo sino ah.
1: Ako si Robert Picardo ah.
0: Ako galing si Kaki Five Babes
1: gato. Nah.
0: Tiklala yun ah. Galing sa'yo na uwi.
1: Bugtaw na ka mo ha.
0: Bugtaw na ka mo.
1: Ang nakatulog na ang pakagtangya liog.
0: Bugtaw na ka mo ang nagatuwad-tuwad ha.
1: Oo.
0: Tinamara ng inyo yan.
1: Oo. Bisan kay Igda, kamo kung gandar sa Key 5 ang radyo nyo.
0: Na,
1: Ay, hindi ko galing, pwede ka pagkakig.
0: Pagka, sa hapon palangadaan, kinahanglano na to niya ang preparasyon. Order na mo daan to karne ni Sir Fritz Carbausa. Kay lasaan niya ka na, kinilo-kilo, pinakilo niya. Ako niya goro, basi pwede lang natili mo, kuya ko na. Tail ka, ano, hindi. Kuan lang, nang diri lang na yun sa gusok niyo.
1: Pwede ako, kung 2 kilo.
0: Unod lang, unod.
1: Isa lang ang kilo bayaran ko.
0: Wala, uya ka! Wala, uya ka!
1: Pero ang isa ya,
0: bayaran mo?
1: Utang. Sabi mo pa ngayo? May sugpon pa na.
0: Poro lang na yung ginapangayo mo ta na. Tangon mo mo ng isa. Isay mo. Yung librihon.
1: Itan, pwede ka utang to. Karni baboy, oh.
0: Nareglado. Sige. Si Sir Fritz Carbao, saya kwa na yan. Supplier niya. Saan kwa? Siya na nag-supply sa mga karni niya sa Libertad. Sa mga manog, sa mga restaurant, siya na nag-supply. Sige. Trabaho ta, trabaho.
1: Bugas
0: na niya. Sa aton sininga mga suke ah. Ari ang aton sininga mga dalagko ng mga balita ha. Uy, may lapsag. May lapsag nga patay. Isa ka adlaw matapos kurong kina immunize.
1: Ay, gali.
0: Matabo ni dire sa mahimamaylan.
1: Luoy manino.
0: Oh, luoy manino.
1: Ikapilayhan nga bata.
0: Basi subang pa ni. Tingin immunize. Inablang yan mga immunization plus barangay bla. Tamo sa mga nagalagaw dahil yung mga BHW. Kaga immunize sa bata nyo. Mga kaki 5.
1: Pero hindi man kami kapatibangod kay wala man kami kakita basi may masakit si Toto. Pag timing ng timing sa bulong nga gin-inject sa iya. Muna ang panaysayon sa tatay.
0: Dapat kayong chindig mo.
1: Amugidi. Kaya ang immunization niya, wala man nasang malain nga purpose. Kundi para sa ikaayong lawas.
0: Pero kung kumormaditi ka, kung may ginabatsyag ka din, pwede.
1: Magluwas lang kung sala ang gin-inject. Hindi pala?
0: Amo na ang problema. Sala.
1: Di
0: pero kung mga lapsag na sa baba na ginapagi.
1: Gani.
0: Ginapatulo na sa baba mo.
1: Gani.
0: Pero kung ang edad para sa ato na be, injection na yan.
1: Hindi bata pa ko yan.
0: Injection ng bagay sa imo. Abi mo kung ang igamit nga, igamiton nga injection sa imo. Daw barak na ko. Injection ba?
1: Sa pihak nga bahin, duwa ka ni Grusanon Tatnatser sa September 2026. Judetic Engineer Computer Based Licensure Exam. Muna yung balita. Mga dobara ka na kung hindi.
0: Libre sakay. Nagapadayon sa Bacolod sa Tion sang Transport Strike.
1: Tapi ang kabahin, suspect sa pagpatay sa kapitan sa Libertad, ginpasakaan sang kaso nga murder.
0: Naka-antok yung mga tanungan.
1: La Libertad galing ni Negros Oriental, ha?
0: Naka-antok yung mga tanungan.
1: Porteng
0: horagok ni Bini, Abante.
1: Ipakita ko karon ng picture, Kipe Babes, ni Congressman Bini Abante, kang i-describe naton. Kay madamo ako sang i-describe sa mga senaryo. Nga anong pwede sa sina nga tawo kung ang muna yung posisyon.
0: Nagapadayon ang hearing, ang impeachment trial. Pero siya, gahuragok to yung skilid, ho.
1: Ay, natuyo sa kuno ka, Kipe Babes.
0: Namitulog yan. Pero ano sabat ni Armen ni Gerbel Luestro? Nagpangamuyo lang na.
1: I doubt that. Tambal ni...
0: Inapriya kita.
1: Ni... sa nga presiding officer nga si Senator Francis Escudero. Sa pihak nga bahin mga ka-Key 5, ining... balita bala ka Kipe Babes nga sa padayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Grabe naman ang habuyanay subong ni Castro kag ni Vice President Sara Duterte. Sina-shame na iya si Juan, shame na iya si Castro. Pero nag-react naman si Castro, sila hambal niya, hambal ka mo, Vice President Sara Duterte, kung may basihan. Anyway, Kakipe Bibs, do ang ubrabla ni Speaker ni Undersecretary Castro Kakipay Babes doon nagagawa subong nga daw sayang ng sweldo sang Pilipino sayang, kaya ang gusto tani sang tao mga programa sang gobyerno hindi nga sagad ka pinangbira kada pamangkot gani sang kontra birahon niya man ti ano yung gireservisyuan mo si President Bongbong Marcos lang
0: subong
1: hindi sinin, ang pumuloyo
0: subong sinin nagkalabalda naman sila kaya oh. ang ila sining kwan nga witness nga gin ila sing nga ginapapungko sa witness stand ang ilang nga gin na invitar nga witness mga kakifive nagatulod man sila nagatumok man sila nagbalaliktad ang mga kwan ang mga ebidensya kita mo nagwa nga ang tanan to yung mga kontrata to yung mga records to ginadoktoran lang mga kakifive ti ang nagapirma to ganito yung si Jerbel Luistro. Tiyabi. Wais sila ka kwansang pisa-pisa sang cross-examination sang ano? sang defense.
1: Grabe man yung habuyanay ni Sherwin Gatsalian kag ni Atty. Rowena Guanzon kag Ipay Bibso. Ngambal ni Sherwin Gatsalian, ang konstitusyon naghatag sang sole power sa Senado para nga mag to try and decide all cases sa tanan ng impeachment. Sila yung maka-decide sang tanan niya impeachment. Suno kay Gatsalian. Suno naman niya kay Guanzon, Attorney Rowena Guanzon. Ang konstitusyon naghahambal nga ang Senate President amo ang maga-preside sang impeachment trial.
0: Senate President, ha?
1: Oo. Di pa gwapo-gwapo si Win Gatsalian. Niya, ang Senate, amo ang may power sa pag-decide sang impeachment cases. Siling ni Atty. Rowena Guanzon, oo, sinang konstitusyon na gambal man ang Senate President bala, dapat amo ma-preside sa impeachment trial.
0: Gusto. Kaya ang natabo subong niyang Senate President, ga tamimi siya.
1: Oo.
0: Tamimi.
1: Araw sa tupad ni Chess Escudero.
0: Lain ang nag-preside.
1: Oo.
0: Hindi ang Senate President kundi si Chess Escudero.
1: Sina hay katawhay.
0: Ay, presiding officer.
1: Hay katawhay nga Senate President ako. Hay katawhay. Way pakid ako nag-preside. May assistant ako.
0: Ay, grabe, no?
1: Sa konstitusyon bala na, wala man.
0: Why, gid eh. Sige. Diesel, may rollback subong pang.
1: Ati, mayo na nga balita.
0: Rollbackan
1: nyo kami ka isa. Sakaan nyo kami ka lima.
0: May rollback ang diesel. Mga 7.57 per liter.
1: Oo, nagligad. Tugong ko ba? Grabe. Daw ginapang...
0: Meaning to say, ang 8 pesos nga ginsaka sang naligad, mabalik to. Mawion to. Pero may diferensya gyay kay 7 pesos and 57 centimos niyo. Ato yo 8 pesos kay sobra to, pila to? So may diferensya gid mga kakipay. Wa gid matuman yang 8 pesos siya nga magpalubo sila. May buhin gid. Wa nabawi ang 8 pesos sa tong agin na kwan, gin pasaka nila. Ang gasolina 24 centimos kada litro. Ang kerosene, mayo kinako-dako ni, 5 pesos, kag 85 centimos kada litro. Grabe no?
1: Grabe.
0: Kahapon, Lunes, subong, Martes, matik effect ini karon mga alas 6.
1: Gabirigod, matugong.
0: Tugong ta karon.
1: Kung mayroong tugong ta.
0: Amon ang pamangkot.
1: Nangita, tamalang igong akwan, natagiyas ang gas station. Okay, para pwede ito kautang.
0: Sa pihak na bahin, mga kakifay.
1: Anong pihak na bahin?
0: Ginabulgar sang isa ka-witness sa impeachment trial nga may 22 ka mga armas luthang nga ginapag-panagiyahan ni Vice President Sara Duterte.
1: Ay, gali?
0: Oo. Kalakip sine, mga kakifay, nga mga armas amo ang mga masunod. 14 ka mga pistols, 2 ka revolver, 5 rifles including 3 class A light weapons and 1 shotgun.
1: Ah, nga gina-question nila ko nung gin-issuean si Vice President Sara Duterte. Kakipe babes, wala sang layi sa Pilipinas. Nga kung isa man siya gatos ang imo armas, nga may lisensya, may violation ka.
0: Lisensyado na eh.
1: Wala man ay limit eh. Di ka nung kay lisensyado, pangitaan pagid sang diferensya. Ginahadlukan na kamo. Kamo kuno sila kuno may mga pusilman, pero hindi amo na kadamo.
0: Tanan sila may mga pusilman.
1: Pero ti wala man na nabutang sa kasuguan nga kun isa ka gatos imo pusil or 20 kabilog imo pusil, may violation ka. Importante tanan, may lisensya, tanan legal kan hindi ka.
0: So no kay PNP Firearm and Explosive Office Chief Jurickson Sangla Sangalang. May record ang nasambit nga mga armas sa PNP. Sa diyan ginakabig ni Vice President Sara bilang type 5 license to own and possess firearms owner.
1: Top 5 lang man gani siya gali.
0: Siyang pinak sa ikalima.
1: Di ang 1 niya, 2, 3, 4, wait to yes yo. Kayo hunyo.
0: Mabalik ko na eh.
1: Ni. Kipay babe, sa arang picture ma describe ta na ibalak ko na luoy ko sining isa ka politiko nga ini. Nga nagakatulog ara pa sa likod sang witness stand nga kung i-video makita gid siya. Walay liwan kundi si Congressman Pastor Bini Abante.
0: Aber.
1: Kipay bitan, pakita ba yung picture? Kita mo?
0: May tulog yun.
1: May tulog niya. Okay. May
0: gahuragok siya.
1: Ari ang akong description siya nakakipay babes. Kaya ginbutangan siya gina-description. Ina nga mga aktuasyon kakipay babes. Kung nagalantaw ka sa pelikula, aktuasyon ina sang tawo nga sa pelikula niya nga kun gintiro ka amo na dayon ang mangin action mo.
0: Amo ang action mo. Amo nang
1: nakita mo na.
0: Amo nang plastada mo.
1: Pag limawag mo kada tiniro ka. Gamo ka na dayon.
0: Amo nang plastada mo.
1: Ibaga mo ka na dayon. Ari ikadua.
0: Ga dunglay ka dayon.
1: Gadunglay daw. Pelikula. Kun ga pangamuyo ka kakipay babes. Akigan ka sina sa mga tigulang. Kay dapat kung nagapangamuyo ka hambal ni Luis Tro, na basi ka pangamuyo lang, sala. Kay kung gapangamuyo, dapat galuhod, tadlong, gapungko, tadlong, bilang pagrespeto, kay nagapangamuyo, kay hindi, wala ko sing minakita nga muna ang gapangamuyo, kakipay babes. Ari pagid.
0: Basi si Luis Tro, amo na yung pagpangamuyo, yun yan?
1: Basi, tuluntun laway niya. Kung ang isa katawo, nagakatulugan lang sa mga lansangan, kundiin lang kakipay babes, ang komentaryo sang tawo sa imusina, diin ay han ang pamilya sini. Kung naman nakakatulog ka sa gadalan, di ba? Are pagid. Kung sobra naman ikaw kakapoy kagtuyo, amo man ang reaksyon mo. Pero anong bala sa mga tigulang? Hoy, buklad banig. Sahilos banig. Te ang matuod gali ambal ni Congressman Bini Abante nakapiyong-piyong gidman siya kay natuyo sa kay kagahon na siya natulugan. Pero bala, amo bala ni ang ginbuto ninyo para nga mag sweldo sa sa taxes naton? Anong mahambal niyo bilang mga taxpayer sa amo nga klase isang tawo nga daw wala naga-respeto sa Senado, kag dito gid nag-plaster pungko sa likod sang witness stand, kag ipakita yagid sa kamera,
0: la,
1: nga makita gid siya, nga nagatulog. Congressman Bini Abante, please, sa sunod pang shave ka man, kag magpakita na sa witness stand. Okay? Sige. Ang dalamguhanon mo kundi na.
0: Amo na yung tao, nga ara sa trabaho, ang ginagastos ang gobyerno tag 25 milyones kada adlaw para lang sa trials sa impeachment mga kakaivibe ni Vice President Sara Duterte. Tipro amo ng guwayo?
1: Tulog.
0: Gadulodong lay siya?
1: Tulog.
0: Ti sayang ang 25 milyones kada adlaw ta. Naging gasto
1: na. Sa sweldo lang sa iya, di ba dyan lang sa 30 muna kada adlaw ang sweldo yung ginabaton sa gobyerno.
0: Bisan sa sweldo, bisan sa gobyerno lang yung nagasto subong sang trials nga niyo. Kada adlaw 25 milyones. Amo ning yata aktuasyon no?
1: Hindi mayo.
0: Tiyabe.
1: DTX Coffee Mix amo da. nakakapi ka na, naka-detox ka pa, kakipa babes.
0: Uh-huh.
1: Ang aton good vibes, may isa ka lalaki mm-hmm. nga nagkaiulang ulang sang sapatos niya, ginbutang niya kalo, istubang niya,
0: uh-huh.
1: nasalaan siya nga manugpakilimos. Naukas lang liston niya.
0: Uh-huh.
1: O, sa igad siyang dalan, timprima na wakay o kagin na.
0: Uh-huh.
1: Ang kalo mo ginhukas mo, kagin uh-huh. pakaya.
0: Ginbutang niya.
1: So, nasalaan kakipa babes nga manugpakilimos. So, uli may nagata, ginpong ko siya na, hindi ko manugpakilimos.
0: Uh-huh.
1: So, uli kaya mo damo, nakakipay babes ang nagwan, ang nagatag, nagpa-PWD na lang siya. Yari mga kakipay, pangatan niya, good vibes.
0: Diyan sa yan.
1: Hands up.
0: Aber.
1: Kipay bitan.
0: Hands up.
1: Hands
0: up, sir.
1: Hands up. Hands up. Sige, hands up. Hands up. Lang muna yung bar ko kayo nakikipay bitan, ha. Basi hands up naman takaroon. Amo na. Okay, approve. Sign lang din sa approve ba? Kay kain na hands up.
0: Subong approve na.
1: Subong approve na. Pero do may ginuga kumud-kumud si Kipay Bitan. Do ka rason sa akon nga may gin kayo siya. Ati sige okay ah. Okay lang.
0: Pasan di pasan di.
1: Yari ang aton good vibes nga Kipay Bitan nga nasalaan nga manug pakilimos ang isa ka lalaki nga nagkayo sang liston nga ginhukas niya lang ang iya kalo damo naghulog nga kwarta. Sa uli hindi sa gustong limusan pero dodamo nagulog nagpa PWD na lang siya. Ari mga kakipay.
0: Aber.
1: Nadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap mga kakipay, hamis ang inyo kutis. Kung naka DTX Beauty Soap kag kung boundary ng sugar nyo, hindi ka mo mag PWD, mag DTX Premium Coffee.
0: DTX Premium Coffee mga kakipay, amoning kampyon. Kay amoning makadipinsa sa aton mga kakipay. Kung may ginabatsyag ka mo, alimbawa mga kakipay, ang aton sini mga lawas. Kung sa kikatubuan kita sa mga katikati. Ang katikati, katubo sa mga maunod nga portion. No? So, muna mga kakifab, mga kinanglano na ito ang DTX 500. Kaya may anti-inflammatory na siya, anti-inflammation. Kag may antibiotic property. Ang muna makabulig sa ito mga kakifab. Kung nga ang ara na siya ka makabulig sa ito mga kakifab. Ang mga ginisang dapat mga kakifab. So, kinanglano na ito DTX 500. Para mahagan-hagan ang mga nagahubag sa ton nga lawas mga kakipab. Ayos.
1: So sa balitang Kipay sa umaga, ginareminded ka mo sang DTX 500, ano pagkadlaw ta sa mga good vibes kung lain aton matyag. So mag DTX 500 mga Kipay kasubong kay Alma Imbang, Juni Meritita, Kagruina Villaran, Erbito.
0: Mayo na. Sige, sa mga nga Kipay, importante, malaga.
1: Ang malaga importante.
0: Ang malaga importante.
1: Na.
0: Sige. Di ma-commercial kita.
1: Sige.
0: Ma-commercial kita na yung mga kakifab kay gina-arrange ko pang akon nga kwa no kay hindi ma-open. Pagbalik na to nang ato sining lakat sang panahon ngaway na to ginahuna-una.
1: Sige.
0: Tanbay!
2: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang palala. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Balik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa ka sahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantin. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsak sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang tikog buntag gabi imo nang lunch akon nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C babakang abutika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C babakang sa mga butika. DTX Beauty Cell.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
9: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May baka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok

0: Sin
1: Para
0: kanamigin.
1: return.
0: Nami to may balingon kay San Lagon kong balingon.
2: Ang dalag ko nga balingon, tagpila.
0: Tapos.
1: Ang tagpila balingon mo, Sir Kaloy?
2: 190. One fourth, one fourth.
1: 100, one fourth.
0: 400
2: ang kilo. Damo mo na one fourth.
0: 100, one fourth?
2: Bago ka nami ka nalag ko. Bago.
0: Namit na. Ang ginahimo ko na, San Lagon ko, butangan ko, pagkaluto, butangan ko langkaw, butangan ko sa sibuyas, bumbay, kamatis. Kanamit-namit. Ay, galaway, akets.
2: Ako niya, gintanlag ko na kakipay, babes. Kaya ang plano ko, ano lang, nang wala langgaw, kamatis lang kag sibuyas, bumbay. Amo nang ginahimo ko. Tapos ko sanlag, ginbutang ko sa yahong. Tapos nanaog ako, nagbakal ko kamatis kag sibuyas, bumbay. Pagbalik ko, wala na ang balingon. Nga, kamatis na lang kag sibuyas, bumbay.
0: Lanang tapos balingon mo?
2: Tikinaon ko rin. So ang ginimo ko, gininitan ko tubig, kaginlapuhan ang kuring. Kampiyon, kampiyon, di ba?
0: Grabe.
1: Oy, man sa kuring, oy, hindi ko pagi mo, oy, man sa mga sapat, ha? Hindi pagsubdon si Kakipeg Robert. Dalinoan, si Sinta, one fourth lang niya, mga katagpalamati na to.
2: Samuel Ubaton.
1: One-fourth sa Dalinoan. Gusaw, 80 ang one-fourth. Mga kaki-five na tondra. Bulaw, mga yun yung pinakas ng Bulaw kaki-pagwaves. 80 ang one-fourth. Tabagak, 50 kada one-fourth naman kaki-pagwaves. Ipaybro, guard card. Sa Munit, 60 ang one-fourth. Pero ti, mani, makita natin sa buong, mula na yung kwan niya. Ang, kung gusto niya mga medyo sino, dabi nga mga uga-uga, Central Market naman tayo makita. Kadriya, huwag tayo makita kita, babes mo. Nabilang mga tosino, mga special na nabinadala kisa sa Gua Sampungsod, kita, babes, kung magbakasyon mga OFW na ton. Dira sa may Central Market, available dira mga kakikay ka, masyarakat mo. Kadriya, subong tayo, Sir Kaloy, na ito makita, huwag tayo makita sa mga muna mga klase, isang uga dira mga kakikay. Available lang, ang din panglawag na ton mga kaki-five kasi ang available ng mga suplemento na
2: doon ni Kagi, doon ni Kagi ang arara. Ano to daw?
1: Bago City, mga imotong busay kaki-five. Imoto yan, no?
0: Yato ang City Village, akon ang busay.
1: Ang busay,
0: Akon ang kwan, akon ang Talok Bago City, Normastor.
2: Central Market ako na galing tibot.
0: Liberta dyan yung mo yan.
1: Jimber Marketing.
0: Jim Bear yang imo?
2: Pero mangkot lang ka bida ang supplier sang uga din halin naton na hinigaran kon Kadis kon Iliilo.
1: Robert kani iban ni
2: Sibo
1: dole dang iban Sibo sa no kwan ang bantayan
3: Sambuanga
1: bantayan kani Kadis.

0: ¡Ay, ya!
1: No te rale na mabasagit, hindi mela, huwag kayo pa, baby, ikaw naman.
2: Na.
1: Alam nga naman, si hindi ka mag-ambal naman, baka na rin bakpa.
2: Ambal ko na eh.
1: Tama
3: na babanyo ha. Sige na, anong presyo na?
1: Getwellson, Manuel Ramos.
2: Manuel Ramos, Getwellson ha. Boseng,
1: Nick
2: Barca, Jomel, Jaime Lam. Toto Frias.
1: Toto Frias.
2: Si Dan Choa.
1: Gaspar Coronel kay sa Jim Bird Boys sa Kabe, sila ni Noel Jennifer Dara, sila ni Jessica Mambros, kay sila ni Shailendra kay Kabe.
3: Si Jared Grace, dali lang eh, Jared Grace Ballon Paktawin. Cecilia Banson, okay.
1: Sila ni Tauge, sila ni Maninoy Mani, Pinamo, Nanay Christine, Nanay Lourdes, Ma'am Arlene Cano.
2: Kuya Manny, Filamo, Ate Christine, kag Nanay Lourdes.
1: Ma'am Mary, Giovanni Cordero, Marigrika Kipa Babes, nag-monitor man sa ito, adlaw-adlaw, yung Ma'am Juliet, Ma'am Juliet, hindi ka mag-sala ka Kipa Babes. Then, Matt Delpe, nag-apatambiyag ito Kipa Babes, Kipa Lord Mergen Ortiz, Marijin Chavez, kag sa ito mga kutar Maria Faye, sila ni Hanidra ka Kipa Babes, sila ni Siloy, sila ni Efren, Tatay Gideon, Cooking Store, ka Kipa Babes, nag-monitor sa ito, Edganson, mga ka Kipa Babes. Available lang ito nga, produkto, kagandite, coffee mix nato nila sa mga barangay, Belimonte, Crocs Sabis, mga kakifay, Boliano Store, kagangaton pa rin yung eatery, kag-consing eatery, mga kakifay.
2: Consing.
1: Marami mga kapikitara, kutob sa mga eatery, kakifay.
2: Eatery.
1: May mga kapikitara, itix, coffee, itadara, mga kakifay.
3: Feed Store, mayong aga sa Belimonte, Bilya-Bilyeta, the Angel Store.
1: Galo sa Lorblas, kabahin sa ato ng League of Champions, kakipay babes, kagangaton base lechon, kagangaton para ako na, Mr. Bros, Ibrosyon Sarap, base lechon, aradadala na rin ang profession ng Barangay 36, mga kakipay, nagaragumo, nagaragamak, mga lechon ba, magpaboy, mga kakipay, okasyon, kumutira, base lechon, mga kakipay.
4: Sana'y wala ng wakas. Kung pag-ibig ay wagas,

0: Bigyang tuldok ang ating ligaya.
1: Sana'y Walang Wakas by Sharon Cuneta.
0: Walang hanggan, hahamakin. Pagkat walang katapusan, kita ang ibigin.
1: Okay. Hear it.
2: Boss Erwin Kapada.
3: Boss Erwin Kapada.
2: Councilor Homer Baez.
3: Councilor.
1: Hirit sa segment nga kung hindi ka magdayaw, mamuyayaw.
3: Aber.
2: Kung di malimot ng tadhana, bigyang tuldok ang ating ligaya.
1: Gabi, gabi, gabi.
2: Walang hanggan.
3: Tangla, tangla. Ginarandaan mo si nanay.
1: Na.
2: Pagkat walang katapusan,
3: kita gabalikin man galabay sa likod, diba?
1: Nay, nay, dumduman muna, nay, natong dumduman muna, nay.
2: Dumduman mo muna ang kanta, nay.
1: Pero naton, okay man.
2: Okay man. Ang ugab lang yan, okay man.
3: Ang ugab lang, okay. Ang ugab lang, okay. Kanta mo nun, hindi ginukay.
1: Isa na lang. Natunay, makadayaw ka man o kung mamuyayaw?
2: Makadayaw ka man ay kung mamuyayaw.
4: Ha?
2: Makadayaw ka man kung mayayaw.
4: Makadayaw, hindi.
2: Makadayaw sa loga ko nung kakipag-base sa loga.
1: Sige. Ayaw. Ang budlay ni kon makakamuyayaw ka lang.
3: Kampiyon.
1: Sige, thank you.
2: Live ko na yun. Opo siya matrol, kakipag-bensyon bilya na. Ina naman si kakipag-bensyon ko lang di para sa

0: yun nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan. Sa Negros, K5 News FM. K5,
1: salamat, Gabe, sa segment niya. Kung hindi magdayaw, makapamuyayaw, pero subong ang reaksyon sang tao, makadayaw, Gabe.
2: Salamat, Gabe! Kuya Manny, mo ka Toyota yun sa kanilang. Ba't kung ka Toyota yun sa kanilang? Basi kung ka pa Mosdak na nito sa
1: Ma'am Liberty Belches sa East Valencia, Binabista, Guimaras, may ngaga.
2: E, check ta na mga Kaki 5, ang aton sininga mga reports, gikan sa aton sininga mga Kaki 5. E, check ta na mga Kaki 5, si Kaki 5, Red Salgado. Ina may angot mga Kaki 5 sa duha tanan kaangulo, na ginalantaw sa kapulisan sa pagpatay sa 21 anyos nga lalaki na tabo dira sa may barangay Bubog sa siyudad sang Talisay. Yaring report ni Kaki 5, Red Salgado. Kaki 5, Red.
3: News FM. Kampyon, Kampyon Report.
4: Good morning, Kaki 5 Babes and Kaki 5 Robert. Kag sa aton sining mga tagpalamati sa programa nga balitang K5 sa umaga. Martes naman kita subuga-adlaw kag masak-usako na naman ang aton sining mga vendors nga nagasugod na sa ila sining pagbaligya subuga aga. Aton sining nga balita update sa nagluntad ra iyang paglutang patay sa 21 anyos nga lalaki nga si alias Marco. Imamti suno sa aton sining kapulisan, may arat na sila sa ginatan-aw nga person of interest sa Kaki 5 Babes and Kaki 5 Robert. Ginsiling sa ato ni Police Lieutenant John Patrick Linda, Deputy Chief of Police ang Talisay PNP, Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert, nga may aran na sila sa nga mga anggulong ginatanaw o galing ka mati di pa na siya pamalo sa publiko ining suspect ya orang ila sini nga mga person of interest kimanti Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert. Duha actually ka anggulo diri ginatan ako sa kapulisan nato na ang una ining lalaki nga iya sini nga ginsita samtang nagapaligo dira sa igad sang baybay nga malapit man sa ila sini nga pulian nga posible nagbalos. Ikaduha diri nga motibo ining kwarta nga wala niya marimit ang iya sini nga nagasto kay Kaki 5 Babes and Kaki 5 Robert. Pinaagi sa pagpahulog ulam sa iya sini nga mga abyan man na preso ning biktima nga si alias Marco 21 anyos sang 8 ka bulan kag nakagwa ni sa sinigid lamang nga bulan sang Agosto, pero padayon pa ang investigasyon sang aton sini iya nga Talisay PNP. Sa mura to sini nga balita nga madulong subong nga aga ginadulong sa aton sa Power Trio ang aton sini nga DTX 500 Mighty C kag Clinica D3 Bio. Kaupod si Patrol KK5 Vincent Curalde, ako naman si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Maraming salamat kay K5 Red Salgado, Kuya Rodi, si Pastor Kuya Rodi. Good morning nang. Morning Kuya dira sa Granada. Membro sang Lopon taga Pamayapa. Ariglado, sige mga Kaki 5, katuan natin si Kaki 5 Walson Villena. Kaki 5 Walson Villena sa patrol.
3: News FM, Kampyon, Kampyon Report.
2: Son!
5: Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert, mayong aga, gikan, may aga, masagot, may mga tagpalamati. Kaki 5 Babes, Kaki 5 Robert, nagpadulong, no? Nagtalakapan, di ba ko, si Mayor Greg Sataya, si PRO NIR Regional Director for Police Brigadier General Rudy Sendo Reales, maupod si Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Badomia, agod pa kay Ginunanon o kung mag-istoryahan na ini sinaki pa rin si Sir Robert sa siguridad siya sa Bacolod para sa palabuton ng mga dalakko ng aktividad sa Sir. So ano ba lang yung mga aktivity ng Kifarvision to Sir Robert? Ang aton sini nga Maskara Festival nga matabo na sa matunod na bulan ang Batang Pinoy at ang Manila Film Festival na Kifarvision to Sir Robert. No? So amo ni ang mga madagko ng mga aktividad na patigayin sa Bacolod tub-tub sa bulan sa Disyembre antes magtakop ang tuig 2026. So gintalakay do ang duga ng mga kapulisan, duga ng pagpahamtang sa checkpoint sa Kita Visa Kita Robert, sa pagpatuba naman sa gunman. At duga ang madirik na pagpapakot man sa mga seguridad kasi ang mental health, no, especially sa tagsa-tagsa ka mga bulutuan diri sa siyudad sa Bacol, Kita Visa Kita Robert. Yung diskusyonan man, ang yara sa 1,500 square meter na lote, no, mag-indonate sa Mega World dito sa Upper East para man, so of course, sa BCPO sa dugang ng police station, ini si Service Chief Robert, no, ito so far amo malang ini ang puang no tuyo nga pagbisita sa aton sini mga tagas nga mga opisyal no sa aton kapulisan
6: okay.
5: Sa siyudad sa Bacolod kag sa Negros Island region kay Tarvisin kay Robert.
6: Okay.
2: Sige.
5: So, kay 25 Robert, balita gikan sa Bacolod City Government Center nga ginadulo sa inyo sa kalwan sa MyPC, D3Bio, DTX 700, kag DTX, Kapitan Support Naton, si K5 Vincent Curalde, na naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita sa Episyo Publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Ano mo kaya salamat kay K5 Wilson Villena sa patrol? Arnel Camatso Amara, mayong aga lang. May nga aga sa atong siling mga traffic enforcers. Jared Gray Balon Paktaw In. Paktaw In. Samuel Lobaton. Ara sa City Village. Sige! Matabid na kita mga kaki-five sa siling matinahon sa ato na nga. K5, kamustahan sa Iloilo.
7: Kalupok ang signala sa nagpasablabuton sa inyong tambalang nismar. Alin sa may probinsya kang Antique sa Iloan naton sa may area sa inya Rojas Capiza. Ba nakakita na kami ni Sir Jobert na preparado ni sa newscasting pero mauna pa Antique mo. SM Jobert, may aga.
8: Good morning, Kiva was in Visayas, si Rick, sa itong mga kaupdanan. Bawa, absent ko kagapon kay Kapuigis. Mga ka-K5 sitwasyon sa sudan sa Rojas sa probinsya sang Capiz, makanay-kanay amon panahon. Ganupong signal sa Iloilo, aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Rick, Iloilo.
7: Salamat kay K5SM, Basko ng signal. Umalin sa may probinsya kang Kapi sa Iloan na ton na. Sa may area sa Kalibo, K5SM ang Kalibo sa may Aklan. Sir Michael, may dahil nga aga.
9: Ine, misa nang pag ililiba. Good morning, K5SM, Visayas, Negros Island Region. Sir Rick, good morning, Bacolod. Kampiyon ng signal, manaya na yan. Tiyempo di sa amon. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Balik sa imo, Iloilo.
7: Salamat, Sir Michael. Malin sa may Kalibo, Aklan. Matabok kita sa Negros Island Region. Tadalwa natin ka mga Lodi, Kaiser Dali Babes, kag Kaiser Jubert, Kaiser Robert. Good morning.
2: Magandang morning sa imo, Sir Rex. Sorry, ta sa Iloilo, tanan sa Iloilo, Ruas, Antique, Kagkalibo.
6: Good Kampion morning.
2: Kampiyon signal mo, naka-DTX Coffee Mix na kamedia. Back to you, Iloilo.
7: Salamat, pero kaina mo naman nagpatamyaw di sa akin. Sina, good morning kay Sir Babes Gantalaw, kay Ma'am Rose Marie Jimenez. Saling ko patamyaw, won taka karun. Kapatamyaw, ah.
2: Ma'am Rose Jimenez? Salamat.
7: Kamu dang naulihi, kamu unahon ko check. Ang balon ta madalag ko ka balita alin sa may syudad sa Bacolod, Negros Island Region na madalag ko ka balita da, Bacolod.
2: Madalag ko nga mga balita na tundri sa syudad sa Bacolod, madason nga bulana kay manti lapit na ginmantay sa inangan. September ni October na kita dason nga bulan mga kakifide, preparado na syudad sa Bacolod sa Mascara Festival. Damo nga mga activities ang pagapatigay yun, Andre. Isa din sa naka-line up mga kakifide nga mga event sa Mascara Festival ang League of Champions ang K5 News FM Bacolod mga kakifide. Te pero why man sang patay, hugot man nga pagbantay, pagmonitor sa nagagwa sulod mga kakifide. Sa mga duroga diri sa syudad sa Bacolod mga kakifive sa aton sini nga mga kapulisan sa pinibag-ulang mga kakifive may operation kagin papatigayon ang aton sini nga mga kapulisan particular diri sa may bahin sang barangay 2 sa syudad sa Bacolod nga sa diin nagaserbe sang search warrant mga kakifive sa may puro kagaykay Barangay 2, Sudad sa Bacolod, mga pasado laon na sa ngapon, mga kakifive, ahay, nakapalagyo ang suspect, naging kilala kay alias Romulo, pumulo yung man sa nasambit nga lugar, mga kakifive. Apang, na-confess ka sa iya nga, baluarte ang 5 kasasisang ginapatihan nga siyabo, nga ginabulubanta, yara sa 25 kagramo, kag nagabalor sang 170,000 pesos.
6: Sa dugang nga balita, daw wala niga kahubas ang smuggled cigarettes. May na-recover naman o na-confiscar sa Himamaylan sa tinalikdan nga mga inadlaw. Na-confiscar ang ining mga smuggled cigarettes nga ginabulbanta nagalabot sa bili nga 10 milyones pesos. apang isa lang gyapon ang nadakpan, duha ang at large mga kaki five kag subong ang ining mga na recover nga mga smuggled cigarettes ara subong sa paginakop sa aton nga mga kapulisan. Pero ang pamangkot sinugid ang utok-utok sini nga tubtob subong wala paghihapon maadakpan.
2: Aman ang mga balita namon diri sa sunod sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Iloilo.
7: Salamat, Bacolod. Alin sa may Negros Island Region sa Iloan naton guro ang madalag kong mabalita sa may Kalibo Aklano po kay Sir Michael. Sir Michael, go ahead.
9: Sa mga balita sa Banwas ang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan, nasubo ni nga balita mga ka-K5 matapos isa ka babaeng insurance agent nadakpan ka po sa entrapment operation sa atan kapulisan kag diri sa LTO compound mismo kahapon. Kaysa insurance ang kapanarabaho pero involved siya sa transaction sa mga lisensya mga ka-K5. Ang victim, ang suspect, 57 years old nga babae, nag-ugat ang insidente matapos nagreklamo ang isa ka senior citizen. Nagpangayo bulig sa chiefs ang LTO diri kay Engineer Marlon Velez nga delay ang pag-release ang iya driver's license ang ginaplayan. So kag gin-check ini sang ginpa-check ni Engineer Velez sa Transportation Management Systems ang LTO ang iya lisensya ginaproseso sa iban nga rehiyon kay hindi sa Region 6. So kag gin-check nila mga ka-K5 ay nagagawa sa investigation yung nagabayad siya sang 12,000 pesos. O daw pag-check sa lisensya niya, dito man may legit man, pero wala sang mga nagakaigo ng mga papeles, lakip na ang mga medical certificate, ang mga theoretical driving course, kag mga biometrics, suno man sa pulis nga kay Colonel Vargas kahapon, mga kakaifeb sa interview sa iya. So, gindakop ang nasambitan nga babayi, imagine mo, 12,000 to 15,000 gali ang ginabayad sa mga nagpa-fix ang lisensya, fixer o... magapangatubang siya sa falsification ng public documents ng kaso kag anti-red tape mga ka-K5. Ang 15,000 kabaylo na sang lisensya. Bali shortcut. Ah. Samtang doon natin yung mga balita, 190 man ka mga kuloro mga salakyan, umpisa January ang nadakpan sang LTO diri sa probinsya sang Aklan. Ang pinakauli nga nadakpan diri sa barangay, diri sa Banos ang anuman siya matapos nga duha ka van ang nagabiyahe, no? Kulurom, nagapanukot sang 150 pesos sa kada pasahero na dakpan ini sang LTO mga ka-K5. Kag, 50 pesos ang gindugang sang pamasay from Kalibo going to Iloilo kung sakay ka sa Basubong. Amo na mga kampiyon niya balita, di sa amon na si Rick, balik sa imo.
7: Amo na damo ka muti driver kay way kagis proseso, mabayad lang. Alin sa may probinsya kang Aklan, sa Luana to, na madalag ko balita sa may Rojas Capiz sa SM Jumart.
10: Good morning once again, mga nagapanguna ng balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz, ang siyudad sang Rojas. Datala na subunga aga mag-aabot diri sa Banwa sang Pilar sa probinsya sang Capiz, kalakip man sa President Rojas, kag sa Kapitolyo si Secretary Rex Gatchalian sang Department of Social Welfare and Development magapatigayon sang distribution kag releasing mga K5 sang RSSI para sa mga apektado naton nga mga planters sang tubo kalakip man sa mga farm workers mga ka-K5. Ipayag diri sang aton sini nga gobernador nga nakahanda na ang probinsya nga magabaton sa sekretaryo sang DSWD kalakip man ang pag-inaugural sa pila ka mga projects ang DSWD diri sa amon probinsya Subo nga adlaw. May pagapatigayon ng press conference mga aga diri sa Banwa sang Pilar mga ka-K5. Sa dugang pa nga mga balita, pito na ang na-record nga napatay sa balatian nga leptospirosis samtang kabilugan tanan nga apektado kapin sa 47 ka mga pumuluyo mga K5 diri sa amon sininga probinsya. Nagasaka sa sininga matinion mga ka-K5 wala pa na hindi pa natag-ululan mga ka-K5. Samtang kung ano, dismayado ang mga transports group sa mga jeepney na ito ng mga K5, kay 1 peso lang ang increase sang pamasay sa jeep mga ka-K5. Ako naman ang panguna ng balita dali sa Capiz, kagsudan sa Rojas, back to you, Iloilo.
7: Salamat sa mga kampiyon ng balita, SM Jobert, tumalin sa Bahia, Bain sang Rojas, Capiz, sa lupad kita pagkanto sa may area sang Antiques, Tamalang, Nismar. Madalag ko ng balita sa report. Go ahead.
2: Sa mga talalupang doon nga balita namon dyan sa probinsya kang Antique K5 Western Visayas, nag-apro pang hakroy man ang pirag ka mga antikenyo, particularmente mga estudyante nga nag-eskwila dyan sa Iloilo.
11: Kaya ang pamasahin namon dyan kay Five Western Visayas. Magaling ka sa Iloilo, pato sa Antique. Kauna, taga-sin lang ka dyan, 240 no? Nag-pandemic, nagsaka sa 160 plus to. Tapos, nagimo sa 200 ka dyan, gimpasakan, pagit kang bahas, kang 40 pesos. Naimoron nga 240 sos marisip. Kag nagapanghang daman ang amon ka dyan nga probinsya kay Five Western Visayas sa paraboton nga Super El Nino. Ang banwa kang Sibalom nag-ready rin to ang water district nanda nga dapat bastante ang tubig sa paraboton nga Super El Nino nga gin-declare kang pag-asa.
12: Sa dugang pagit nga mga balita, kadungan sa pag-obserbar kahapon kang World Rabies Day, may activity ang Provincial Veterinarian's Office naman sa Robinson's Mall, regya sa San Jose de Buenavista. Sa diin, nagdangat sa 46 ka mga hinoptanan nga mga kasapatan ang libre nga nakaagam kang dyang libre nga bakuna kontra rabies kag deworming. Sa rin, ginpabot, siya man kang Provit Antique nga sa mga wara pabla na bakunahan ng mga kasapatan, magparapit lang sa nang tagsa ka mga Municipal Agriculture's Office agad makaagam kang libre nga bakuna kontra sa rabies.
11: Para so far mga balita na mo dyan sa probinsya, Antique, back to you, Sir Rick.
7: Salamat, Antique. Mga dalagtong balita na sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Ang raid sa droga sa Bacolod o kamalingking disamon. Kahapon, may nadakpa naman ang worth sa iligal na droga, 4 million. Ang may tuburan, kami din sa may syudad ka probinsya sa Iloilo, nadakpan ang on-call driver sa masubra 4 million na balor sa iligal na droga dira sa may barangay Kiyasan, sa may banwasan niya Balasan. Kikilalang suspect sa kay alias Tonton, may live-in partner kang residente sang barangay Zaragoza sa may Balasan. Ugad sa amo no, 4 ka milyon sa ligad ni operation da sa may area man sa 5th district 2 ka adlaw nga operation galabot sobra 5 man ka milyon. Amo niya ga data din nga amon sining illegal nga droga. Kapon may 4 man ka bulutuan or 3 I mean, no diri sa may syudad sang Iloilo, nakabato naman sa pagpamahog. Ang Haro National High School, ang Iloilo National High School, ang Bacau Integrated School. Ambot kung sino naman nga klase kabuyong nga nagpropabahog naman. Sige na check ni subong sa kapulisan naton, matumod kay tipila na di ka mga anakaldakpan nga nagapadala sa mga pagpamahog sa mga bulutuan. Hindi sila magtaroni kung hindi madakpan. Kung madakpan gani, insakto man ang dumuy mo eh. Amo ni madalagko nga balita diri sa amon sa may syudad ka probinsya sa Iloilo. Galing ibay na ko, Chempo. May kaparigal si kay Daddy Babes, ha? Style, thank you, Ged. Bye-bye!
2: Thank you, Sir Rex! Salamat! Salamat, Ged, Iloilo, Ruas, Antique, kay Kalibo, sa atong sining nga mga sister station, sa atong sining nga mga gwapohon, nga mga katuwang naton nga aga, sa atong sining nga mga counterpart sa Iloilo, Ruas, Antique, kay Kalibo. Ariglado, sige! Marian Store, mga kaki-five, ha? Gira sa may Paglaong Village, kag Sanita, Sunny Store, sa kay Sanita, kay Mr. and Mrs. Sanita Viniegas. Arreglado. Sa kay Phoebe Store, dira sa Dulao Bago. Payong aga lang. Available lang ato siyang mga products kagay Rico Baranal. Jed's Store, dira sa may kay Sano, sa Alis. Pwede kita panahon, mga kakipag. May panahon pa rin aton. Namereros Lingaya kag George Lauso dira sa Totong Store sa Andumanan. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod namin kag K5 Colin Covihain sa Arvain Albay. Sa kalan sa mga CEO, Dr. Maloy, ako sa K5 Babes Gandalaw.
13: Ako naman si K5 Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
15: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang
15: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
15: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
22: Mabakal sa mga butika.
15: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
25: Drink responsibly.
23: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Let's go!
27: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
26: go with the flow.
27: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
26: Charmy!
15: Charmy, let's go with the flow.
28: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
29: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
30: Apil na sa EQ Diapers e raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
15: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e raffle promo. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayong mga gawin. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyong kalikot.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
3: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
4: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Martes, Setyembre, 2026.
5: Makita kag mabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa aming official Facebook pages sa K5 News sa Pembacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
4: Para sa aton mga pangulong dinalan. Love triangle ginasuspect sa motibo sa pagpatay sa barangay kapitan sa La Libertad, Negros Oriental.
5: Waka Municipal Police Station, Kagroha City Police Station, may pinakamadamo nga nasungka ng armas.
4: Prosecution, may madamo pa nga witnesses nga ipresentar sa impeachment trial ni Vice President Duterte.
5: Secretary D-Zone, ging klaro ang iapahayag angon sa tagigaw sa project.
3: Balita International.
5: Yanti shot ang patay sa separado nga mass shooting sa South Africa.
3: Balita Sports.
4: Carlo Paalam, sulod na sa men's boxing 55kg semi-finals.
3: Balita Entertainment.
5: Ken Wayne Alba nagtapos bilang top 10 finalist sa Mr. International 2026.
3: Balitang negosyo.
4: Diesel may rollback ng 7.57 pesos kada litro. Sa detalye sa mga balita.
3: Balitang Regional.
4: Estudyante nga ginaligar gin sakit sang manunudlo sa Bacolod, ginpaidalom sa counseling. Ginpaidalom sa counseling ang lunsay biktima kag classmates ni nga nakasaksi sa ginaaligar pagpanakit sang isa ka manunudlo sa isa ka bulutuan sa syudad sang Bacolod. Sinuki attorney Hubert Catalbas ukon Hubert Catalbas, legal officer sang DepEd Bacolod, nagawlat pa karon ang division office sa mangin aksyon sang ginikanan ukon guardian sang estudyante kun bala mag pasaka sila sang reklamo batok sa manunudlo. Ginklaro naman ni Catalbas nga temporaryo lamang nga ginreassign ang nasambit nga manunudlo sa division office kag wala ini ginsuspender. Samtang ginpahayag naman ni Catalbas nga kun matapos ang investigasyon kag mapamatud-an ang nasambit nga insidente, posible nga magapangatubang sang penalidad ang manunudlo apang magalabay ini sa nagakaigo nga proseso.
5: Isang Patay tatlong pilason sa aksidente sa Murcia. Patay naman ang isa ka individual, samtang tatlo naman ang pilason sa naglutan ng aksidente sa Shenda Valley ng Barangay Blumentritt, Banwa sa Murcia, Negros Occidental, Domingo sang kagahon si Tiamri Biantishate. Ginkilala ang napatay nga si alias Jonaline, 28 anyos, samtang pilason naman sa alias Donnie, 28 anyos, alias Jobert, 18 anyos, kag alias Bobby, 32 anyos. Sunod naman sa impormasyon sa kapulisan, samtang nagabiyahe ang duha ka mga motorsiklo sa kapareho nga direksyon, nabungguan sa Baja Arusi, rason nga naglabog ang apat ka mga individual. Galiw naman gigindalang apat sa Murcia Rural Health Center apang ginbawian sang kabuhi si Jonaline.
6: GTX 500 Morning Newscast.
4: Sa dugang pa nga balitang regional love triangle, ginasuspetsoan motibo sa pagpatay sa Barangay Kapitan sa La Libertad, Negros Oriental. May balita si KK5 Rufa De Vero.
6: GTX 500 Morning Newscast.
7: Kasalukuyang iniimbestigahan ng pulisya ang isang pinaghinala ang love triangle bilang posibleng motibo sa pagpatay sa Barangay Kapitan sa La Libertad, Negros Oriental matapos ma-arrest ang suspect sa Barangay Granada, Bacolod City noong Sabado, September 26. Kinilala ang biktima bilang si Danny Simpayan, 40 taong gulang, na siyang kapitan ng Barangay Kansumanti. Habang ang suspect ay kinilala bilang si Gilbert Villana, 32 taong gulang. Ayon kay Negros Oriental Police Special Office Honorpo Acting Director Police Colonel Jonathan Abelia, nabatay sa initial impormasyon, maaari may kinalaman ng dalawang lalaki sa isang babae na naiulat na live-in partner ni Himpayan. Idinagdaga ni Police Colonel Abelia na wala nakitang indikasyon ang pulisya na ang pagbatay ay may kaugnayan sa eleksyon at tinutukan nilang ang gulo ng personal na tunggalian bilang posibleng motibo. Samantalang nuulo na September 28, formal lang sinampahan ng kaso ang suspect kung saan itinuturing na nalutas ang kaso pagkatapos ng kanyang pagka-aresto. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawan sa Negros, K5 News FM.
6: GTX 500 Morning Newscast.
5: Walo ka mga pasahero sa nasunong MV Junaster sa Palawan, padayon pagi ng pangita. May balita si K5 Grace Bellostrino.
6: GTX 500 Morning Newscast.
8: Patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para sa 8 pasaherong nawawala matapos ang insidente na kinasangkutan ng MV Junaster sa karagatang sakop ng Coron, Palawan. Isinagawa ang operasyon itong September 26 sa pangunguna ng mga tauhan mula sa Coast Guard District, Palawan, Disaster Response Group, Special Operations Group at BRP Suluan at Marine Environmental Protection. Kabilang sa isinagawang operasyon ang Maritime at Foot Patrols, Shoreline Security Monitoring at Coastal Monitoring Patrol sa paligid ng kinaroroonan ng sasakyang dagat. Nag-deploy din ang PCG ng mga rubber boats para sa maritime patrol at SAR operations. Gumamit din ang mga drones upang magsagawa ng aerial surveillance sa coastal areas at mga kalapit na lugar. Samantala, walang nakitang visible oil sheen sa lugar na isinailalim sa monitoring sa isinagawang coastal monitoring patrol. Ayon pa sa Coast Guard, magpapatuloy ang search and rescue at iba pang maritime response operations hanggang sa matugunan ang mga kinakailangang hakbang para sa paghahanap sa 8 nawawala pang pasahero.
5: Ako si K5 Grace Bellostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
6: GTX 500 Morning Newscast.
4: Samtang duha ka beses nga engkwentro sa tungas ang NPA kag militar naglunted sa San Jose de Buan, Samar. May balita si K5 Jean Pelinio.
6: GTX 500 Morning Newscast.
9: Dalawang beses nakasagupan ng 801st Infantry Brigade ng Philippine Army ang ilan sa mga miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Hidroma, San Jose de Buan, Samar noong nakarang araw ng Setyembre 27. Nangyaring inkwentro matapos mag-report ang ilang mga residente tungkol sa pangingikil ng nasabing armadong grupo sa kanilang komunidad. Pinasalamatan ni Acting Commander Colonel Marlon Humalesa ang mabilis na pag-uulat ng mga mamamayan habang tiniyak ng 8th Infantry Division na magpapatuloy ang kanilang military operations laban sa mga natitirang rebelde sa lalawigan. Kaugnay nito, nagpalabas ng babala si San Jose de Buan Mayor Crystal Jean Elizalde sa mga residente, lalo na sa mga malalayong barangay na pansamantalang manatili muna sa kani-kanilang tahanan at iwasan muna ang pagpunta sa mga sakahan upang makaiwas sa posibleng crossfire. Muli ring nanawagan ng alkalde sa mga natitira pang miyembro ng NPA na magsipagbalik loob na sa pamahalaan. Balitang regional mula sa K5 News FM Tacloban. Ito si K5 Jean Pilino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Eastern Visayas. K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Duha ka municipal police station kag Roa City police station may pinakamadamo nga nasungkang nga armas. May balita si K5 Myla Fuente.
6: DTX 500 Morning Newscast.
10: Nagapanguna ang Punta Vedra Municipal Police Station. Kinsundan sang Tapas Municipal Police Station kag Rojas Components City Police Station ang may pinakamadamo nga armas lutang nga ginsungka sa Capiz Police Provincial Office. Sa ginpatigayon nga pulong balitaan sa Capiz PPO, ginsiling ni Police Colonel David Cachumbo Jr., ang Provincial Director sa Capiz PPO, nga sa 550 nga mga armas lutang 73 ang nagikan sa Punta Vedra Municipal Police Station, nagikan sa Vianti sa East Kabarangay sa Diin, 37 ang short firearms, kag 33 naman ang long firearms. Sa Tapas Municipal Police Station, mayara sang 60 ka armas lutang, nagikan sa 58 ka mga barangay, sa din 45 ang short firearms, kag 15 naman ang long firearms. Samtang sa Rojas City PNP, nakapagkit sa 51, nagikan sa 47 ka barangay, sa din 53 ang short firearms, kag isa naman ang long firearms. Inikadungan sa gihapon sa nagapadayon nga Capiz Tauhayan sang Capiz Police sa Provincial Office. Suno sa Provincial Director, magapantayon ang nasabit nga programa Tugtog Mabuhinan kag mapahaganhagan ang mga insidente kang krimen na ginakaulamiran sang nagkalain-lain nga armas lutang.
11: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
4: Sa dugang pa nga balitang regional, 1.2 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa Antique. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
12: Nagdangat sa masobra 1.2 million pesos nga balor kang ginapatihan shabu ang nabuel ka mga kapulisan sa lima ka separado nga operasyon sa Antique. Unang operasyon ang ginpatigayon kang September 23 sa Barangay San Angel, San Jose. Sa diin nagdangat sa 714,000 pesos nga balor kang shabu ang nabuel kay alias Ivan, residente kang Barangay Maybato North nga nakapalagyo matapos natukiban nga pulisang anang katransaksyon. Karwang operasyon ang ginpatigayon kang September 25 sa Banwakang Kulasi. Sa diina sa 24,752 pesos nga balor kang shabu ang nabuel sa 64 anyos nga lalaki, residente kang Barangay Sentro Poblasyon, Kulasi, Antique. Ikatlong operasyon ang ginpatigayon kang September 25 sa Sityo Durog, Barangay Igrindon, San Remeo. Sa diin 26,316 pesos nga balor kang shabu ang nabuel sa sangka high value individual, residente kang Barangay Bugos, San Remeo, samtang nakapalagyo naman ang darawan na kang mga kaimawan. Ikapat nga operasyon ang ginpatigayon kang September 26 sa Barangay Piyapi 3, sa diin na sa 442,000 pesos ang nabuel kay alias Budong, 30 anyos, residente kang nasambit nga barangay. Ikalima naman nga operasyon ang ginpatigayon katong September 26 sa Barangay Bungsod, Sibalem, sa diin 27,200 pesos nga balor kang ginapatihan siya buong nabuel kay alias Bingit, 29 anyos, Manugbaligya, kag residente kang Barangay District 3, Sibalem. Sa tala, diyan sa kustodiya kang tagsa ka mga municipal police station ang mga sospek para sa nagakaigo nga disposisyon. Kag balita regional, halin diyan sa may probinsya siya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Tengge Task Force na talana naman nga i-activate sa mga barangay sa Kalibo. May balita si K5 Leonardo Viray.
6: DTX 500 Morning Newscast.
13: I-activate sa sanggunyang bayan ang barangay Dengue Task Force sa mga barangay sa Banwa sang Kalibo. Bangod sa padayon nga pagsaka sang kaso sang dengue sa nasambit nga lugar. Suno kay SB member Kitse Luces, chairman sang Committee on Health, ginapayag sini nga nagsaka na sa 183 ang kaso sang dengue kumpara sa 138 nga kaso sa nagligad nga semana. Bangod sa sini iya ginatagan pagtamod nga padayon ang ilang ginapatigan nga misting operation sa mga barangay kaga mga eskwelahan bilang kabahin sang kampanya kontra dengue. May mga barangay man nga regular nga nagapatigayon sang clean up activities agod malikawan ang pagdamo sang lamok kaga paglaptas ang nasambit nga sakit. Tinutuyo man sang dengue task force nga papaskugon ang pakigbato sa dengue lakip nang pagguba sang mga ginatawag nga bidding sites. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM. DTX 500
4: Morning Newscast. Samtang Iloilo City Government ginahinyo ang mga barangay nga manginaktibo sa mga cleanup drive. May balita si K5 Johnny Kaoyonan. DTX 500
14: Morning Newscast. Ginawagan ni General Services Officer Engineer Neil Ravena sa mga barangay nga dapat manginaktibo kag mag-ugyon sa pakigbahin sa ginapatigayon na clean-up drive sang Iloilo City Government. Suno kay Engineer Ravena nga dapat nag-aumpisa sa barangay ang social behavioral change sa insakto nga paghaboy sang basura. Dugang pa sa natungdan nga dakuman ang bayan sang barangay agud mangin madilagon ang pagpanglimpyo kag solid waste management. Pahayag pa sang natungdan nga dapat madulan na sa pamatasan sa mga barangay nga magsalig lamang sa gobyerno ang pagpanglimpyo sang basura nga ila ginahaboy. Sa dapat responsibilidad sang barangay ang pag-maintain sang drainages sa waterways matapos ang ginpatigayon na clean-up drive. Naibaluan man nga mayara sang team nga tukod ang Iloilo City Government agud mag-monitor kag magbantay sa mga barangay kung sa diin ila responsibilidad ang pag-maintain sang ilang nga lugar. Naibaluan nga mayara sa karon sa ginpatigayon nga weekly clean-up drive ang Iloilo City Government sa nagkalain-lain nga waterways sa drainages diri sa Iloilo City bilang kabahin sang Oplan kontra baha nga programa sang Sudada.
15: Report na gikan sa Iloilo City ni Ska K5 Jenny Kaoyonan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: DTX 500 Morning Newscast.
5: Nakatapusan nga balitang regional, 20 million pesos nga pondo gitalana para sa pagkayo sa Masbate Provincial Hospital. May balita si ka K5 Emir Habulin.
6: DTX 500 Morning Newscast.
16: Nagyan ng 20 million pesos ang provincial government ng Masbate para sa pagpapaayos ng main building ng Masbate Provincial Hospital or MPH. Kasunod ng mga insidente kinakailangang ilikas ang daang-daang pasyente dahil sa mga lindol. Noong Pebrero 16, 2023, nasa 200 na pasyente ang inilikas palabas ng gusali matapos magkaroon ng maliliit na bitak sa tatlong palapag ng building kasunod ng magnitude 6.0 na lindol. Noong 2024, muli namang inilikas sa mga pansamantalang tolda ang 300 na pasyente bilang pag-iingat dahil sa mga aftershock kasunod ng magnitude 5.0 na lindol sa Monreal. Dahil dito, inilaan ang 20 million pesos sa ilalim ng Project IB-NFRA-113-2025 para tugunan ang mga pangangailangan sa infrastruktura ng ospital at mapalakas ang kapasidad nito. Patuloy lamang umaandar ang MPH na may 200-bed authorized capacity at nagsisilbi ng mahigit 12,000 inpatient at higit 27,000 outpatient visit kada taon. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Emir Habulin para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko.
6: K5 News FM. DTX 500 Morning
4: Newscast. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa gaga.
6: Balitang National.
17: Balitang National.
4: Prosecution, may madamo pang witnesses nga ipresentar sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Ginpalayag ni House Lead Prosecutor Jervie Luistro nga madamo pa sang witnesses kag ebidensya nga ipresentar sang prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kalakip sini nga witnesses amo ang mga bank manager, insurance company executive, opisyal gikan sa Philippine National Police Firearms and Explosive Explosive Office, duha ka official gikan sa Bureau of Internal Revenue, anay Senator Antonio Trillanes IV kag Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ginalauman man ang liwat nga pagbulgar ni Trillanes angot sa bilyones ka pesos nga ginaligar na baton sa pamilya Duterte gikan sa drug lord. Basa sa aligasyon ni Trillanes, nagbaton sang 2.407 billion pesos ang mga Duterte gikan sa drug lord humalin sang tuig 2003 tubtub 2016. Kalakip sa mga ginaaligar ebidensya ni Trillanes nakita mismo sa bank transactions.
5: Secretary D. Zone giklaro ang ipahayag ang sa Tagi Ghost Project. Giklaro naman ang Department of Public Works and Highways sa kung DPWH Secretary Vince D. Zone ang ipahayag kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa budget briefing sa ngahan siya sa Senado nga ginaligar wala sa Ghost Project sa Taguig City. Paglaro naman ni D. Zone nga nagatumon ang ipahayag niya nga wala sa Ghost Project sa nasabit nga syudad sa 10 conclusive o kung sigurado nga Ghost Projects nga nakita naman sa DPWH sa bugos nga pungsod. Sa karon nagapatigayo na sa investigasyon ng Office of the Ombudsman kag DPWH angot naman sa naligar nga maanomalya nga proyekto sa syudad.
17: Balita International. International.
5: Bianti Shate ang patay sa separado nga mass shooting sa South Africa. Patay naman ang Bianti Shate ka mga individual sa separado nga mass shooting sa South Africa. Nagdanga sa dia si Shate ang napatay saptang 15 naman ang pilason sa isa ka bar sa Johannesburg matapos naman yung insulod sa walo karmado sa Sabado, September 26. Pahayag naman sa kapulisan na 13 ka mga lalaki kag 4 ka mga babae ang napatay. Dugmingo, September 27, napulo naman ang napatay saptang ang 11 ang pilason sa Gwasing Entertainment Venue sa Cape Town. Naaresto naman sa kapulisan ang pila ka mga armado gikan sa Ethiopia kag Lesotho. Nahibaluan naman nga robbery ang motibo sa krimen.
17: Balitang Sports.
4: Sa Balitang Sports, Carlo Paalam sulod na sa men's boxing 55 kilograms semifinals. May balita si KKFed Troy Lawrence Basa.
18: Sulod na si Olympic silver medalist Carlo Paalam sa semifinals sa men's boxing 50 kilogram division sa 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kasunod din isang pagkaraog ni Paalam bato kay Jiamao Zhang sa China sa quarterfinals via split decision. Bangod sini, sigurado na ang bronze medal para kay Paalam, ang nabilin nga boksingero nga Pinoy sa Asiad. Para sa Balitang Sports, ang inadulong sa DDX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako si Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: Balitang Entertainment.
5: Balitang Entertainment. Sa Balitang Entertainment, John Wayne Alba nagtapos bilang top 10 finalist sa Mr. International 2026. May balita si KK5 Ivy Cordova.
19: Nagtapos bilang top 10 finalist ang Pinoy na si John Wayne Alba sa Mr. International 2026 sa Bangkok, Thailand sang Sabado. Ginkoronahan naman si Andres Briseño sang Mexico bilang Mr. International 2026. Samtang first runner-up si Nacho Monclo sang Spain. Kag second runner-up naman si Gidi Kartika sang Indonesia. Nakuha naman sang Turkey, Vietnam kag Sri Lanka ang third, fourth kag fifth runners-up. Una nga nakuha sang Pilipinas ang corona sa tung 2014 sa pangalan ni Neil Perez. Kaginsundan naman ini sang 2025 sa pangalan ni Kirk Bondad. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
17: Para balitang negosyo.
4: Diesel may rollback ng 7 pesos and 57 centavos kada litro. Mabuhina ng presyo sang diesel subong adlaw sang Martes, Setyembre 29. Ini matapos nga nagpagwa na sang estimated price adjustments ang Department of Energy o kon DOE kahapon nga adlaw sang Lunes, Setyembre 28. Yay ang price adjustments nga ginpahanugutan sang DOE sa pag-umpisa sang implementasyon sang price adjustment sa diesel. Magadubo ini sang 7 pesos and 57 centavos kada litro. Sa gasolina may pagnubo sang 24 centimos kada litro. Kag sa kerosene may pagdubo man sang 5 pesos and 85 centavos kada litro. Mga ka-K5, mamuyado ang dalago ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Mga ka-K5, 87 days na lang, Pasko na. Ako si ka-K5, Zyro Van Hulya, za Albay.
5: Nagako naman si ka-K5, Kulina Manzanares Cubia.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
17: News FM 101.5 K5 News FM.
2: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagdingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
20: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis, isang nagligad, sikisakit, kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kit sa
2: ako, tutunan.
20: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Oh, kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. So, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
26: Mabakan sa mga butika.
2: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Panamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
27: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
27: Ga! I-shoot na ga!
28: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
29: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
28: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
29: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
28: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato-atlang. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
30: Let's go! Go!
0: flow with the flow.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy,
3: let's go with the flow.
7: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Furniture Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
3: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa kalawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupso sang mga ingrediente. Para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw ka likod.
3: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here.

0: K-5 News FM. K-5 News FM. News FM. Ora sa K-5 News FM Philippines, alas 6:32 sa aga.
1: Diyari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
2: Kaghimay-himayon! Standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba lang ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwa ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Naiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: De, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With ka K5, Aljan Castaño. And ka K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos!
0: Isa ka, maayong good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Kamusta ang ato mga palangga, ka mga kauturan? Ay gan sa baybayon tuha sa kaumhan, ibabaw sa kabukiran, lakip na sa minug na provincia sa Negros Occidental, ganak Banuas ang Bacol. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
5: Good morning, Foro de los Pueblos.
0: Kami giyapan ninyo, power to every morning. Ako si K5, L. John Castaño.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
0: Kami ang inyong riding in tandem until 9 in the morning. Well, ato naman ginagkabusta ato mga palangga sa ating mga kauturan. Especialmente ato mga palangga ng mga K-K5 abroad. Ibang ka mga bahin sa kalibutan. Updated ka mo what is happening here sa Bacolod, kay Provincia sa Negros Occidental. Pinagin sa ating official Facebook page ang K-5 News FM Bacolod 101.5. Ti araman kita sa K-5 News FM, Negros Island. And YouTube channel, the mga jamoks, gano'n jamoks. And sa ere, unara ka sa Northern Negros, 89.7. Southern Negros, ara kita sa 102.9. And sa Bacolod, natural, ara sa 101.5. Namang ginihimo nyo sa abroad kami ni Kip America. Gatamyaw sa inyo sa more night. Good morning, kagunan.
5: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Well, sa mga estudyante, online classes ang iban. Ah, abog na sila nila nga, hindi ka magkutaw-kutaw sa mga eskwilahan. Tanong ka mo na subong?
2: Chansana.
0: Eh, siling sa mga eskwilahan. Sige, ti, hindi ka magbiyahe. Ti, kagikansel na nila kapon ang ilang... Klase? Nga hindi nga cancel lang lang ilang rally because kati doon naman raso mag-strike nubo naman presyo gatong pero bisan nubo na ginatan okay pa mi sakit gyapo 93 kag 91 no
2: sakit eh pero may message ja pagid
0: ano pagid
2: si ni pala si Boy Boycott la yun ang ngalan
0: hindi siya pasaka plitihan
2: hindi siya pasaka
0: ang nalibugan ko sa ulo mo ni

0: sang panahon nga kinanglan mapasakap, mapasakap liti, kimahal na. Nagnubo ng gatong panubuan. Karoon, kaya rin na sakap liti, hindi naman magpasaka.
1: Kaya para sa consumer ni.
0: Ano man, anong kakatabo man?
1: Hindi, kagapon yun talaga ko bunggo. Kaskanin ko, sige drive ko.
0: Pero in fairness, mamati ito sa ila. No, hindi man siya, doala ka bagay na kitantan mo. Ang mga, ang tao nga bungol, kung pabulong mo, mampawani mo. No?
1: Ginatampa ko kung kaligong likos.
0: Kung ang mga budlay, bulungo, nagpabungol-bungol. No? Pero ti, dalayawon bala ila ang tikang ni Sir Rudy Catedral.
1: Ah, si Catedral. Sa ulo ko, permisi, buy-buykot mo.
0: Sir Rudy Catedral. Nakibot mo ko gani, siling ko mo sa ako. Sir Rudy, ha? We're just raising some important question.
1: Galibog lang ulo ko.
0: Galibog lang ulo sa kadaman. Sige man ano ni Sleman? Ang iba niya gasigita na ni Sibilugo Pilipinas mapasaka na taplitihan para kabawi. Pag-abot sa makulon niya, hindi niya magpasaka, plitihan.
1: Hindi, kundi hindi siya mapasaka.
0: Oo.
1: Dugay-dugay ni reklamo naman tayo kailangan yung biyahe. Dapat tayo pa-check sa mga mibros yun eh. Ay, kalanggabang.
0: Abudlay, no? Sa piyak kabahin, subong adlaw, matik effect kaya kipay meri kang paglubo sa presyo sa gato.
1: 750.
0: Daw 750, pruti.
1: Tinga nga rin, bantag siya man gapo nao?
0: Wala pa ka pa panaog. Kabalo ka hinay ang naog mo. Ang saka eh dasig.
1: Ako sa bagay no, kaya ang duwa ka.
0: Alasize pa na kay fabric mo. Ina naglabay ko si alasize.
1: Oo.
0: Why pa iban?
1: May pa.
0: Oo, pero I don't know kung mapanaog ng Rusla sa buka.
1: Hindi niya yung dress ari sa Lakson niya ho, kundi Martes sabi ma, sa presyo sang langes. Gatikipik si Iaya sa maduplang, ikap saka na sa mo.
0: Grabe no?
1: Kaya muna dapat ani pa-check na kay Mayor Greg.
0: Oo, kaya balon na sila, dapat picturean. Kaya balon niya, tiyo, butangan may time bark black. By the way, sa mga utod daton, sa estudyante, kami mga klase, sa mga opisina nga may ubra, yung mga nagabarikutot, patara dyan, pagbarangon, duka mo dyan, himos, duka mo kagmagpararigos! Adlawundo dyan! Bigyan pa rin inyo, power do every morning, K5 Eric and K5L. Ingat lao, it's a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga may, salamat gid sa sining adlaw nga Martes nga ginhatag mo sa amon nga masyado gid katahong. Lord, please give us, forgive us, patawara kami sa amon mga sala, mga kakulangan, kag mga sala nga nahimo namon knowingly or unknowingly. Cleanse our hearts and help us become better each day. Guide us in everything that we do. Kaghatagi kami sang kaalam, kabaskog, kagmaayo nga mga paghukom sa tananamon nga mga decisions. Lead us away from things that may harm us and keep us always close to you. Lord, bless man sa tananamon nga mga plano, our work and our efforts. May you grant us success in everything that we do according to your will and open the right doors, provide what we need and help us trust your timing. Keep our family safe, healthy, and blessed. Kabay pa, you give us your love, peace, and protection throughout this day, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
0: Amen.

0: Moving on, Senator Joel Villanueva. May I ask Congressman Defensor, Congressman Barber, to kindly nudge Kong Benny a bit? It seems he's tired.
1: Congressman Benny Abante, caught in the act. Tulog, kagang pinakalain, kay aras sa likod sa witness. Every time nga maghimo sa deliberasyon, kag cross-examination, kita gid nga lipong siya kag kapoy, no? Siguro ba si Dabo sa mga...
2: Ang rason niya, Sne, nga last dos na ko sang kagahon, nagtulog. Ngiti na tuyo.
1: Ibangod sang deliberasyon ko sa budget. Eh, ginistoryan.
2: Siya kagkanto ka pa na, uway ka man
1: nalabot. Kung nagpawain lang sa to skilid.
2: Uway ka lang anay skilid, eh.
1: Sang isa ka congressman, sinong congressman to galing babae nga? Sige, gapakamuyo sa samon.
2: Si Juan eh, si Jerby Luistro.
1: O, sige, pwede pa pupukawon yun nalang ka, balong mapuhay ito. Sige nga, pangamuyo na sa para sa prosecution.
2: Nami, sa bat ni Jesus ko din. Ka-edukado, bla.
1: I doubt.
2: Oh.
1: Sige nga, please.
2: Ano, you know, ma-appreciate mo mga tao nga may mga tinunan, may mga breeding.
1: Bla, abogado na eh, no? May ara man to yung isa ka congressman, naging pamangkot, bla, parte sa mga armas, to ka damo-damo. Sige nga, ano?
2: Sa muro, grobe.
1: Grabe, no?
2: 5 million. Gapamangkot ka sexy. Ang tingin ko, hindi sexy.
1: Ano?
2: Seductive voice.
1: Amugle?
2: Gakinam-kinam. Ibar yung mga lalaki.
1: Ang mga, ang pulis to, no, hindi ka malamang sabat.
2: Hindi ka sabat. Gakinam-kinam si congresswoman sa mura. Anong tabuto sila kagapon nila?
1: Tapos, ano? Pagpamangkot niya, ti of course, gin object, ti kwanto speculative.
2: Ano siya?
1: Ti wala man kaso, ti pamangkot na tiya mo. Ang pamangkot na ito niya kaduwa mo ni. Pila ba lang i-allow dapat sa isa ka citizen sa pungsod na armas nga authorized, nga legal, nga pwede mo bit-biton kaya ipabiyari?
2: Di basta may class B, may class A ka, ang class A
1: plus
2: ka.
1: Plus 5 sila mo?
2: Plus 5
1: ka. Although 5, classification 5 sila?
2: Classification 5. As much as you can afford.
1: Amo nagili?
2: Oo.
1: Kaya nga ako lang ipunto, kung ang layi gahambal kaya ipabiyari ka, why ko nag-justify?
2: Regulation dapat.
1: Oh, regulation. Ang punto ka muni. Kung ang layiga allow sa ila kagang ila mga armas, lisensyado, ti sino kita mag-question na Mickey Pabere? Kung yes. ginatugot sang layi.
2: Kaya ang ilang classification, abi sa classification 5 ba sa Reljan, is gun enthusiast and gun collector. So pwede ka kay gun collector ka.
1: Okay.
2: But may mga kuan siya, may mga
1: ang padawag naton sila kakipay Eric is type 5 classification under the license to own and possess firearms,
2: sa LTAP, no?
1: So kung firearm limit, it allows a certified individual to legally own and possess more than 15. Pero dapat registered.
2: Registered more than 15, di ba gusto ka na?
1: If it is the law nga naghambal sina, sino abi kita nagay question sina kay may kasangkol siya mabakal armas?
2: Kaya sarang sa iya magbakal, di magambakal.
1: Kaya kasiling nga hindi na. Lai lang sina kung gabitom na ipadiro na stupan balay mo, no? Pero kung may mga tao abi nga like sa imo kay Paberic, mahilig kaya magkulikta sa mga antik. Di ko na mo galiya limitahan kaya nga banga lang niya dapat ang kuliktahon mo nga antik.
2: Pwede di lang banga abi.
1: Ha, nga hindi ka gusto ngayon sulod ka sa mga ako.
2: Flower base lang
1: ako. Oh, flower base gun, take. Ang ibo abi ang hobby kag ipabirik, enthusiast ka abi sa pagkulekta sa mga flower base. Like sa akong kilala, may ang iyayang mga kutsara. Bisa din sa mga kantong kabahin sa kalibutan, tanan nga kutsara nga sa ibang na lugar, ginabakal. Ang iba naman, like sa ato niya, mahilig ta ang ato niya masarangan ni Bakal kung mapabrod na, hindi mo lang ang ref magnet. That's why kung magkanto ka sa balay ni Kipay Merik, haling sa dalom, hasta sa babaw, puro may ref magnet, masiling kami, aring isa ni sa Papua New Guinea, Africa, South Africa, Canada, Amerika. Sili ko ka Kipay Merik, amo na naimpertahan sa imo ka na progenitor.
2: Wala na galing inisip, kung ang tanang nga kalo, ay dalan sa ako ni Kipay Biljan, kada bakasyon niya, sa mga managers.
1: Alam mo na galit.
2: Kada abot na ni Kipay Biljan niya, yung kalo
1: mo wala. What we are trying to tell the people is that why tiyaga pingi Vice President Sara Duterte, but let us be objective enough.
2: Correct.
1: Yeah, well, correct. Why man kami aga istorya niya party sa ang impeachment yung going niya.
2: Sige na
1: niya. Pero nga mo nga punto is if it is allowed under the law, sino kita yung nagay question sila?
2: Correct eh.
1: Ang lalo sila kung ang armas kang ginaposes nila, wala mga lisensya, lost firearms, pero under the law it is nagasiling kang ipabirik ka, nagahambal sa license to own and possess firearms or LTAP, siling nila, no? Certified gun collector ang type 5 classification.
2: Di pwede ka na yan, kay more than 15 mo.
1: security, may strict security requirements ni.
2: Oh, may bolt ka lang sinabi.
1: Bangod nga may high volume of firearms, ang type 5 holders, may bolt dapat.
2: May bolt dapat, ha? Naka-secure na siya.
1: Inab lang pro sa John Wick nga ginatulutom mo kudar di na kabolt na.
2: Nakabolt na. Damo na bligya sa mga dagko nga mobile nang takas-takas ng refrigerator, bla bolt sa pusil.
1: Lain niya sa mga pros lang sa aton nga lower tiers panwag sa aton na. Tiers na.
2: Nakalaskilid ya.
1: Ang aton niya is ang type 5 licenses are subject to strict Philippine National Police Safety Inspection.
2: Oh, mayara na siya.
1: Ilabi na ang storage facilities. Yeah, amo lang ginabal mga vault.
2: May bolt ka, may bolt ka.
1: Must fulfill specific band requirements to maintain the status.
2: Yes.
1: Pero dapat may kwarta kaya nga mo niyo. May band requirements mo.
2: Kag dapat sinangi mo balay may security. Wala mo na ni imo pusil kada mo.
1: Ang problema security.
2: Adonlaw.
1: Ano security mo ko mo okay ang drive pa mo.
2: May driver ka.
1: Ano, okay ka ng tita guro sa pisyo mo kang ipaberik. Sa ko yan, inusinti lang ko diya.
2: Mo gani. Wala gina ko ay ni mo.
1: Diya, wala ko diya sa kailamtanan sa ginapangwakan mo diya.
2: Wala gina ko ay danan dapat ni.
1: On the other hand, mga kakipaib, itan, sa iban pa ka mga balita, baligtan ay pangapi kakipaiberik pwede. Aryo, hambal di ato ni Makalintal. Siya, huwag muna sila mag-celebrate.
2: Oh, pari na. Mga kakaypay. Ari na.
1: Ang pamangkot nato, dito ba purnada pa ang puso. Ara, nag-file sa korte, certiorari. No?
2: Oh, ara na.
1: Nag-file certiorari. Oh. Ang ginahambal ko lang nga, ang biyernes nila gin-file. Ari na. Attorney Rini Makalintal, kagipabirik.
2: Oh.
1: He is a famous election lawyer.
2: No?
1: Uh-huh. Amuning sikat niya nga si Attorney Makalintal.
2: Mm.
1: Certiorari ang iya gin-file. No? Magsiling kita nga certiorari, ginatawag na nga cert ang lipot. Sige nga ma-file ta cert. No? Isa ini ka legal order nga gina-issue sang mataas nga korte kakipamiarik nga nagamando sa lower court or tribunal or public officer to send up the records of case for review. But sige nga magsiling ka certiorari, tun-an, balikan, i-review.
2: Ang iya nga gin-file is certiorari,
1: with may bangayo sang TRO natural.
2: With prayer for immediate issuance of a status statu ko ante. Ibalik.
1: Ibalik. At sige na sila magbalik. I-schedule ang election ti November 2.
2: Issuance of temporary restraining order and writ of preliminary injunction and urgent motion to conduct special raffle. But siyon, dahyon gid.
1: Tita daw, ang pabangko tadi, ano ayan kadasig mag-act to ang korte.
2: Supreme Court.
1: Remember mga KK5 nga sa September 28 kagapon nagsugod na ang filing sang certificate of candidacy.
2: Ang iba nag nakapanotaryo na.
1: Kag matapos ini sa
2: October 5.
1: Di karon what if sa sige nga discuss wait tama kita pangayo kung pamatian sa korte karon may mambala korte nga okay. Igranta ang status ante kay Wise sa nagpile kaso. Matayo na eleksyon. Wise na kapile si OC kag ipaberik. Ang nagpile abi si OC si Itan Sarmiento lang. Kapitan na yun si kay Itan, you know?
2: Ang masadya bagid tungod sini ang aton nga mga kapihan kina sa ngaga.
1: Nabutaliwat.
2: Nabutaliwat.
1: Ara ka naman.
2: Nagbalik naman.
1: Iligay din mo sa kapihan.
2: Nagbalik naman tao sa kapihan.
1: Ayo.
2: Nag-order na DTX ko pimik. Ngayon pagkain naman na sila oh. Nagbalik ang yuhum.
1: Grabe naman
2: oh. Ang nag-cosmod.
1: Sino?
2: Ang ginaplayan siyang loan.
1: Iyan nag-run ko na to. Iyan tingala ko haba aga kapag kay Tita ni Bina. Nakapingahas dito mo yan. Ipadlaga ni Kapitana. But balik kita sa atong discussion in a more serious discussion
2: sadyani,
1: today.
2: Sadyani.
1: Ang atong nga is ginambal tala ng development.
2: Sadyani.
1: Kakipay Merik, inibala kong kaisa sa ang ambal nila ko, no, ang tao, makilala mo na mo. Kung maayos siya makibagay sa iya tupad balay, ina nga tao mayogid. Pero ang ginatawag balang hisa, Kakipay Merik, sa kalibutan, kisa duna ni mo.
2: Ay,
1: no?
2: Hugid na mo na.
1: Kung kawatan, Kakipay Merik, kung may kamatis ka sa imong hardin, ang imo niya na kawaton niya lang yung bunga.
2: Kawatan siya mo.
1: Pero kung isaan niya, Kagipay Merik,
2: gabuto niya,
1: hindi mo magkwako ng bunga.
2: Correct. Amuna. Damo na di sa atun.
1: Diri may isa ka incidente. Mga magtupaday balay, di ba? Dapat neighbors mo kuno mo. Love thy neighbors, Kagipay Merik mo. Ang commandments, ang 10 commandments, gin-streamline. Into 2 commandments. Love above all, and love thy neighbor. Pero natabo diri kay Kipay Mayor Eric, nag-away ang magkaingon.
2: Okay.
1: Bangod nag-away sila, nagtiniro ay mang minor di edad to yan eh go ano kaluluoy
2: bilang gabangi ko eh
1: ah agli kadto malumpat kan mga adan pa ano
2: ano na yaman
1: on the other hand mga ka K5 suspect ka nagpatay sa barangay kapitan sa La Libertad nadakpan sa barangay Grenada sang Sabado
2: ang dito sa si kapitan ko
1: sa La Libertad la si kapitan Dinis si ano na himpayan
2: nadresato nadakpan ang
1: dirigaliga trabaho sa isa ka sa Eco Park may ginakonstruct na simbahan ara nagatrabaho i-check na rin kinantuan na rin
2: sa simbahan pa
1: ay ginakulti anong gaubra malang siya mo
2: di pero grabe
1: ginakonstruct
2: tinga nga din taniro to sa iyo
1: ang motibo babati ka ko na no
2: ano
1: baka ang muniyo utokso layuan mo ako
2: mugid mahal na ang bugas
1: mahal na ang jardinas ang kakilala tayo hindi talaga pwede no tiyang natabo kakipay beri ka muna yung natabo love triangle ha ang isa kamotibo nga ginatutukan rin sa itong program pasi ko makachempot akarun tingin mo antanin malabot ang aton nga Dumaguete kag ang spokesperson sang SITG para maplastar ta sa aton nga sang Sabado na dakpan kakipay beri
2: malod ta kasi may report ni si Red Garon
1: kay report ni Red ko na nung itsura sang lugar nga ginareporta ang ginareporta ginobrahan niya
2: aray mga kakipay pantayan ta ha
1: ang motor sang barangay kapitan ginsunog pa yung suspek
2: grabe no
1: kaya sakay ito sa motor si kap
2: kainit siya siguro
1: kay kabalo ka mo ni
2: yan ako na ako
1: si one month pa lang siya nga ridis bakulod mo di karo siya nga rin siya nagatrabaho natural lang niya si Ding Kulo Kadida ang iya I don't know kung live-in partner yan ikon nasawa ang report niya. Na yung ginasubject na pala sa confirmation
2: oo
1: na.
2: May
1: ka ang isyo nga may kabit si kapitan kagang kabit doon mo ning iya
2: ay nano naman
1: he's talking about the third wheel, Blau.
2: Ako na niya, Blau, mga...
1: Gambal mo third wheel, sulod na yun sa akong si Jitli. Kailangan mo Jitli?
2: Jitli, oh.
1: Ang famous ka, Blagger, damo ka pa bang kutuod niyo kung ba si EI?
2: Ba si EI, Blau? Pero kagipay,
1: third wife siya, bangod ang iyang napamana, istawsog. Grabe. Sino lang abing hindi ka kilala kay Jitli, kakipay, Eric, kay Mihi. Like sa akong, mahilig ko sa motor, kilala ko ginisa. Pero tingala ko lang nadula ang way siya ka-vlog-vlog kakipay Beric for the... Nadula agad siya.
2: Nadula siya ho.
1: Basi amon na ni. Ang iya na pamana is itawsog na prince. Da. Kaglain ng lifestyle. Subong naglagaw niya kung diin niya ng mga pungsod na si Jitli. Subong.
2: Ina?
1: Ang guru itong way niya sa akin kung diin niya kalabot. And anong tabo man? Nga nga mo ni man. Doon nakibot lang tanong.
2: Hindi na ako magambal kay idol ko na si Jitli.
1: Pagsakay sa motor yung mga idol. You know,
2: pagsakay
1: ikalipay
2: motor,
1: na. Jacket, ang iba niya gasiling ganyan nga third. Sige nga si Jet niya, third wife. Ikaw yung third wheel, Gapon.
2: Okay na na yung third wife or third wheel. Dula,
1: ang third wheel, ha?
2: Kuhan ako sa, kuhan pa, dentista, kailangan mo sana. Bala nga, ha?
1: Pag-abot mo, ko?
2: Kabitis mo. Kabitis mo. Dentista, kailangan mo sana.
1: Pero nga ako niyang, si anak niya doon, okay na niya.
2: Apertikad
1: no?
2: Na okay na. So, may bago naman siyang issue.
1: Ano naman ko?
2: May bago naman siyang slogan.
1: Ano naman ko?
2: Si K5 base mo na lang mabakabatikin na kay si Pacardo.
1: Ayaw ko nang... o basta okay na.
2: Okay na na, okay na.
1: Di pa yun, supportaran
2: tayo. Taga-anyat ako ng kape, karo na.
1: Sige. Tiyan, isan on at ako naman manino.
2: Ikaw yan, do, wipa. Niya, wipa.
1: Sige. Pili lang sa dinaw, sa kasal o sa BL man kung kanto mo si Bangi pa Eric mo. Kasal mo niya, glupo. Okay. Ayan ta. Ang NIR Regional Director kag BCPO City Director, nagbisita sila sa alkalde sa Bacolod, naguntalakayo ng seguridad sa Mascara Festival. May libre sa kay Kapon, dondo ko na. Pero padayon ng online classes mo.
2: Padayon ng online classes, kaya naka-declare na.
1: Oh, di ba nga pita ni Binga doon?
2: Mga pita kay si
1: DTX, Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka ba? Sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 6:55 sa aga.
2: Stand by.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa nga baga. Liog kagliko. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment, Born for Happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ Tinyo Ang Saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Pio Health News. D3 D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Ito-market ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Meron pa. Ang pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sa D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalonin mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also a virus. Kinahanglan, inom D3 Bio.
5: Abisan dinggi, gini-inom ko
6: yan. Di ba dinggi subong, grabe ang wan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi, hindi nga dito pa mainom. Kag ano na, dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 Bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gituag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So, isa na da ang gituag monolaurin. So, kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus, kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gituag envelope, sir boy, patay na tanan.
1: Patay sila.
6: Kag hindi lang hastadra, hindi lang virus ang kaya patyon.
1: Bacteria.
6: Sa ano? Even bacteria, mga tibihon da, inom gid mo D3 Bio.
3: Wow. D3 Bio!
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika.
5: Ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano nga mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduwa, ang immune system gud ang maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan yung absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala. De, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, absorb mo na tanan to strengthen your immune system, ang nami pa, why ni siya gulat pa sa immune system nga matake. While ginasupplyan niya to sang vitamins, siya yung atake mismo, Dok Sam, by engaging the pathogens head-on. Ano muna ang ubrasang monolaurin, monocaprin, kag monocaprilin, mga medium chain triglycerides nga yara sa D3 Bio. Tidin ka pa, ordinaryo nga D3, pigaw na, mag D3 Bio ka.
1: Mapavirus ka man, katawag nga flu virus, mapatypoid fever ka, bacterial infection nga ina, may parasites ka nga infestation, kayang-kaya sa D3 Bio. Anong pagid bala mabulig sa D3 Bio? D3 Bio increases your metabolism in order for your immune system to fight your invaders. Paano bala kakatabo sini, you know? Ang D3 Bio has MCTs. MCTs burns faster than compared to long-chain triglycerides nga makita sa kanon, tinapay, bihon, kagmikip. Well, hindi ko bala sa graph ni Dr. Camille. Basta, ang MCT siya sa D3 Bio, mas dali ma-burn. Kung madali siya ma-burn, mas dali ma-produce energy. Remember, your immune system, when it is fighting, it needs energy. Energy for what? Energy para siya makahimo man other immune cells para to replace the dead immune cells. That's why, kung ikaw ga D3 Bio, hindi lang amligan ka sa D3 Bio directly by counteracting the bacteria, virus, and fungi directly. Ini si D3 Bio gina-enhance ang immune system mo. That's why nami ang production sang imo immune cells. That's why gaayo ka. Gaayo ka sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kagmadamo mga masakit kung ikaw ga D3 Bio.
3: D3 Bio!
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika. D3 Bio!
9: Ako si Maria. Mas taas gid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika. D3 Bio! Health News! D3 D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
3: Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhuhud obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang routine. Vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops Adlaw-adlaw. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
21: Let's go!
16: flow with the flow.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy,
22: let's go with the flow.
23: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
22: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Play!

0: Oras sa K-5 News FM Philippines, mga ka-K-5. Alas 7, Jess, sa aga. Pabalik na mga ka-K-5. K-5, balik doon ka na. May igig ko na gigupto sa mainitinit ka DTX Coffee Mix. No? Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, mga ka-K-5. So, sa aton, sa mga tagpalamati, nagupod ka nung adlaw sa atong presentation. No? Dugay-dugay, check na si ka-K-5 Wilson Villena, ka-K-5 Eric. Because we want to check. Kamusta nag-effect na 7 pesos nga? 7.50, no?
1: 7.50.
0: Ahay, ang gasolina, loyo, mas lang 25 centimos. Ang ilang ginoon mo, 25 centimos.
1: Ang ginoon.
0: Na nuklain mo naman.
1: Dulahog.
0: Dulahog sa kapalara, no? Hindi na ito mention yan. Now, i-check na this time around, mga ka-K5. Kumong maskara is
1: just
0: around the corner.
1: Yes.
0: Gapangingamot na eh.
1: Mm. Oh. Nara na.
0: Ang kagbatiyo ng mga pajak-pajak sa mga dancers na ito.
1: Garit-garito na naman yan.
0: Siguro, K-5 break, one day more to go. Kundi, buwas, pizza 30. So, nagad lang, opening na kamaskara. Opening na ginya kamaskara. So, here we go with the maskara official. Official nga kick-off on October 1. But yes, this time around, nagahulat ko gani ka K-5 break sa original jingle sa maskara. Ginahulat-hulat ko.
1: Suspense.
0: Hindi ko diin naman. Kay subong halos ang ginagamit ya. Ang muling aton, makita mo sa mga post, subong sa mga tawa. Aton, ginapabalo ko sa sili ko, hindi na original pa.
1: Ang 2025, ang mulamian lang.
0: Ang 2025. Kaya no, masumbata ni aga. Pakay si Ma'am Gina Burhaga muno. Sige na, atuyo ko K-5 bell dyan. Bukawon, gramon, Ma'am Gina, no? Tilo, perdi kaya ka ni Ma'am Gina, tinirepi. Kaya nagsumba na gito yung tuntunaga pa. Si Rosie Pasto Maylan, good morning, kapabati sa ton. Tiyano, masumbata, Ma'am Chule. Here we go with our Maskara Beat 2026.
1: Tira! Itan.
0: Okay.

0: Okay! Katahom gid, no?
1: Sabi ni Quail sa kabangkalan.
0: Gasa out gid sila?
1: Mami, Esther Jason, gabirada gid.
0: Gabirabira sa?
1: Mama ni Engineer Randy Jason, kuya ni siya.
0: Tika. Well, si Siling ni Ma'am Chuli Culado, ano together we sing, together we smile.
1: Smile tayo. Smile.
0: Kapang garit-garit gina, Miss Mayor Greg, yung maskara. Ay patay pang wait at terbiyaga sa tayo nga maskara na
1: ara na amo na niya so why na no stopping kaysa no da stopping. Downtown Bacolod
0: abi mo sam tangga patukar ta di si Councilor Homer ya sige tiyo lakat gagalakat siya way patay na balik kaya kay tindo
1: may nanugid siya ako
0: anong balya
1: kun magtukar galing music na nga maskara kundi ga walking si Councilor Homer galain ko ning walking medyo dogahayo na hayo na
0: pag taas ko kada sing spacing ya
1: marcha sa kuno gabira bigo uyog gid ang lawas ya mo kampyon Councilor Homer, keep up the good work and kasi lang ni Tadi nga doon.
0: Oh, si Tadi. Pero naggamay sila yan sa insulter, ha? Kagtapos si Councilor Homer, guro, medyo gag-grip ni King, ha? Kung magamusta.
1: Ay, hindi lang Tadi mag-grip, ay.
0: Ha?
1: Hindi lang mag-grip, Councilor Homer, ha? Hindi lang, ha?
0: Gusto mo karati lang gini, ha?
1: Kaya Councilor Tadi, hindi mag-grip, mong Diyos ko maluoy, kaya hindi.
0: Dali lang, dali lang. Dali lang, dali lang. No, boxing door, sumukon, mga muna, hindi mo sumilan nun, ha?
1: Hindi gid mag-grip.
0: Pero good morning sa ato mga amigo. Nga ginalawag na sila every morning because we want to tell you, nakita niyo namang guro ko nanong transformation sa ningduwa.
1: Kadako silang duwa.
0: That's why na inspire ko silang duwa kay Paberik. No, talaga bla subong nga matamat man taga paslim tanga duwa,
1: correct,
0: no?
1: Correct, correct. Kag
0: kay Paberik sako niya kinamo niya project niya, pero tingin balang ko siya nga take good care gid ang health king nga kinang lang pala mo nga duwa 10 years pang up na nga
1: daan. DTX 500 ng kapital niya. DTX 500
0: ba? Tingin do Ramiloy. Basta okay lang ang pamisaron kag okay pa fire gapon mo. Thank you.
1: DTX 500 ng kapital. DTX 500 ng kapital.
0: Okay. Now this time around sa ato naman yung pagpa-ready check ta risky 5 Wilson, no? Oh, taro lang mga picture, oh. No? Guwapo si Tang gininhan siya lang kay kundi kalaway to kay na kay goboron-boron. I may pakita ko mga pictures himo kag Kipay America.
1: Ano na siya? Ano na siya? Ah? Mabeta na akong.
0: Tan ba si nagilis na mga istura sang tao da tan?
1: Mapiyong ko, mapiyong ko. Ano nang ipakita mo kay Kipay?
0: In 1990, baby, ang original bitanaw. Tanaw mo ta bitan? Away gina lain na.
1: Tiusto man
0: ako. In 1994 kag Kipay America. Oh, imagine
1: 1994,
0: na. Oh, kabalo kadra amo nang tuig nang sulod ta sa broadcast kay Kipay America.
1: Okay.
0: No. Ay, okay. Ginalawag. Tabala, anong naging taliya ka ron, you know? Nagsulod ta sa broadcast. 19 years old kay Kipay Berik mo.
1: Okay.
0: 19 anyos.
1: Okay.
0: Si Punon, kablao.
1: Still a little B,
0: ha? So, on standby. Pero makita naman picture, paktabi si Nun, nakilala niyo kara sa picture
1: na. Pagkita, bitan kayo kakita, sinitan. Maybe,
0: nan. Pakta nyo ko sino nga rada, no? Sa mga picture nga ni.
1: Itan, itan.
0: Mga grupo, tali ka mga media, si Luilo, kag Ipay, Berik mo.
1: Kaliwag ko, tawagan na si Luilo, itan. Ang bala na yung paliwag si Kapulot, ha? Tawagan na si Kapulot, si Luilo. Nga? Ang bala siya, may utang siya sa ako, na nangyay siya kakapi sa, kuwana dito, sarili, sa haro. Paimno niya, kuwana, eh. Si Kapulot, si Ikipay, Berjan, pangitaon ko, di ba?
0: Pakitawan mo na?
1: Ikaw to ang naka-atong gapungko sa babaw.
0: Ah, bahala na ako din. Basta si Wilson, siya mo naka-standby. Ipay meri kita
1: mo. Amo ni siyang sabay sa may DTX na pit nga nga Landblad. O bata mo nga yung guest.
0: Ang may DTX. 19 years yung tsura mo to. Kung namugli kang Ipay meri, pagsugod sa radyo, kalaban na yung tsura. Ito ay katilaw kong bantrin. Kaya
1: panawag na siya na. Ngayon tsura niyo pagsugod sa radyo, lumuha kulat tugon.
0: Oo, sige daw ay kamukagi. Purga. Pero it's nice to look back where you started kay Kipay Berik. Kay kung mabalikan mo ni, it humbles you nga amo ka na sang ginagsugod, yes, nga wala ka dapat ipabugal, yes, because when you started, you are nothing and we are just blessed, no? Nga may mga boss kami ni Kipay Berik nga Dr. Ramil Oy. Namula na iguro. No? Boss, thank you.
1: Jasmine Mangaw.
0: Pali Jasmine.
1: Mga bagets ba? Gubog. Tubla?
0: Hindi na bala maging dahil Jasmine Mangaw. Okay. Tubla? Dapat tali ko kanto ko na yung mga pila tayo. Ano
1: nga ni Chuma? Ito yung picture to. Kung mag-slim siya doon, no?
0: Delikado kang Ipay Berik. Singganan niya ako na motin siya ako mag-slim biya, oh. Guro, bisan sa Manila. Yeah, makakaya sa press class. Hindi, joke lang naman doon, Jasmine. Now, this time around, di-check na si Kipay Wilson. Wow. Gipasubrahan mo na gintan, mas imitsura na. Munda karoon daw si Eric Prognoso na. Diyo Marie Ilian, ha?
1: Di na ba matami?
0: Masalaan na karoon, no? Yeah. May balong ko din nga dito, ex-coffee, si Tari Dani, Blas, si Romar Duran. Dulo ko danay estudyante, sir, bugalisin siya. Pia mo tagpalamati.
1: Mabalik lang siya ko nung karoon.
0: Kaya mamati, siya sa ton.
1: Bro, ang no. Bluetooth, sige na.
0: Sige na, speaker. Sige na I-check tanay si Kipag Wilson. Kaya ginambalan ko siya. Actually, dola, imatsag niya. Pero nag-mighty C siya kuno kagabi.
1: Ah, uli makbilog.
0: Because kaya nag-mighty siya, mighty C siya, nakabalik siya, kaya nagbalik sa normal. No, kamatamat na sa recover. Trangkaso, blang uso, sumungki pa, Merrick, no? Mighty C, giga mo kag mag-D3 bio. Amo na nga to niya. Tano, Mablas Wilson, gado, hindi na gani kurok bangon sa nga to, si Palay, pero sumungti, nakapauli, hindi siya makulod, eh.
1: Mayang bakasyon niya.
0: Abi mo, ano nga, kung nga sa Jesse, hindi sana yung nag-puli si Palay.
1: Kaya lumadayo na.
0: Eh kung sige sa pulis sa Sipalay, kada kuha niya, isin ko nga nagahina ka kung dito ka sa Sipalay, gano'n ka, sige nga salom siya. Okay, i-check tanay si Kipag Wilson, gina ka mighty si.
1: Pare naman.
0: Ipuro, kilala ko na dahil ang kilala ko.
1: Pagkitaan niyo lang kung di na siya.
0: Do, si Eric Proctoso, tiyan mo.
1: Ato siya sa punta.
0: Bo, ari siya sa likod, do.
1: Amunay siya ko na ako muna.
0: Tisoy ginyan si Eric, tinripiya sa bataon niya.
1: Pagkaya ko nabitanin mo
0: yung lakas na yaw. Ipangita ko na sa archives na. Tawan ko na. I-check ko this time si Kipag Wilson, Bilena. At ari si Migo, tas ang Debiliano. Ari pa, inapain niya sa tunga. Sino ni Kipag Berik?
1: Si Kayet ba siya na?
0: Ah, Pilinggon.
1: Pilinggon, no?
0: Ah, oo. Dason, ato dito sa kilid, sa likod.
1: Si Migo ta eh, si manager, Juan Bla, John Lapuos.
0: Ay, si Sir John Lapuos.
1: John Lapuos ang ABS-CBN si Una. Dason, si Monsignor Gumbok, ang boss namon nga duwa ni Juan. Kita mo nang isa daw, si Ilmi.
0: Tauna ni sa una. Si Bobby Samson pa rin sa una.
1: Bobby Samson na sa una.
0: Oo.
1: Tapos,
0: San Debilianos likod.
1: Oo. Nakita mo lang na. Si Mike Tubar, pa o. Si Ilmer Umaldo, doon na pa skilid, no?
0: Di Sir Ilmer, gani?
1: Para skilid, talikod na kayo mo.
0: Ay, okay.
1: Kung hindi ko.
0: Bigya.
1: Muna yung mga itsura, tas yung una.
0: I-check. Tisoy ko kayo. Hindi ka tingalan si Tita Gina na
1: ulogin.
0: I-check ko this time si K5 Wilson Villena. Pinaka-latest ka information karon sa presyo sang gatong. I-check ta kung bala pilagi nag ginubo, nagsugod na bala. Okay. Kigibad kayo na paglabay ko eh, pagani nagpanubo eh. K5 Wilson, good morning.
1: Son.
2: If I'm all dropping, good morning. Mapaano lang ko sa Viber? May kayo nag...
1: Ara na.
0: Ara na.
1: Gakring-kring.
0: Natawagan ka. Natawagan ka. Natawagan ka na.
1: Viber king nga ringtone ah.
0: Viber nga ringtone. Go ahead.
2: If I'm all dropping, if I'm Eric, no, trangkasuhon ko balik sa inyo intro sa akon. But anyway, no.
1: Okay, bulit, no. Labay ka sa mambaruto, ha. Nagsugid sa akon, ha.
2: Yes, Kipag Eric.
1: Kasi yan, siguro, go ahead lang nga, kaya dula-dula ang imo signar.
0: Oo. Dula ko ng kamera mo. Gaila kami update, be. Ara na. Ding ka subong, Kipag Wilson, gaya kami update sa presyohan ay isang gatong sa ring matriyon.
2: Kipag Wilson, Kipag Eric, ari kita dito subong sa may Petron gas station, dito sa may Linzaret, Araneta, na corner, Kipag Wilson, and Kipag Eric. Kaga, matandaan na ito, na tatlo ka simana ng Sulino, nga nag-asod-asod ng Asaka ang presyohang gatong. Kagsubong nga adlaw, Tuesday, September 29, 2026. Yan na lauman, nagubo naman ang presyo sa nga gatong Kipag Aljan at Kipag Eric. Susubong nga adlaw sa diesel na ito, manubo ni ang ato sa diesel, no? So 7 pesos, 0.57 centavos kada litro sa nga diesel. So sa gasolina naman Kipag Aljan at Kipag Eric, pagkadubo naman din siya sa 24 centavos Kipag Aljan at Kipag Eric. Kag sa ato naman nga Kersim, nakarubo naman sa 5 pesos kada litro. So, diri sa petrol gas station, sa ako, sinatindugan sa mga ito dyan, a presyo sa nga diesel din nila, nakaglagan sa 95 pesos per liter. So, okay. Ari, diesel max nila, no? At ang ato naman sa nila, turbo nila, 98 pesos per liter ng mga ito dyan, ang ito na rin, kada ang gasoline, 89.80 kaga may 90.80 man sila kita ko dyan at kita Derek no, na gasolina. But subong, although may transport strike naman niya, dapat magkita sa nga traditional jeep na naghakitaan din subong kag traffic din kita ko dyan kita Derek sa may Araneta Street kasi katapos ito na lakas sa nga traffic ko. Although nga may transport strike supposed to be inspektaron subong adlaw tutungkwas ka adlaw still amo masagyapon so double magyapon ang lakas ng traffic. May pilaman kita ka mga gasoline stations sa kilipot kita sa dyan kita sa dyan at least kita din magpatulong sa may petrol gas station may nakita kita nga as low as 89 pesos, may 88 pesos nga diesel kita nga nakitaan. Kaya i-update nato ni nakaroon sa ato naman sini nga news alert kayo mga para makita nila kung di nila 88 pesos per liter nga diesel. So, diri sa akong ginatindugan, amo ng presyo ang 93 pesos na dyan, itubo sa 95 pesos ang presyo sa gatong kagsa nga asang diesel sa gasolina. Kaya naman dyan, kaya
0: Igya. Yes. Actually, dalabayan ko kay na pinakabarato dito sa may area San Patricia. 21 kagipaberik ang diesel. Oh? Dalabayan ta 21 pesos ang diesel to kagipaberik.
1: Si mag 91, 95 at is okay na nadyutay sa mag 108.
0: Sakit gid kayo no? Do hindi na tagali nga duha magtugong mga manan sugilan noon eh.
1: Magpadlagan kasi sila kay mo do lalo so magtapak kasi si senador. Ning mo si sinta lang ha, hindi na tapo pa sobra. Ang diesel nga ordinaryo ka gasolina pilason ang presyo ang diesel how much?
2: Sa Caltex.
1: Oh, abisan din lang pila ang comparison lang.
2: 96 sa Caltex. 96. Diri sa petrol niya,
1: 95.
2: Pero may nakita ko kay Fred Aljan ni Fred Eric dito sa may Pau de Arco, Balanawagon, kung lang sa may Petrogas.
1: Petrogas.
2: 89 pesos per liter ila diesel kay Fred Aljan.
1: Di okay na Ang gasolina, tagpila. I-compare mong diesel ka gasolina nga presyo kay halos pareho. Pila ang gasolina?
2: Ang gasolina, diri kay Fred Aljan, sa Fred Eric sa may Caltex, nagatlagan sa 90 pesos per liter ng gasolina. Diri naman yan, gasolina naman diri sa panosang petrol, 88 pesos.
1: Ang iya nga diesel, 91. Tatlok pesos diferensya?
2: 89 pesos per liter.
1: 89.
2: Ito naman yan sa, sa Petrogas naman kay Fred Aljan, kay Fred Eric, 88.10 per liter naman yan.
0: Okay.
2: Sa gasolina nila.
1: Tiyo, yutay na lang diferensya sa gasolina kag diesel, no?
2: Hindi kayo maglayo, hindi kayo maglayo. Mga diferensya, sina 2 pesos, 3 pesos.
1: No. Singuna ang tao, mabakal diesel nga sa lakyan, kaya masyado kabarato sa iyang kuhaan nga bilik.
0: Gatubong, subukan na diferensya.
1: Mahal pang diesel sa gasolina.
0: Hindi ko din iban, subuk gasolina na lang.
1: Subuk ko na yung mag-gasolina, yeah. Kalang hapos pa i-maintain sa lakyan.
0: Correct.
1: Dasig pa.
2: Iupod ko na lang kay Fernal Jan, kay Frederick, ang gasol na lang, kay Petrol Patrio, para kapita ang nalagay. Ang 2.7 kilograms is 375. Ang 7 kilograms, 925 pesos. Ang 11 kilograms kay Fernal Jan and kay Frederick, 1,330 pesos.
1: Doon nagsaka?
2: So, amo na siya ang pinaka-latest update naman niya sa ato, sining LPG.
1: 1,257 na last time pagbakal ko, subong 1,3 na?
2: 1,313 kag ang 7 kilograms 925
1: and 2.7 375
2: kesa dojan 375
0: binang gaming-gaming?
2: Oh,
0: gamay-gamay
1: 2.7 250 lang last time bakal ko ginagamit na sa mga emergency bla may ara ka
0: ginagamit gasta gali na ko manggisaka yeson
2: do si Miss Carla joke lang ako
0: nga ka si Miss Carla hindi ka magsin dakmo niya si Carla
1: Wilson, ba mo?
0: Gusto mo guro nga iulog ka naman guro ni Carla to sa sipalay liwatay.
1: ba mo Wilson ha? Gasol lang inistoryahan ta Wilson, no guys, sinunto.
2: 1275 ang Balmar, ito mo kayo, 1330, 11 kilo.
1: Grabe no?
2: So, ang wala sa

0: Egal ikaw wagi na pasero gapon kay way klase kag ipabilson.
1: Ang nag-strike sila yung estudyante.
2: Yes. Ang ginamin mo na nga upod ko na lang sa separate report ko sa sali, pero upod ko na lang. Kaya gapon, yan nag-untap biyahe ang bakod ni Patibelan 9.30 to 11.30 for the sake lang siya sa ilang sige nga programa kapatid kayo noon dito sa Tubang, no? Sa may aton sila pa lang replika sa BCBC Pilipinas.
0: Okay.
2: So tapos na yan. Kag naginunanon ang pila ka mga leader dito sa kahit apolo City Mayor Greg Casataya kaysa sa Jet Kitchen Eric kag nakaubra man sila sa mga paano solusyon. Pero dayon sa Japan yung transport charge ng Kinetco sa piston kaysa sa Jet Kitchen Eric, no? And
0: so ba niya ang manibela ya mong naguntat?
2: Yes,
0: ang net ko si Gisla strike puti tar subong anong epekto man damo may salakyan pagabiyahe ang dri ang aton ya concern is more on the effect no kamusta may mga pasero stranded sa dalan kay ako ali kina duay ko gani pasero nakita sa dalan mo
2: malisong,
0: no
2: malisong, malisong mo sa dalan kay tanaw pala ang dalan
1: no puro then, monitor why monitor si Arfe si Kwan si Wilson eh oh tanawon ta
0: be
2: tanaw amo ni sa
0: subong ano tod
1: tanaw unta
0: o tod kano tod kano tod kason na do tod mo biber
1: tod katoy
2: oo anyway dari sa ko ni ko traffic it kayo ara neto street
0: pay ka ano wala ka video subong no ano tabo
2: ara nagaka-play aton video sa Viber kaysa sa dyan, ara nagaka-kwan.
0: I-refresh na lang bitan, kay sige man siya, no?
1: Ara ang kwan niya. Tanawang talang lagan, tan sa kalyeta na.
0: Oh. Natabok kay Pemerick, damok yapon slakyan, amo nang sinta do wala effect yapon. Plus bilang contingency measure si Mayor Greg Casataya naglibre sa kayman eh. Tawgan lang siguro liwat, no? Para at least okay. Then after that, ma-proceed kami ni Kay Pemerick, istoryahan ta rin gin-file ni Attorney Makalintala. Kaya ang iyang ginapangayo nga certiorari, may ama ni TRO kag ano gani status quo ante.
1: May status quo ante siya ang
0: napangayo. Balik ka to sa original nga dapat ang schedule of election.
1: Correct.
0: Kag filing sa COC, madayon. Di pa mangkot na tondri, matagaan ni attention sa Supreme Court. Kaya ba't yung Supreme Court may ruling na to dan last time around kay Kay Pemerick, hindi pwede postpone. Pero kung tanawon mo, tanda mo naman senador, hindi postponement na gigamit nila kag Ipabirik.
1: Extension.
0: Not extension either, kundi fixing of terms.
1: Fixing of terms.
0: Ang naging gamit nila kag Ipabirik. Fixing the term from 3 years to 5 years.
1: Yes.
0: Oh, tiwa sila nagamit sa tinaga nga extension or postponement. Kaya ba technical sa Supreme Court mo?
1: Wala.
0: Tabaylo, gin-fix nilang term and then definite nga ma-election by November 2028.
1: 5 years with only one re-election.
0: Correct, kakipa. Kung SK ka, why ka na re-election?
1: Why na? Pero kung ika-third term mo subong, why ka na? Second term, why
0: ka na?
1: Amo nang
0: ilo. Tosto, kakipa, very clear. We check na this time around. Balikanta, Wells?
2: Yes, kipa, Rajan. So, amo ni sitwasyon, pero subong sa Araneta Street, masako ka ng pakari sa Gyapon sa
0: 2019. So, duway lang gali, strike ang guayay, no? Duda mo, Gyapon, lakyan mo.
2: Duwala lang strike sa Gyapon, kaya si, traffic mo. Kita mo, may traffic light na nga, hindi ka ugok, pati
0: ito nga, Gyapon,
1: ito nga. Makakita ka na dahil karoon kay 5 Wilson sa mga
0: tupigaw sa imo signal eh.
1: Jeepney drivers, blanaton, nga under sa manibela something iya ni katedral ba lang nga grupo migotang mangkutabi kay hindi sila kuno magpasaka kung masunod sila sa ambal ni may kwan ni Rudy katedral
0: mangkutabi sila kuno hindi sila magpasaka kay ginapakwa na lang sila matrix ni Tony Lina mo
1: hindi sila tanawa lang bitoy ligtoy
0: mangkutabi sila da kun ang mga driver ti ano okay kamo nga pasaka plitian eh kun hindi sila pasaka plitian ti ay banya do mapatay kay pangyo pasaka plite mo.
1: Kita mo ni Pesero nila eh.
2: Inabuton ng iya sa mga driver, no, nga sakop sa makunti Manatela.
1: Oo, tanawabi.
2: Nakagapon kay Rupi Katedral.
1: Oo.
2: Nga nagpayag na hindi sila magsunod kuno sa kawan kita doon sa Leverick. Sa nga proseso. Pero check na ako na ano ang
1: check nga pe kung masunod ang iya nga mga membro sa iya.
2: Yes, so check na kita doon sa Leverick. So, tiyan mo lang nanay. Ang natin si Lino nga balita, kikan din sa patrol kita doon sa Leverick. Nga ginatulong sa inyo sa Calwan, sa nga 5 dito pa yung kondito X500, upon natin si K5 Sang Peralios, yun naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5
0: News. Salamat sa report. Kika naman kay K5 Wilson Villana. Well, K5 Eric, nagbubo, nag-iba ng presyo sa gatong.
1: Yes, sir.
0: Namin ni Karumalabot ang mga driver sa Andres Abnebela, kung bala, sugot sila.
1: Sugot sila.
0: No? Abi sa mga driver da kon kamo abi makuton ano hindi kamo magsaka iplete.
1: Oh, tanawon ta.
0: Si Mercy Martisano Bendalo ang mga senadors ah.

0: opinion lang, sorry ha, ginailis-ilisan abi nila ang law, no? Si Merlita Malbasga pamati, daw damo i-comment ni Merlita sa aton.
1: Ano yung birada siya?
0: Balikan taaring statement ni Attorney Rini Macalintal sang nag-file siya sang certiorari sa korte. Ipagitan, tira.
1: Itaan, hanon.
0: Iling si Attorney Macalintal ang may antipara, blatan.
1: Isang election lawyer, ha?
0: So, ginari din ni Kipa Bitan. I-concentrate ta na ito na. Tutok ta na ni Mayatan. Tira.
2: Ang kabataan officials na nagdiwang na patapos ng ipagpaliban.
3: Nakakalungkot naman ng mga barangay officials sa iyo. Nagdiriwang. Nagdiriwang sila sa pagtanggal ng ating mga karapatan. Nagdiriwang sila sa pagtanggal ng karapatan ng kanilang ina, ng kanilang mga anak, ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga kapatid. Sa pagtanggal ng karapatan ng mga tao ito, nakakalungkot yan. Dapat nga malungkot sila dahil sa inaalisan tayo ng karapatan. Kung sila kaya ang ganun, nasa ganung posisyon, ano mangyayari sa kanila? Kaya yung mga nagdiriwang, huwag niyo ipagdiwang ang pagkamatay ng demokrasya. Ikalungkot natin yan. Kasi hindi lang mang tayo, hindi lang para sa ngayon ito, ang labang ito, para sa ating mga apo at mga apo natin sa kinabukasan.
0: Okay. Okay. Kamu na yung punto niya, no? Kipile niya kang Kipa Merrick, ano matabo, subok? Kung ano file siya sa certiorari. Kung ang certiorari, ang yasin nga purpose, mangayo ka sang order sa highest court or supreme court.
1: Stopping the...
0: Nga, untaton.
1: Untaton.
0: Ang ginapauntat ni Attorney Macalintal is the postponement.
1: Ang ginapauntat siya is the implementation of Republic Act number 12326.
0: Amuni siya ang fixing of terms.
1: Fixing of terms.
0: So, kuha niya, in niya. Effect, hindi madayon ang election naton sa November 2. No? Instead, ginsailo, hindi sa November 13 of 2028.
1: Yes.
0: Now, gusto niya ang taton ini. So, that's why nga ngayon siya sa legal remedy. Ang panawag tani, legal remedy. No? So, upod sa certiorari, gapangayo siya kay Pabirik sang status quo ante.
1: Status quo ante.
0: But si ganun sina,
1: ibalik.
0: Ibalik to na may filing of COC kita September 28
1: yes.
0: And the deadline is October 5 and proceed with the election on
1: as scheduled
0: on November 2. Yes. Pero pabangkot na to yung Kipaberi. Kay man kumunga kaso ni, hindi yan maubusan siya sang oras o mahingagaw lagas ni sang korte.
1: Ang iyagi dyan nga prayer is on paragraph B, hambalya, direct respondent, ginambal niya ang Supreme Court to direct the respondent, COMELEC, to continue with its preparation for the November 2026 BSKA in a manner that will ensure clean, honest, and credible election. Amo nang iyang ginapangayo. So, ibalik niya ang election. And on paragraph C, to issue a status quo ante, directing them to observe the status quo prevailing prior to their appointment. Kasi ganun, ibalik sa puno.
0: Ang guwa niya, gina-challenge niya.
1: Ang
0: gina-challenge niya ang ginatawag na constitutionality.
1: Yes.
0: Sang Republic Act. Atong ginabal mo, 12326.
1: 12326. Republic Act 12326. Amuna siya ang Acta Republica fixing the term, not fixing the new term of barangay and SKL
0: from 3 years to 5 years.
1: From 3 years to 5 years with only one re-election.
0: Ano? Amo na tong ligid-ligid si ibang kapitan pong gan pagidyan ni Attorney Romulo Macalintal.
1: Sige, that's the right term. Sige, para siya parehas na napatay ng demokrasya. Oh,
0: gingkawatan mo sa kinamatarong.
1: Yan mo nang guwaya.
0: Maging pangayo siya nga relief.
1: Yes.
0: Gusto niya na itira o di temporary restraining order.
1: Amo nang relief.
0: While ongoing ang guwasang tiyaro, hindi mo na higid mapatandog eh. But siguro, wala status quo anay. And then, duwaya TRO, status quo ante. Kagrate of preliminary injunction para punggan ang plano nga hindi pagdayon ng eleksyon. Sa baylo, ato yung mention ni Kipa Merrick, balik na sa preparasyon ni Kipa Merrick, are, pila kadlaw ni para mag-aktuhan sa korte kay buwas iya September 13 na.
1: Okay.
0: We have 5 days more to go.
1: Yes.
0: Question. May nga gawa yan, isyuhan sang TRO. Kay kun makapagwa TRO ang korte, antes pa man ang October 5, makasiling kita nga basi kung dayon nun, masiling pang balis karon pa rin sang korte?
1: Yes, pwede.
0: Kag delikado, kag ipabirik, what if kun wala sa nag-file, tapos pag-abot October 20, ang korte nag-grant abisang petisyon ni Macalintal? Why kaya ka-file, kag ipabirik?
1: Kag subong nga ato
0: what na... What will happen, kag ipabirik?
1: Tiway kay? I think they will have some relief on that, no? May masi may mga
0: i-appoint sila na whatever.
1: Hindi, masi may mga legal remedies.
0: Pasiling sila nga, ti, may extend kami isang filings ang COC.
1: But you cannot do that.
0: Yes, kay naka-fix na ang calendar of activities, eh. Hindi ka ang imo lang ang ginpangayo is siya. Ibalik lang siya sa original nga state.
1: Oo, luma na siya.
0: But it doesn't require an extension of the filing of the COC, Kagipaberi.
1: And filing for an extension is amendment of the previous
0: law. Correct! One. So, but si ganun, si Kagipaberi, what if kung hindi ka mo mag-file? Amo rin, naku, nga pala magkutanon mo. Hindi kita mag-file sa COC, ta? Kiti ka plano ka mapadlagan sa barangay K5 mo? Hindi kita kabuganay nga doa. Kasi rin dyan, tita Estepania, mali tuyo.
1: Sa barangay
0: kita yung barangay K5, ya. Kaya ang ikot ranay, iske ka.
1: Sobra ka gulang.
0: Di ko na yung mga sulod mag-iske ka man. Ay, nano, mali ka gawin mo. Di, uh-huh. Ang butang tag scenario kay Pavery ka.
1: Yes sir.
0: Kundi may pending kita sa mga sanctuary. Hindi ba na sila nga boss tayo na kay nga mahiring pa ng korte mo.
1: Correct.
0: Then may issue sa sang TRO kung nakita yung may probable cause na. Ma-TRO siya nay. Parang hindi to stop.
1: Kag ibalik sa status quo ante.
0: Now, what if stop? And then naglapse ang pizza 5 kag nag-decide ang Korte Suprema nga i-status quo ante ang nasambit yang Republic Act.
1: One, two, three, two, six.
0: Hindi mo nagiging solo, no? One, two, three. Gina Pilipino
1: mo. Kaya mo ni Makalintal sa isa speech.
0: Yung one, two, three.
1: Kasi na one, two, three. Tayo ng one, two, three, two, six, eh.
0: Ganun ba?
1: Siya ay nagambal.
0: Ang igaling ka.
1: Siya nagambal.
0: Okay. Dari sini masulod ng palamang kutanon. What if kaway ka mo nag-file sang inyo COC pag October 5 kung nilapse na kay Paberek? Why sa nag-file COC? Karol pagka pizza 6 o pizza 7 or later part. Kahit i-part pa niya sa proceedings korte mo. Nag-decide ang korte nga i-grant ang ginapangayo sa certiorari ni Attorney Romulo Makalintal. Anong matabo sa mga opisyalis na ton? Tiyan yung mga point lang kung gobyerno. Eh, anyway na...
1: Hindi pwede. Hindi pwede. Although we have so many historical landmarks on this. Pero I think it's a legal issue eh. Kung mag-lapse, example lang hambal mo ha.
0: Sa filings ang COC.
1: Sa Lunes. So, nag-guabing desisyon, butang mo alas 8 sa gabi sa October 5.
0: Ha? Pero nag-lapse niya.
1: Hindi, why pa ikiti sa palas 12 October
0: 5. Di ba bangkot ko, makingagaw pa file COC ang
1: makingagaw mga... sila. And can those who cannot meet the deadline because alang-alang na kay alas 8 sa gabi.
0: Hindi kayo ba, Paich, hindi ko file si COC. Hasta lang na yung office. Or alas 5 na yung stang.
1: Hindi may sa last day.
0: Why na, midnight? wala na midnight na, subong mo.
1: Why na midnight?
0: Wala na.
1: Hindi ko na stack lang alas 5, butang mo, ipapanaog sa Supreme Court.
0: Alas 4. Di ba yung agaw sila dalalagan? Alas 2. Di ba kayo yung agaw na?
1: The legal question is, can the COMELEC extend the filing of the COC? The fact nga ang filing of COC is under the calendar of activities as mandated by law. The
0: pero previous law. Pero ining filing sang COC, I don't know. O di, may ara si, pwede lang bala inimba amend by a mere department order or any department order kay COMELEC mo. Can they have their own circular order?
1: Kalam na. It's a legal issue. Kalam na.
0: Aba, ginarise talaga na. Kaya posible matabo. For example, sakit gusto itong ginambal mo, mambal ka binga alas 3, abi kang ipabirik, nagwang desisyon sa Korte Suprema. And then, all of a sudden, ang iba niya ka nakapreparar, kaglapit, makadalagan sa COMELEC. What about the medyo malayo, kang mabiyahi, piya panaog? Bisang pustahan niya kay Ipabirik, makon sa diskasyon, tani. Sa pizza 5, ang plaza, bantayan, tani. Din kaning COMELEC, subong?
1: Sa
0: plaza no?
1: Plaza gyapon do dramo gyapon.
0: Di ko magdamo na natawo but siguro ini sila nagahulat nga hinali gani magambal ang Korte Suprema i-grant ko ang certiorari madinaguso na dinong filing sang COC.
1: Mayo guro sa pizza 5 guro ara ta sa mga
0: pantayan ta ang COMELEC kun bala may ara ang pabangkot naton no. Subong nga gusto i-raise may ma-file ay han
1: on
0: sang Monday. Ila COC sa October 5 or before
1: if ever nga mag-grant ang TRO ni Makalintal.
0: Pag itchindi ko, sir, ma-file niya October 4.
1: Kung ako sini, di hindi siya ka-file. Di kay subungway na mo. May 1, 2, 3, 2, 6 mo, you cannot file.
0: Igli.
1: Because may order ng COMELEC to stop the calendar. May order
0: ay, kasi, ang ako ginatanaw, basi, mag-resulta ini sa ginatawag natin nga constitutional crisis. Chakto man ang punto.
1: Pwede. Constitution because this is a matter
0: kay, of a hindi ba pero tito naan man isang why kita yan nag-habal ka mo na ning decision sa what if?
1: Aring matabo. Ang isa sina is
0: kabalukan ang Supreme Court hindi ba lang nagpagwa na sila ruling ngayon hindi sila gusto postponement of election
1: Hindi sila gusto postponement, but election was not postponed.
0: It ang was even fixed. Was the term was just fixed.
1: Fix the term.
0: Di, siguro kumulik ko siya natin, why man nilagin ba yun?
1: Di, but interpretation of the law depends on the Supreme Court whether fixing of the term is equal to
0: postponement.
1: Extension and postponement.
0: Amo
1: na
0: namin.
1: Hindi mo na siya tanawon. Layi na. Law na. So, budlay na.
0: Because diyan sa di kagipay,
1: but kanami, mga K-5, kanami palitik-litikan kung huwag ginupalitik, ha? Nami palitik-litikan.
0: Pagalingin, ulo mo na.
1: Kung gusto ko mapalingin-lingin, nami palinginan eh.
0: Nami, tani makasugilan nun. Tabay tomorrow, garay, makahistorya kita isa kabugado. Let's try to discuss about it. Oo. Ano ba lang ila legal opinion?
1: Anong legal opinion? Because...
0: hindi na sila ma... Kasi delikado na kayo, pero hindi sila yan mapanawag sila. Contempt of court.
1: Subjudice.
0: Subjudice.
1: Hindi man.
0: Kahit hindi man gini. Ang sabagay, matanaw. Total, why pa ba nakasugod hearing ang ano, no?
1: Ang akong tanaw, ganit ba si Subong Adlaw makonvene ang kwan ang
0: Supreme Court?
1: Kay, sa
0: order, na-notice mo ka kay Paberic, kang Supreme Court siya, hindi iya gusto iya sa postponement sa barangay election mo?
1: Hindi kag may prayer si Makalintal, ha? Kumplito siya eh.
0: Ano pa ang muyo niya?
1: Petition for certiorari, prohibition of prayer for immediate issuance of status quo ante order, temporary restraining order and a writ of preliminary injunction and aring pinakagrabe urgent motion to conduct special raffle. But si ganon, may urgent motion siya nga mag-raffle ng Supreme Court kung diin nga division mag-tupa.
0: Para ipostro ang trial.
1: Trial. So kung may urgent motion siya, iidiyahan giniyas ang kwa niya sa Supreme Court Administrator na i-raffle kayo.
0: Ito na kasakit ang, batsagahan ko na kainom na ko sa DTX ko, Pemex ko, pero doon nag-ringin pangulo. No. So ano abi ang inyong padanawan? Di kaya ako lang nabalaan ko, yung hindi ba punggan kakipabirik, abi mo na, no? Ang hindi lagi ba punggan? Kabaluka ko na, no?
1: Okay.
0: Sa picha uno, mahupin niya ang maskara mo.
1: Isa
0: mo lang. Why siyang certiorari ka?
1: Why siyang may mag-restraining order?
0: Si Franz Michael de Villagracia. October maskara, Badyaw Festival, dagsano na. Ayun to. Wala ko nakita mo na to. In fairness mo nga to, eh. Wala, tas may nakita. Nga may nagapangalimos dalan. Dumduman mo so, nang kada stop siyang traffic light. May mga kuting-kuting dala gitara.
1: Nag-upgrade ng Badyaw.
0: Ano na sumugila?
1: Ay, Jesus, line-up naman lang ang Badyaw.
0: Ano nang ubran lang bago?
1: Why na, line ng racket nila, Subong.
0: Line na, no?
1: Line ng racket.
0: Tindi na sila sa dala, no? Gito, hindi. Gintrain na sila.
1: Gintrain na sila.
0: Nagdikit na sila sa syndicate. Gintunloan. Kaya nagdikit na sila sa syndicate. Nag-upgrade na sila.
1: Nag-upgrade na sila. Nag-upgrade
0: kaya nagdikit sila sa syndicate. Sila sa syndicate. Tamo naman niya, Ton.
1: Tamo naman niya, may mga runner. Taka bago.
0: Grabe na ginig.
1: Jowbats naman
0: niya. Animalistic approach.
1: Jowbats niya.
0: Si Mami Esperanza, yung suli, bakun sa permit, ako nang garit-garit, diba, puli na lang siya sa maskara. Puli na, diba, mama, balik na tayo, madumarato lang pliti, kagipay-barik ba, no?
1: Si Ma'am Pearl Padron niya, ka-yom-yom, kayo daw maskaraman.
0: Gali, ha?
1: Ay, perte.
0: Si, namis, too late, nangutang na siya kay Caps Gibbs. Gibbs.
1: Romayo, yun nga question, ha? What if the Supreme Court, on December 5, because this
0: no, October 5.
1: October 5. What if, on the on a few hours before the closing of the filing of certificate of candidacy under the old law, mag-grant abi karon sa ang status quo ante ang Supreme Court mag-gambal nga ibalik ang election alas 3 na sang pitsa 5. What will we do? Because ang alas 3 ang pitsa 5 October belongs to the old law. Nga amo ining gid protestahan subong ni Makalintal nga hindi isa sang 1-2-3-2-6 kundi ang old law. Wow, kun ibalik mo sa old law, it's only up to 5 o'clock of October 5.
0: Sila
1: can niya. They extend the filing?
0: Kay kung mag-extend sila, pwede ba lang maghimo pagwa sila sang another memorandum circular sa ila department order? Paano magtala department order, DO, no? Di ba pagwa sila yan? Aba nagpamangkot na ton. May plus report, Alice Wilson, dali lang gid na nun yung plus report ni Wilson.
4: K5 News FM Flash Report.
5: Kesa daw dyan, kesa daw Rick, plus... flash report kita, patay ang isa ka lalaki, no, sa Badwa, sa Mursa, sa Barangay Salvacion, matapos gintiro sa wala pamatilalaan ng mga suspitsado, subong lang yung aga. So patulong ang patrol, subong kaysa na dyan ni Kisaverik, agot si Saon, ang pinapaka mga detalye tuhoy sinin sa shooting incident. So bantayan nato, hindi sa pagbalik nato sa programa, nato kita puro din ang webcast kaysa na dyan ni Kisaverik, going kita sa area.
0: Tige, salamat kita, Kipagbalson na Bilyana. Grabe ni, no? Tawgan na taling Mursia PNP, oh. Basi malabot na lang, Hepe. Pamangkot ton about the details sa saling insidente. Pag amunagani dayon na nga ton practice na tukion tadi yun ng ato number sa PNP. Uh-huh. Then taugan tadi yun ng banwa para at least kuhaan ta reaksyon kung bala anong natabo. No? Amo na nga ito nga himoon. So, dali lang gid. No? Gina-check na ito sa buong matrion ang... Are. Nagsala ang tinumo ko kay Pabirik. Imbes ka telephone number to, mukon ko ang...
1: ang order.
0: Order ya, paano sila yung mag-liquidate ang polis.
1: Ang ito mo
0: liquidation
1: mo.
0: Ang liquidation mo format.
1: Order. Please order. Deliver. Big breakfast.
0: are. Ano ganing Region 6 pata sa nagligad, no?
1: Oo, Region 6.
0: Region 6 pata sa nagligad. 8 ni. Check ko ba?
1: Tanawin lang.
0: Lagson na to niya. Region 8. Are. Himalalod, Oriental na. No? Okay. Region 7. Region 6. Bebebebe, saka ba? Ina-check na mong subungo. Kay tingwa na to. Region 7 lang. Arinani Gross. No? Morsha to, no? Taugan tabi ang Morsha PNP. Para may ngagaw to ni kay... May mga police station eh. Inigaran, Don Salvador, Pontevedra, Binalbagan, Kawayan, di na di man. Ibi Magalona, naglapaw ko ba si Sipalay, mga cities ni, ang unaw. Sagay, Bago. Are-are mo siya.
1: No? Are-are.
0: Are na.
1: Are-are na, na ipadala ni Ipefred, yung guna to. Are to.
0: Yung gabi, no?
1: Ano yung tawag ito? Morsha PNP? Yung padala ni kay Febred?
0: Dahil lang. Kaya itawagan ta rin Morsha PNP. Ari na din, Morsha na din nakita ko. Basi kung pulo panda, di ko matawagan ko blau. Bebebebebe.
1: Ano ito mga K5 ba? May isa ka flash report si K5.
0: Tawagan na mong subong ang polis. Para at least makatuto kita. O, di na din.
1: Tanawin ta.
0: Morsha.
1: Tanawin ta kung ano ini kagkundiin, gag nga anong rason.
0: Di, dako din istorya eh. No? May patay naman aga pa. Mm. Oh, dalawa na ton. Dalawa ta.
1: Ano, nag-kring-kring-kring? Okay.
6: Hello, good morning.
0: Hello, Morsha PNP. Good morning.
6: Yes, sir. Good morning.
0: Sir, si Eljan sa K5 do Sepend, Eric Tinrefe, Eljan Castaño. Sir, i-confirm naman, maging tiro na kuno sa banwa sa Morsha?
6: Yes, sir. Oo, may ara, sir.
0: Iyan nga barangay ni?
6: Sakop siyang barangay Salvasyon, sir.
0: Paano kalayo from the city proper?
6: Sir, balikanta ka, sir. Balikanta ka, sir. Gatawag si PD sa akon.
0: Sige, sir. Okay, go ahead, sir. So, confirm. Okay na. Okay. On the way, gatawag si PD subong. Ito niya, provincial director. Bakpos na rin commercial break.
1: Confirm.
0: May gintiro.
1: Ang kasundara, hingagaw.
0: Hingagaw, ma-commercial break kami. Panayog standby, oras sa K5 News FM, dalasang Ditri Bayo, Hilanat Sipon, Kagtrangkaso, Iklinika Ditri Bayo mo, La 754.
1: Standby.
7: This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Salon Pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sa ngabaga. Liog kaglikod. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by EQ. EQ-tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang palala. K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu.
9: Kamusta ni mo na hibaw-an na kay diabetes?
8: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
9: Unsa may imong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
8: Ka buntag ra o gabi.
9: Unya karon pila na may imong sugar?
8: 136 na lang akong sugar. Oh. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay og inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud nako nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
7: TTX 500.
10: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryanta karon ng blinding leukemia, ginatawag cancer of the blood. Kaupunta sa nakaroon ng diskasyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Mm. Ano bala ang leukemia, Dr. Ramil?
11: Mm. Tuloy, Sir GP, kung pala inom ka DTX 500 jag may TC, medyo malayo-layo ka sa sakit ng leukemia.
10: Mm.
11: Leukemia is a cancer of blood. Cancer nga nag-apekto sa mga blood-forming tissues sa aton lawas, including ang bone marrow, kag lymphatic system. So kung lantaon mo, Sir GP, grabe kalapad ang coverage sa gitawag ng leukemia.
10: May para sa apat ka main types ang leukemia, kagini ang nagabase kung bala acute or chronic, kag myeloid or lymphocytic.
11: Ano man nga klase nga leukemia ang gatuhaw sa lawas naton Sir GP, initanan ang halin sa blood cells nga nagmutate kag nagabnormal ang function. True to all cancer Sir GP, ang genetic material sang cells DNA ang nag-undergo sang mutation.
10: Gusto.
11: Ang DNA ang nagsugo sa cells nga iyan na i-divide, mag-divide siya kag siyempre, madamo at a regular rate, kag mapatay siya in due time. Apang, once corrupted na ang DNA, just like in the case ng leukemia, Sir GP, kag tanan nga klases ang cancers, ang blood cells, ang padayon nga nagadamo, kag nagadivide, tub-tub nga, nasubrahan na ini kadamo. Kag isa ni sa mga balatian nga, iyawan ka ni Pugong, pag ara na sa stage 4, di mo na madala sa herbal.
4: TTX 500!
12: Ako si Herminia Titong, 53.
9: Tilang imo blood sugar sa una?
12: Sobra 300.
9: Sa pagbakal mo sang Detex 500, paano mo iniginainom?
12: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
9: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
12: Oo.
9: Mga ano nakadugay ka naginom?
12: Mga sobra na isa kabulan.
9: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
12: Oo.
9: Anong resulta? Pila na?
12: Sobra na lang 100.
4: Detex 500!
11: Amo na nga, before ka pa makancer, Detex ka na. May TC ka na, pure C ka na, hindi yung laton mo nga, ay, may cancer ako, may inom, nagiging ko DTX. Subong pa lang, pero minana mo, ginwali di mo. Huwag pakasakit, huwag pakabalatian, protektahin ang imong mga selula. Gamit ang DTX 500, may TC kag pure C. Nga, mamangkot mo kun nga ah. Nga bala, naguba kag nagmutate ang DNA or genetic information sa selula. Mangkot man ko, anay ah, nakainom ka bala sa imo DTX 500 kag may TC. Nainom mo bala ang imo mga prutas kag gulay? Or nakaon mo ba?
9: Nakaon ka karne?
11: Plakaon ka karne?
9: Oo.
11: Oh. Matamis nga pagkaon. Ang sabat, balaan din na nila.
13: Check.
9: Ari-ari boy, pati.
11: Ari-ari, sir boy. Pala sigarilyo ka ba?
13: Oy.
11: Oy. Palainom ka alcohol nil? Kung yes ang sabat mo, dere, kag wala ka pa kainom DTX 500 kag may TC, te, basin, mangin kandidato kas cancer. Ibala na Sir JP, kung may family history ka, ginikanan mo may cancer, no? Lolo, tapos isa sa mga notable symptoms, te, kita mo sa mga may leukemia Sir JP, gatuhaw ang lagob sa lawas.
9: Kapin pa hindi sakit ang lagob, Sir Boy. Nablangga lagob ka, gulpi lang ka lagob panit, pero hindi sakit.
11: Gaka nosebleed.
9: So, sino bala, Dr. Ramil, ang may mataas nga risgo nga magka-leukemia?
11: Siyempre, kung expose ka permis ano gito ang chemicals kaangay sa mga bensin nga makitaan sa gasoline.
9: Ang iban mahilig magsimot sa gasolina no. So dapat kung pamboy ka gali dapat pamboy DTX ka gid.
11: Tapos sobra nga expose man sa ano ni mga mantikaon pwede kaya magka-leukemia kag sobra nga stress. Grabe na. Ang gapanigarilyo, gapataas man sa risgo kag siyempre mag-acute ni siya sa gitawag nga myelogenous leukemia. And of course, kakulang sa antioxidant. Pero may naman na ginabalik-balik nga ang ining mga free radicals, amoning mga pinaka-kontra nato nga wala nato mabali, kag pinaka-palangga nato nga kaunon. Ang free radicals, amonang nagaguba sa aton selula, and the only way nga malikawan ni, i-combat mga free radicals with antioxidant. DTX 500, may TC, pure C, amon na siya ka-importante. Once gagainom ka DTX 500, ano man lang nga kagakaon, kapila ka klase nga prutas, kagulay man.
9: Husto.
11: So, join the fight against cancer. Start it with your family kag kagalingon mo. Una, gini mo kagalingon, din imo family. Kung gainom ka DTX 500 kag may TC, pati imo pamilya kagkabataan pa inuma.
13: Budgetan nyo na.
11: Yes. Mag DTX 500 kag may TC, kada adlaw, and be cancer-free.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag
13: GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500. Pasami ka bala na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigon, malimta. GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sikisakit kaya katama, diyan ba sa tiyo ko, Tumarcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pag Tumarcos ang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C, isang magsulay pa ko sa ula.